0: Nation nga.
1: Siguro sa council sa magdumali, kada bang example, gika-istorya naman ang bata, niya ang bata, di makalitok o mga pulong singhilak.
2: Oh.
1: Ano ba no? Di makalitok pulong singhilak. So pwede nga advice na siguro nga, sige day, kining isulat na lang nimo diya, day, ang imong sa may problema nimo, kaya basi ato mapangita ang solusyon. Ano? Kaya naagin na, nga ka na bang mga bata nga, bako lang nga bako, hilak nga hilak, tungkol lagi kay di maka, na, sanapa na sa grabe nga kasubo. Kaguol nga gibati. Napa na nga sistema Mr. Cross? Sayo yes, nibalo na ba?
0: Yes, naano siya magnum jun no sa mga ato mga guidance counselor na actually ano na siya kanang pinaka basic na nila nga mga
1: okay.
0: Intervention. Pero kanang ang ako lang gina mean is that gina-encourage na to no ang atong mga students nga mag kuan sila magsulat sila sa mga daily journal or personal journal pero magpabilin siya ng confidential don't kay alam sa para pud nga na data no ang ato mga teachers ug mga counselors para dali ra siya ma tagaan og intervention
1: gabi sa siguro walay mga manifestation sa panagway sa bata nga naa sa problema kung makaabot nas guidance counselor makita niya nga uy gibuli man din nga bata permanente na kuno siyang gibuli gahapon ni gibuli karon gibuli na sab kuno so kana mahimo nang mo interview na ang gobyerno ano ang guidance counselor kay kun palitan nakabutang lang dito mismo sa iyang personal journal unya kada adlaw na lang ginabuli siya moabot ang panahon nga grabe na walay immediate intervention nga gihimo ang guidance counselor. Di na nato maagapan, di na nato mapunggan o sa kapahitabo nga di na to gusto. So, bisan pag wala manifestation sa kahimtang sinasgutan ng bata sa iyong pag-attend sa klase ng nana, nga doon na siya problema, pero nakita dito sa guidance counselor nga naani nga problema di sa mga bata, sige siyang gibuli permanente, kahit lumilum lang, kana mahimong maagapan ang posibleng mas dakong bayunting hitabo kining Mr. Cross.
0: Yes, matagaan siya og intervention og ato ma-prevent ang any mga actions.
1: Mayusap. Okay, so what by plano nga pangingusgan gini siya og maayom Mr. Cruz kay nagtuoy ako nga mayo ni nga lugar pamaagi. Basta kay tinud-on lang. Kay daghang pamaagi sa guwang gobyerno pero ang pagtinud-on ba may wala niya. Kining Mr. Cruz.
0: Mogi na ang problema magnum June no usay gid na sa atong panawagan no sa ACT teachers nga kana bang mag-hire og mga support personnel so nya kinahanglan ni siya no nya increase ang budget sa education tungod kay kung kinahanglan kang mag-hire og enough nga mga guidance counselor so kinahanglan kag dakong budget no sa atong mga
1: mausab.
0: Personnel nga ma-hire mao nang seryosohon sa dapat no seryosohon sa dapat no sa government nga para nga dili na mahitabo ang mga shooting incidents para nga ang atong eskwelahan may mo siyang paced soon no sa atong mga kabataan ang safe nga lugar para kanila
1: dapat nga seryosohon budget dakon dili kawaton medyo kidding Mr. Cross salamat kayo sir thank you sir sa panahon.
0: Salamat usab kayo magnum zone og magnum Ellen sa panahon and salamat thank you
1: inyo na bati mga igsoon si Mr. Roland Cruz ang coordinator sa ECT Region 10. Oras, alas 8:05, parayin ta sa itong mga balita.
2: Gibutyag ni JC Salon na OIC sa City Museum nga ang taran pwede mahimong bayani pinagi sa pagpakabana sa agi atubang nga problema sa dakbayan. Kinisama na lamang sa paglabay sa basura sa hustong labayanan. Mato ni Salon nga pinaagir ini, matubangan ang lokal nga kagamhanan nga masulbad ang usa sa mga problema.
3: So kita isip mga ordinaryo nga mga tao, diha rigid na sa ato ang kaugalingong pagpaningkamot, ato ang kaugalingong pagpakabana sa ato ang murag problema nato sa tong palibot, pagpaningkamot nga unsa nato nga ma-improve ang ato ang society, no? Katong how do anang daghan pa kayo tag mga gasulbaron nga problema in terms sa ato ang ekonomiya, sa ato ang poverty situation, no? Sa atong garbage problem, chadagan kay challenge, no? And so naragid yapon na sa adto. Kita, if we are, we do not dream to become heroes ourselves, but we dream udamgota nga sa atong ginagmay nga pamaagi, maningkamot tagun sa on ato o improve sa ato ang kinabuhi sa atong kandiling band.
2: Ang pamahayag ni JC Salon ni OIC sa City Museum.
1: Gibot yag ni PNP Region 10 spokesperson Major Joanna Baro nga doon nagitakda nga adjustment sa operasyon sa kapulisan ug tipik nini kumang pagdugang ug mga personahe sa mga checkpoints sa rayon. Kini aron masiguro ang kaluwasan sa katawan. Aban matod ni Navarro, nga di pa nila mabutyag karon kung unsa nga pamaagi ang ilang paghimoon.
4: Kas apil na kana sa ato ang operations no on how it will be implemented much better, mas epektibo, mas strategic. So actually adunay mga comment but kini subject kini sa amuang internal nga panaghisgot kay this is about strategy manggod dili na to pwede nga maipagawa sa ato ang publiko but apil kana no sa ato ang mga adjustment nga paghimuon tanan nga mga comments tanan nga mga observations no sa mismo sa ato ang regional director ato aka na nga pagahisgutan through our enhanced managing police operation para gayon nga mas epektibo kita no sa ato ang mga ginahimo nga pagpalingkamot ta pagpatunhay no sa kahusay ug kalinaw dinhi sa Northern Mindanao.
1: Ang inyo nabati pamahayag ni PNP Region 10 spokesperson Major Joe Navarro.
2: Giklaro ni Kapitada President Bernie Hamakang at tumaw sa ilang pagduol sa buhatan ni City Mayor Rolando Clarixo. Nga malikayan ang posibleng kagubo tali sa mga drivers sa taxi o sa GSM taxi nga nag-operate sa dakbayan. Mato ni Hamakang ang hinautosab siya nga magrespetuhay ang matag-usa o magkasinabot.
5: Sa ganing init kay nga ulo sa mga traditional taxi drivers o kupirito, masin mo, porsyunta sa dilima, ayaw mo nang patong nga paningkamutan nga mapugna na to ang kasutok na to ng kauban ng mga taxi driver o kupirito. Ang atong katuyuan na nga aron mapatunhay lang na to ang kalinaw sa sistema sa transportasyon din sa dakbayan. Sabi mo sa mga taxi na namagin may klaro na magkaini nga ganang mura kitawag ni siya clear and present danger ni siya. So ang ato niya nga kung mahin mo nga malikaya na to ang ganang pag-ulbo sa ganang dili pag sinabdanay o mahin mong kasamok ba. So di lang gusto may tabo na unya atong gusto respetuhay unta mo nga dili lang unta mo musantop gani sa daotan ng mga panghitabo.
2: Ang pamahayag ni Kapitada President Bernie Hamaka.
1: Karon sa Tumagum National gibutyag sa Office of Civil Defense kuno OCD nga posibleng metabo sa Pilipinas ang netabong flash flood sa Nepal. Kini kun dili mamintinar og maayo ang mga dam sa nasod nga posibleng mabungkag ug magresulta sa rakumba. Aban mato ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV nga regular nga gimonitor sa Department of Science and Technology kung DOST, Department of Environment and Natural Resources kung DNR o sa Mines and Geosciences Bureau kung MGB ang kahimtang sa mga dam sa Pilipinas.
6: We have to properly manage our dams, no? Kaya part nung pag-release ng tubig, kasama yan sa management and maintenance. Kasi the closest thing na pwede mangyari, similar to Nepal, is kung magkaroon nga ng dam failure dito sa mga dams natin, that will release a large number or large volume of water. As long as the dams are properly maintained and properly managed, we just need to reinforce yung mga nasa baba. Kasi once in a while, we release water para na rin yan sa safety ng ating mga dams.
1: Ang inyo nabati, mausi OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV.
2: Nagtuo si Manila 6th District Congressman Benny Abante nga gikulbaan na karon ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Kinialang sa pagtubang inis sa impeachment trial matod ni Abante nga laumang sab nga mabutyag ang kamaturan sa di husto nga paggasto sa confidential funds sa vice presidente.
7: Meron isang word diyan sabihin ko na kinakabahan sila. Well, the fact that they went to COA, anong ibig sabihin no? It is COA that audits, COA that investigate. Oh, syempre kung nakagawa ka ng kalokohan diyan at nagsinungaling ka at hindi tama yung paggasta ng confidential fund. Anong gagawin mo? Kinakabahan ka.
2: Ang pamahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante.
1: Gibutyag ni House Impeachment Prosecutor Terry Ridon nga usasay pangutana kang Attorney Michael Poa kani Chief of Staff sa Department of Education kung DepEd sa posibleng pagtistigo nila sa impeachment trial bato kang BP Sara Duterte ang paghirabi nila sa Commission on Audit kon COA. Matod na rin doon, nga kinihuman, mangayo ang Office of the Ombudsman kon OVP, Office of the Vice President kon OVP, o ang DepEd o Audit Query Memorandum nga ipagawas sa COA.
8: I think they were requesting an audit query instead. No? So that has been stated in the testimony previously. So tingin ko, baka yun po yung mga maisasalang if Mr. Poa is subject to the witness stand. From what has already been stated in the proceedings nga, nabanggit siya doon sa bahagi po nung request for an audit query as against an audit observation memorandum.
1: Ang inyong nabati, Mousy House, Prosecutor Congressman Terry Ridon.
2: Gibotyag ni Deputy Speaker Congressman Paolo Ortega nga giisip sa mga lider sa Kamara nga central figure o may nagdanan ang testigo nga si Attorney Michael Poa nga testigo si Attorney Michael Poa nga kani Chief of Staff sa Department of Education ka DepEd sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Mato ni Ortega nga posibleng makatabang ang testimonyo ni Poa aron maklaro ang mga pangutana kalabot sa sayop nga paggasto sa confidential fund sa Vice Presidente.
9: Para po mabigyan linaw yung mga tanong. At central figure po kasi siya eh. So hostile witness man si Attorney Poa or hindi, I believe he's one of the central figures po sa impeachment na to at dito po sa article na to. Well, nasa isa po yan sa pinaghahanda ng prosecution na maaari po niyang sabihin din yun. Ngunit ibang venue po, ibang lugar po tong impeachment court. So kung hiningi ng prosecutors o ng prosecution team na maging part po siya as the roster of witnesses. Kahit na hostile witness po siya, ibig sabihin nakahanda po yung team para po sa kahit anumang bagay na kanyang maaaring sabihin or invoke o ultimately kung strategy man nila yun.
2: Ang pamayag ni House Deputy Speaker Congressman Paolo Ortega.
1: Gibotyag ni kani Senate President Coco Pimentel III nga walay immunity o protection sa mga kaso ang Vice Presidente sama kang Vice Presidente Sara Duterte. Kinang payag ni Pimentel kalabot sa planong himuong investigasyon sa ombudsman ini. Bata ni Pimentel nga wala siya nakita nga babag kung ugaling pasakang kaso ang Vice Presidente sa ombudsman.
10: Wala naman ako nakikitang legal obstacle kasi ang Vice President hindi naman immune from suit. E di lalo na hindi ka rin immune from investigation. Legally speaking, wala ako nakikitang legal obstacle. They are free to go to the court pero hindi ko naman sinasabi rin na makukuha nila yung gusto nila. Lalo na kung investigation lang naman, merong ang ombudsman, may power nga yan na hindi na maghintay na merong magreklamo. Pwedeng siya na mismo ang sasabi na tignan ko nga ito ng mas malalim kung ano-ano ba ang tunay na kwento rito. Pwede yan, nasa kapangyarihan niya ng ombudsman eh.
1: Ang inyo nabati, Mausikani Senate President Coco Aquilino Coco Pimentel III.
2: Gipamugos ni Atty. Salvador Panelo kani Chief Presidential Legal Counsel nga ang confidential funds usa ka may nagdanong gamit alang sa gobyerno. Kineron punduhan ang pagpangulekta og intelligence information batok sa mga hulga sa seguridad sama sa mga rebeldeng komunista, mga terorista o mga drug lord. Mato ni Panelo nga kini ang trabaho sa confidential funds nga sayron ang programa sa naisgutang mga grupo.
11: At ito ko'y bilalaan para gamitin ang pamahalaan upang i-monitor, alamin ang mga puta, mga programa na mga kalaban ng Estado. Ito ang kanila layunin kung bakit mayroong special funds. Alaking pera. Kailangan kasi, alam nyo, yung mga kalaban, sino ba mga kalaban ng Estado? Yung mga rebelding komunista, yung mga terorista, yung mga drug lords, iba pang mga kriminal at ibang mga dayuhan na gustong pabagsakin ng gobyerno natin.
2: Ang pamahayag ni kani Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo.
1: Gitubag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Clev Castro ang mga bibatikos kang Presidente Marcos o sa ninibao si kabataan partylist Congresswoman Winnie Co. Kinaman hatagi ang Presidente og honorary degree of Doctor of Laws honoris causa sa Usaka Universidad sa Manila. Mato ni Castro nga ang giimo ni Co pamatuod lamang nga wala kini nahimo ug tumong lang nga magatag negatibo nga komento sa administrasyon.
2: Ang isa
12: sa nakita natin bumatikos ay itong si Congressman Rineco na wala nang nakita magandang ginawa ng Pangulo. At marahil ang kanilang goal, laging maging negatibo sa administrasyon. Ngunit ang pamimintas na ito sa ginawa ng PLM sa pagbibigay ng honoris causa sa pinakamataas na leader ng bansa ay pagpapakita lamang ni Congressman ko ng kanyang kahinaan. Ang mga nabanggit ko ng mga nagawa ng Pangulo ay hindi pa marahil nagagawa ni Congressman Rineco. Definitely, wala pa siya nasasagip na buhay mula sa isang siguradong may death penalty.
1: Ang inyo na bati pamahayag ni Palas Press Officer Undersecretary Attorney Cleo Castro. Karon sa Tamagdom International sa Amerika Subing nagbahad si US President Donald Trump nga mohimo sa grabing mga pagpangataki batok sa Iran. Kinuman sa pagpangataki sa Iran sa ilang mga airbase sa Jordan ginamit ang ballistic missiles. Mato ni Trump nga ilang himuong pagpangataki sa Iran wala sukad himo wala gihimo sukad sa nasod o sa Amerika batok sa nasgutang nasod.
13: The blockade has been unbelievable. The financial hits that we're giving them, we're hitting them very hard. Nobody's ever been hit like this. And they're a failing nation right now. And at the right point, we'll either win or they'll do something. But I don't mind winning, just winning. That I don't need a signature on a piece of paper. Well, their Navy's gone. Their Air Force is gone. Their leaders are gone. All of their anti-aircraft.
1: Ang inyo nabati pamahayag ni U.S. President Donald Trump.
2: Sa Finland, nagtuo si Finnish President Alexander Stubb nga di modaog ang Russia sa gubat tali sa Ukraine. Kiniman miabot na sa 4 ang gubat sa duha ka mga nasod. Moto ni Stubb nga kini ilabi na nga nagpabiligon gapon ng suporta sa kadaghanang miyembro sa North Atlantic Treaty Organization kon NATO ngadto sa Ukraine.
14: It goes beyond my imagination why he did the attack in the first place. I think he made a colossal mistake. He underestimated the Ukrainian army and response. He overestimated his own military capacity. I mean, otherwise we would not be 4.5 years into this war with the number of losses that he has. And I hope someone honestly tells him that as well. And I think the biggest problem is that there seems to be a lack of honest people around President Putin who can tell him what the situation is on the battlefield. He will not win this war. It's as simple as that.
2: Ang pamahayag ni Finnish President Alexander Stubb.
1: Sa Ukraine, gitingwa karon sa gobyerno sa Amerika nga magpaygayon og high-level meeting tali sa Russia og Ukraine. Kinaron matapos ng gubat sa duha ka mga nasod. Mato ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga andam sila alang sa laing panagtagbo uban sa Russia. Pero wala pa'y kasiguruhan kung muuyon ba ang Russian o si Russian President Vladimir Putin. Sa isgutan ng kalinaw, isa rin nga sunod-sunod na ang giimong missile strike sa Russia sa pipila ka mga lugar sa Ukraine di kamatay sa daghan o sab ka mga tao.
2: Sa Iceland, gisupag sa mayorya sa mga botante sa Iceland ang subaling pakihinabi sa European Union. Kinialang sa membership sa ilang nasod sa EU. Giyaw sa resulta sa gipagayong butuhan, 52.8% sa mga boto ang giuyon sa sugyot nga mahimong membro ang ilang nasod o 47.2% ang uyon. Hisanan nga usa sa gikabalakan sa katawhan sa Iceland nga mawad ang kontrol ang ilang nasod sa industriya sa pagpangisda tungod sa Common Fisheries Policy sa EU.
1: Karon sa Tumagdum Business, nagtuo si kanhi Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Ginigondo nga ang rason sa paghinay sa investment confidence sa mga investor sa Pilipinas mo ang isyu sa politika. Kilabi na ang anomalia sa flood control projects o sa nagpadayong impeachment trial bato kang VP Sara Duterte. Mato ni Ginigondo nga ang kinanglan karon mao ang gitutukan o mangtutukan sa gobyerno ang problema sa inflation o governance aron makuhaan ang palas-anon sa mga Pilipino.
15: The Vice President is charged with plunder, illegal use of public money, etc. So these are the things that that worry investors, both domestic and foreign.
1: Ang pamahayag ni kani Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Ginigondo.
2: Gipasiugda sa Department of Agriculture kung DA Region 10 ang kaminungdanon sa pagplano sa weather-based planning sa pagpananom sa mamag-uma. Kinipinagi sa pagkitambayayong sa ahensya sa pag-asa. Matod sa DA-10 nga pinagini ni Masairan sa Wamaguma kung kano sa sila mahimong magtanom aron dili madaot ang ilang pananom kung dunay daot ang panahon sama sa hulaw. Samtang para na sa magot ng koordinasyon sa DA sa mga LGUs aron sa pagsigurong mapaabot sa Wamaguma mga pahibalo gikan sa ilang buhatan. Samtang sa Top 4 Nation Trade, pabintas og 18 centavos ng dollar sa US dollar batok sa peso, nga nasa 61 pesos og 76 centavos sa pagsara sa trading na itong ilabay simana adlong Biyernes, kung itandi sa 61 pesos og 58 centavos sa pagsara sa trading na itong adlong Webes. Samtang sa nagparayang tensyon sa tungang sidakan, gumikan ni ini ang presyo karon sa Dubai crude oil na sa 88.72 US dollar per barrel, kini maibos sa 0.77 present kung itandi sa daaning presyo nga nasa 88.78 US dollar per barrel.
1: Karon sa itong Magnum Sports, nasa kwit ni Pinoy, Paul Volter, EJ Obina, ang gold medal sa Stop 2026 sa Ipigayon sa Berlin, Germany. Kinaman, mag-clear ni Obina ang 5.82 meters. Mao'y ikadwa si Ilio Piltjens sa Belgium sa iyang 5.72 meters. O ikatulo, si Robin Ewing sa France nga duna sa 5.72 meters. Mapasalamatan usab si Obina sa mga Pinoy nga naa sa Berlin nga may suporta kaniya. Isaran nga kinina ay kasiyam nga gold medal ni Obina karun lamang tuiga.
2: Ipaygayon karo adlaw ang Interpurok Basketball sa Barangay Carmen kinikabayan sa ilang selebrasyon ika-sinto kon ika-28 nga araw ng Barangay Carmen. Sugdan ang maong dula sa alasay sa gabi sa Purok 8 batok ka Barangay Council. Sundan na sab gini sa Purok 1B versus Purok 2, Purok 3 versus sa Purok 6 o sa alas 9 sa gabi ang Purok 1A versus Purok 4. Samtang alas sa team nga malate o 15 minutos automatiko ng forfeited.
1: Inyo nabati ang Magnum 45 ni Gadawa, Martes, September 1, Hangtunugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa usang kagawas nung katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum, June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong paraghiusa, alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45 nga nindot unta kaayo kung magkaiusa ang atong presidente o vice-presidente. Apan kun ang ilang panagiusa, maglubong lang gapon sa katawhan sa walay kinutubang kalisdanan, pareho sila. Dili ang ayan sa baong katungdanan. Sa 2028, magbutangtag saktong leader nga dili lang takos og ang ayan. Apan leader nga ato gayong masaligan, leader nga tinuoring nagmahal sa atong nasod, leader nga mao as kanato sa naging aping kalisod. Kinaopisyal nga prinsipyo og baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtunugma dinhin lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
17: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
18: Mayong adlaw mga higala, welcome na sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
17: Life Extension Vitamin D3.
19: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat kay hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang parts sa imong heart muscle muscle, dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nayusa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
16: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
18: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon nga ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping Jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
16: Life Extension Vitamin D3.
18: Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
20: Aiza Olog, Tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon,
16: uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at manggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy inyong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, gamaw hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
24: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
25: Playtime Entertainment Born for Happiness.
26: Playtime Entertainment Born for Happiness.
27: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
28: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
29: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
30: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
31: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
32: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
34: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
35: Ma'am, si ODDI. 168 pesos and 12 centavos.
34: Ay, wala ko'y sisilyo.
35: Ay, wala ko'y sukli.
36: Wala yung sukli!
37: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
38: Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
39: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-99999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
26: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
40: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bass, panflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon nga to, naun na 0918-964-4524.
41: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
42: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
43: VTX Coffee Mix.
44: Mabahal sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit-ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow!
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
4: Charmy!
6: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito buhita ako, paawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Huwag na resita-resita, palit lang magdiretso. Hindi na kinangganong uminom ka may banggamot.
7: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
10: Kinikabahin.
11: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
12: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan ug gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalya ug kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya ug kaangayan. Magnum Rapido. Og karon, ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
13: Alasa 8:40. Igala, kumusta mayong nga buntag kanyo tanan? Welcome sa ato paraguban sa ato nga programa ng ato nga Magnum Rapido. Adlaw na sab karon, may gala nga Lunes, September 1, may gala sa bulan sa September 2026. Martes kay mura manong sipyat niya punta. But ayon kalimot may gala, niyanata sa Bermans mga igsoon. So therefore, sa atong Christmas countdown may gala, sugod na ta. Sa atong Christmas countdown mga igsoon, niyanata may gala ay 114 days to go, 15 hours, 19 minutes, o 20 seconds. Merry Christmas na!

Congratulations sa atong pag-balik kaninyo may gala. Tungod kay niya naman ta sa Berman sa mga igsoon. Balik ko na ito may gala. Doon na lamang kita ay 114 days to go. 15 hours o 16 minutes o 45 seconds may gala. Mauna may gala ang atong mga igsoong pagsaulog sa andaw may gala sa Pasko. So advance, Merry Christmas kanyong tanan. Mga suking tigpaminaw, I'm sure may gala. Ang tanan may gala, medyo excited na pagbuabot na kita may gala sa bulan sa Bermans. Labi na ning unang adlaw may gala sa Bermans. Dayon na diya sa mga nagkadaiyan may gala ng mga mall, sigurado karong adlaw may gala, nagpasak na usab diya ang nagkadaiyan ng mga Christmas decorations, Christmas lights, o guban pa may gala. Tungod kay sa tibuok kalibutan, ang Pilipinas may pinakataas may gala o Christmas season. So kanyong tanan may gala sa ato mga suginting paminaw. Advance, Merry Christmas kayong tanan, mga kaigsunan.

0: Balik ko na to, may gala. Merry Christmas. Advance kanyang tanan, mga suging ngatig paminaw. Yan at may gala sa katapusang quarter para may gala sa tuwing 2026 sa may gala. O ganyan at may gala misulod sa Bermans. Kanyang tanan, mga suging tig paminaw. Mayung abuntag na sab kaninyo sa lang higayon may gala sa Tubraguban sa Tuga Programa. Adlaw karong may gala nga Martes, back to work, back to school, mga estudyante. Sa taas-taas nga holidays, may gala. Imagine, upat ka daw, may gala nga straight. Usahin mo, lima pa gani. Dispiras pa lang may gala sa pisas kagayan na nangagbakasyon na ang uban, may gala. That's why, back to normal ta, karong mga panahon na may gala. Sa ato mga igsoon nga nakaroon silang takatag sa mga panimalay, mayong buntag sa inyong tanan, mga suki. Sa ato mga igsoon, mga Pinoy nga nakaroon sa abroad, pinagi may gala sa atong live streaming. Inyo makita na may gala ang programa Smagdom Rapido, besan asang sok sa kalibutan basta kay may internet connection ka. Sa tanan ta mga igsoon, mga anaa sa abroad, OFWs, salamat sa inyong pagmonitor pinagi sa atong streaming live. Sa bisan asang sook may gala sa kalibutan, pwede kang maminaw sa Magdum Radio. Salamat sa ato mga viewers karon mataktas kamuntagon may gala sa buntag para may gala sa atong Magdum Rapido. Salamat sa naga-monitor ka nato may gala sa atong Magdum Live sa Facebook. Pinagis Facebook may gala makita niya ang atong programa sa Magdum Rapido. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, pag-follow sa Magdum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mapia mapita. Mayong buntag kanyong tanan mga isunta ka mga Muslim. Mahagsay aldan yung tanan dias bukid sa mga igsong lumad mga mag-uma sa tanan nga nakar may galas kabukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan dias sa may provincias kamigin. Kumusta ba ang Islas Paraiso? Controversial na sab tungod sa pagkadaote sa usa ka barko nga kinsa may galap sulod sa pipila ka mga oras gautaw-utaw dias kadagatan may gala apan ang pagrescue sa laing barko mo nakahimong nakapakontroversial dia kanila. Apan at least may gala nga luwas nga nakadunggo pagbalik may gala des pantalan des balingwan ang barkong na Iberia may gala des tunga-tunga nga bahin tungod kada dautan may gala ang makina. Kanyong tanan de Pitas provincias kamigin ah maupay na unjuan sa inyong tanan mga kamigin non. Balik ta diri sa atong dakbas kag ganyo may gala para sa atong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon. Oga kini nga bahin sa atong programa may gala tud kanato ni kagawad Alan Magsayo sa barangay Tablo ning syudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa lakaw sa atong panahon may gala maoni para atong masamtan pag-ayo. Actually dunay tulo ka mga bagyo ang gimonitor gawas og sulod. Plus do na pay ikaupat nga naa karon sa gawas papurmahay pasab siya sa usa ka LPA nga posible pod mahimong laing bagyo. Unahon taning nasa sulod may gala nga moy na himong lugar naa ang iyang presensya karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Unang bagyo may gala is kini si bagyong Pilandok. Si Pilandok may gala as of karong buntag anaana siya sa gilayon may gala nga mabot sa 1050 kilometers sa Easting Bime dito dapita sa mga extreme northern Luzon area. Si bagyong Pilandok may gala adunay gikusgon sa iyang maximum sustain nga moabot sa 55 kilometer per hour. Posible pa ni magpakusog pa siya sa iyang gikusgon may gala. So 55 kilometer per hour unya ang iyang pagkaguro sa sentro moabot sa may gala og 70 kilometer per hour. Aginod siya sa gikusgon may gala nga 10 kilometer per hour. Inunggan may gala, sayang kabagal, by the way, na siya sa, gairog siya sa west, northwest. Hinay ang iya may galang pagdagan, that's why may gala, ang bagyo mga igsoon nga si Pilandok. Dito pa ni may gala, Webes, Merkulis taong ma, Webes, Webes pa ni siya may gala, bugawas sa Philippine Area of Responsibility, si bagyo may galang Pilandok. Bagyo nga naa sa gawas. Ang bagyo may gala, kung inyo madumduman mga igsoon, kanto bang bagyo may gala nga kanhingalan international name si Saudil. Taon-taon na to siya may gala pero muna gitawag the return of the comeback. Si bagyong former may gala nisulod sa atong nasod si Ubet. May gala sa biyaging simana. Nagpalayo na ni. Migawas, nagpalayo. Pero ni-record ang iyang direction. Hinungdan nga naa siya karon may gala at bang dadapita may gala sa gilayon nga 985 kilometers at bang dunapita may gala sa may at bang sa may Itmaya at Matanis sa may extreme northern Luzon. Nagpadayon siya sa gikusgon may gala nga 65 kilometers per hour O niya doon ay pagkaguros may galang 80 km per hour. Dayon na doon na siya ay pag-aginod sa gikosgon nga 15 km per hour ang naiskutan nga bagyo may gala. Okay? Now, ikatulong nga bagyo mga igsoon na dito na pita may gala at manggihapon sa may Itbay at Batanes sa gilayon may gala nga 500 kilometers. Sa gikosgon niya may gala muna ikatulong nga bagyo 45 km per hour o niya 60 km per hour ang iyang gastinis. Doon na may gala ay Pujiwara effect. Nagduol manggod ni sila may gala sa gilayon nga 2,000 kilometers. Ang bagyo nga naa may gala sa gilayon ni Ana, mag-usa ni sila, suyupon. Nag-usa may gala, giguba may gala sa kusog nga bagyo, either sa ilan duha, ang iya may gala nga wind circulation. That's why doon ay gitawag nga Pujiwara effect. So nagsayaw-sayaw ni duha ka mga bagyo. So na ang usa, na ang duha, na imong usa. Okay? Now, ang ikaupat may gala is dunay usa ka low pressure area na gawas sa Philippine area of responsibility layo pa at Bangs Mindanao. Siguro may gala karon nga week pinakadugay next week. Posible may gala musulod po ni siya. O posible mahimo sa Malaysia ang laing usa ka bagyo pa. So tungod ni ani may gala nga mga weather system sa atong nasod, mao ni silang tanan ang makapahatak may gala sa gitawag habagat. Sabton mga igsoon, karong si Manaha, wala pa mahuman ang habagat ng Mulampurnas sa Luzon area o Metro Manila. Apil na gani ang western section sa Visayas area. Hatako ni siya may gala sa habagat mga igsoon ang kining mga lugar tungod aning mga weather system nga gingandan ko sa unahan may gala. So, until karong si Manaha or maybe may gala, pinakadugay mga igsoon, sa bulan pas Oktubre, mahanaw kini may gala siya bagat. So therefore, taas-taas pa ni nga mag-antos ang mga taga Metro Manila, ang taga National Capital Region, ang taga Luzon area sa baha. Magsige panislag ulan karong si Manaha may gala tungod sa bagat. Tungod aning gipanganlan ko ng mga weather system nga nagsige o guyod kanila may gala sa habagat o mag-antos pa ni Metro Manila sa taas-taas pa nga higayon may gala sa mga pagbaha. Unsaon nga ang kwarta nga ipundo para unta di asilang mga flood control, gikawat man sa ato mga halandon nga mga opisyal. Gipangkawat man may gala sa ato mga honorables nga mga opisyal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So muna mga igsoon nga mag-suffer pa ni sila. Balikon ko may gala taas-taas pa ni nga mga pag-suffer nila sa mga baha. Tungod kay magsigi pa ni may gala og mga pag-uwan, dala may gala sa hanging habagat. Kana dito napita may gala sa ilang lugar. So muna giingon ko, bisan unsaon pa nila pag-ilad ang tao, bisan unsaon pa nila pagluko ang mga Pilipino, bisan unsaon pa nila paglipat ang mga tao, muparimayin yun kanunay ang kinaiyahan sa gipangkawat nila may galang kwarta, bisan pang ilang ilaro ng tao pag-ilad sa pagpasunop nga daay impeachment para pagpalagpot sa Vice Presidente, mugawas yun ang kabaturan nga naay dapat nyong i-prioritize ang inyong pagpangawat sa kwarta nga nag-suffer karon ang mga tao. So muna sa Luzon area, Metro Manila, karong si Manaha, laras-laras pa ning mga adlaw, magsigi pa ning ulana sa habagat tungod aning mga bagyo nga gipangandan ko sa unahan. Dito pa ni ang transition period sa Oktubre may gala, that's why taas-taas pa ning sakripisyo sa mga habagat nga mga pag-uwan dito na pita may gala sa Metro Manila, National Capital Region o Central Luzon area. Og muna kanunay may gala ang balik-balik sa presidente ngayon. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit tayo nagkaganito.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Bakit nga ba tayo nagkaganito, Mr. President? Anyway, dinibalik sa ato may gala sa Mindanao, karong adlaw kainiton. Mangutana mo unsa kainit ang atong polo sa Mindanao, karong adlaw ilabina. Dinis ato may gala sa Northern Mindanao, kagayan di oro Misamis Oriental, ingon ani. Ang atong temperatura, actual nga temperatura karong adlaw may gala, grabe gyud. Ganyang kadlawon, bugnaw siya. 25 degrees Celsius ang atong may gala nga kabugnaw kadlawon. Pero ang kainit karong adlaw, sulod sa miaging bulan ug karon, mo ni pinakainit. Muabot ta karon sa atong actual nga kainit may gala sa 36 degrees Celsius. Wala pa ni sukad, karon pa ni pinakainit. Ang usual dato may gala ang atong average din sa Northern Mindanao. Ang ato may galang actual nga kainit din is 38 lang. 38 to 39 degrees Celsius. 38 to 39 ang atong actual nga kainit. Normal na to na, average. But karong adawa, muna yung pinakainit. Muabot na may gala og 36 degrees Celsius ang atong kainit nato karon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pero, kung doon na may mga pagdagumdagom sa kaunangan karon, medyo muarang. Kaya gano'n man, mo-heat index ta karong adawa may gala, dinis kagandoro, Misamis Oriental. Ang atong heat index, mag-range ni siya from 41 to 42 degrees Celsius. Ay, iinit ni kayo. Nanagita nakapasar sa mga danger level may gala. But ang actual nga kainit nato karon is money pinakainit nato karong adawa. Sa previous ng mga adlaw, 35, 34, init kayo. But this time, karong adawa is 36. Balik ko na ko ha, 36.

0: Ninyo pinuminon og kini nga kainit nga tong masinati karon mas mo grabe pa ni pagpaak na sa strong il ninyo. Kung ga panipaghong tas kainit karon, kung ga reklamo tas sa grabing kainit karon, dili panimao. Mas mo grabe pa ni karong sunod bulan kay mag-start na ang pagpamaak sa super il ninyo or strong or super strong il ninyo mga higala. Og mao ni unang paghitabo pa sa kalibutan nga diin may gala inani ka taas, inani ka kusog ang il ninyo. Previously, way back may gala 150 years ago, na ay super il ninyo, but kini mas grabe. Grabe ni siya. Og kana unta, balik mo na ako, balik-balik, malang sumukay paminahon sa iri, but kini unta ang dapat pangandaman sa gobyerno, ang kagutom nga taliabot may gala sa mga igsoonta nga nanimuyo sa kabukiran. Sumo siya mabalik-balik nga istorya, but muli dapat may gala. Dili kay magsigil ang tagunahuna unsaon na to pagkawat ang kwarta buhi sa tao. Normal man ang sigitag pangawat sa kwarta sa tao. Corruption. But tagay po niyong importansya ang taliabot nga kagutom sa mga tao. Especially, diya mismo may gala sa kabukiran nga bahin. Donay taliabot nga super il ninyo. Okay? Ang Birmans, mo na ni pagpamaak. Karon, hinay-hinay na ni siya September. Balikon ko, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Para lang karong tuiga, muna ni ang super. Mas mo grabe pa ni, tungod kay mulapas pa ni ang El Nino may gala sa sa tuig 2027. First quarter sa tuig 2027, paak pa ang super El Nino. Kana, mga igsoon, ang grabe yun, nakagutom nga taliabot may gala sa mga bukid nga nanimuyo, nga nagsalig lang in town sa ilang mga pananom. Kung unsay abot sa ilang pananom, moro sa ibuhi islang pamilya. But this time, super ni. Strong kay ni nga il ninyo may gala unya taas-taas ang period ba usually may gala pag dunay il ninyo second or third or bakat ikatulo lang ka buwan or tulo lang ka bulan usually na may gala ang il ninyo duha tulo ka bulan but this time may gala ang naitabo mga igsoon is taas kay ni nga il ninyo may gala kana ang atong intoto kahimtang sa lakaw sa parahon karong adlaw balikon ako. Strong ang il ninyo nga masinati karon. But mga igsoon, but karong adlaw is naata sa 36 degrees Celsius ang atong kainit karong adlaw. Mas init ni siya sa nakalabay nga mga adlaw ug mga semana. Okay? Mas init ni 36 gud ni ang actual mga igsoon karong adlaw. Pero dinis Mindanao, doon naghapay pipila ka mga lugar ni makasinati pag ulan karon. Karong adlaw, especially do dapita may gala sa may Davao Peninsula. Na yung mga kusog ng mga pagulan dito. Ubang mga lugar, kainit na, mga gala. Kana ang atong intutong kahimtang sa atong lakaw sa panahon karong adlaw. So samang higayon, kanigkapan yung alagans kanginan, kanyang anchorman, kanyang si Magnum Manny Agustero. Handon taon niya, mga gala, sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan, mga gala, sa itong pregoba niya, karotong mga top stories, mga headliners. Unahon ta mga gala, uluhan sa itong mga dagko mga balita. Balitang lokal.
1: Magnum Rapido. Rapido.
0: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal gato na hipos may gala karong buntaga. Gikabutyag mga igsoon, dalaking gikulatang, gibunal-bunalan o kahoy na napita may gala sa Maya Kauswagan. Biktimang na hospital, wakalahutay. Ang waiswerte, patay. Samtang ugmang adlawa, People's Day. A special People's Day, ugmang adlawa diya sa City Hall Quadrangle. Pero para lang ni sa mga solo parents. Special People's Day ugmang adlaw pero para lang sa mga solo parents. Og karon sa mga dagkong balita, balita may gala nga national.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagkong mga balitang national may gala, padayong baha sa Metro Manila, Luzon area. 40 ka pinag ka mga tao ang weswerte. Patay. Samtang Palacios Malacañang medipinsa, human mabulit sa Batikos. Ang presidente, tungod kay bisan grabe nagpungak-pungak sa tao sa grabing baha, dagan ng batay, sila nagparty-party pa tungod kay birthday sa First Lady. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga balitang international may gala, padayon mga igsoon nga search o recovery operation sa grabing flash flood na itabo to napita sa Nepal boundary sa China. Gikabot niyang may gala, 4,700 pa katao ang missing. Sobra 1,000 plus na katao

0: patay. Standby, may gala sa mga dago, mga butang at isgutan, mga pag-follow-ups. Karong adlaw, may gala, adlaw karong mga igsoon ng Martes, Pitsa Uno, sa September. Sa tumagbalik, oras mga ginikadan, alas 9:04.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Taas ba ang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nagkapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalik, sabi ng butiki sa iyong lugar.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Online.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
13: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
16: Sulay pod ang bagong produkto iberry gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: made right.
1: Oh, yeah.
2: BBB Bernie Busugbat CM Recto Branch is now open. Doon sa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busugbat.
1: Wow!
3: Bawat bites busog.
1: BBB!
3: Bernie Busugbat!
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visayas Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari Oil, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Kanunay ka bang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Basta Riloni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila kay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Riloni Pulso, Wadhos Quality Store.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Sa kinan ba nimo kinahanglan og parts? Sano dayon? Nasos menya CDO ang Sano Auto Supply and Motor Parts para sa replacement, repair ug maintenance needs. Sano Auto Supply and Motor Parts ang partner nimo. Matag biyahe.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa pud ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simmer roof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon nga to, tawag na 0918-9644-524.
9: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika.
11: Exxon ang DTX 500 at doon ay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
16: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
17: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
11: Oras alas 9:16.
18: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
19: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
11: Balik tayo magamit naguban sa itong programa itong Magnum Rapido. Sa mga kapangutana may kala para sa pagpahigayon mga eksyon sa People's Day ug mga dawa, balik ko na kung may kala ang special People's Day ug mga dawa diya sa City Hall Quadrangle. City Hall. O niya, kini may kala nga special People's Day para lang ni may kala sa mga solo parents. Para lang sa mga solo parents. Okay? So, kung dili ka solo parent, ayaw nila pag ito. Okay? Special man eh. Itong yagi para man to sa special man to para sa mga PWDs. Kini, special para sa mga solo parent. Okay? So ang inyong dalhon, pagdalikat din itong mga dawa, simple lang. Ang inyong dalhon, ang inyong lang valid ID, gikan sa CSWD. Valid ID, gikan sa CSWD. O niya, pagdalapod o certificate of indigency. Katong original, ayaw itong photocopy. Duha lang yung dalhon ha. Valid ID sa CSWD. O niya, then certificate of indigency, original, mga igsoon. Parang tuloy-tuloy na ang inyong pag-avail sa kanabang programa sa People's Day, adlaw sa katawan o mga adlaw diya sa City Hall Quadrangle. Okay, kana parang ito sa gapangutan na. Dayon karong adlaw, sugod na sab karong adlaw ang libre nga sakay sa rides dyan na pita sa may Mireros Carnival sa may Limkit Kai Center. Lima ka adlaw ni. Karong adlaw, 1, 2, 3, 4, 5. Ang 1 to 3 ka adlaw, pizza 1, 2, 3, para ni sa tanan. Why bayad? Libre. Pagka pizza 4, Friday, para nasab na sa mga PWDs. Pagka pizza 5, Sabado, para na sa mga senior. Kinsa man itong mga senior nga naminaw karon nga gusto mo sakay og rides. Ala, sige. Pwede mo diya. Para sa mga PWDs o sa mga senior. By the way, happy birthday kang Magnum Island. Magnum Island, pila na ba edad ni mo? Ani na kayo din ba? Ani sa Magnum Island? Pila na yung edad? Ha? Pila edad? Nga noong kanin tawag yun pag mag-birthday? Di man ganun? Ha?
0: 22 years ago.
11: Lagi? Pila gyan ang imong edad? 42.
0: Oh.
11: 42 na imong edad? Mura bang? Di, sure ba? Sure gyan na? Sure naman din ni 42 years old.
0: Ang uban
11: nga, 16 size na. Kita mong good, kinaiyan na to, di tagat sulit sa itong edad. Nga nung big deal kay nato, may gala, kung nag-birthday tagat, ita mo yung story sa itong edad. Ako, muprang ka, Giko, muprang ka. Ako, prang ka, istorya, may gala, tiguang na ko, 55 na ko. Oh, happy ta si ko, ma senior.
0: Ang uban, ka senior.
11: Pero ang uban, di magin mo ang kong siya edad, gano'n siya.
0: Tama rin siya sa
11: sinta daw. Ah, amo, di ay. Oh. Pero, ayaw mong kaulaw sa inyong edad, may kalat. Proud nga proud kita kung unsa ito na abtang edad. Nga naman, naiuban ba yung tiga-anyos pa na nga tiklo na? Di ba? So, pag unsa imong edad, istorya, i-proud ba? Nga gabot ka na nga edad. Pasalamat ka sa Ginoo. Kaya naiuban, 20 anyos pa, 30 anyos pa, wala na sa kalibutan. Kita, ating edad ni nani, tiko ang natuod, pero at least gabot ta. Di ba, Magumailin? Ikaw, 42 years old. Mura kang 20 anyos. Kana ko tagay laini kong ice cream dia bitaw tinuod bitaw di kinis Magnum Island kon magun siya kada bang may pagka siya tawag ani mahilig ba mag kon ba mag pasingot jogging na tanan ana para ga look kon gyapon ka younger gyapon ba so stress free ana ayaw dibdiba ang problema. Dapat ang problema ni mo, may magproblema ni mo. Ada ba? Di ba? So, magpuyo ta nga, kanabang malipayon ta, diskalibutan kay gitagaan man ta bang egson o kagawasan diskalibutan sa Ginoong pagpakabuhi nga magmalipayon. Huwag man tagi pakataos Ginoong diskalibutan aron nga magpagkaproblema. So, imong edad Maglum Island, sure good na, 42 years old. Ang ubang 42 nanay na magigayo, kana, nagpabaya man na good na. Kita, kundi lang good ta magpabaya sa tungkong galingon, kuan ba ya? Kanang feel na to. Kaya bang, mura lang yan po tagbatanon ba? Pre-feeling, ragod? Di ba? So, talag sa rin tao, may galang, sayang edad, mga igson, kiniabang mo angkon siya sa edad. Kay mo gini sakit na to, Pilipino, big deal kay na to, may galang, kung pangutanon ta, kung pila itong edad, labi na during his birthday. May galang, murag, masuko ta ba? Masuko ta kung pangutanon, pangutan, naglain, ayaw ng edad. Ayaw, pasalamat kas Ginoo. Mo bitaw gani everyday sa tong pagbata magpasalamat tas Ginoo. Gitagaan pataglaing kinabuhi, gipukaw patanya. And then panahon sa tong birthday, the same magpasalamat gyapon tas Ginoo pag-ayo. Kay giabot pata ni ana nga pangidaron. So pangutan na pila imong edad? Ah, secret. Dili mo istorya ayaw. Ayaw ikaulaw. Kay proud nga proud kita. Like sa ako tiguang na magiko kayo may gala pero proud kay ko sa kong galingon nga giabot ko ni nga edad. Kay ako nauna-una nang uban, mga batan-on pa sila, mga sikat kaayo, mga artista, mga kwartahan pero 20 kapin lang edad. Mga sikat kay sila, 20 kapin, 30 lang edad. Nangamatay na sila. Pero kita, pasalamat kita sa Ginoo nga giabutan din ang edad. Busa, ayaw, ikaulaw ang imong edad, ipasigarbo ang imong edad, pasalamati ang Ginoo nga giabot ka din ang edad, wala kay balatian, wala ka nga maglubog sa hospital. Proud ka niya na. Pasalamati ang Ginoo niya na. Kung unsay edad ka imong naabtan, pasalamati kanunay ang Ginoo niya na. Kay, siyempre, kini may galang kung wala ang Diyos, kung wala'y panalangin sa Ginoo, kung wala sa iyang kabubuton, di tamang inani, wala tamang abot na ng mga pangidara. Busa, ako, ang kulang kumang tiguan na kay ko. Edad ako, mga igsoon, kwa na lang, 5 na lang yung katuig, gikan karon. Mahimo na siya kong senior. 5 na lang yung katuig, may gala. Pero, garbo, kayo na to. Garbo. Gadag, like ka na ko, may gala. 55 anyos na ko, pero, gadagan pa ko sa mga maraton. Everyday, gadagan pa ko, may gala, everyday. So, ang edad parehas na ko uban siguro, gakangkaang na, kagipang arthritis na, or medyo busdik na. Pero kita, kining atong lawas, bisag nani ka na ko, may gala, but everyday, gadagan pa ta. In fact, karong pizza trisi, na atay kiniabang trail run, bukid ang atong daganon, may gala, dias malitbog, trail run na sab. Sa mga maraton, ga-appeal ta. So, proud kaayo, mga igsoon, sa edad na ni kataas, makadagan pa. Ang uban, edad, nani pa rin ako, amot kung gadagan pa ba? Kami ni Magnum Percent siguro, manghod ko mong ginis Magnum Percent. Ikaw na Magnum Percent, be. Dagan rata og 42 kilometers. Dagan rata og 30 kilometers. Dagan rata og 21 kilometers. Kung kaya pa ba ni mo? Di karakabot gani siguro og 200 meters. Mudiwalwal na imundila. Murabag ikurbata na ni mo imundila. But kini nga pangidara, sa atong pagkatao, proud mga igsoon nga naapa makiga sandurot pa sa mga maraton mga igsoon naa makigdagan pa kay balikon ko in fact karon na sang September 13 bukid na gid andaganon may gala nakatuktok ra ba kay dias malitbog mga bukid mga igsoon natay trail run dia karon gumaabot may gala pizza trisi busa ipasigarbo gyud ang imong kaugalingon kun unsay imong kanabang imong edad karon ayok itago ayok ikaulaw proud ka nga giabot ka na nga pangidara. Si Magnum Island, di ni mo mailan, 42. Di ni mo mailan, ikaw Magnum, siyempre, pinay edad di mo? Pinay mo edad, Magnum, hey, ha? 26 pa ka? Huwag ikaw uyab, hantod ka ron? Pubriha, bagini mata, mga igsoon, antid ka ron, huwag ikaw uyab. Kasabok, bagining mga, nasa kong atubangan po, pa-smesmal, wasa kay uyab. Ay, nangaunsa pa ni mga tawhana. Pero siguro, dala na po na siguro sa uban nga, ang uban ka doble-doble. Muna yung uban, huwag mga uyab. Ay mo pag doble-doble. Siya isa lang, para angay-angay tatanan ba? Ha! Angay-angay tangtanan. Biyaan tanang angay-angay, may gala. Kaya mo di na mo may gala nga itong isgutanan karon. But mula gina, nag-birthday magod sa Magnum Island karon. 42 years old ako katong, 42 na din siya. Pero wala niya siya patanon pa, may gala. Si Donsal, Kuya Donsal, 48 na kuno po siya. Sige raw, ipa, kung kaya pa magiga ni mo, Donsal, be, mudagan ka magka og 21 kilometers kung kaya pa ba? Lahi man niya ang exercise, mga igsoon, kay push and pull. Ha! Push and pull, Miss Donsal. Sakto yun, sa yang logo may galang na mudiwalwal ang dila, kay ipag-push og pull ni mo na eh. Siguro, mga 20 ka push and pull. Kurbata ng dila.
20: Magnum, rapido, rapido.
11: May buntag diyan, ni Kagawa Dundun Ilyarina, alias Donsal. Kadabang dila nga murag labakara kalapad, may gala. Ha! Gibagay mang yun. Diya sa Santa Ana, matod pa niya, nga proud po siya nga may edad siya 56 years old, pero manikmuya ay paghihapon. Kaya ang panikmuya daw ko no, makabata. Tinod biya na. Tinod na, promise papa? Tanawa na ng promise papa ang edad, pilay pa, edad ni promise papa karon. Pero kung imo ning kabliton, mukablit pa rin.
20: Magnum, rapido, rapido.
11: Pero retire na daw siya, kagikapoy na siya sa pasaon siya kasawa. Gikapoy na siya sa apas asawa. Gikapoy na siya mga igsoon sa sigig panghipo siya mga sanina, ipanglabay sa bintana. Gikapoy, nag-retire na. Sayo na siya, nag-retire. Kapoy biya na, sige tagpapababae, kapoy biya. Hustle, kaya nga klase sa bisyo. Mas muna si Promise Papa. Naundang na siya sa siging Promise. Luoy na kay mga babae, sige lagpromisa niya. Biyaan ta ng siging Promise, may gala, standby, kadinita karon mga igsoon, kay Readiness Magnum, Kia Villanueva. Kini kalabot na mga igsoon, nining usag ka pulis. Unsa pagkiklaro na itabo ng pulis? Ang pulis, may gala, nadunggaban, nakulatahan, unya, nabawian pagpistula, human maglayog sila, may gala, sa usag katiguan nga 65 years old. Unya, matan pa sa mga babae nga tiguan nga hubog mangguna nga misulod sa balay, sir. Di naglayog me. Sa ilang layog, nalkansis layog ang pulis. Nailugan pag inyag pistola, gilabay niya sa bintana ang pistola sa pulis. Pero ang person po sa pulis, gitulis ko, sir. Gitulis ko. Mutong gilakag na ko mga batanon nga nagtulis ka na ko. Pero matod pa sa mning mong senior ka babae nga, senior citizen ha, matod pa niya mga igsoon nga, sir, na ba di ay drug operation di rin nga hubog man ang pulis? Hubog? Ano? Unsa magiging tinuod ano eh? Na matagaan ta katinawan si Magnum Kia, nakaroon niya sa area. Para nga atong masuta, may gala, unsa gi nahitabo yun. Aning usa ka pulis, may gala, nga nahibo mga igsong controversial karon kay ang plastada gingon nga nadunggaban. Nadunggaban. Ang pangutana, nganong nadunggaban? Daghan kay bersyon. Daghan kay bersyon, may gala. Una, ang pulis ko no, kay napitay, giparking niya yung motor. Naaman ko na yung ATM niya, nag-withdraw daw siya, may gala, sa ATM. Gitulis siya. Unang bersyon, gitulis. Sa dihang gitulis siya, sa mga batanon, iyang gilakag. Hanto na kabuto ubo sa tulay. Ikaduha nga bersyon, namatod pa ang pulis, naghimo daw ko no, o surveillance operation ba, sa drugs. Kaya naaman niya siya sa kiniabang operation may gala sa intelligence. So naniktik siya may gala, naniktik dito sa ubos sa mga drug suspects. Pero matod pa niya ito may gala nga babae nga na nadunggaban, hubog man sir, gusto siya musulod sa balay, iyang gipunggan kayo, kawa kay sir suwaran. Musulod man daw, sumuto naglayog sila. Sa paglayog lang ng maong babaeng tiguang, dugay kasi naglayog may kalahang ton nga nailog niyang pistola. Uy, gay, labay ang pistola dito sa bintana. Kana, usa ka laing bersyon. Usa pa ba yung laing bersyon? Bersyon saan mga egsyon? Ngayon po, nga kining naiskutan may galang mga batanon, sa dihang naditikan nila nga kining maong pulis, murag naniktik may galang ato kanila, ila may galang gitabangan. Dagang kay bersyon lagi. Amot, unsa kay version klaro gid ani may gala. Anyway, si Magnum Kia, iyang mahinabi karon may gala kining usa mga igsoon ka matawag ba nato mga igsoon nga usa ka kini abang nadunggaban nga ginang 65 years old. 65 kay rugar siya man may gala ang kada bang nakiglayog dito may gala. Na atong sutaon ni karon mga igsoon kung tinood ba kini may gala ang version, may gala kay ang ato magumadunggan sa mga balita is kiniabang doon ay pulis nga gidunggab. So, murag hangir kay ba? Nga, gidunggab, gano'n gidunggab rin. Pero paminahon tang version po dire, ani may galang nadunggaban sab nga 65 years old. Nga mao may gala kining usang kaginang nga inahan po daning mga batanon. Ni akaron may gala, paminahon ta si Magnum Kia para matinawan ta ang tanan yaning controversial o nag-trending sa social media nga usa ka pulis. May pulis sa ilalim sa tulay, gidunggab. I-check na mga igsoon si Magnum Kia bilang siya sa klarong istorya kay mahinabi ta kining maong ginang. Magnum Kia, go ahead.
1: Yes, sa magnamamani na dire atong dire ngayon kay naman ta dire sa ubo sa tulay gid magnamamani. Kalabot na gitong ni mamang pulis sa ilalim ng tulay. So karon ato na nga makauban si Ma'am Sherry katong usa gid pa sa may kamo na samdan siya magdumamani kay nagtakiang pa ni si Madam gumikan ato nga naitabo ko dili nga komosyon nila batok ato sa ka pulis pagkagabi dito na kayan ma'am nasa pikas niya si magdumamani ma'am dato na sa karon kanang na magdumamani andam na siya magdumamani
11: sige be
21: hello
11: hello. Oh, hello nai. Mayong buntag ni mo.
2: Maimon lang, sir.
11: Oo, pilang edad yun din mo na, eh?
2: 65
11: years old. Tas-tas na nga edad, oh. Pero bulan. Sugin limi o sen hitabo. Nga dong nadunggaban tong pulis. Unsay klaro istorya na, eh? Sugin limi.
2: Alaman ko na, sir. Nidagay na kong anak sa lasingko kahapon.
11: Lasingko sa hapon?
2: Oo. Ingo niya, magigugod ko pulis. Ah, dili pulis. Kanang tao nga na pistola.
11: Oo.
2: Didigawas ko. Pagawas na ako, natapon ako tong tao nga nagdalag pistola. Nagpahilan siya nga pulis.
11: Hmm.
2: Ingo, ibarag man siya, sir.
11: Oo.
2: Dinigaw ko nga, dili ka pulis. Kay hubog ka.
11: Oo.
2: Niya, ingo na siya nga, wala siya yung istorya. Tinuga, nisiga lang yung mata sa nagtanaw sa kuha.
11: Oh.
2: Yung kusag din lang kay manawag sa akong pulis sa Carmen. Kay naamang ko yung cell number sa pulis sa Carmen.
11: Hmm.
2: Yari kong bira pa yung sa taas sa Miradua.
11: Nya?
2: Layog ngayon, sir. Kaya yaman kong totokan o garmas.
11: Mm-hmm.
2: Narigurog yung kong layog, sir. Pero kaya ko raman siya, sir.
11: Naglayog mo?
2: Naglayog me.
11: Uy.
2: Ilog akong pistola.
11: Pila ka mga minuto na naglayog mo sa pulis?
2: Taw-taw, sir.
11: Ganon naglayog man mo? Kaya gibira ka una sa pulis?
2: Iyaman kong gitutukan sa yung armas.
11: Ang gitiunan ka?
2: Oo.
11: Unya?
2: Pagtiun niya, iyaman kong gibuyan, di paniguruan niya kung ilog yung armas.
11: So, naglayog mo?
2: Gabi na mong layog.
11: Kaya ni mo to, pulis man to, praktisado man to?
2: Praktisado, sir, pero kay hubog man siya, sir. Huwag siya na ganan sa kuha.
11: So,
2: ikot ko hubog.
11: Katong pistola ngayang gitiun sa imo, muto'y gihawiran ni mo?
2: Oo, oh, ang pistola mo yung gawiran.
11: Dayon, layog mo?
2: Layog, be.
11: Pag umaglayog, pila ka minuto nakuha ni mo ang pistola niya?
2: Nagtaw-taw, sir.
11: May kayo, mubutong gani?
2: May gani. Pagkatagtaw, sulurin akong anak na duha. Uban siya mga kauban.
11: Oo. Oh.
2: Nakatabangan itong polisa. Kaya, ang ako, na ilauman mo ko sa polis.
11: Hmm.
2: Dapat siya kami na ako nga nagsakit akong tail. Nakingit oh. Na po ko nga tabangin ko.
11: Oh.
2: Pagawas na ako, gitutukan pag ikog pulis sa aga ng armas po sa iyang kauban.
11: Aw na po din siya ilaing kauban?
2: Unom ang good sila.
11: Aw unom?
2: Oo. Oh.
11: Tempa sa ah, sa dihang nakuha na nimo ang pistola sa grabe niyong layog sa pulis, unsa gibuhat ni mo sa pistola?
2: Giulog na ako sa bintana.
11: Ah, dito sa bintana? Dito nakasangit sa laing atop sa balay?
2: Wala. Napudyot na akong apo.
11: Ah, napudyot? Humagpudyot si mong apo. Ano siyang gihimo niya?
2: Iyang gitaguan.
11: Gitaguan ang pistola? Wala pangitaan sa aktong kaubang polis?
2: Gipangitaan nila pero nakauna nagtago.
11: Natago na daan?
2: Oo.
11: Okay. So balik ta dito sa paglayog ninyo. Pila mo kabuhok ang naglayog uban sa polis? Ikaw o ang imong anak?
2: Kami na duha sa polis.
11: Ang kamura yung duha?
2: Kami rin yung duha.
11: Sa pagkailog sa pistola sa pulis?
2: Ayaw pa nakataka nga akong duha ka. Isa ka po, isa ka anak, uban siya mga barkada.
11: Kinsa man to sila, ng mga nanaka?
2: Wala ko kabalo. Basta kaya akong nahilan, ako rang apo, huwag akong anak.
11: So, katong imong anak, o ang imong apo, nitabang sila o layog sa pulis, wala na?
2: Wala na, sumbagay na sila.
11: Kinsa nagsumbagay?
2: Ang pulis, huwag ang akong anak. O ba akong apo?
11: Wala na ka sa eksena? Sila
2: na wala na. Kay kikuha na ko. Kakuha. Pagawas lagi na ako, tutukan po ko pistola sa polis. Kay polis po siya.
11: Katong kauban niya?
2: Oo.
11: Nakasibilyan, Japon?
2: Nakasibilyan, Japon.
11: Okay. Now, sila na lang sinumbaga sa imong apo o sa imong anak?
2: Oo.
11: Dayon, unsay sunod na ito mo after itong lang sinumbagay?
2: Ikaw nila, gidungab ko nung kayo dito ng kustahas.
11: Oh.
2: Kaya nagsingita kayo, Mangko, nga, pag tawag mo pulis sa Carmen, kaya di kayo kumutaw ang pulis sa Carmen.
11: Awala ka magtoon niya itong pulis to?
2: Wala, kaya ang mga pulis sa Carmen, kabisado na ko ilang mga itsura.
11: Hmm, kaya ikaw, taga Carmen, karaan ka naman niya.
2: Taga Carmen ako.
11: Maulagi. Okay. Nga nung nasambad na imuntiil?
2: Marag nadunggaban eh.
11: Kaysa nakadunggaban na?
2: Wapag ko ka bantay, napatukan mo ko sa polis.
11: Tempo siya, kanang imong samad, nasamad na during itong layog niyo sa polis?
2: Dili.
11: Kano sana?
2: During na nitong iya kong, katong nag-ilog, magpistola. Katong gitukulod ko niya nga, medyo napatukan ko niya.
11: Hmm.
2: Dito na ako gibati nga, nasamad ay ko. Wako ka bantay.
11: Ah, dito lagi niya sa pag-iskrima ninyo.
2: Batin.
11: Dito din, saan ba nakasamad ka, anak?
2: Batin o sin, kay clothing man ako balay.
11: Ah, sa sin, posible na.
2: Oh, batin.
11: Dili na sa kutsilyo.
2: Ano?
11: So, dako-dako nang kasamad?
3: Medyo na ko nakusan.
11: Okay, mubalik na dito sa Eskrima. Mulaos at Takadjot. Nadala, nagpatambal ka sa ospital?
3: Napatambal ko, pero ginala ko sa polis.
11: Onya?
3: Pero pagkakita na ko sa daong tagas kayo, nibalibad ko, nga rin ako magpatambal. Kaya ako na rin mutambal sa akong kaugalingon.
11: Nahadlok as dagong?
3: Yes.
11: Pero katoy mong kontra dito sa layog, toa dito sa lod.
3: Wala na. Kadaga na siya.
11: Anakadaga na? Di, katong polis ka na doon gaban ba? Nag-usa na mo sa Osaka Hospital, wala?
3: Wala, kaya dito kong city. Ilam akong gipalaya sa city. Kahit toa dito ang polis.
11: Amaw lang eh. Motong wa ka makaagto sa, dito sa sulod. Kaya na may usa nga imong kontra. So, gipalabi lang sa tong polis.
3: Gipalabi to siya.
11: Ikaw, gawas lang siya. Labi na, kadi man ka magpa-inject sa dagong, gimahadlok man ka.
3: Kaya nato kong provincial, gano'n ako nilang provincial.
11: Dito na rin ka sa provincial dayon. Okay. So, unsay klarong naitabo yun, balik ta dito sa Eskrima. Kining ang imong mga anak o ang imong apo, ang giingon una is, gitulis nila ang pulis dito sa taas.
3: Baka, gitabakan sila sa akong apo, ang pulis, kaya na tuwad yung motor.
11: Natuwad?
3: Kaya istorya.
11: So, ang pulis nag-parking dito sa taas.
3: Amod, ako kabalo nga nag-parking ba? Sa ibabaw, yun, ako kabalo sa istorya. Sa upo sa ako na ibawan.
11: Ang istorya dito is natumba ang motor sa pulis. So, pagkatumba, gitabangan sa imong anak.
3: Oo, gitabok siya sa karsada, gitabangan.
11: Unya, unsa ni tabo, dayon?
3: Yagi putukan, okay, tiuna may pistola ang nagtabang sa iya.
11: Unya?
3: Gaganin nila sa amuha. Nagpatabang sa ako.
11: Amo na dayon tong imong natagbo nga na may tao. Nga,
3: oo na dayon na.
11: Nga gusto mo sulod sa inyong balay.
3: Wala kaya risulod sa balay. Di kaya risulod sa balay. Nga naglagot siya sa akong inistoryahan. Nga dili siya pulis.
11: Anasuko ang pulis sa imong sinultian?
3: Oo.
11: Okay. Ang inyong layog dito sa gawa sa balay o sa sulod?
3: Sulod sa balay.
11: Gano'n man, nakasulod ng gini ang pulis sa sulod?
3: Kaya mangin kong gibira sa sulod, kaya manawag kong pulis.
11: Oh.
3: Nga sa Carmen.
11: Oh.
3: Iya kong gibira sa sulod sa pulis. Sa balay.
11: Oh.
3: Pagkatapos, iya kong gibuhian. Iya mangin gitutukan. Dedi siguro na kong gawin ang pistola. Layog me.
11: Layog mo ha? Sa imong edad, 65 years old.
3: Oh, 65 years old. Nakikwan lang kong mga 30 siguro to kapin.
11: Asi 30 katong pulis?
3: Abot, bata pa mang gudang pulis. Bata pa.
11: Kaya ni mo sa imong pangidaron, nay, ang pulis nga layog, ana?
3: Kaya, sir.
11: Nga naman, dili kaya kong lawas?
3: Kaya ko rin siya.
11: Kaya rin mo, tungod kay?
21: Iwang ka pulis.
3: Iwang may ang pulis nga rin niya, gawas. Nga
11: gawas nga po, niwang, siya sa...
3: Hubog pa rin siya.
11: Hubog.
3: Kaya kung nila pa siya hubog, hindi na ko siya kaya.
11: Mauba.
3: Hubog siya.
11: Butong nakaya din ni mo siya.
3: Nakaya na ko.
11: Ang kagubot niya sa inyo, nay, nag-start gika na itong alas 5 sa hapon?
3: Nag-start sa alas 5 sa hapon.
11: Gabiin na malagi ito na-recover ng inay pulis na dunggaban?
3: Gabiin na na-recover. Kaya mga pulis na nitawagan, dugay.
11: Dugay kayo nakarespondi?
3: Oo.
11: Namakatay kauban niya ng mga pulis po?
3: Ang mga pulis niyang kauban, ang ipang buhat. Ang akong apo, gitok niya. Ang akong anak, yung gipusatan. Gipangguban niya ang balay. Uban na masilingan. Oh. Ang balay sa akong anak, gibot din ang CCTV. Ilang gidala. Giguba ba niya ang balay? Muna ilang gibuhat. Muna nga dugay ang maong itabo.
11: Gikas alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9. Abot pagkik alas 10, gani ang iksina das inyo.
3: Kay, anong mga oras alas 10? Dito ko sa hospital.
11: Oh.
3: Nakabali ko alas 11. Isingitan pa yung gunila, o gingon, nga, parang bong. Ayun ko, ito ang bong, dito mo sa busman. Di ba yata mo sibugan? Oo, muna akong ibote ila.
11: Nakabalik na lang di ay ka. Sila
3: wala pa na human.
11: Lapagin mag-human di as inyo.
3: Oo, kay kipangita nila akong anak. O sir, mo complain niyo ko. Sa dilema itabo ang gabarong-gaban ng polis kung wala pa ako siunan sa polis o gisulod sa mong balay. Napaisa, itakop nila ang anak, tapos ilang gikulata, suka o dugo. O niya, unta man na, police brutality.
11: agi nakasuka pa yung dugo imong anak.
4: Oo, oh, nakasuka yun. Duha ba yung kulat?
11: Nga nung nakulatahan man to? O nga naman tong nahinaykan mas pulis imong anak?
4: Tagan, manggut sila. Nagsalig, manggut sila. Nga, ako ganun nga po, nga naghigday lang isipa-sipa. Pinabang mga abos ang mga pulis.
11: Pinang edad si mong apo?
4: 30.
11: Ah, 30 anyos?
4: Oo.
11: Apin ni mong apo na sipaan siya?
4: Nakulatahan. Akong apo na sipaan ng akong anak. Tabang kunom gabok, lima pulis na doon ka ba nung isa?
11: Ah, okay. Now, Nay, doon ay naka-witness sa inyong iskrima diya, gapon?
4: Kabi? Wala, kaya may nakuha din sa taas.
11: Ang kamuraway nakakita?
4: Oo.
11: Ang CCTV, dito ma-retrieve na to.
4: Abot lang. Iwan ako kabalugan. Ang CCTV, nagigikawat sa polis.
11: Gikawat pa yun ang CCTV?
4: Gilunggang balay. Sipang balay.
11: Uy. So, siya yung plano karon ay? Batok sa mga polis?
4: Ano, batok ko karon sa Marlita. Kung kuda ka, kung ano, kung sa karagan ng bunog.
11: Oh.
4: Batok ko gumbos man. Magpatapos mo gumbos man. Kaya manong kose. Kaya kung walay mo laban sa mga polis na abusado, dili kay ako ang ilang mapaganda. Gantang parehas na akong ilang dog-dogon.
11: Hmm.
4: Ginan pa ko sila, sir.
11: Oh.
4: Patisan ko ko nila. Ayun ko, balik eh. Di ko matok.
11: Di ka mahadlok o polis, Nay?
4: Dili. Bakit polis nga wala sa roll.
11: Oh.
4: Nga na. Wala yan
11: eh. Oh.
4: Oh. Unta man ang polis na.
11: So,
4: ang polis na oh, oh. Diba?
11: So, asa na imong mga anak kung imong apo karon ay?
4: Ako nga po. Ito ako na sa Marlica.
11: Didakop?
4: Oh, ako tong tanahon kung bunog.
11: Oh.
4: Sa pasakaan ko sila ang polis, brutality, mga ubog sila.
11: Nakuha mo nung pistola ang imong anak ba to?
4: Ah, pustila mo, pustila. Mamandang pustula ang akong giilog.
11: Oh, amot ay pistola ng imong giilog?
4: Oh.
11: Kay nakuhaan mo ko nung pistola, matutpas polis?
4: Baka ako ni mga polis.
11: Katong pistola ha?
4: Katong pistola ha? Katong pistola, nga gitutugi, tutukan ko dali sa taas. Nga akong nailog. O niya, nakuha ka ko nga po. Dito rin na nga kaya mga oran. Kago na ako.
5: Dito kay Sir Ender. ABC.
11: Oh.
5: Oh, niya.
11: Ah, okay. So, dili ito laing nga pistola. Kung dili, pistola to nga
5: imong... Pistola to sa polis.
11: Nga imong nailog.
5: Nailog.
11: Ah. But ikaw, manumbog ka sa mga polis.
5: Ah, normal. Paimbisigaran.
11: Nga, kining imong mga anak na iba,
5: oh.
11: Kini bang giingon man nga involved sa drugs? So, ano mo sa babadlong yon sa una pa?
5: Sir, doon lang. Pero di man
11: mo. Oh, sige na di magpadungon nga undang na mo pag-adis-adis, anak.
5: Oh, ingon ko kay ila.
11: Oh.
5: Tulong ko kay ila. Okay. Mukmatay, mabuang, pag-ibrakan. Firmin ako na rin pa-rewind sa ila, sir. Di sila mamati sa kuha. Di na sila magpakita.
11: So, ang imong ingon sa ila nga, kung di mo mangundang anang siya mo, kung dili mo ma-hospital, ma-priso, mamatay.
5: Oh.
11: Ah, muna ay kapaingnan. Pero wala ka magkulang sa pag-advise ganito nila.
5: Wala ko nagkulang.
11: Oo. Oh, oh. Sige, Nay. Unsa bay imong next karon nga plano? Human sa nito
5: mong... Matap ako. Karon mag-istory. Human sa istory, ha?
11: Oo.
5: Oh. At kumarli ka. Kaya ako, picturean akong anak, unsa ka daghan ang bunog.
11: Oo. Oh.
5: Oh, pagkauman mo ato ko sa ombudsman nga paluwa po nila mga ngalan sa mga polis. Pwede man mo tugan sila, sir.
11: Dis na mo tugan.
5: Isigitan pa ko nila nga ila kong balikan. Unya, manumbong ko na ko. Manumbong mangyug ko.
11: Oh.
5: Di mo ko madlog mamatay, sir. Di basta ka maglaban ko sa akong kabaruganan.
11: Di ka mahadlok sa polis.
5: Di ko madlok sa polis.
11: Bisa magbalikan ka diya sa usa ka trupa
5: na dyan. Wala na ng polis, sir. Ingon niya, goberno, trabaho sa goberno.
11: Oh.
5: Sinod, kita yung goberno. Di ba kami? Kita yung suldo nila. Di ba kami? Nga na ilaman yung mga abusaran. Ah, dili ko masuko sa ila. Kung nasa sila, warrant o paris. Wala, ginusob lang ko nila gas.
11: Unsay
5: ba? Ang tawag nun, sila. Dilemma mo to gas sa mga ngalan. Unsay? Ito ang resap na mo sa alagar. Imposible.
11: Oo. Unsay na human ni mag-eskwela, nay?
5: Ah, grade 6. Trying down, sir.
11: Grade 6.
5: Oo.
11: Sige.
5: Tingala ka, no? Tingala ka. May ka mo istorya.
11: May ka mo istorya.
5: Ang ako mga uyuan, abogado, police. Nakoy polis na si Mario, malapad nga naa sa Puerto, detachment commander.
11: Oh, imo nang parinte?
5: Oo.
11: Duda
5: siguro, po... nakahibalo na siya karon.
11: Modi na nga, modi na nga maisog kay ka.
5: Ano, atir, ang akong kaisog, nasa lugar.
11: Nasa lugar, oo.
5: Kung dili ko abusaran, dili ko mag-abusar.
11: Wala.
5: Pero sir, doon na ka-polis ni Sumba gano'n, sir.
11: Ay mo ba? Wala kay gihuptan nga anting-anting baga nga nung kusgan mga kayo lupigo mani mong polis?
5: Wala man sir, kay sa panahon nga masuko ko sir, mugawas gina akong pagka kusgan.
11: Kusgan?
5: Dili ko makamalay kung asan ako na nakuha.
11: Uy, basta-basta na imong kuha, no? Kay pila na ka-polis ang imong na... Na, kung...
5: Pero meron akong anak, nagtrabaho, gipogi, kulata sa pulis, diyan sa ilan ipabaylan. Gibira na akong pulis, huwag akong gikulata sa gawas.
11: Ikaw
5: ang... Pagkaw man, gilunggab akong anak, gikulata, gihapon akong pulis. Pero nidaog gihapon ko sa kaso.
11: Daog gihapon. So, dagi kayo gihuptan nga...
5: Amin mo, sir. Pero meron, pulis ang kontra. Ikadawa pulis. Ikatulo pulis. Ikaupat pulis. Ikalima pulis.
11: Lima na ka-polis, tanan.
5: Ikalima ni karon.
11: Amuni, ikalima? Ganong kontra ka ni mong polis?
5: Amot lang.
11: Basig na ka-history ka niya to, basa imong kabataon nga, ninanguyab baka ni mong polis, nga medyo gadumot ka sa polis, ana, wala sab?
5: Wala man.
11: Wala ka-history nga, doon na kay love story ka niya to sa polis, wala?
5: Ang love story lang na ako, wala ko'y love story sa polis.
11: Wala.
5: Pero may love story ko sa mga tao nga dili makita.
11: Uy.
5: Kay dili ko basta-basta nga tao.
11: Banto grabe.
5: So, no, no, ni mo.
11: Oh.
5: Sa 55 anyos nakiglayo kog pulis nga batanon.
11: Correct.
5: Oy. Kinsa man ko ray tigula nga makiglayo kog pulis. Nya, wala ako ra.
11: Nailog pang pistola.
5: Nailog pang pistola, buga atas pistola sir oy. May kani wa ni buto. Anak ko kani kay sir, mubuto ni karon. Kita gidyo patay. Pero paniguruhon gina ko mailog ko gid ni. Pero ka sir nga katulo, kaduha biyo sir. Kaduha biyo pagka ikaw pat. Gisiko ang kilid, buhian ang buhian ang armas.
11: Dili di tiaw na imong ni dili tiaw na imong nahuptan nga.
5: Kaya dayo, nisulod akong anak. Ang akong anak, ang ipalutaw na ako kung magkasumi. Self-defense.
11: Self-defense.
5: Ang kulit ni Losob, nga walay, warrant of arrest. Bawal man na. Unya, wala pa ginaka-uniform. Violation. Unya, gikulatan nila ang akong anak. Nadakpan na, giposasan. Okay, kaso. Police brutality. Diba, sir?
11: Correct.
5: Kaya-kaya, no?
11: Kaya-kaya.
5: Grade 6 lang, pero kabalo sa balaod.
11: Yaw, sa
5: pero wala na gingon ko. Kanang nang lingko diya sa mayor, kami ang mga pobre nagsweldo. Una-unaon ninyo, sir, 35% lang ang kwartahan sa Cagayan. Ang mga pobre, 95%. Kaya nagsweldo. Kami, niabusaran mi. Ipaglaban. Kay daghan ang mag-abusar ng polis kung walay mulaban. Patay kung patay, buhi kung buhi. Ano ra?
11: Oo. Nala, sige. Nice. Salamat kayo kayo.
5: Sige, sir. Salamat.
11: Oo. I-share siguro ng imong anting-anting na nahuptan siguro, Sab, kung doon naman.
6: So, moto si Ma'am Sherry malapad.
11: May na mag-room kaya kay timing kong ba sa imong day off ba? Basig imong na madalang wa dito sa Klaberia.
6: Nili sa tanan to.
11: Basig madala ni mo na nga anting-anting baka? Pang-dipinsa ba?
6: Nawala lagi. Niliko na sa sakwa lagi.
11: Pangayo anang anting-anting ni nanay, okay, ikalima naman ko niya nga pulis na yung gipang, kuha niya, gipang judo niya.
6: Lagi ka ni si madam, kay maragdagin sila yung history sa pulis ka magdi, maya, pero kita, ni, Kuan na yung trabaho lang ito, magnamama.
11: Uy, yaw, nisnanay, oh. Bisa itong nangadagdag ng ngipon, pero paiskribaha. Baalang mga dagdag ng ipon, puro pa-iskrimas, polis, kaya rin polis tursihon.
6: Iso, gid si nanay magnamama, nililigid sa ingon nga mapapihig.
11: Iso, kung kaliwat ni.
6: Kung marag, pwede ni siguro, na siguro ni kaliwat si nanay kahapon nga nag-celebrate sa National Heroes Day, magnamama, di ba?
11: Morag, kuya, baalang mga dagdag ng ipon, pero pakusganay.
6: Sige. Paisugay lang. So, at least karon si nanay magnamamani, no? Kanina kita sa tanga live karon, muna iya nga balay.
11: Muna nang balay, kuya, nang balay ba? Nasa pangpang, o sa karon, nasa pangpang stulay.
6: Nasa ilawang stulay, pag liili ni mo, oh, ilan na ding balay. Sino, cute nga, dagan, cute dog scene, ag mga metal clothing
11: niya. Dagan kayo mga scene lagi,
6: so, possible nga, ganding iya sa mga tiil, basin baka sila nga tanto-tanto nga pag
11: layo
6: sa kagahapon. Muto na, sama niya nga tiil. Pero kanina man niya, wala nga tiil, no? Naman, sama po, magnamani niya. Tapang itanaw, wala naman po siya line nga sa madpod sa lawas. So, karon niya nga plano to niya yung anak to sa may Maharlika, yung bisitahon. Uga, mag-depende mo naman ni kung sa pa nga mga musnod nga lakong po, doga investigasyon sa kapulisan, kalabot aning mga incident.
11: Sige.
6: So, wag ikan diresto ng lokasyon sa maya Barangay Carmending ato kasyonan para sa Magdum Rapido. Kini, si Magdum Hunter 23 Kiabilino sa sabarita og servisyo
20: Magdum Radio. Magdum Rapido! Rapido!
11: Inyo na bati, may gala ang bersyon ni Nanay. Iya to bersyon, ha? Kay ato sang paningkamutan nga makuha to ang version tong polis nga nadunggaban. Kay nadunggaban man to siya may kala, pero mato pa nanay nga sa iyang pangidaron, 65 years old, nangadagdag na kong ipon may kala, pero layog lang isgutan mga igsoon, ilog man niyang pistolas polis. Kuya ni nanay mga igsoon. Anyway, magpadaon ta may kala, oras alas 9:54 sa butag.
7: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
22: Bugas-bugas, ug katul-katul,
23: i-DTX 500 na.
22: DTX 500.
23: Aduna kini antimicrobial properties
22: nga makatabang sa pagkuha
23: ug pag-ayo sa bugas-bugas
22: ug katul-katul.
23: DTX 500.
24: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
26: Let's go. Go with the flow.
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy.
28: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
29: Life Extension Vitamin D3.
30: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
31: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
29: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
32: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis-obligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
33: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
34: Ay, wala ko'y sensilyo.
33: Ay, wala ko'y sukli.
35: Wala yung sukli.
36: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
37: Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
38: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
39: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
40: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
41: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0949 and MKTG-2026-1210.
40: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: online.
39: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email up responsiblegaming@pangco.ph.

0: Checkouts, pay online with GCash. No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
2: Alas 9:58.
3: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik na may galas para guban sa itong programa. Dawaton sa nato may gala ang usaka habubo ng report ni Magnum Persin Blanca sa City Hall. Kay nag-flag racing karon na diyang Mayor Mitambong. I-check na Magnum Persin sa location. Go ahead.
5: Pagawa ni Midi Sayo karon noon na human ang flag racing. Kay kinipag-ipanguluhan ni Magnum Persin ang flag racing karon sa atong buwatan sa BGMP. Kunya ang minsayo sa Dimir Garis. So, puro sa raman ipasalamat tanan Magnum Persin.
2: Salamat.
5: Dahuman lagi ka na di yung istorya po. Salamat. Salamat sa Dipatidod. Salamat sa mga Bitambong. Salamat sa Bidoyo. Gabalapusin kaya itong City Pesta. Puro sagit pasalamat. Murag nabutang di sa karoon nga flag racing. Pasalamat. Ang ito po karoon magdumanin. Paminawa sir po. Gamay lang tipik sa yung misay. Premier Clive Hoy. Ato sa pagdahuman karoon sa flag racing din sa City Hall.
6: Daghan kayong salamat nga nagmalampuson, malinaon, masadya. Malipayon nga nagsaulog sa kapistahan. Sa akong mga kauban nga department managers, salamat kaayo kaninyong tanan. Sa buhatan sa DepEd, sa Department of Education nga gipangaluhan ni Superintendent Roy Angelo Gaso, salamat usab. Sa mga barangay kapitan sa tanang kabarangayan sa atong dakbayan, salamat kaayo usab. Sa sangguniang kabataan, salamat kaayo sa tanan. Sa akong mga kauban, sa kadakuan gikan sa Vice Mayor o sa mga membro sa majority sa City Council, salamat ug daghang nalipay na buso sa unang higayon nga ang maong kasaulogan, nagagahin kamo ug paklan sa atong mga kaigsuonan, apil na ang mga kabataan na tinuoray dili sila magutman nga nagigambit sila sa ilang panahon aron adunay katumanan sa pagpamista sa atong dakbayan. Salamat kayo kaninyo ug hinaot magapadayon kana ang dalay kon ug talagsaon kaayo nga batasan ug inaiya nga ang tinuoray nga kasaulugan sa kapistahan mao ang pakigambit ug pagpatag sa mga pagkaon sa mga katawhan nga mobisita nga makigduyog sa atong kapistahan apil ang ilang mga kabataan.
5: Magdumani no, mao to ang tipik sa humayag ni Mayor Clarice Hoy. Puro sagit pasalamat magdumani.
2: Oh.
5: So good, anto daman, pasalamat tayo tanan. Ay, bala kita, nakita magigawagi kakulian magdumani lugar ang atong pagsaulog. So, sa kabulan gid, unya ha.
2: Oh.
5: Unya, dito ta sa Meros Carnival, unya.
2: Tanan man to, pwede ka sakay.
5: Katong mga senior, unya magdumani nga, gusto mo sakay yung perisol. Oh,
2: senior, dito pa sa Bado.
5: Irada, gitaran, tanan man unya magdumani.
2: So,
5: katong unya ugma, people say sa katong mga katong mo mga paborito, ah, paborito. Katong mga biniyaan magdumani ba, namatay ilang pares, o niya kitiyaan, solo parents yun sila magdumani. O, at least nga, kitagaan o kagayunan o unya sa hapon, Perilos Carnival, umba, solo parents po tipos ni Dini sa City Hall yun magdumani.
2: O, sige.
5: So, mara pang live report ni Katri sa City Hall, magdumani si Blanca sa Baltao Servisyo, magbibradio.
2: Salamat magdumani si Blanca, gikan City Hall, mga igsoon, o pabuta lang may galak, kadunay nagkarambulang ang mga sakyanan, mga igsoon, diya sa may traffic light, sa may upol, Misamis Oriental, may gala. Tulog ka mga sakyanan ang nagkarambula, mga gala, na nakakuso sa abong traffic na napita, mga igsoon, sa nasgutan nga area. Apikitas oras sa atong paraguban, mga igsoon, og lima ka mga sakyanan nagkarambula. Sige, lima. Lima ka mga sakyanan nagkarambula, may gala, og diya sa may traffic light, crossing sa City Homes, mga gala, din na nagkarambula, mga igsoon, ang mga sakyanan, ambot o sinitabo, mga igsoon. Salamat mga sugintik paminaw, salamat mga listeners, salamat mga viewers. Happy 42nd birthday ni Magnum Island ako rin nga nagpabilin gihapon. Matod pa niya nga bisantod o inani lang pero

0: arugar happy siya sa iyang kinabuhi matod pa. Stress-free. That's why, feeling gihapon niya, ganaa siya sa pangidaron nga 20 anyos. Happy birthday, Magnum Island, ako rin. Og sa tanang naga-birthday, karo ka na ba? Ay kalibot may gala sa usa ka gagawas ng katilingban, katawhan na binggabhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din lamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 10:05.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: DTX 500 Health Alert.
4: DTX 500 is a potent herbal nga nakuntabang sa pagpaminhod pamoy-poy.
5: We must be aware nga ang gravity sa illness, dili ni sa ingon diha-diha mo effect, mag-inay-inay ni siya. May mga signs, kapoing lawas, di ay naana dito yung mga sakit nga ga-develop sa itong lawas. Kung kita ga-suffer sa depression, acne, flu, headache, etc., ay garas din tas pag-inom sa mga medicine. No? Hopefully nga kini mag-find ng instant cure. Una, inom din dagdambal. But literally, hundreds of medication on the market promise a quick relief from irritating symptoms. Unfortunately, most drugs treat the symptoms of a disease and almost instead of the cost, leaving the body infected with the disease and almost incapable of curing itself. Most of the time, we are curing the symptoms. We are eliminating the symptoms but not the disease. Kung umita mo inom ta, mawala na yun. Then pag mawala ang effectivity sa tambal, mabalik ang atong sakit. Muna nahita muna to. We are curing the symptoms, not the disease. Ginaayo, ginawala na to ang sintomas, pero ang sakit nagpabilin. Pag nagansunod adlaw, malipong na pugka, mahiblad na pugka. Pag ka-diabetic na pugka, musakay mong sugar. O di pa nagkakakan, iubusin mong sugar. Pag nagansunod adlaw, nisaka na pod mo. Sige, ang rotation, inom. Karon, ang mga residue ng mga chemicals na asa man napaingon, magpabilin sa tong lawas. Toxicated lang ang tong lawas. Mo nang inalong run, mag-cause of complication. Uy, nadaot naman yung imong kidney. Uy, si kasing-kasing ni hubag na. High blood dragani ang hinung dan. Di ba? Uy, kaningin mo hang bukog. Wa na, brittled na. May insomnia na kulok. O, di ba? Gakatay-katay na ang sakit kong balatian. Usa sa mga gina-encourage na to, ayaw mo pagduha-duha paggamit og herbal nga epektibo. Usa sa mga marikomen na ko, ha? Kanang DTX 500 o kanang Mighty C kada adlaw. Buntag o gabi. Pag mata, inom nag DTX 500 o Mighty C. Pag katulog, inom nag DTX 500 o Mighty C. Ang modern problem na to karon, ang atong mga pagkaon contain, ha? Mas dagan ta pagkaon nga ga-contain og preservatives og insecticides og pesticides. Halos tanan pagkaon nato nag-contain og preservatives. Talagsara pagkaon ron nga mapalit nato sa market, malls, convenience store nga walay preservatives halos tanan. That's why at the age of 30 at the age of 40 naanay mga sakit, naanay baladian. Sa unang panahon atong mga katigulangan, ha? Sugot ra man nagkaon og lagot mon. Kanang mga tao nga mga niabot og tag centennial bitaw, 190. Tanawan ninyo ang ilang ginabuhi sa sikreto. Utan sige, gulay. Nga kita lang andoy tang maayo dahil ka sa itong mga sakit o balatian. Huwag ganin na ito nag-i-considered. Usubo na ko, ang DTX 500 o Mighty C makatabang. Epektibo ka ay niya nga herbal. Nga taas og antioxidants, mutabang sa itong mga organo nga dili madaot gikan sa mga free radicals. Nga makuha na ito sa itong ginakaon. Admitted man na, di ba? 100% sakit ka ron na gikan sa pagkaon. Kung ang sakit gikan sa pagkaon, ang tambal na sa pagkaon. Walang giingon ni Hippocrates nga let your food be your medicine and there is no other medicine than your food. Ang atong pagkaon ron gawas nga kargadog preservatives. Ubos kaayo og nutritional value atong gipagkaon. Aguban gyud walay nutrients including na ha junk foods kana. Wala gyud. Unsa may naa lamira, paratla, tamisra, muna na exposed ta sa toxic substance sa atong environment. So gamalnaris ta, ga undernutrition ta. Muna nga atong mga organo gahinay, ang atay, ang kidney gahinay, gakaluya. So kung nanay high blood, wala, samot ka daot. Abagan na to ang ato ang lawa sa pag-inom sa DTX 500. O Mighty C, i-combine lang na to na. May mga arthritis, bukog na to, dira, galuya na, cartilage. Kadong mga may diabetes, kay panguntra yun na to ning DTX 500 sa mga may diabetiko. May mga high blood, panguntra na to na. Mighty C of DTX 500. Kadong may problema sa atay, sa kidney, sa kasing-kasing, sa baga, DTX 500 o Mighty C. Naa sa pinag na kaduol nga butika sa inyong mga lugar.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Susunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang atuang libre na check-up. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tayong konsulta kay ang atuang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa atuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
8: Kaya, punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Ang musunod nga programa ng inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.

0: Mic check, mic check. Ay, okay na ko. Kumusta kagayanon? Okay na mo? Hinaut kong okay ang tanan ha? Basig mahibulong mo. Oh, nagunsa manis siya. Actually, naayang programa nga ma-on air atong Sabado. Salamat ko sa management nga. Gitagaan ko nilig kagayonan nga mutapak. Basin unyag mapuspusan ko sa akong principal. Anyway, welcome sa itong programa. Special edition sa adlaw nga Martes. Supposedly, Sabado na itong programa. Ha? Once again, tapak ni siya. Kaya huwag ko ka-bird ko sa itong Sabado. Nice circumstances. Salamat rin sabta. At least, a continuing program covering for the public by the institution called Magnum 99.9. Panmangod ko nun to ka ng pagpahigayon og tabang sa mga nasunugan atong dito sa Maysayas o next anak sa Makanhan, di ba? Do lipay ta nga nakatabok na ta sa atong celebration o sa obligasyon sa fiesta. Pero anong fiesta? Nasunog yun ang Carmen. Sakit kaya itong buot. Natay kanabitang split nga feelings though. We celebrate, we are happy, we are vibrant, we are joyful, jubilant out sa atong pag-celebrate sa kapistahan as well sa Higalaay Festival. But na-split atong feelings kay ang kana bitang ang tragedy ba sa tao nga masunugan di jud na ma-spilling ay manang once again do wa ko ka broadcast dako gyud yapon kay pasalamat nato kay on behalf ang pagpangalaga ug pagpanerbisyo pagpahibalo sa katawhan ug unsay nahitabo sa mga kagayanon labaw na sa pinalangga na kong mga silingan din na sa Barangay Carmen, particularly sa Sayas ug diha sa may Makanhan. Welcome once again ang atong programa, special tapak edition. Kumusta man tanan sa kuan merkado sa puerto, kumusta nga itong mga tindero tindera? Hinaut kong okay ang tanan ha, mayong pamahon pahon. And once again akong panawagan ninyo magsabot-sabot, magistorya kung ay mga problema, ipadangat sa mga opisyal nga natahasan sa institusyon para mapatabok nga ito sa itong amahan o siya po mismo outright kung ay panginahanglan nga angay yung desisyonan o angay iplastada para sa katawhan kabaw na sa mga tindero tindera. Always ginatong amahan kay kabalo mo kanang atong amahan when it comes panginabuhi natong mga kagayanon daku kayo na nga matter sa iya, big deal juga yun na basta panginabuhi sa tao. Inaot kong okay ramon tanan diyan sa puerto o diapod sa may agura nga tuang dual nga institusyon terminal na merkado pa. Kumusta mo atong mga drivers, ang atong mga dumudoong, ang atong mga commuters, ang mga pasahero, naglabas sa tanan ang mga taong nangalagad sa institusyon. Inaot kong okay ang tanan ang pagpadayo na to kapag abi-abi. We are we should be hospitable, courteous as well to show our culture kagayanon as mahigalaon, di ba? Bago pa na nag-celebrate at successful kayo ng celebration sa kapistahan ni Senior San Agustin as well sa Higalaay Festival. Inaot kong okay ramon tanan din ha. Then sa Bulwang, atong Farmer's Market o gatuang terminal sa West Abound. Now, kung okay rin tanan. Then din na sa Carmen. Once again, ang atong kasing-kasing para sa mga nahiagom sa trahedya, sa sunog din na sa Maysayas o sa Makanhan. Sa high, bigod, makapangutana, bigod, ano, magsigi, magsunog ang Cagayan. Ako, jud be kayo ng pangunta na kay so far, daghan naman kong lugar nga nadtuan, dagkong syudad, I've been in Manila, dito ang dapita sa Visayas, even Cebu, kay Cebuano man akong kaliwat, akong papa, o sa amo, dito sa Misamis Occidental, sa Buanga Peninsula, Lanao. Dili sa Cagayan, grabe yun ang sunog ay. Mahinaot ang tata, ang atong katawhan, bitaw nga, kinahanglan, magbaton jud mo, glaom kayo nga disiplina. Labaw na, tagaan yun muna ko og hand ha. As a matter of experience, kanabit ang atong mga equipment, kanang atong mga digital, ang mga gadgets, labaw na ng mga ginaplug na to bitaw constantly, kanang mga chargers, other digital and communications ng mga mga equipment ba? Cell phones, tablets, even uban pa nga mga kwan gamit na electrical. Labaw na ng mga substandard. Kinahanglan extra careful kita kaya sa matter of experience. Ako daghan na ginihigayon nga ako ang gamit na akong giplug, akong hikap init, akong gibiras gikan sa plug. A matter of seconds ni siga mandilaab niya lisod kaya palangong palungon nga kalayo kay chemically induced siya ba tungod sa kainit niya kana once mo siga gahi kina mapaong. Labaw na ng mga battery. Kita na ba mong battery nga musiga tungod sa I don't know defects ba or na overheat siya. Ngilngig kina musiga. Masunog yun ang balay basta na susama ang mga yun na ako kaduhan ako naka-experience ang susama. Nga ang battery sa gadgets ming siga maugin ay dako kayo nga culprit as well anang mga kanabitang electrical nga mga faulty wirings, mga short circuits. Manang, when it comes to this, kaya kita digital world naman nabanta, kining atong kalibutan, di naman mabuhi ang tawag walay gadgets. Ato nala na siyang i-cover through sa maayo-yod kaayo nga disiplina. Hinahanglan ka ng mga gadgets na to, gina-check, gina-nato, di na to bihaan nga naka-plug na siya. If it is possible, kung wa nag-i balay, I mean, wa nag-i tao ang balay, na amoy breaker nga naka-central nga once imo siyang i-off, every connections nga nag-provide o kurente off gina siya. Mao gina pinaka the best solution o pinaka the best buhaton nga design nga much convenient sa usa ka balay nga naay mga electrical nga mga connections o di gyud ang ayan biyaan ng mga gadgets. As a matter of kana bitaw reminders ba out ani mga tragedy sa sunog kay dinhi sa Cagayan grabe jud ang frequency sa sunog labaw na sa Carmen. Saksisib kay mga sunog ng sakit at tungbuot kay di gyud lalim masunungan. But with this, at least, narigod gyapon ang syudad, ang barangay, ang lain-laing institusyon nga always muuban, mutabang sa tao sa panahon sa trahedya labaw na sa sunog. Anong pasalamat sa tanan tao nga aming tabang, mitampo, din sa institusyon, naghimo kalihukan para makatabang. Din sa Magnum, kanang Operation Tabang. Ako kay tagpasalamat sa management ni Sir June, ni Jujak, ni Manny, sa mga girls din niya, mga Magnum girls, the rest sa technician. Tako jug kayo o kanang tampo ning maong institusyon. O inyong pagsalig, di gina makawang. Labaw na sa pagtabang sa tao. O ninyong tanan din sa Carmen, manghinao ta, na ang katong mga nasunugan, hinahinay na mo makarecover. Dodili makaber tanan ang inyong kinahanglan, but at least, na ang atong mayor, ang kagamhan ng syudad, ug ang barangay nagipanguluhan ni Barangay Kapitan Joaquin Kikang Oy always gina nga naglantaw og unsay matabang kutob sa mahimo nga kamo mugaan gaan ra ang inyuhang gipasan nga kalisod og kasakit. Muna ninyo tanan sa Carmen labaw na itong mga nasunugan. Ay Ginoo ko bago pa nang nag-celebrate sa fiesta but mo nag-gingon ako niyo split feelings na kay sakit po datong buot kay di gyud lalim pero magtinabangay ra gyud ta para makapadayon tas atong kinabuhi. Then rest assured nang atong amahan si Mayor Rolando Clariksoy na si Mami Lorna ang pamilya si Barangay Kapitan Kikang para sa mga taong nahiagom sa trahedya sa sunog duo la mo kutob sa kaya always ginang magsuporta og mutabang ang kagamhan ng lokal sa syudad o ang barangay sa Carmen para sa iyahang mga miyembro o mga igsoong Carmenanon nga nahiagom sa trahedya sa sunog. Then, another reminder, extra careful kita ha. Kinahanglan this time, discipline yun ang atuang angay makuha para at least malikayan na ito. Itaas yun kayang frequency sa sunog. Huwag ninyong tanan din na sa merkado sa Kugon. Inaot ko nga maayo inyuhang panginabuhi. Once again, atong panawagan sa mga tindirog tindira, dili manika sa mag-observe tag sanitation o cleanliness nga standard. Kanang inyong mga tindahan, kanang inyong mga stool, kanang inyong area, inyuhan ng responsibility. Naa mo'y individual nga gitawag na itong responsibility o naapod mo'y collective responsibility. Kanang inyong zone din na, for example, kanang sa isdaan, kanang fish section, kadausan ay kaugalingon yung stool. Pero entirely, you are part of the organization or grouping kanang gitawag na tog section. Kamong taga isdaan, kinahanglan mag-maintain mag sanitation o cleanliness. Mao na inyuhang responsibility collectively. O kanang inyong stool as well, kinahanglan limpyo na. Ayun, para dili bitaw sa wayunta, daghan kang manaway. Mayroon sila, hugaw merkado. Nga naman, si City Hall na nagugaw-gaw diha. Ang ato ang mga market supervisors o mga staff may nagugaw-hugaw. Si Clarix Uy may nagugaw. Do not obligation. Generally, nga i-maintain na siya nga policy ang sanitation o cleanliness. But, first and foremost, kamugyod sa merkado, kamong gitagaan o pribilehiyo. Naagyod mo'y obligations kanang gitawag na itong personal and collective obligation nga mutampo, mutabang mo para ng atong institusyon, kanang atong merkado nga gitagaan tagkigayunan manginabuhi. Makatampo sa mukay ni hatag managpanginabuhi aninyo. Makatabang sa mus nag-manage. Dili lang ihatag nila ang obligations ug ang blame during na ay mga blunders or during na ay mga kanang kakulangon ba? Kay among gyud bitaw. Kamu biya gyud. Kamong mga tinderog tindiran mao'y naidako kayong kaakuhan pag-maintainer sa kahapsay, kalinaw as well. Ang pagpanglimpyo sa inyuhang mga stool ug ang inyuhang mga lugar. Per section as a collective nga organization or grouping. Hinaot yung nakasabot maog. Another na pod nga reminders. Reminders naman nga ito ah. Dili tama na way. Amo lang mong pahinumduman sa inyong mga obligations. Lagi. Mga lagi na. Reminders lagi ninyo. Lagi. Pahinumdum lang ha. Then, another reminders. Naamon din ha para magnegosyo mga langgad. Dili manikas. Kaya kanang pagpanikas sa inyong mga timbangan o sa lain-lain pamaagi o sa naka-produlent nga act, illegal nga act, immoral nga act. Meaning to say, kinanglan honest jud mo, that is always the policy. Kung naamo din ha, ang lambigit mo sa panginabuhian, nga lambigit po ang katawan. Kay way gracious pagpanikas. Sinaot yung nagkasinabot ang tanan ha? Sa tibuok sections og kanang mga nanginabuhi sa gawas kanang naa sa sidewalks kanang giallow sa atong city government by executive policy, hinaot kong magtamod mo, magsunod mo og unsay giallow. Kung alas 6 ramon sa hapon magsugod taman a certain hours sa sayong buntag dinha rata taman on a certain place or certain space ato ng sundon para magkaangay-angay ta. Kay kung di mo musunod og palisiya, magkalandrakas. Nya ang makamaot na kung magkalandrakas manggod, mo decide ang city government nga walao na lang instead nga muhatag mog sakit sa ulo. Kay actually, ang dako bitaw kayong giconsider labaw na ning atong mayor, ingnon tagyod mo. Iya ginaigambol, basta panginabuhian sugalan gina niya. Bahalag siya sa wayon sa uban. May mga sektor nga mureklamo kay once again kanang space, for example, may part sa dalan during specific hour kanang gitawag na tug night markets on different place, na different street, on different alley sa atong syudad. Labaw na dool or vicinity anang Kugon Market, din na sa atong Carmen Public Market, different places. Para maginaon specific nga mga kining grupo ba, for example, kanang dalan para magina sa pathway sa tao o sa mga sakyanan. But, tungod lagi sa panginabuyan, munang ang atong mayor, mangitag pamaagi nga maangay-angay na to. O niya, kung dili mo magtamod o disiplina, pag-respeto, kortosya, magkagubot-gubota, pareha itong niyan to. Makakuha tag mga enforcer nga mga angas, mga isugon. Tungod sa history sa pagkagahi sa inyong mga ulo, dili na na sila mo consider inig papamadlong mga haod kayo nya ang dating kinsa gani madaot asa mo birang ang behavior aning mga enforcers medyo may breach pod wanay kortesiya wanay po dignity para sa tao ato man ginasamahan na tanawa gani ang kagrabe sa kana bitaw ang collateral damage ba nganis ato ang amahan nga si Clarix ang matong mayor Kay siya may sawayon sa mga panghitabo. Katong nahitabo bitaw itong pipila kasi mana. Diin. Giyawaan ng uban. Kabalo mo ang ilahang ilahab itong pagpanaway na sa itong mayor. Pero kahibalo man ta ang tuyo sa mayor para maprastada mo. O gwapo na gisugo sila sa mayor ba inyong buhata. Nalanggi uban nga lahigdagan sa otok. Susama po sa mga vendors para magkaangay-angay ta magkasinabon ta. Learn to have discipline. Learn to have good discipline. Especially ang mga boundaries nga giset. Disiplina raman na o pag-respeto, di ba? Inaot kong nakasinabot na ha para magpadayon atong panginabuyan. Huwag ninyong tanan kagayanon. Welcome sa special nga cover sa akong programa. Ensign nga Sabado. But Sabado gid ang programa na to ha. 10 to 11. In between ko ni Uncle Manny o ni Tito Jewel Jacobo, si Jujak ba? Unsa itong isgutan? Well, after the fiesta, magpasalamat gud na. Una sa tanan natong pasalamatan in behalf sa city, sa atong mayor ug sa uban pang lumilihok sa atoang syudad ug sa kabaranggayan nga nag-receive, nag-accommodate, nag-host sa lain-laing tao nga niduong dinis atong syudad. Ninyong tanan sa mga dumudoong sa among mga tourists, salamat kay sa inyong pagbisita, pag-celebrate, pag-experience sa Higalae Festival o sa kafistahan sa Cagayan. Ninyong tanan, dako kayo magtampo sa ekonomiya at oportunidad sa syudad. Kaya once again, ingon pa nila, tourism is the biggest boost for local economy. Tinood yun na siya, proven gina. Walay Boracay kung walay tourist, whether international or national or local. Walay ati-atihan festival sa Aklan kung walay mga bisita. Walay mga religious nga mga devoting nga adto dito. Walay mga gustong mo-witness unsa experience, unsa nang ati-atihan sa Aklan. Og labaw sa tanan ang pinakasikat internationally known og fame kayo na festivity celebration. Of course, ang sa Cebu. Ang sinulog. Dili masusama ang Cebu kay nagdako mangyog ko diha halos kada tuig mangkunan sa Cebu kay ang ako ang apuhan akong papa mga Cebuano mangyon nakita na ko ang evolution pag develop og progress sa Cebu ug ang relative nga pag ang effect niya bitaw sa neighboring og vicinity nga mga teritoryo in the entire Cebu ha, ang iya bitaw progress og development dako kay kalabutan ng sinulog. Sa dihang ang mga international tourists, Japanese, Taiwanese, mga Chinese, Europeans, Americans, na-discover ng uban nga mga potential mga tourism destination tungod sa sinulog. Kaya after the sinulog or prior to the sinulog, kanang mga tao manlaag sa Cebu, magtuyok-tuyok na sa entire province of Cebu. And to sa south, and to sa north. Nga kanang Cebu Island province mangguna. Daghan kayong mga quality kayong mga resorts, mga kanabang ecotourism nga mga destination, mga beaches. Atong beaches nga mga naay tubig o kanang kuha na, ang baybayon, dili itong other beach. Beaches na beaches. Takalag storyo. Muna'y reason. Meaning ang spell sa gitawag bitaw natong tourism sa city of Cebu tungod sa sinulog, tungod kay daghan kay mga anha, mag-adventure po itong uban mo, mo-discover po ito sila, uban pa nga pwede. Muna'y rason nga nung mag-celebrate tag festivity as well sa religious o cultural na nato na celebration sa kafiestahan. That is the success story o effect ni ini na positive sa sinulog nga sa city of Cebu, sa entire province of Cebu, kanang Uslob, kanang Karkar, unsa pa din ang mga lugar. Argao. Basta ka ng ang beauty bitaw sa tourism, nindot yung kayo sa ekonomiya. Kay daghan kay siya i-create ng opportunity services, mga raw materials. Basta sa local economy, dako yung kayo. Susama sa nahitabo din ni sa syudad sa Cagayan. Manang magpasalamat ta sa tanan nga mga tourists gikan sa Camiguin, gikan sa Caraga, even Davao, especially Bukidnon, na ning uban sila nato, ning bisita sila sa Cagayan, at least ni tampo po sila ekonomiya, gasto sila kwarta para natong mga Cagayanon. Dako kay na nga butang nga angay ipasalamat sa atong mga silingan. Of course, ang Lanao del Norte, ang amo dito sa Misamis Occidental o sa Tibuok Sambuanga Peninsula. Sa mate o feedback, ingon tong akong mga amigong lakwatsero o lakwatsera, susama sa Bnaco, lingaw o glipay kayo sila sa Cagayan karon nga season. Daghan yung kuno ko kaayong kalingawan. Dakusab kuno kayo ilang nagasto. Ay, salamat ang naamoy nagasto. Pasalamat ang nagasto mo sa Cagayan. Kaya kanang inyong gigasto nga kwarta, ekonomiya na nadako kayo og tampo sa oportunidad, sa panginabuhian, sa revenue namong mga Cagayanon. Once again, daghan kayong salamat ninyong tanan. On behalf, kaniingon man ang mayor, karon kay special day man ron, kay holiday man ang Lunes. It's supposed to be the opening of the week, working week, days, karong adlawa, Martes. Pasalamat ang mayor. Ingon si Papa Clarix, dagang salamat ninyong tanan. On behalf sa city government, on behalf sa ato ang mayor, pasalamat na mo ninyong tanan. O sa mga tanang tao ngaming uban na to, pagprepara, naghago, pagpuwaw, despite sa mga pagpanaway, katong nanaway lang, daghan kang salamat sa inyong pag-uban nga nahimong successful ang ato ang kafistahan sa Senior San Agustin. Biba Senior San Agustin sa sunod na pod. Og labaw sa tanan, ang ika-fourth year na siguro karon sa Higalaay Festival, nakalimot ang uban ng ang Higalaay Festival na sugda ni siya sa paglingkod ni Mayor Clarix Oy. Og katong iyang numero unong kritik bitaw nga congressman, ana siya eh. Ni-greeting siya na welcome og salamat kuno sa mga dumudoong mga bisita sa Higalaay Festival. Ay, salamat. Naka-appreciate rin sila sa success o sa gitawag na itong effect para sa Cagayanon sa gi-create ni Clarix kay ilang gisaway. Unknowingly, nakita nila ang effect. O unknowingly, nagpasalamat silang Clarix. Diba, Congressman? Munang, ninyong tanan, salamat kayo sa inyong pag-uban, pag-experience na mo sa Higalaay Festival. O guwapat na naman. Napay mga post-fiesta nga mga activity, agro-fair, kanang pagpamaligya diha dool sa City Hall, sa atong mga farmers, mga local na itong farmers, ang atong mga fisher folks nga mo exhibit, mamaligya din ang dapita, gi-allow sila. Taman karong first week sa kuan man siguro, September. Continue pa na rin, ako magdahon mga Cagayanon, especially mga local. Nga na mo din ha, during sa pagpanindas atong mga igsuon nga mga backyard nga mga kanabitaong mga farmers, kabalo mo, kanang backyard manggod tungod kay gagmay ang ilang operations. Most of them organic ang pamaagi ug mao nay pinaka-healthy nga pagkaon unlike anang industrial grade or labor sa operation ng mga agricultural produce. More on chemicals manggod na siya, daghan kay mga pesticides and chemicals kanang mga inorganic mga nga mo-induce og pagpatubo, while kanang mga backyard most ana nila mga organic na sila, healthy na sila nga mga pagkaon. Manang ingnon ta mo Cagayanon, as a matter of informing you nga kanang mga pagkaon nga gibaligya sa ato ang mga naninda diha nga mga gagmay, mga backyard nga mga namuhi og kanang mga pananom para mahimong negosyo nila panginabuhian og makaon pud nato dinhi sa sentro sa Cagayan, angay nato nang suportaan. Aside nga local nato na sila, angay support local man gid ta. Kinahanglan suportaan gid nato natong mga local producers para mabuhi pud na sila, kay actually mapunay atong pamaagi na kanang atong mga igsuong mga nanginabuhi labo na sa bukid, mabuhi sab sila ba? Ekonomiya gyapon nag-opportunity na itong Cagayanon. Hinaot kong tanin ha? Then, kaning mga karon kanang libre-libre daw na gikan sa pamilyang uy, nagpasalamat. Imagine, ning contribute na, ning hantag na, ning gasto na, nagpasalamat. Ang katong wa mo contribute, wa pa mo tabang, wa mo gasto. Hala na naway. Kamong kagayanon, asa may inyong piliyon nga mga leader? Leader sa pamilyang Clarix, susama ni Clarix Uy nga itong mayor itong umahan, ni Kikang o ni Mamilorna o sa ilang pamilya, o ganang pamilya nga sigig panaway. O niya unknowingly nakita nilang success o unknowingly nagpasalamat silang Clarix do indirect. Pero mauna'y pagpamatuod nga mas epektibo o mas angayan nga klase sa leader o pamilyang mudumala. Kaya kini nga pagdumala, kini nga pamilya nagdumala na nerbisyo tungod sa laom nilang gugma, laom nilang pagbati sa mga kagayanon tinuod o kinasing-kasing na pagpangalagad o pagpanerbisyo. Inyo lang ang ma-experyensya sa atong amahan o sa ihang pamilya. Si Clarix, si Lorna, si Kikang o sa pamilya. Ni gasto na, naghago pa, nagpasalamat ang kaatbang nanaway. Wa na naghago, wa pa mitampo, nanaway. Nya kanang klasiyas mga leader, moy atong ipahimutang, atong kontinyo nga suportaan. Hoy, shit miming. Pataka man sila. But anyway, once again, aris atas pasalamat. Pag minaldita lagi di Japon, eh. Daghan kay salamat ninyong tanan. Hangtod na pud sa sunod. Pero, napaypadayon nga, pasalamat si Mayor ug ang pamilya ha kanang diha sa Mary Rose Carnival diha sa may limkit kay padayon pata karong adlawa taman sa pizza 3 general public libre. Pero murag ang sistema ani murag barangay ni siya para mas organized, mas plastada og naapoy matagaan pug kahigayonan katong mga far flung bitaw nga mga areas, mga barangays ug lain-lain nga mga sektor na matagaan sila kay gayunan nga makalingaw-lingaw. Labaw na itong mga banda. Di ko maingon nga bata o gidad. Namo mo yung mga bata aso gidad pero mga bata pagbuot. Wako magingon nga way buot ha. Mga bata pagbuot. Kinaot ko nga padayon mo, padayon pa po ang pamilya na nagpasalamat. Tagaan mo kay gayunan nga mabati pagigyapon ninyo ang Higala ay festival o gangatong kafiestahan. So 1, 2, 3 din pagka 4 o 5 ana mga special na na nga sektor. Ang ato mga senior citizen o ato mga PWD. So, sorry abita aming Tito Manny o ni Uncle Manny ni Tito Joe. Haka na sila. Masakay pa ka na sila to Chubibo. Kato mga extreme nga mga rides. Dili ka na kuyapan. Pero kato lang mga normal mga rides. For example, kana mga senior citizens nga mga medyo high blaron. Manay mga vertigo. Ato lang mga merry-go-round. Kana lang mga mild yung klase sa mga rides. Ayaw itong mga extreme na mga bata rin makasustainer nga di magsukaw, dili kuyapan. Pamili-pili lang mo ha. Aswell lang ato mga PWD nga ato mga handicap. Pero kato mga PWD yung mga extremist. Ato ba ito mga rides nga muhatag og thrill. Iniguman, feeling ninyo dili mo handicap. Murag dili mo PWD. Once again, special ni nga panahon gi-consider ni Papa Clarix, ni Mayor, ni Mami Lorna, o ni Kapitan Kikang, isip tampo nila pasalamat. Pagpakita nga ang mga kagayanon under sa leadership ni Mayor Rolando Clarix, oy, mahigalaon kayo ta. O pagpasalamat po na sa pagsalig ninyo sa pamilyang, oy, labaw na ni Mayor Clarix, o ni Kapitan Kikang sa Carmen. Once again, hangtod na po sa sunod na itong kafestahan o gatong pag-celebrate sa Higalay Festival, daghan kaayong salamat. Daghan pang mga butang. And then, magsugot ang mga hisgutanan. Pero relative niya po niya kay sa pagtakop sa itong kafestahan o sa itong pag-celebrate sa Higalay Festival, karong pitsa uno sa September, as a matter of tradition, and culture being Pilipino, kita may pinakataas kaayog higayon nga mag-celebrate o kapaskuhan. But before ko mo-proceed, mo-break sa kukadyot.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumalaw gawani sa Magnum Radio.
2: Pirmig ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: o pagpaminod sa mga tin.
3: Masin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
7: Mighty C,
6: the mighty power of C. Mighty C.

0: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
1: TJX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: TJX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: TJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
1: TJX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
5: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
6: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
1: Life Extension Vitamin D3.
8: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
9: Aha.
8: Daw may sis balahaw. Rihigan na si Tano ko ka. Life Extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayag. Siktibo ka niyo.
1: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
11: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
0: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
12: Welcome back mga higala. Asa na gani ko? Opening sa gitawag na itong Christmas season. Ah, pwede na gid kayong musulod. Musugod nagkanta si Joe Marichan. Once again, natong mga Pilipino, kita may pinakataas yung kayong higayon pag-celebrate sa Christmas. Once again, kining bulan sa beer, September, first day. Unang adlaw sa pag-abli sa gitawag na ito celebration sa Pasko, September 1. Diskanta na si Joe Marichan o si Uncle Manny kaganihan nagpatukar nagkanta sa Pasko para mag-remind ba nga na sa season of Christmas. Ang hinaot ng tata, ang grasya, ang magkagagahong, magbulig ka na itong tanan. Always maginang magbulig. Prayer na nato, din pasalamat kita always nga naabdan ta karon nga panahon ang uban wa kaabot. Anyway, before ko mo-proceed, mag-iskot lang ko ito na hitabo sa Carmen nga sunog na yung mga circumstances po nga gusto na ako ipabalos mga tao. Mag-greeting sa ako kanang happy birthday. Do, ikadaghan na ni, dili man ni redundant. Do, ikadaghan na. Meaning to say, daghang naglantaw o nagmahal ni mo. Among gwapa o pinalangga nga Miss Eileen ako rin. Tingon sila, ang edad ko noon ni Eileen is pila? 20. Yung siya, 22. Yes, 22. Yung dagway o gangyahang. Ano bang aura o vibes? 22. Pagid si Miss Eileen ako rin. Ngon si Sergio, si Sergio Albino, magkuhan ko na sila. At doon sila mag-celebrate sa birthday sa Mary Rose Carnival. Nga ko Japan, mapunta dito tinutoyok or binarong. But anyway, happy birthday, Miss Eileen. Naot kong magpabilin kasi muhang ang kaanyag, kabuutan sa maghatag pagkagdugang na kusog ng maong institusyon para sa katauhan sa Northern Mindanao o din sa Cagayan de Oro City, especially sa institusyon sa broadcast. Happiest birthday, 22nd birthday ko niya since 20. Papansit naman dyan. Murang magpalit siguro si Sir June og pansit or si Uncle Manny kay medyo kiniraman sila mo yun ay tubig-tubigan. Once again, happy birthday ha. Og mag-iskot na ko sa nahitabo nga sunog sa Sayas. diha sa may makanhan. But prior to that, nalabay mga sunog-sunog po sa Carmen. Grabe gipon sunog sa Carmen. Pinakadako manggod siya nga syudad, the most populated. Udagan yung pagkayo din ng mga puyanan, mga boarding houses, lain-lain nga institusyon, mga pangnegosyo, mga pribado. Daghan king tao. Mamopo ni siya yung factor nga no bitaw, ang frequency sa sunog. Taas kayo ba sa Carmen? Pero na yung mga certain nga mga circumstances, peculiar kayo kay naman ko yung nanaway. Nga, wala kunoy gihin mo ugway na buhat si Clarix sa Carmen. O si Kapitan Kikang ugang pamilya. Tagaan man ako specific ha. Dugay nang nahibawan nga si Mayor na kaugalingon nilang ekwipo labaw na paghakot o pagsagob para mahatag ngadto sa katawhan dili lang sa Carmen na sila kaugalingong sakyanan water tanker tawag na kabalo mo unsay purpose ana niya mahimo na siyang dako kaing tabang a logistic of support para sa mga necessity especially emergency. Dili na ko pasudlan ang giingon aning mga kaatbang o kritik sa mayor o ni Kapitan Kikang o sa pamilya. Pila kahigayon nga sunog sa Carmen kung wala ang suporta, wala ang ekwipo. Dili ni pagpaningil, kundi it is a matter of informing you the significance, how critical and crucial. Kining mga resources nga gitampo sa ato ang amahan o sa pamilyang oy. Og di tinod ang inyong giingon nga walay pulos, way natampo, way nahatag na pagpangalagad o pagpanerbisyo. Sa sunog kay balumo, pila kay gayon nga mas mulapad pa ang sunog kung ang atuang mga kabumbiruhan mahutdan og tubig o kanang water tanker sa mayor o sa pamilyang oy ang iyang logistical support para dili mawadaan og water supply ang atong mga bombero dako kay na siyang ikatabang. For example, pamadyo ko kabalo pila ang fleet. Tang nato, basically duha lang kadagko nga mga water tanker. Og ang bombero nahutdan na na siya og tubig. Kay mahutdan man gina siyang tubig kay iya ba nang ibubo sa sunog para dili mulapad og mudako pa ang kalayo nga mukaon sa daghan pa kayong panimalay o mga building kung naay mga sunog. Kanang water tanker ang iyahan trabaho, tagaan niyag tubig ang nahutdan ng bumbero para at least makapadayon siya pagpatay sa kontra kay natong kalayo sa sunog. Logistical support. That alone. Aside sa kung naay panahon nga walay tubig ang komunidad sa Carmen, hakot na silag tubig, ibubo nga to sa mga baldi o sudlanan sa mga tao para sa ilang panginahanglan o sa laing lugar sa tibuok Cagayan. Ingunan na ang utility, ang purpose, ang support, ang tabang sa maong water tanker. Kay nagsunog man, kay balumo, dili lang sa pagsagob para sa komunidad, para ilang gamiton panlabaligo para sa tao, kundi support po ni siya nga magamit at least efficiently matrabaho sa bumbiro ang angay nilang buhaton. Mas maingon tag effective kayo ang bumbiro na makapahigayon sa ilahang tulumanon o ilang obligasyon para mapatay ang kalayo o maundang ang sunog kung naay mga tanker nga musuporta sa panahon nga hurot na ang ilang gikarga nga tubig. Di ba mas convenient, mas effective, mas efficient? Kana alon, wa man ni maisgot eh. Kinaamang ko'y nagingon, wala man na sila'y bombero. Yes, wala'y bombero. Kaya kanang bombero, kanang mga fire truck, iya manggid na sa gobyerno. Kinahanglan iya gina sa gobyerno na yung mga pribado nga gamit po na nila, for example, mga korporasyon ng mga dangko, mga gaysano, mga SM, naman ganyan sila yung mga ila. Pero ato mga barangay na po ila. Na po yung mga pribado tungod sa ilang negosyo nga required sila. Pero si Mayor Clarix o kiniyang pamilya, nag-mintinar gina siya kay para ilang matabang sa tao sa panahon nga walay tubig ang mga lugar o nanginahanglan ang tao. Gasto na na, hago na na. sa kadungog mo istorya, always ra gyud man ang amahan ato nang gipalit para atong matabang sa tao kay kini atong katuyuan tabangan ang tao sa panahon nga panginahanglan. Pero ang nakapait na pagyu manaway nya nakaparot bitaw ang pamilyang nanaway nga kaatbang nga politika nanaway ra wa pay gitampo wa pay gikatabang kundili nanaway lang ang gisaway naghago minggasto nagpuwaw. Ngano ako nang gisgutan para makalimadmad bitaw mo kagayanon. Ngayon pa ba ning mga tawon ang gasigig panaway? Wa nay nahatag, wa pa katabang. Nanaway pang mga tabaghak. Inaunsa day mo. Pangambak mog suba oy. Kamera lumsa ninyo des tangkira. Pero figure of speech lang na. Hostile kayo ko. Nakaako pa mo pagpanaway kamong pamilya ha? Kanang inyong mga tigpamaba nga way mga buot. Nagkunag edad, wag niya po yung mga bot. Mga baka kung rabagi-job kayo, akong balikan. Do you think, mapalong ang kalayo kung wala ay tubig ang bombero? O pananglitan, ang katong sunog sa sayas, kung wala ang tanker, dili ni pagpaningil, kundili pagpahibalo. O kung sa critical o crucial, ang rule sa maong mga tanker sa matter of logistical support, nagto para mapalo og dib na mas mulapad pa ang kalayo labaw na dito sa Sayas kay mostly anang mga lugar din na kanang nasunog mga light materials. Kung wala ang tanker, do you think makapadayon ang ubang mga bombero nga mapalong ang kalayo, maprevento siya nga mutabok sa laing lugar? I don't think so. Itagaan lang nina ko emphasis para makabalo og makatunsam na sila ba. Kung itong gingon, wa na mo'y natampo, wapa mo maghago, public official man mo, dato sab mo, dagko kay mo position, kay balo sab tagpilay kabya ninyo, kada proyekto. Kanang inyohang labi-labi kayo nga pagpamulsas mga proyektos gobyerno, limanggod na siya malimod, established na manggod na, namo pa nang sinultian. Fact na siya nga na-establishar. It needs us to prove this kay establishar na siya. Accepted na siya. Dili na siya ma-argue. Balikan ako. Ingon ana ka-critical o ka-crucial o ka-importante ang tampo sa pamilyang uwi. Dili ni pagpaningil, just informing them para kamo maka-create mo comparison, a parallel of sort. O kinsa tong pamilya, kinsa tong mga leader nga angay ninyong suportaan. Eleksyon ni siya? Yes! Para makita bitaw ninyong kagayaan nun. Kinsa tong tinudanay? Kinsa tong naghago? Kinsa tong mitampo? Biyan! Sa gobyernong resources. Kay di man ni malimod. Kanang mga butang nga kanang water tanker o uban pang gihatag sa pamilyang oy. Pagsunod na sa values. Na kana bitang being charitable. Kanang ingon na to, charity begins at home. Dayon nila pa, share your blessings. If you share your blessings, ngadto sa uban, it will return to you as a matter of scripture, 7 and 70-folds. Ako nang gibalik-balik para ma-reminded ang katawhan. Hamay inyong pilion. So sama sa mga oy, nitampo na kaugalingon nilang resources, naghago na, nakatabang na, or kanang mga taong nanaway, way gibuhat, nanaway lang, wapay gitampo. May pa magpakilo mo. Di pa mo mabalikan og saway. Manang, di ba? Insaktong akong giingon? Wapay masupak na kung ako man yung programa. Kaya kung wala ang tanker, kanang mga sunog, for example, katong sa makanan, kung wala ang tanker, inigkahurot sa tubig sa mautan, manginang biro tubig, di mo daga na po na, mag-pull out na po sila. Ang critical kayo nga minutes o seconds, nga instead nga di katabok nga to, instead nga mumove sila, kay naay, gitawag na to, wala, shortage na ba sa ilang supply sa tubig? Naay water tanker, nga logistically mo support sa ilang requirements sa tubig. Ay dako nga tanker, for example, bumba-bumba, wala ito big, sumpayan ng hose, kwaon tong sulod sa tanker. Butang na to duha, mupuli-puli, pikas o pikas. Pagkahurot, ana, nanapoy mo suporta lain. Mudaga na po tong water tanker sa mga oy. Magkuha na pong tubig para makapadayon ang bumbiro o bobo sa kalayo para mamatay si kalayo o di nadaghan pang panimalay o mga building nga kaunon sa hangol kayo nga kalayo. Huna-huna ganin ninyo. Kaya naghiskot kong sunog kay nahitabo man gun eh. Aside na, dili lang na mao. Sa panahon sa sunog, sa panahon nga nanginahanglan ang mga tao, namang ginang gobyerno, kay obligado man. Pero once again, ang resources sa gobyerno na ay limitation kay mismo ang gobyerno o ang balaod naglimit sa pwedeng itabang sa gobyerno nga dito sa katawahan. Gani, ang tanan nga resources gagikan sa gobyerno sa katawahan, mana angay maginang ibobo nga dito sa tao. Pero kining gobyerno ha, kininformada sa itong panggoberno, balaod gimugna na to, may pagkahangol ni nga panggoberno. Matumog sa dili, may pagkahangol ni nga goberno. Kaya ngilang itabang sa tao, limited. Pero ang tao always nagbubo. As a matter of kanang general ha, ang kanang gitawag na itong buhis mag-obligations. Adlaw man tanga buhis. Pero ang goberno, limited kayong mutabang. On specific ragyod niya, kung imong palabian na pailan kag kaso, makuan ka na, ma-ombudsman ka. Pero ang mga oy, dili sila reliant, kutob sa ilahang mahatag. O ang mga amigo sa mga oy, mga taong dagkong kasing-kasing ng mga kagayon. Naman, na may mga amigo ang mga oy. Napoy mga dagkong negosyante din sa syudad. Nga kung wala na o kulang na ang sa gobyerno, na sila musuporta, muhatag, mugasto. As a matter of return and sharing the blessings, especially kadong mga nabiktima bas mga kalamidad o trahedya. Oh, here comes the oy. Pamalit anang extra-extra nilang

ani active na na sila. Ingon anak ka efficient ang organization o ang administrasyon sa pamilyang Oy kung atong hisgutan lang ang Barangay Carmen. Ito na ka dito sa lugar maasa ka dapit mo stay kaya nasunog pang imong balay. Ayaw na mo kabala ka sa pagkaon o ginyong panginahanglan. Kaya na natay gipadagan para matagaan mo's nag-una ninyong panginahanglan. Priority. Nakadungog mo sa Carmen nga naay gipasagdaan. Wala. Nakadungog mo sa Carmen nga dikolor ang pagpangalagad o pagpanerbisyo. Pili-pili. Wala. Pero ang kong panguntaan na ba? Panguntaan na lang kung hindi lang pwede kasukuunta. Kung masuko mo, okay rin Sam. Bugwakan tamog kalayo. Kaliwat rin akong dragon. Bidaw. Kanang kaatbang o kanang sigig panaway. Ato naman ang gibalik-balik. Unsa may inyong nahatag. Unsa may inyong natampo. So sama ba mong clerics? Ibin si Lorna o ang pamilya. O si Kikang. Nga napuwaw. Muana sa nasunugan. Nag-manage. Para mapahigayon ang tanan, para matagaan dayon og outright nga remedy support ang nalambigit or kanang gitawag natog na biktima sa maong trahedya og kalamidad. Nga muingon ng uban din ha. Pinaagi silang propaganda og naratibong pagpamakak na di makamao. Usa ra gid pud ako pong mabantayan aning mga oy. Mapuni ako ikasaway. Kasi mapapatan eh. Di mangunang bugiro. Dili magsaba. Muna sa ingon na nga tong papa nga si Clarix. Amang manis Clarix. Amang si Clarix ay ang ipangtabang. Kaya di mo na siya hambugiro. Di parihan ninyo. Wapa mo inatabang. Saba pag yung kaya mo. Para pangluparan ninyo eh. May pagkaagila na punta rin. Anyway, kanang dragon o kagila para parihan naman sila manlupan. Uyog tabilit ang mulupadan eh. But anyway, balikan na akong sigutanan. Unsay inyong natampo? Muna inyong giingon? Na di makamao o ay nabuhat? Gani sa mga emergency ah? Sunog. Lunop. Nay mga panahon nga magkalandrakas ang tao kaya nasudan o mga istoryang di mao. Nay panahon nga paimusla ang katawan sa Cagayan. Ano yung mga pribado nga sektor? O di gyud ninyo mabantayan nga wala ang mga oy sa senaryo kung panahon manginahanglan ang tao sa ilang pagbarug, sa ilang paglead, pagsupport. Naagid always si Clarix in terms sa barangay si Kikang o si Lorna. Pamilya-pamilya manggod kuno ni nga affair. Ang pamilyang nag-uban sa pagpangalagad, pagpanerbisyo, pagpangga tinud-anay kinasingkasing sa mga kagayanon. Kanang kaatbang pangutana, naaba na sila, naghatag sa kaugalingon nila. Gikan sa ilang bulsa, kabalogod na, ngang kadaghanan na, gikan po na sa kwartas publiko. Sa gikaon nilang malita, makaon din ang malita. Kanang buhaya, mukhaon mo po nagmalita. Bisag ka ng malita, gikan po na sa balat. Ah, balat. Panit sa buhaya. Made from crocodile's skin. Ano? Mukhaon po nga po na yung buhaya o lamita. Ah, malita din, malita. Lamita ko no. Kaon mo lang. Unsa kahangol na sila. Di na mga tag, manaway pa. Okay, kumparas mga oy. O katong hisgutan na dayon, asa mo mupili sa pagdumala o pagpangalagad sa gobyerno? Ning pamilya, ning mga taong nihatag na, naghago pa, wamang istorya. Pamang-amang, basta mo tabang. Pero kung magpasalamat, wagas kayo ni magpasalamat ning atong amahan o ning pamilyang oy nga dos katawan. Labaw na ng mga celebrations. Success. Pero sa pagtabang, diigyog mo. Kadungog anang Clarix nga mangambog. Aning tabang ko. Nagsagob ko. Nagpuwaw ko. Kay dili na batasan o dili na kultura sa mga tao nga nagdako sa probinsya o barangay. So samang Clarix o sa iyang pamilya

0: nga nagsunod sa kultura sa pagpangalagad ug pagpanerbisyo. O kadungog mong kika nga nang hambog. Sige sa wayon. Di ko na makamao susama sa amahan. Why nabuhat sa Carmen? Do you think ang Carmen ingon na ka-potential? Ingon na ka-progressive? Ingon na kadaghan ang tao? Kadaghan kang institusyon nga nasa Carmen? Kadaghan kayong mga taong nagpahimos o kung sa inaa sa Carmen nga dili taga Carmen? Kadungog mo nga nagreklamo si Kapitan? Kadungog mo na hambog si Kapitan? O ang iyahang pamilya? Sa ilang gipang buhat nga maayo wa kay dili lagi na kultura sa mga oy. Pero kanang kaadba nga pamilya, haskang alang nga saha, grabe kayo o kanang pagpakaroon ingnon. Mug nagstorya, ang purpose lang yun, dauton. Ibutang sa maot nga istorya. Labaw na ning atong amahan o si Kapitan kay sila may highlight yun karon. Mung naging nun tamo kagayanon, kinsa may gusto ninyong pilion? Sumama, susama ni Kikang? Eh, ingon pa nilang di kuno kamao, dili qualified. Eh, kanda ko nung ilaha, abogado. Sama man na ni mong abogado, guwapoy kasing-kasing, indifferent kayo, o walay touch, ngadto sa tao. Ano man nilang amo ang Kapitan? Kung pagwapuhay na, dili man po na bintaan. O palaki hay, a certified nga lalaki ng among Kapitan. Ambot lang ka ng inyog, lalaki ba po ka nagbatasan? Pero dili alanganin o qualifications ng among Kapitan, ekonomista na. Nang kung maingon kag katon o kay balos balaod ka mausab na, kaya nakiskwila man po na. O labaw sa tanan, ang iyang education sa experience niya sa tao o sa kulturang iyahang gisunod sa pagpangalagad o pagpanerbisyo nga gikan yun mismo kasing-kasing tinud-anay nga gugma sa pagpangalagad o pagpanerbisyo nga kada usas iyang silingan, kada kagayanon giisip nga pamilya, igsuon. Wa nay mas bulabaw pas ingon ana nga klase nga katuyuan kung atong hisgutan pagpangalagad o pagpanerbisyo. Muneng ingnon ta mo, may yung pilion kanang gariklamo, gapanaway, gabuhat o istorya. Pero ang mga taong susamang clerics nga nagpuwa, naghago, tinud-anay na ngalagad na nerbisyo, gikan sa iyahang kasing-kasing. Paghigugma sa mga kagayaan. Si Kikang, di man gini kuwaning tawhan na, di man gini langas. Ako man gini siyang ingnon. Opportunity man na, kung na ay mga situation, mga emergency situation, exigency, call of times nga, makikistorya ka sa mga tao through sa different nga mga media. Para at least ba, imong ma-engage sa mga tao, mailhan kanila, nga naa ka, nagpakabana ka, mausahay, ma-misinterpret sa taong inyong kahilom. Pero di manggod na nila kultura, di nila batasan ang manghambog. Muli kay manggiganig mga interview kung as much as possible kung di yun required. Ako mismo sa akong kaugalingon as a matter of experience, anong tawana? Gusto na ako siya, pwede ta magkuha ka ng gamay lang ng scope, ng specific, certain nga mga discussion, very important sa mga tao, labaw nun sa Carmen. Kabalukan ko sa itubag, ayaw lang sa answer. Sunod na lang, ingon ana ka-reserve. When it comes to kana bitong bragging or personal nga pagpanghambog or grandeur, di gid na batasan sa mga oy. Og dili exception si Kikang ni ana. Tanaw nila si Kikang angas, oy di gid na angas. Tanawang uban ni Kikang. Di ba mga yanong tao sa barangay? Kanang kaatbang, makauban bago na niyan yanong tao sa barangay? Di man gani mo makahikap na niya? Makita ninyo, maanyag na siya, manyag. Agwapo na siya. Kana kung gwapo siya. Dili na sila susamang crowd. Ang crowd, o ang family ni Kikang, susama ra, kagayanon o karminanon. Mausab ng atong amahan. Pero kanang kaatbang sultian tagid mo sa tinuod. Dagweray lami anak nila. Ang imong basahon ang ilang nilihukan o ilang treatment ngadto sa ilang mga silingan. Makailagid mo sa tinuod na panagway anak nila pinaagi sa pagdeal sa mga tao ng ilang mga silingan. Pero kining mga oy, tanawanin niyo. Why paglubad? Kung sa bulawan pa, bisag imo panang lapok-lapukan, imong mancha-manchahan, kanang bulawan, magpabilin yun ng bulawan. Pero kanang giingon nila, plated lang, i-acid test ni mo, ay kita ni mo nga skin raday na, color raday na. Munahang yun, jud mo na ko kagayanon. Inahanglan, karon pa lang panahon na ato na na silang mahibawan og mailhan. Kinsay tinud-anay og kinasing-kasing nga nangalagad. Kinsay saba or hilom nga nangalagad og nagsuportag nagtabang natong kagayanon og ninyong karminanon nga susama na ko. Anyway, purot naman akong oras. Daghan king salamat. Once again, para sa Magnum, daghan king salamat sa paghatag og kagayunan nga mga matapakan na akong programa. Once again, kinatong programang Good Morning Cagayan. Kini si Mr. Jones. Ug hangtod na po sa sunod na itong panag-uban karong Sabado. Daghan kayong salamat. And God bless us all kagayanon.
1: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, kung plano na ninyo mag-iris obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sensilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Walay sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-99999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
8: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: matukod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison og bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Nagkala na may balita sa mga pangluwas, tagan ang nagaanto sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inumot ang adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? GN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simaroof, steel bass, Spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon nga to, tawag na 0918-964-4524.
0: Oras, alas 11:17.
5: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Magdum Radio, news and public affairs. Para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Ora sa las 11 de la noche, ¿cómo está? Mañana tengo que entrenar. Welcome, espero que compadre Sato, tú lo manan a niño, tú lo manan.
0: Magnum in action.
1: Agato Megala, Magnum in action, con los lados Megala, la crona martes, a pizza onda una Megala. Sa bulan Megala, sa septiembre de 2026.
0: Magnum in action.
1: Sa duga, tu Megala, pagpapo, te abuto kita sa bulan, sa beer, Megson. Kay kini Megala, unang adlaw, muni, ang pag-unang adlaw sa, nga ato na Megala, nga, atong taakor sa Megala ang mga bulan sa beer.
0: Magnum in
1: action. Atong Megala sa bulan sa Disyembre.
0: Magnum in action.
1: Hatala mga naminaw, kumusta? Mayngutong kayo tanan.
0: Magnum
1: in action. Magnum in action. Magnum in action. Sa minas atong mga naminaw karon sa atong makaiksunan nga kanunay nagsurur Megala din sa atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ama sa ipot na magpunayan sa Megala din atong kalimtan atong mga pagpasalamat sa atong labaw ng magkagagahom. Salamat ka ng usukin. Salamat Diyos sa mga anak. Diyos Espiritu Santo. Sa mga yata ka na mga adlaw. Sa pagkatul ka namo ginong Jesus, ining laing sa iyong kautuhon. Salamat ginong sa laing kinabuhin nga maghihata ka namo, sa mga pagbantay ka namo ginong. Imo kami giiwa sa Nisgrisa katalagman. Imo kami giiwa sa mga makaway, sa mga panulay, o sa mga dautan. Kami ginong maghampong ang tayo kami kanunan proteksyonan. Ilabi na sa nagariang katalagman sa mga sa bagyo, baha, linog, sunog, o guban pa. Magunsa kami ginong Jesus, kuwa ka mo sa pinagi kanimo. Among isalig ang tanang ginong kikantagya sa among kinabuhi. O gigasap ang nasayod sa among umabot. Kaya so, salamat ka sa mga grasya ng magyata ka namo sa matagadlaw ng tanan. Kami mag-ampo sa aba kanunay. Ngayon tayo mga ibubo din ka namo ang grasya labina. Imo sa ginoong ihatag ato sa among kaiksunan kabo sa karaplinan. Kapag ikonong kapasak may ginoong sa among mga balatian. Ayawa ginoong maskuga kami labina sa mga nagpasakiton nga nakaroon. Sana ganyang tambulan na pasilosap kami gining sus sa among mga sala. Nga na imo di akarimo yung umaan kami. Anda po sa ilong atos, makasala ka namo, kailang tanan. Abang ipangayapin kang Kristo mong bugtong anak, buwing kagana ito sa kanturan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Sa atong tala mga namina, may gala, may ngotong atalan. Namina, may gala sa atong makaiksunan nga kanunay nagsunod din sa atong programa.
0: Magnum in action.
1: May ngotong sa atong 80 ka mga barangay sa Rakbayan, may ngotong sa atong 424 ka mga barangay sa Lalawigan sa Misamis Oriental, labina sa Camiguin.
0: Magnum in action.
1: Masabay, good news and bad news, may gala. Ang good news, may gala. Sugod ka ng adlawa, lima ka adlaw, mga eksyon ng libreng rides diya sa Mill Rose Carnival. Kanin, may gala, magsugod na ka ng adlawa.
0: Magnum in action.
1: Hanggang sa pita 5, may gala, nining pita 5, may gala, sa bulan sa Setyembre.
0: Magnum in action.
1: Libre ni may gala, din ni ko, ano, sponsor ni may gala sa pamilyang Oy. Para sa katawan, may galang harong makatilaw sa sila sa mga rides sa Mary Rose
0: Magnum
1: Carnival. Sam daw sa bailay nga good news may gala karon. Ingon may gala ang Shriners International Kagenero chapter mga Exxon. Nagsugod na po silang lima ka adlaw nga medical mission sa Taguluan sa St. Paul Hospital mga Exxon. Libre! Sabi natin mga tao na diferensya sa iyang simon may galang kabataan. Og nato sa may gala, medyo nga hiwi may gala ilang mga tiil. Libre may gala, lima kadlaw ning operasyon. Diya may gala sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum in action.
1: Why Philip, isagasang agikan. Libre may gala kanan. Fleety may gala, back and forth.
0: Magnum in action.
1: Libre may gala, accommodation.
0: Magnum in action.
1: So diya mo may gala, anak ano sa nasangpit nga lugar. Panay good news.
0: Magnum in action.
1: Ang bad news may gala, gingon. Ulay nga good news may gala. Presyo may gala sa produktong petrolyo, mo rollback may gala karong adlaw.
0: Magnum in action.
1: Ang bad news may gala gingon. Bad news may son dito sa Nepal. Mabutas kapil sa kalibo may gala ang patay. 4,000 kapil may gala ang missing pa karong panahon na.
0: Magnum.
1: Pero kasaka pa may gala ang missing ug ang patay mga son.
0: Magnum in action.
1: Sumana may gala ang mga balita sa tong palibot.
0: Magnum in action. Ina
1: mga may gala ko na mo sa mga balita sa unang balita lokal. Gingo may gala libreng rides may gala lima kadlaw sugod may gala karong adlaw diya sa Limkit Kai area o karong adlaw
0: Magnum in action.
1: Sa darog ang balita may gala gingon El Nino ang kainit may gala gingon daganang mga pananom din sa region ten may gala ang apektado na karon sa kainit sa panahon.
0: Magnum in action.
1: Sa darog ang balita gingon sa ka lula may gala. Uy, pabuta lang kay gihulog ko ng may gala sa rooftop sa barangay Lapasan.
0: Magnum in action.
1: Kinsa ba kaning lula may gala nga dito sa rooftop, gihagbong ko sa may gala, diya may iksoon sa barangay Lapasan.
0: Magnum in action.
1: Kuya, bagay may gala sa rooftop, pagay may gala, gihagbong, pabuta itong kabang, kato si Magnum Kia, Okay, si Magnum Angel Sado.
0: Magnum in action.
1: Sandaro Gambalita Megala, Gingon. Tolo ka sa kanan, Megala, nagkarambula diyan sa traffic light sa Upol. Kalo sa Diyos, Megala, wala na yung mga nangaangol, Megala, nga sa kanan lang, nga kumi-kumi, mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Samtang dirigyanan sa Bureau of Fire Protection. Kanunay, Megala, panumdum batok, Megala, sa sunog, karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Samtang nga balita, Megala, Gingon, tuwa-duwang at ustulo ka bagyo. Ayan, Megala, musulod sa bula sa September. Dini, Megala, sa atong nasud.
0: Magnum in action.
1: Samta, Megala, Gingon, tungkol sa baha, Megala, sa Luzon. Kaso, Megala, sa leptospirosis. Stilan, Megala, ang uban, luoy kayo, ang uban, ang amatay yun. Nisaka pa kayo, Megala, karoon dito, Megala, sa Kaluhan.
0: Magnum
1: sa Luzon. Tungkol, Megala, sa parayo nga dautan, kikay nga kahimtang sa ilang palibot dito. Tungkol, Megala, sa baha, tanawa. Ang baha, mga Exxon, wala na, dihan na tanan. Siyempre, ang hugaw tanan ni mo. Paingon man na may gala na sa tampo sa baha. Basta imagine na lang may gala inyong lugar na kung malunupan siya, asa man ka may gala ang tao mag-CR. Biyangin mo nga mag-CR ka, asa man ang paingon. Kaya ang kanal, barado man, tanan, puno, puro tubig. Tanang hugaw may gala na may gala sa stagnant ka tubig, diyan may gala sa mga lugar sa Luzon, karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Mauna nga ang sakit may gala ng leptospirosis, padayon ng isaka, in fact, sa Manila karon, dagan ang ospital may gala, puno-puno na.
0: Magnum in action.
1: Grabe may gala, puno-puno na may gala mo na problema nila kahit dagan kay mga pasyente, taga mga, dagan may gala mga biktima may gala sa kaso sa leptospirosis, ang lisod na may gala isulod sa mga ospital.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala tungkol sa parayon may gala ng forest fire may gala sa Indonesia. OCD may gala sa Pilipinas. Nagpaimanglos katawan nga basbaygan mag face mask. Aron nga dili may gala makahanggap sa aso nga gikan may gala sa Indonesia.
0: Magnum in action.
1: Pero may gala gumawa sa gatos pagdaga may gala sa paraguban sa itong tulumanon. Oras alas 11:25 na.
2: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras alas 11:29.
2: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Ay, gina beta sa ato para kumandiri sa ato ng Atron Miguel ato ng Magnum in Action.
3: Magnum in Action.
1: Sa ato may galang isyo pabutang sa may galang, no? Kaya gingon doon ay matod pa. Doon ako no may galang usaka tigulang babae ang niambak or gihagbong diya may gala sa usaka rooftop may gala diya sa barangay Lapasan.
3: Magnum in Action.
1: O gihagbong may adorog sa manin, hagbong siya or gihagbong may ikson. Kini may galang usaka babaeng tigulang
3: Magnum
1: mga ikson.
3: Magnum in Action.
1: Kanataw sa netabo nini katong kabang to naman ito. Doon may galang gingong doon report nga doon ay babae may galang gihagbong may gala karon sa rooftop may gala diya sa barangay Lapasan.
3: Magnum in Action.
1: So rooftop, so na may rooftop ka, duwalang kandana, rooftop na yun. Doon na sa uban, may galaw, taas-taas sa gapo na, di ba? Nabig tulog kandana, may galaw, gihagbong ka, so delikado. Pabuta, may galaw, tanawag ko sa pa'y nagtabo na yung usaka babae nga, di pa nandugay, may galaw, gihagbong sa usaka rooftop, may galaw, diya sa barangay Lapasan, nga ito nagbayan.
3: Magnum in Action.
1: Samda, may galaw, sa laing iso, tugas, pagdagad, may galaw, karon. Pabuta, mga eksoon kay ato may galang tagas pagtagad. Kini ba nga ipikto may galang karon sa El Nino? Now, gingon may galang sa bukid noon karon. Doon na yung mga nagtikik may galang ang mga planters may soon sa tubo. O kaya dito sa bukid noon, dili ko doon ay ulan. Pero mura ka baryo-baryo ba? Kini ki ulan. Sa uban init doon na noy. Mga mura ka dagom-dagom lang siya pero ay ulan. Dili mo na mag-consider may galang ka ulan siya.
3: Magnum in Action.
1: Mauna may gala, mabuta kay ato ng tagas pagtagad may gala. Kini may gala ang gingon, matod pang lugar atong ang kainit sa atong panahon. Tungod sa El Nino, niipikto na yun siya. Niipikto na kay una, dinisato, na may gala ay mga katong dili maminaw o mutuo may gala sa mga tambag. Abiktima gito sila. O so, dapat yun nga kung doon ay mga abiso, like for example, ang atong city agriculture, mingon nga, tanang mga farmers, wala sa'yo mo tanom karon, huwag na magaling katong mga root crops, sa patong dapat itanom, may gala nga makasurvive sa kainit.
3: Magnum in Action!
1: Hindi magun sa ato, may gala, doon ay mga nanom nga, bisag init kayo, tanom sila. Kinaanan magun, may gala, sa kanamang itawag, panuig, sa panangupan, sa mga bukid magun, ang ila may galang ka bantayan batang ang cycle ba sa panahon nga karon murag tingkwa na ting ulan na karon magdaro na rin taga bukid tanom lang sila lahi ng panahon karon ang ato may galang nga klima magsoon ni prinsa na ikumparar ka na ito so nga ato niya kay i-monitor man eh so maminaw kita sa mga hingtundang buhatan sa gobyerno.
3: Magnum in Action.
1: Pag ingon may galang nga kini nga panahon, muna siya mo ka na, adik kita mo tanong. Now, diya may gala sa atong kabukiran karon mga eksoon, daga na mga nananom, looy kay tanahon may gala, ilang mga gipang tanom. O, so looy kayo, alkansi ko, digi ka ka, dilig yung ka may gala, makakuha sa eksaktong ani may gala ni hini, labi naghumay, may suguman pang itanom ni mo.
3: Magnum in Action.
1: So nga to diya, what signal kita, dapat maminaw ta kanunay, saon sa may mga mahimang no? Okay. Muna ito nga bantayan. Pag iyong gani nga, ayaw gin magtanom. Kaya delikado. Napabuta kay, diya may gala karon sa
3: Magnum
1: bukid noon. Doon ay mga nanonogtubo, may gala nga apektado na gyud karong panahon na.
3: Magnum in action.
1: Abutan sa may gala, nabiyan ito si Kapitan Bagtong kay Kining Barangay Balubal. Napanis uptown pa rito sa lapit sa puerto. Napay daghang umahan niya may gala karong panahon na. So, ang ubang mga tao na ang ilang pagita pag uma. At alam ito sa ilaw sa epekto may gala, nanabay, doon na ba yung mga napiktuhan kaya nananom sila, bisan may gala, tinginit pa karong panahon na.
3: Magnum in action!
1: Nyato sa may gala, ginabiyon si Duny Labita Kagawa, Labita. Kaya kinis sa may gala, doon naman siya yung mga tubuhan may zone ito sa Don Carlos. Muna itong gusto may buwan kung ang ilang may gala ang kitanong mga tubo, wala ba mapiktuhi nini may galang kainit karon sa panahon.
3: Magnum in action!
1: Unya, bante-bante po ito sa sunog ha, kay sa bulan sa Agosto lang, may zone, doon ay mabot sa 27 ka mga sunog. Grabe, sir, may galang kadaghang kayo sa kagela na. Wala itong mag-iskot, may galang na sa Bisor. Kagayan di oro lang. Unya, lugar kung atong i-compare, may galang, sa Entero, gikan sa Enero, pangyong karon. Grabe, daghan na sunog may gala ang tabo din sa ato. Way labot sa Misamis Oriental.
3: Magnum in action!
1: Lumuta may gala, ano yung muna ito tagas, pagtagas, panagubas, tulumas, pagbalik ta. Ang ato na may gala, mga reports ng kapan sa gawas, tong oras, alas 11:36.
4: Ito ka sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga na maligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
5: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, kaluya, walay kusog o galison og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kon nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia, busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C adunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng uptake. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: May gina pa sa panagkubandri sa itong tulumunan may gina itong Magnum in Action. Sa itong panagkubandri sa itong tulumunan. Ato sa i-check may gina na itong pagulago sa palibot karon sa nakmayan
3: din. Magnum in Action.
1: Musaan na may gina, init ba kaya mulagin na usahay, makita nyo, bag-um. Uinit, nag-um, uinit, pero may ulan may gina din sa ito.
3: Magnum in Action.
1: Ato sa i-check na itong kahimtas panahon sa itong nakmayan. Ato check may gala itong kaban, may zone sa patrol.
3: Magnum in action!
1: Ato check may gala itong kaban, Magnum 120, Angel Sano, Magnum Angel, quiet, Magnum Angel Sano.
11: Sa mag-enjoy na ninyo mga panahon na grabe kainit at itong ma-experience ka rin po doon. Kung magawag ka sa mga panahon sa inyong panimalay, baka sa inyong establishmento kung asa man po mo ka rin, nga nagplano po mo ng mga wag-wag-wag-wag-wag. Kinanglan yung gano'n natin pang protekta sa itong kaning kainit po doon sa panahon. Kaya karoon mong good, naglagiting yung mag-numadual. Medyo doon natin mga namatig doon yung mga pagpanagom. Pero lagi, makaluyag yung gihapon kaayo. Ang ato po din pong na-experience po doon karoon nga kainit. Gani kung medyo taas-taas na po din mong panuigon, medyo mogi po din maka angak yung duga sa mota po sa tumakaisunan po nga dali na po mga aluya na if ever nga mabuhat sa init na karoon murag ampay rin sa mga ginikanan mga inahan ganang laba magdumdiyo kadali na po nga mauga po ng ilaha po din po nga gipang halay pero sa tumakaisunan nga nagtrabaho ng buhat init murag sakit yung case panit maka tamot o kahangak para sa ilaha kay di ba lalim magdumdiyo na kung nahapod ka sa construction po nga kaninga trabaho di igyod ba ayo ang kanipong iwag pong pagtrabaho, magsipog kang trapo sa singot, magsigig kang sa experience na sa kaigang, kaya lagi, buwag kayo ka sa ilis po, din po nga itong panahon. Pero, ang itong makaisuna, no, sa itong matignan ko lang, para nung yung po nila pagpunik sa isikay, din nila sa daran sa may agora, lapasan ni ato sila, din po sa may siyam rakto, dagang yung pagtang mga matignan nga, mga namaligi as dalan. So, padayon naman yung hapon, wala mo po sila, nagpapildi po sa kailis sa itong panahon. Gani man, try na ito din si kaling magdumdum na mga tanahan tapos ila aning aning sir di ka ng sikat na driver ay sir nagdala mga siya ay pwede ka adiot lang sir anji ni sir sa magdum radio ay sir pangalan na to sir
12: ano man
11: init kay baka nang nagpalit mga ay kay
12: pan
11: di na para, makaya
12: kaya man
11: init di kaya nagpalit si manong po nga sir nagkaning driver po siya sa sikat po magnoma kaninga Joel kaya lagi karon po na kung magbaklay ka o gawal masakay ka, murag kinanglan gini mo nung andun, lagi kayo pang reserva po na sa imo po din pong body fluid, kayo murag ma-drain, yun mag-dumadjowel, tungkol na gini pong kasuntangan nga sitwasyon ko ron, na init yun po na kaayo.
13: Sir, mataan, pwede ka makapautan na sir, ikaw, kaning pabura ka ngayon naning kainit, kaya gusto mo magkilom-kilom po nung ulan-ulan, sir. Nagkikwana
12: ni kayo, pag umana ko, good job.
13: Mag-usay ko sa mo, init o bukta, o kanang landong, o kanang ulan.
12: Tama lang.
13: Pero karon
1: tama lang, o.
13: Kaluya.
12: Kaluya, git.
13: Lagi, luya. Magdumdum na basta kaninaro na nga ito ang namatikdan. Karon na, panagsarag yun sa makaingon po magdumdum na nga doon ay magmising, magbaklay. Inanipod nga sitwasyon. So, sa mga kaisunan din ha, nga na plano na magawas ng panimalay, dala pampandong, payong, kalo, o dala po doon tubig para di yun sa dalikod na nga maluyahan, o dili, punta, posible, magdumadyon na nga kung makaangkon o makakuhan po na maapektuhan ng mag-heat stroke. Tungkol na ginini po nga ito ang sitwasyon ng karon. Maka na itong paborito ang sitwasyon sa itong panahon. Dinipod sa may barangay lapas na ng atong syudad. Kinis mag 120 ang dyan sa Desibalita o Servisyo Magnum Radio.
1: Alright, Magnum Angie, no? Katong na ikingo ni Ambag sa rooftop. Nakita na ba ninyo, Magnum Angie?
13: Magnum
1: Angie? Katong ikingo nga usa ka babae, gi hagbong sa rooftop sa barangay lapasan.
13: Magdumdum nati magdumkiya po sa detalye po dinhi po maong incident. Aha. Yes. Sige, magdumkiya. Yes, magdumkiya. Nata diri ka na mismo gid live ko nga di sa to nga gikaingon nga gihulog nga usa ka
1: community. Gihulog.
13: Dire sa maya sa to dinhi o barangay pa sa ninga to asudad magdumdum sa well o gagari man nga gihulogan din ning usa ka community sen kadi nga magmuhog siya magdumdum sa well nga third floor. Kaya kan masaka ni bitang mara siya ga rooftop na biro siya magdumdum sa well na ipaliunang andana ay kadawang andana din sa habog sa magarok pa din siya magdumadjowel. Sige kaingon nga, katotoo nga senior citizen, na siya mga kainom kagabi eh, kunya nga, kanin po nga naghulog po ng lalaki magdumadjowel, yung ginapiho pa ito karoon ng identity, is margagisabaan siya magdumadjowel na ito nga mga nagainom. Unya, una niya nga gihulog ang katong nga lamisa ito nga gainom po magdumadjowel, nga natapok ito sa senior citizen. Unya, so niya nga medyo margagisabaan, kagabi na siguro ilang nga lalis ito magdumadjowel, yung alam sa matutan niya kini nga usak na tigulang, o gagihulog niya direkta dire sa kaninga gika sa third floor magdumadjowel ato sa nga nidakin askini o ganahulog sa ka multigad gani isa wala pa gyud siya ngon nga na direkta siya gakahulog magdumadjowel kay nga sangit pa siya ani mga siya? Wire magdumadjowel
1: ni sangit siya
13: ning mga wire ano ba mga wire diri sa mga kable sa kuryente diri sa kilid ani nga balay pod magdumadjowel ay ayon siya nga nahulog direkta diregyo sa may na may multicab diretso ra gyud siya nga natagak siya diretso sa kaning semento kaya nasangit pa siya ning wiring kaya pa din siya nahulog ari nga multicab ug ganay nagkaangkon kini siya nga mga samad sa nawong sa kaning yahapong mga bukton magnama Joel gumigan po sa pagkahulog ani ang windshield ani nga multicab magnama Joel nabuak gyud siya no labi na nga kani napoy mga traces pa gyud sa dugo nga naadri karon sa ato bahay sa bahay sa bahay sa kinangkod magnama Joel. So pagkuman sa mga nga insidente at galing gilive na ito magnama Joel na para makanagin kaya idea kung unsay forma or unsay forma sa kanyang windshield gumikan sa mga nahulugan sa tigulang kod magnama Joel. So sa gaya nga nahulog siya magnama Joel maraga gidali siya uga tabang po sa kanyang mga lain po nga mga border dire pero dali po kada po nga nagahulog sa iya ha gidetain usab karon diya sa maya police station 3 Agora ang katong nagahulog ani nga tigulang magnama Joel.
1: Okay, so be ikaw na pwede ba mapicture na as mabidyoan ang gitasoon ginya gitas si babaw gitas babaw
13: nakalive ta magnama Joel
1: na live man ni babaw ako diya.
13: O, dito yung magnama Joel. Kita karoon na sa pinakaibabaw. O, karoon pinakaibabaw. Diyan sila nag-inom magnama Joel. O, niya, nahulog. Gikan na dira. Nasangit ani nga morg na mga kable sa kuryente. Ayan, dahil ani nga sakinan po magnama Joel. Kita ka na nga nabuak na windshield. O, kanina yung mga na yung mga traces sa dugo. Mga dugo na itong tigulang nag-ihulog. Gikan na dira sa rooftop magnama Joel.
1: Dali, may katong tigulang isang tagyatos balay?
13: Border na gihapon. Border magnama Joel. So,
1: border gihapon. So, katong tigulang, apilto siya sa tagay niya, sa inom?
13: Oh, yes, magdaman Joel. Apil siya sa tapok atong nga nagainom. Na kay, naman dati mga bisita diri kagabi, aning boarding house. Oh. Niya, margapil, siguro to siya sa tapok, siguro. Niya, ang katong daw nga ingon nga, kung ana, naig, isamaan na magdaman Joel. Pero naka-istorya sa diri, o bata magdaman Joel, no? Nga, ilagin,
1: pero katong ay, katong. Katong naghubo katong nay naghagbong tulo laki nga yang gihagbong kay kasabahan siya border gyapon siya.
13: Yes magnama Joel sa bisita. Bisita ra dito sila magnama Joel.
1: Uy, bisita ra gyapon to.
13: Mga bisita ra in tawon ang katong nga nagkagubot dire. Unya na mi resulta na gidino sa do na nay gipangahulog lagi nga mga kaning bisita magnama Joel pero natanata diri kay kani daw kaning balay ang patapat magnama Joel na tawhan daw ni siya.
1: Oy.
13: O tawhan daw siya magnama Joel niya kung na doon na daw mag-away murga kani bitang escalate sa diretso sa kaning grabe nga kasuko kini na nalabit ang magnama Joel so nagtuo ang kaning murga magnay nakasura sa diri nga basi doon na ina kaning nasakyan o gadingo nato ano nga niabot sa kaning punto nga ano nga gihulog magid magnama Joel ito muingon ka o gagitulod ma kwan ba muingon ka gagitulod magnama Joel, ang posible mauna-un ta iyahang ulo aning ibibiktima. Pero kato kay Gialsa magin siya magnama Joel, niya kaning nahulog pagin siya prior aning pagkasangit na nasangit siya dahil na ulog. So alay na
1: by the way, kanang sa kanang na ibabaw anang na rooftop, wala rin siya ay kanang itawag nga kural?
13: Wala magnama Joel.
1: Open
13: wala.
1: Siya, open?
13: Open siya, open.
1: Agoy, open din siya, oh. Makita man.
13: Pamayang sa ito, gamay magdama Joel, ang pamayag ni Kagawa Dabo Samante, ang kaning asa sa Kagawa din sa Maya Barangay Lapasan.
1: Sige, paminawan ta.
14: Gisabaan, lugar itong naghulog.
15: Nag-away man ko ito. Kung nag-away, tapos gisabaan, mo ito nga, gisamukan siguro. Ang una ko nung yarsa, isang lamisa. Nilabay, tapos basin po kung sa'y kuan itong babae kay hubog man. Mutong iya din gisunod og labay. Ito, naigo dito sa terrace, bura ka na sa mga wire, tapos dito din siya nahuagbong sa windshield sa multicab.
14: Oo. Pero, Wad, kumusta may kuhan na ito? Kumusta man yung condition karon?
15: Karon nasa sa hospital, nagpa-kuhan din. Wala pa may update. Mutong nagkuhan ko nga, akong nakagisugo pa-update. Kaya mo po'y kuhan sa akong na-istorya lagi kay, para ma-filean to kay ulit ito nila mapahila na masigboyan ito sa sakuan. Sa police. So, okay, pakita. Likuan yung, mga parinti.
14: Kauban na
15: sila. Wala may kuan lang kay gaabang. Dilik ito sila kuan diya. Puro na sila gaabang ba.
14: Ang katong nagulog, kauban na niya border diri gapon.
15: Para kauban na nila diya sa balay.
14: Niya, ang katong kainom niya, baka taga diri gapon.
15: Murag sagol to, naibisita, naitaga diya.
14: Kumusta na ito, Wad? Na-i-party, kaning event or kaning pagkakila?
15: Wala po kukakuan. Kaya ang ginoon sa kuan, nag-inom ra.
14: Mga kumusta turo sa itabo ni Wad?
15: mga kaldaw na. Ay, alas 9, something, anak. Basta okay, mga gabi yun.
14: Okay. So, pagkahulog sa iya, ha, gidala na yun siya diri, sa provincial diri sa NMMC?
15: Mura gidala siya. Gitabang, may nagtabang sa iyo mga kuwan.
14: Da yun,
15: okay. Ni anak man ang pulis.
14: Ang kato naghulog ito?
15: Matong, mura gidala diya sa PS3.
14: So, matumatanon itong naghulog?
15: Wala kay ko kakuan siya batan-on pa kay dili kinakunan sa ilado dira nga nagpuyo.
14: Pero kato naghulog wala ta siya nakainom gisabaan ning gid siya.
15: Wala po ko kakuan og kauban ba to nilag-inom or nasabaan lang siya. Kay ang niabot sa kuha kay basta kay mura to yang kuan nga mura gisabaan gisamukan mo tong nagkuan. Wala. Base na kung kuan pod basi kauban sila. Kay naman sila sa rooftop.
14: Lagi-lagi niya.
1: Giyarsa
15: mm-hmm. Kasi ako, kuya. Rooftop ito, oh. Giyarsa. And senior citizen, bagit. Pero ang giyuna ko nung hagbong ato ang lanisa.
14: So, ang nanay, gata mailim nun, lugar.
15: May mga kuwan, ang ayaanak daw. Then, ato da yung tiko ba? Nagkuwan siguro, na kuwan sa babae itong senior. Na ilang istorya nga, kuwan mo itong gapil na siya hulog.
1: Na.
14: Yung sarap ko siya kaling game, parang bridal style, pagpuan mo ganyan.
1: Oo. Oh.
15: Kaya na, ikong giunsa mo, nagkikugos, di sa pipi, or di...
14: Gani.
15: Oo. Kaya huwag mo po ito sa ituklo. Di mo po ito mukuhan, pero ang ingon po sa ako, kagihulog.
14: Di mo sa dito mahulog kung ituklo ni mo. Kaya na, saan pa manangihang murag, magbangil, mga dingding kibati.
15: So mo itong kuhan ko nga ba si Diyarsa, gud siguro, kay ang matod ba sa akong kuhan, kagihulog, arsa mo kung nagihulog. Nung ito kulod to, di ikod to siya ba hulog?
14: Dugo diri good.
15: Napa yung mga dugo?
14: Napa, nang kaning sa kuwan.
15: Sa windshield?
14: Nabuak.
15: Habog-habog ba yan na?
14: Lagi, distansya lagi siya. Napiangan.
15: Ako lang yung ipatanaw dito kung sa bay kuwan. Ang kuwan mo ko nila sa ako. Kaya basta, kuwan siya to what? Brad critical to. Kaya habog ayo mang good.
14: Yeah,
15: this. No. So dili mo sa diretso na hulog sa ground
14: kay. Oh, sakit
11: pa man siya, no. Oh,
1: mata ko na no sik. Meron ba kay sa tagya boarding house na ba di ang tagiya?
11: Aba pa nga ginata na magdamadrawel no kay katong bata ra man to anak ra man to ang nakasuri na to. Pero iyang mama nila kaw daw magdamadrawel.
1: Mhm. Wala gyud so.
11: Ako pud ang papa, stroke ang papa.
1: Natulog?
11: Stroke magdamadrawel stroke.
1: Ay, stroke. Ah, okay. So amo to lang anak. Oh, pero da kanang atbangay mong ibarugan magnumkiya. Nakabantay pa sila gabi.
11: Wala magdumadrawel, wala po sila kabantay kay napon sila sa sulod nga bahin. Unya muraga nakabantay sila nga medyo naay komosyon katong nakuha na.
1: Oh.
11: Wala na diri
1: ang. May galingkod daw sa mga bayo, may galingkod nga lalaki diha pung tanan raw. Kana sa mong kilid-kilid.
11: Kita ka to sir katong nahulog.
1: Sabay pero sa may istorya dungga niya. Masa ba istorya niya?
16: Naguba naman ang ato po. Gaya po muna. Baguba na naayo. Kaya ganina. Wala mo na ato. Ganina. Kaya naguba mo na.
1: Ha?
16: Natog na ganina po. Huwag mo. Hindi nga lang. Guba man.
11: Pero kayo lang ato. Kayo lang atang giulog.
16: Kayo lang kay. Border mo ito.
14: Border na sa'yo din
16: eh. Oo.
11: Kuhan na magdamadjowel. Ang yan nakita. Kanilang kuhan. Ang guba na nga ato. Bakay ba kayo sa sandali magdamadjowel?
1: Masa ba istorya? Sama ko na yung istorya. Nung ka na niya. Kaya naman siya niya.
11: Kato lang yung same regga po itong magdamadjowel nga. Kato naging gihulog, nag-inom, gisabaan.
1: Kato may tigulang ba nga gihagbong diha? Anong sumato siya? Naiyang anak diha? Kao ba niyang pamilya? O siya raw sa?
11: Ito pa rin sa taon magdamadjowel no. Kay dilip mata makaisuragin po sa kanyang tagiagin mismo sa boarding house. Kay ang bata aray nabilin magdamadjowel. O niya yung papa na po sa sulod na stroke po. O niya yung mama.
1: Na may pisunit daw.
11: Magdamadjowel.
1: Pisunit mo na? Pisunit?
11: Magdamadjowel?
1: May pisunit daw, pisunit, di ba?
11: Pisunit, pero ni sa sulod, man siya nga bahay, basin baka isabaan kay, ato ay, close up ka may magdamadjowel ha. Ang kaning rooftop, kung imong malilian diri, na si hagdan. So, diri siya mag-agi, aning balay, nga, aning kumati kaning green nga balay.
1: So, ah,
11: marga connected sila niya, na hagdan diri, pasaka. So, marga diha, nag-agi ang katungan, mga, ito baka,
1: kalihok ba yun na ng kamera na to diha, oh?
11: Kaya ito, ang to si magdumaan si Magdumaan si Magdumaan si Magdumaan si Magdumaan si Magdumaan si Magdumaan si Magdumaan si Magdumaan si Magdumaan si Magdumaan si Magdumaan si Magdumaan si Magdumaan si
13: Gikan na dira sa kaning maririsikit tapos sa pero dito pagi sa pinakataas dito gid ang naitabo ang kaning komosyon kung adi nagipanghalabay na gitong kamisa nakita to nga tigulang pud nga babae magnum Joel.
1: Aha. Ah, okay, kanang green dia mo agi.
13: Dire, connected man siya gikan dire sa
1: na kabalay.
13: Sa kabalay magnum Joel pero mura kaning pikas kaning kamulo pa bitaw gi kung kaning wapay pintal ba. Mura dire ni siya ang balay sa mga borders. Kung ato siguro
1: kay
13: kayo,
1: maragsong
13: pa extension siya nga balay
1: magdamsawel ba? Oh. So, diya mo agi, niya extension na, anang na i-green, muna ang balay sa tag-iya.
13: O, muna nga balay sa tag-iya, o niya maraga extension, dahil ang kaning walay pintal food nga balay. So, possible, dili ang agiyon sa katong balay sa mga, I mean, nag-ipoyan sa mga border. So, atong...
1: Dili po pwede musaka sa ibabaw.
13: Joel?
1: Dili pwede musaka kayo?
13: Dili ka, bang, dili ragit ang... Dire sa itong nagkitindugan, marag-marag yun itong makita yun po niya dalan. Niya marag habog-habog yun siya magdamadjoel no, kung yung mga taon. Niya napagin siya sa pinaka-tumoy, eh, na pinaka-taas yun. Ito siya gagiulog po gikan. Pero at least, ang itong nagulog po magdamadjoel, nakadetay naman sa maya police station 3 Agora. Wala na po siya ingon nga nakasibat. Niya, karoon, ginakontak man po ng pamilya itong citizen lagi kay nga pa mafailan og kaso nga gumikan po siya nga gimo nga paghulog aning usahin taon kasi ni citizen po magduma Joel.
1: Grabe sal ba kay apelo ka ng tigulang diya nga nagwa nag inom-inom
13: basin po magduma sa basin gato po nga tigulang is kanipit ang kabantay ka na nang lagsikon paghihapon ka nang pagkaimo pabitaw
1: so kanina ay by the way dunay birthday o sa occasion birthday
13: mula itong nga ginakuhan magdamadjoel no kay magabisi naga nakamention man niya na ibisita so basin na nakabisita gianian lang siya gilaagan siya magdamadjoel or kaning iyapong mga nakaamigo na pud sa dire mga nakainom niya nakasabot pa kanya nga naginom so dire sila nagkatapok sa rooftop magdamadjoel.
1: Aha. Ah, okay so ang importante diyan nga buhito siya pero medyo matupad ni kapitan ni kagawad Bustamante di kuamura grabe ang iyang nangkul ng kasamaan kay taas-taas biya na niya mo kuwang ka niya lugar gahi di ba kay dito mo siya nakapahingon sa nagparadang multicab Magnum Kia
13: dari sa windshield git Magnum Joel windshield. Gani buha kayo ning windshield o kung maraga sa may bandong sa niya Magnum Joel maraga upok na gini
1: ayan ang saubos sa kapahingon
13: ito ay close up ng may Magnum Joel para makita ni mo. So,
1: muna
13: siya, kaya, nade ang kaning windshield na buak, ang kaning napay traces sa dugo, gali, napa diri sa dalan Magnum Joel, napagidiha po yung traces sa dugo atong tigulang.
1: Aha. So, meaning, kikas babo, risangit siya sa wire, risangit siya sa multicab, ayan saan ni dapat sa diasakwan, kining dalan?
13: Kaya pa siya ni Lagapak Magnum Joel, ikan diri sa rooftop, nasangit siya ni kamatay kaning marag niya mga kabli sa kuryente.
1: Oo, kana-kana niya.
13: Para, diya pa siya nasangit Magnum Joel. Ay, ay, before siya nasangit, ay nasangit siya diha, nahulog na yun siya ni multicab. Ay, kaning na diri na sa Utah Magnum Joel.
1: Aha. Ah, okay, kaya kung wapas siya mo sangit, at ang impact niya, dili kay grabe, kaya nisangit pa man, pero hagbong gapon, bugat gapon kayo, dito pa sa gapon, paingon sa simento. Magnum Kia.
13: Oo, oh, agbong gapon Magnum Joel. Pero daw ang impact, medyo na-lesser na siya Magnum Joel. Wala yun sa ingon nga na intimano yun sa pagkahulog.
1: Uh-huh.
13: Pero kay nasangit man sa pero mo, gapon nagkadugo, nagigihapon siya Magnum Joel.
1: Mm-hmm. Okay, so at least sa amalapit na Santo Niño, Lapasan?
13: Santo Niño, kanibitong kapatay ka, nanggikanda to sa evacuation center sa basketballan Magnum Joel. Pag tulad mo ito, unahan ng gamay, kanigamay nga dala. Dili na dahil yun kay ang pagawas na yun, ani, kaning shortcut, padulong po sa San Juan Uno na Magnum Joel.
1: Ah, okay. Muna lugar niya nga gihagbong. O talagsa na lang ihagbong ka. O ang permanente ka lang nahagbong ka. Pero og ihagbong kag toyo, alahin na lang siya Magnum Kia.
13: Okay, sa iyan pa rin Magnum Joel. Basin daw gikugos, ayan na yun gihulog ang katong tigulang Magnum Joel.
1: Basin gamay nga babae na, kinis lula, gamay. Muna nga paghagbong, dali na kayo sa ilabay na sa gawas.
13: Magnum Joel, kay gikan na direpon sa ito ang location. Ito po nakaroon sa maya police station 3 Agora. Kay naman ito po nakaditay ng katong maong lalaki.
1: Oh.
13: Ano po nga sa taon? Kung nga nahimo ang po niya nga ilabay, imi na iulog ang katong ating ulang.
1: Oo. Oh. Grabe sa... Anyway, sige. So, naghalaman ng mga tao niya, no? Ang mga trasika driver. Oh, so, punta na ng mga trasika driver. Nakabantay ba sila gabi?
13: Sir, kabantay mo ito na hulog kagabi. Pagkabuntag na.
17: Ha? Pagkabuntag na ayan ko na kayo pa
13: doon. Kailan mo itong nahulog?
16: Ngunyun sila dia istorya nila kuan gani. Taga sa Nandos daw karon to.
17: Angka tong nagulog.
16: Wa sa ko kabalog eh. Wa ko ka banday.
17: Taga sa Nandos ni bisita ra lugar sa day.
16: Sa baga dia.
17: Ah, dere kay inyo sila tigil sa. Pero kasi nadunggan nga istorya sir.
16: O ka nang babayo ka nang nakakula mo yung napasinat.
17: Ay sa atong arulod magnamachawel ka ni Kimodo ni nakabalugid sa tong hindi ulan gamay.
1: Sige, karon be. Tanawang ta kay nag-istorya na naitabo. Kay nga nung gihagbong. So na yung gana may gala, doon ay nakakita diyan niya. Taka diyan siguro gihapon kay nga nung ni Abutman. Diyan sa nasabi kayo.

0: ma'am. Sa man na birthday niya?
1: Wala man. Nag-inom na daw.
0: Kasi gibisitahan nila dira, ma'am.
1: Nay, asawa tong nagulog mo eh. Kuan? Mo yung nay mama di agaabang.
2: Asawa tong nagulog.
0: So, dire gito sila personally ka ila?
1: Kailam mo to sila.
0: Nay, sila nag-inom silang doa?
1: Dan sila ginom.
0: Oh, may minsan sa kagrupo, sa kagrupo nag-uyag-usa sila grupo nga naginom.
2: Nagkalalim sa girl sila lugar. Pero usa ra sila grupo pag-inom.
1: Isa ra.
0: Dayon. Unsa may kita niyo? Kita gid mo pagkahulog sa tigulang, ma'am?
1: Wala ko kita. Wala ko kita. Katong nakakita kayong bata mo. Dito sa akong sa ira. Naglakaw man nang nakakita gid nga nahulog.
0: Pero pagkakita ninyo nga nahulog na siya, ikaw mo nga na siya dala, nahulog na siya gikan sa third floor.
1: Pagawas na ko din na kay na naman siya naglingkod naman si ila na magipalingkod.
0: Sir, mga sama din yung, niya nga nakita ninyo, ma'am.
1: Po, di ko kadulog, dagang bitaw. Ito ko mo to? Ito.
0: Sige, ano to ma'am?
1: Lorena.
0: So, mga po to si Ma'am Lorena magdumadrawel, no? Sa...
3: Ay, puro to mga bisita niya, di ay.
0: Mga bisita dito sa magdumadrawel. Kaya ang katodong naghulog, suspect, iya nga, marag ugangan, magmuhog-ugangan magnam-Joel.
3: Ay, ugangan niya?
0: O mo'y nag-abang dire.
3: Oh.
0: O mo'y nag-abang dire. O niya, kato din sila, sa kagrupuhan to sila nga nag-inom.
3: Oh.
0: So, possible na nga hubog na baka magnam-Joel, nagkalali. So, nirisulta na gising taon sa kanduna na yung mga gitang-ulog, na tigulang yung taon nga. Nagkaangkon po sa nagkariya po yung mga samad siya nga lawas magnam-Joel.
3: So, bali may tag-ugangan, ang asawa at yung lalaki nga mo'y naghulog, moy anak atong yang gihulog.
0: Dire lang nag-abang ang katong ugangan. Dahil lang dai sila.
3: Ah, ugangan. So di ala sila nag-abang.
0: Oh.
3: So ugangan lo kanya. So kakuyab sa kay nga kuan ba umagad. Pero katong yang umagad hubog na sabdo. Motong medyo kalibog na po yang ulo, motong gihagbong na yang ugangan.
0: Dire magdamdamel. Ani o ang katong naghulog. Ang iyang ugangan, diri nag-abang. Bari, lahi po itong sinisizen niya iyang gihulog.
3: Iyang ugangan, diya nag-abang.
0: Muto iyang ugangan na nag-abang. Muto
3: nakabot siya. So meaning, katong iyang gihagbong, wala sila relasyon at do.
0: Pareha lang sila bisita magdum-Joel. Oh. Bisita ra sila doa.
3: Oh, so ni anak po ito niya, sila mga bisita. Usa man na bisita ra niya, usa ra sila ka grupo.
0: Usa ra sila, nag-usa ra sila og lugar, nag-usa ra sila og ino magdum-Joel. So, po pa na ito ang pag-asutao, no? Kung makaabot na dito sa may police station 3 Agora, pangunan na gina itong personal, ang katong nag-ulog po nga lalaki magnum Joel.
3: Mm. Ah, okay, so ito importante na dakpara po ito siya. Ato rin, may buwan kung sabay rason nga nung hagbong niya, ang bisita nga pong sama niya diya sa Santo Niño Lapasan, magnum kaya.
0: So, ikan din magnum Joel na ito na pata sa may police station 3 Agora, ito nga sa taon po, kung ano ito po yung version at ang lalaki nga nagahulog magnum Joel, o kung anong ihapon nga na imo, ang kaninga pagahulog in tawon sa usa ka senior citizen. So gikan diri sa lokasyon sa may sa tinig barangay Lapasan ng atong syudad, gawban sa Magnum Hunter 20 Angie Asado. Kini sa Magnum Hunter 23 Cabinet Osa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Magnum in action.
3: All right, salamat din abante Miguel po sa kaban. Miguel, pinagin ni Magnum, Kia Villanosa.
4: Magnum in action.
3: Nini Miguel ang usaka lula nga gihagbong Miguel sa rooftop. So, gihagbong Miguel, nag-uban mo ko din niya, video na nga hubog na ang babae may gala nga senior citizen gihagbong may gala sa Caubanes kainom sa boarding house may gala diya sa Santo Niño Lapasan ng atong dakbayan.
4: Magnum in action.
3: Anyway, so para kumanda rin sa atong tulong may gala tong oras alas 12, 3 na.
5: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.

0: age, so Life Extension is the only one I trust. And
1: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
0: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
4: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa likes sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass on kini igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
11: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Ako di ay si Regita Yuna. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
11: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855.
14: treatment.
11: Karong adlaw, ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon or rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon or rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka posta ning Department of Health o DOH, ang colon cancer pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
14: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
15: Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
11: Dinhi nata sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent og labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan jud sa United States, the Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gamas sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
18: Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
20: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Sakyanan ba nimo kinahanglan og parts? Sano dayon? Nasos menya Sirio ang Sano Auto Supply and Motor Parts para sa replacement, repair og maintenance needs. Sano Auto Supply and Motor Parts ang partner nimo. Matag biyahe.
23: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, Magarest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Karest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
24: Karest, alagang panatag with Karest Adult Diapers.
25: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
26: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
25: Mas klaro na ba bisan gabii?
26: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
27: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
28: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
4: Alas sa 12.18, ay gala, kumusta may ngunto na karoon ng luhan sa itong Magnum Noontime News. Oras maglublokal, Mayor Clarex Hoy, salamat sa malampuson o malinawan ng pagsalog sa kapistahan sa Dakbayan sa Magnum National Climate Change. Iyong inugdan sa pagbaha sa ubang bahin sa nasud sa itong Magnum International Rescuers. May gamit na eksplosibo. Kinaroon makuha ang mga nalukong sa tunnel human sa flash flood sa Nepal sa itong Magnum Business Precious sa mga panalitun sa Pilipinas. Posibleng musaka tungod sa paghuyang sa peso batok sa dolyar. Sa ato Magnum Entertainment, si Marie Chan, may pahabit sa istorya, luyo sa iyang sikat ng mga Christmas songs. Sa ato Magnum Sports, football star Lionel Messi, ang gingong nag-inunso na ang higpit ng pagretiro sa international football.
28: Magnum Noontime News.
4: Mga eksol, kumusta? May ngunto ka ng adlaw na karong ang Martes, September 1, 2025. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
29: Magnum Aileen Akrim.
4: O karong sanitalis at Magnum Lokal. Nagpasalamat karong City Mayor Orlando Clarex Hoy. Nga natapos o malinaon, malampuson ang kasulukan sa kapistahan sa Dakbayan. Matupan ni Hoy nga kini dili may tabo kon wala ang suporta sa regalang ahensya sa gobyerno o mga departamento sa City Hall.
0: Dili tiaw ang akong gibati nga kalipay o pagpasalamat nga nagmalampuso ng usa ka bulan nga kasaulugan sa atong kapistahan nga gipahinungod sa atong mahal nga patron, Senior San Agustin. Dili kini magmalampuson kun wala kamo akong mga kauban ug mismo ang pagsuportar ug pagtabang sa tanang katauhan sa dakbayan. Salamat ko sa buhatan sa atong armadong kusog sa Fort ID uban usab sa Task Force Oro, sa buhatan Regional Director sa PNP uban usab sa atong City Police Director Colonel Pahi. Daghan kaayong salamat nga nagmalampuson, malinaon, masadya, malipayon nga nagsaulog sa kapistahan. Sa akong mga kauban nga department managers, sa buhatan sa DepEd, sa mga barangay kapitan, sa sangguniang kabataan, sa akong mga kauban, sa kadagkuan, gikan sa Vice Mayor o sa mga membro sa majority sa City Council, salamat kayo kaninyo.
4: Ang payag ni City Mayor Orlando Clarex Oy.
1: Dugang magnum lokalgi siguro ni City RMD and Head Nick Habagat nga dunay nakaandam nga medical alang sa free rides nga gitanyag ni Mayor Orlando Clarex Oy. So good unyang gabi eh. Ilabi na panahon sa mga PWD o senior citizen. Mato ni Habagat gituluhang tutsopat kong mga ambulance ang makastandby aron makarespondi gilayon kung dunay panginahanglan. Gidugang pa ni Habagat nga naapoy kung ana sa City Health Office o JR Borja General Hospital nga andam usab sa pagsiguro sa kaluwasan sa mulambigit sa nisgutang free rides.
2: Mayunay una na itong ginapaymangno dyan no, sa mga intumdan nga kung ito na mga ingana ng mga problema.
4: Uh-uh.
2: Di na dyan sila mo avail.
4: May
2: nang malikayan na dangdaan before sila ato maminusan ng atong bantayon nung danto.
4: Mm-hmm.
2: But ako pasalamat po ko sa City Health Office at sa GRB kay napod sila danto no attend by ang management sa Mary Rose. Gabi po sila kakuhan po sa ilang mga rides no. Every now and then regularly lagi na check safety purposes na no, napod sila ilang own protocol. Well, kita na dyan handling sa management sa crowd outside and in case na mga towered incidents during the rides. Tulo, antot sa upat ka ambulance ang nag-standby.
1: Ang pamahayag ni CDRRMD Head Nick Habagat.
4: Alas na 12:29 sa Declaro Karoni, Kokpo, Spokesperson Major Emilita Simon, na wala'y hold-up nga nagtabo sa insidente kagabi. Tali sa Osaka Police, diya sa Selena Bridge sa Nationad. Kinumana doon gabi ang Osaka Police, Corporal Ilaom sa Tulay. Mato ba ni Major Simon nga wala na kay reforme ang maong police tungod kay kining Osaka Operativa. Inugang pa ni Simon nga giduulan sa maong police sa mga batanon aron si Tiaon na tungod kay doon na kining kituang inigiban nga gidala.
3: Actually, wala ko'y data or info anong report sa tulis, but based sa report nga gihatag sa police station 4 nga to sa atong office or sa headquarters nga, kini nga maong police, wala man siya naka-uniform kay operatiba man siya. Pero iyan yung gi-approach ng mga batanon kay lagi allegedly na ay mga hinagiban or na ay visible ang maong weapon. But upon approaching, wala niya na-anticipate nga siya ang outnumbered siya or na siya ang murag natulod ba siya or gitulod siya pang pag-approach mo, nahulog siya. Mauman sa report kin nila, nahulog sa work, kaya di haman sa Maisalina Bridge.
4: Ang payag ni Police Major Emilita Simon, tigbaba ba sa Kokpo?
1: Samtanggi pamugos sa inahan sa suspect sa nga midunggab sa Osaka Police Corporal nga magpasaka gyud sila og kaso batok sa mga police nga giyong misulot sa panimalay ug pinagkupa sa iyang anak. Matod ni Miss Sherry nga muadto siya sa ombudsman aron pangayuan ang pangayon ang alan sa nahisgutang mga pulis nga nambigit sa mga insidente. Gidugang paniini nga sa atol sa insidente kagahapon, nakiglayog pa siya sa Osaka Police nga giakusahan ining nakainom.
5: Naman kong gitutukan sa iyong armas. Pag diyo niya, iya mo kong gibuyan, di paniguruan niya kung ilog iyong armas. Gabi na mong layog.
6: Kaya ni mo to, pulis man to, praktisado man to.
5: Praktisado, sir, pero kay hubog man siya, sir. Huwag siya na ganan sa kuha.
6: So,
5: ikot ko hubog. Oo, ang pistola mo akong gawiran.
6: Dayon, layog mo.
5: Layog be.
6: Pag umag layog, pila ka minuto nakuha ni mo ang pistola niya?
5: Tao-tao, Jeter.
6: May kayway mo butong gani?
5: May gani. Daod, sulurin akong anak na duha. Uban din ang mga kauban.
6: Oh.
5: Nakatabangan itong polisa.
7: Karon mag-istorya sa istorya. At ako marli ka. Kaya ako, picturean akong anak unsa ka daghan ng bunog. Pagkauman, mo ato ko sa ombudsman, nga palo-apo nila mga ngalan sa mga polis. Kaya di man mo tugan sila. Kan pa ko nila nga ila kong balikan. Unya, manumbung ko na ko. Manumbung, mangyug ko. Di mo ko madlog mamatay, sir. Basta kayo maglaban ko sa akong kabaruganan.
1: Ang pabahayag sa inahang si Sherry, ang inahan sa mga suspisyadong midunggaw sa usa ka pulis.
4: Buhay ang pulis.
1: Buhay.
4: So, ulaw kayo sa pulis nga nailugan o pusil ang pulis sa tigulang. Oh, pero nailog din, nailog. Yan ang kitsa, di ba? Ah, wala ba ilog? Oh, nga nailugan ang pusil, di ba? Ya pag pagkailog ng pusil, iyan ang kitsa sa bintana.
1: Anak, mo po na yung version niya, Magnum Joel. Pero wala pa mo po na ito makuha ang version po sa pulis. Ugun sa gyod ang nahitabo po.
4: Mm-hmm. So nga nun, hindi naman itugan sa pulis ng ngalan.
1: Oo, wala takabalo, Magnum Joel.
4: Dapat na kung legitimate operation siya, lagin lang ngalan. Bisang pa o dili legitimate, pero dapat ihatag ilang ngalan para rin sila madudahan nga binuang ilang ang nahitabo. Mawagin na siya, no? Official gina siya, otoridad man sila. Diba? So, nahitabo. Risod man kayo nga og civilian, pirmi ang ngalan makuha, pero pulis, itago ang ngalan. So dapat ana, ganama itabo, nadunggaban man, doon ay nag-responde, so meaning, doon ay police report. So sa police report, isayit mo rito, muna mga pulis nga nag-operate, nag-follow-up, o nag-responde sa nasangpit nga itabo. Na kung imong itago siya, pag magkakaso na, magkatawan dyan si mo nga, o inyong itago, meaning, daotan yung tuyo. Kaya nga nung itago man ang ngalan, ipakita kay official man ka na siya nga operasyon. Wala man kay ilang i-follow up niya. So, normal man na, di ba, maglumailin nga tanan, open siya. Kaya pagkabotan ang kasukaso niya, wala isaktong polisipol niya ilang itago. So, dili may paminahon nga mga pulis sila, pero katago sila silang tinuloy ngalan. Subot pasabot, dili o dunay illegal nga ilang gihimo. Mamo na may tabo niya o pagduna sa ban. O ganun sa lakaw sa panahon.
28: Magnum Weather Alert.
4: Pinata may kalakaroon si Catherine Asunto. Ang pag-asa weather forecaster, Ma'am Catherine Asunto. Mayayong udto ni mo, ma'am.
8: Yes, mayayong udto, sir. Mayayong udto sa mga suking tigpaminaw. Ang ating monitor na weather system si Tropical Depression Pilandok. Nag-intensify into a tropical storm. Then, ihang latest location as 1,060 kilometers east sectioning northern Luzon. Yang maximum sustained wind 65 kilometers per hour near the center, gustiness up to 80 kilometers per hour, almost stationary or halos wala siya galiho. So far, noon, there is a Mindanao delta affected ni CS Pilandok. Kita makasinat, isa panalagsang pagdagom na ito na sa mga panganurong nga kalangitan, may chance sa patak-patak or mga isolated galing showers of thunderstorms, labi na kung hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Hinayag din sa kasarangan nga hangin, magagikan sa habagatan, ato na sa habagatan kasadpang direksyon. Ang kadagatan, hapsayang ato na sa kasarangan ang pagbalik. Temperature range na to 27 to 36 degrees Celsius. Philippine Standard Time, 12:28 sa ugto. Inisikasa rin asunto sa DOST Pag-asang Lugan, maayang.
28: Magnum Weather Alert!
4: Alas na 12:29 na.
9: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
10: Pre, na ako'y project crew, nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
11: Wise jud ka, Marie.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
12: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
13: DTX 500 mao itubag sa diabetes kun diin na kini makapabus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagendeoro ug Misamis Oriental. Paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o kapag pang makapalapian. Inom na og Mighty C.
16: Mari, ngano na ginuktok man ka?
17: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
16: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
17: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
16: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
14: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
18: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
19: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
30: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw ya bii maigmata sa buntan.
18: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
21: Magnum Noontime News.
4: Alas sa 12:32 para sa mga balita karon sa Magnum National. Ibutang karon sa Climate Change Commission ko na CCC. Nga usab sa mga inungdan sa lapad nga pagbaha sa pila ka bahin sa nasod ang problema sa climate change. Mato pa ni CCC Commissioner Albert de la Cruz Senior nga tungod sa pagguba sa katawan sa natural nga balanse sa ecosystem rason sa paspas nga kabaguan sa panahon. Doon tinigyagad sa komisyon ang lokal kagamanan sa pagduso sa local climate change action o adaptation plan.
31: Ang dahilan po sa pagbabago ng klima ay dahil yan ang isa sa mga karakter ng isang buhay na planeta. We have a planet Earth which is a living planet at siya po talaga ay nagbabago. Kaya lang, ang ito po'y normal. Ang hindi normal ay yung bilis ng pagbabago. Mas mabilis ang pagbabago at ang kanyang pagbabago ay hindi makagapay ang tao. Kaya hindi makapag-adapt. Hindi makapag-adapt sa kanyang tinatawag nating social infrastructure and behavioral changes. Kaya hindi makagapay sa pagbabago. Bumilis po ang pagbabago dahil sa tinatawag na gawa ng tao, anthropogenic nature ang tawag. At dahil diyan, ang kanyang pagbabago ay hindi na natural. Dahil hindi natural, kailangan ng tinatawag nating extreme, urgent adaptation measure. Ang tao po, ang ginawa, we call it the insanity of man, boy, we're distracting the what we call balanced natural ecosystem.
4: Ang payag ni Climate Change Commission, Commissioner Albert de la Cruz, Senior.
29: Giagat sa Office of Civil Defense kon OCD ang publiko nga limitahan ang mga kalihukan gawas. Sa gawas, suman maobserbahi ang haze sa ubang bahin sa rason. Mato ni OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV Deputy Administrator for Operations nga ang namatikdang haze nagikan sa aso sa Indonesia nga mayabot sa Pilipinas. Tungod din nga bisan usab ang katawhan nga magsulob sa face mask aron proteksyonan ang kaugalingon.
0: Meron tayong advisory ngayon because of the haze affecting several areas in the Philippines. So, naglabas po ang ating DNREMB na meron po itong observed haze that is associated doon sa smoke and transboundary haze galing sa Indonesia na umabot dito sa Pilipinas. No? So, ang advisory natin ngayon is of course, minimize prolonged outdoor activities. Kaya po, meron po nagsuspend din ng face-to-face classes ngayon dito sa NCR. And of course, yung may mga sensitive sa air, no? Including children, older persons, and individuals na may sakit sa baga, no? Are advised to limit the outdoor exposure at magsuot po tayo ng N95 mask or yung equivalent niya and stay updated, no?
29: Ang pamayag ni OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
4: Alas 12:35 samtang iklaro karon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Curiro ang bikatag sa online nga nagsulob sa airspace ang hostile witness nga si Limel Oratunyo. Diyang mitistigo kini sa milabahing simana. Matubal si Curiro nga kini kamaturan og GI OEI generated ang bikatag nga mga hulagway.
2: I would like to issue a directive cum ruling with respect to what came out in the recent days and or last week. After Mr. Ortonio testified before this court, an image of him allegedly wearing an earpiece was widely circulated on the internet. We take this opportunity after verification that it was an AI-generated image and simply false. The chair wishes to remind and take this opportunity the parties that every witness must testify, nevertheless, solely from his or her own knowledge, free from coaching or influence from counsel or any other person. Again, to reiterate, hindi totoo yung lumalabas na mga litrato na di umano merong earpiece si Mr. Ortonio, yung po ay AI. What he had was a front fold helix, an ear piercing in the front fold helix of his ear, not an earpiece.
4: Ang payag ng Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cordero.
29: Gibuti ang Attorney Sir Roy III, defense lawyer sa Corona Impeachment, ka problema sa depensa og dili sa prosecution ang pagpresentar kang kani Vice President SPG Chief Colonel Raymond La Chica sa impeachment trial but tungod kay klarong napaingon ini ang confidential funds sa OVP. Matod ni Roy nga gawas sa argumento sa pagpresentar kang La Chica ang iyang katagad-usab sa pagdagan ang liquidation report nga gipakita sa korte kung asa managsama ang kandidat sa confidential funds ang nabutang og katinawan kung asa kini nagamit. Ginungag pa ni Roy nga dili sa pwedeng inon ni Vice President Sara Duterte nga wala kini kasayuran kung asa nagamit ang confidential fund sa iyang buhatan.
3: Kung ako yung prosecution, hindi importante sa akin na ipresenta sila, Chika. Problema ng depensa yan. Kasi na-establish na natin at natanggap nila, Chika. Pero ang isa pang kapansin-pansin na parang hindi masyadong nababanggit, yung sa COA na yan, ang mabigat na usapan dyan yung liquidation report, di ba? Kasi yun ang patunay, patibay at pag-explica kung saan napunta yung pera. Ano ba ang mahalaga doon sa mga liquidation report? Lahat ng liquidation kada quarter, pare-pareho, 125 million, di ba? Yung sa unang quarter, 10 araw lang ginasta. Tapos yung sa next quarter, 57 days yata or something, 125 million, pareho na naman.
29: Ang pamayag na attorney Jose Roy III, defense lawyer sa Corona Impeachment.
4: Alas 12:38 na, karoon sa itong Magnum Health Alert. Ipapag nawag karoon sa mga eksperto mag-irikanan kadili paliwalaon ang varicocele sa mga batang lalaki. Ang varicocele ang pagubag sa ugat o abnormal na pagdako sa mga ugat sulod sa extractum. Ang support sa panit din nahimutang ang testicles. Matuway Dr. Katrina Flora Cruz na kanay, usaka biletresyan nga walay sintomas ang varicocele o na-discovery lamang kini atol sa routine physical examination.
5: Ang
1: varicocele ay ang abnormal na paglaki or pamamaga ng ugat sa loob ng scrotum, ang supot ng balat na kinalalagyan ng mga testicles. Kapag hindi maayos ang pagdaloy ng dugo pabalik sa puso, naiipon ang dugo sa mga ugat at lumalaki ang mga ito. Walang sintomas at nadidiskubre lamang ito during a routine physical examination. Kapag may sintomas, maaaring makaramdam ng mabigat na pakiramdam sa scrotum, dal o parang humihilang sakit, o kaya ay may discomfort pagkatapos mag-exercise, matagal na pagtayo o kapag mainit ang panahon. Ang varicocele mismo ay karaniwang hindi life-threatening, pero hindi rin dapat itong baliwalain dahil maaari nitong maapektuhan ang testicular growth at ang fertility ng bata.
4: Ang payaga ni Pediatrician Dr. Katrina Flora Cruz at Dakanay. Organos tumagno multinational sa Nepal, migamit na sa eksplosibo ang rescuers sa parang paningkamot ng mabot ang ilawom sa 3E site. Ang tunnel nga natabunan ng mga sa debris human sa flash floods kini aron na makuha ang gibarabarang 300 ka mga taong nalukong sa mga tunnel. Mato pa ni Nepal sa Prime Minister Palindra sa nga 279 ka mga tao ang naluwas gikan sa mga site. Sa pagkaroon, mitabang na sa pag-rescue ang international team nga gilangkuban sa Chinese oga Nepalese military personnel. Samtang milambigit ang sahab ang mga eksperto gikan sa India, Korea, Australia. Isa na rin nga sa pagkaroon, bisaka pa sa dulag 4,000 ang pabiling missing dulag 600 sini mga langyaw.
29: Sa Kyrgyzstan, nagsugod na sa Bishkek, kay Kyrgyzstan ang panagtigong sa mga lider sa Shanghai Cooperation Organization kung SCO Summit. Din usa sa unang high-level meeting tali ni President Vladimir Putin o China's President Xi Jinping. Matod ni President Xi nga kung mas nakalig-on ang relasyon sa Russia o China bisan sa walay pangasiguruhan sa international order. Ginugang usab ni Putin nga padayon usab ang nga naglambo ang kooperasyon sa duha ka rason sa nagkanlaing natad. Nakigtagbo usab si Putin kang Indian Prime Minister Narendra Modi din gisgutan ang nagparehong pagbangi sa Ukraine. Mato ni Modi nga suportado sa India ang mga lakang aron tapuson ang gubat ug mahunong na ang nagpadayong engkwentro.
4: Alas 12:41 karon sa itong Magnum Business. Ibutang karon ni George sa Barcelona, chairman sa Emeritus sa Philippine Chamber of Commerce and Industry nga posibleng usaka ang presyo sa mga paliton tungod sa pagkunod sa kantidad sa peso batok sa dolyar. Mato man ni Barcelona nga posibleng usaka ang presyo sa mga produkto tungod sa pagmahal sa raw materials nga gigamit sa mga negosyante o gapagtaas sa presyo sa kuryente. Inugang pa ni Barcelona nga usa sa mga hinungdan ini ang kakulangon sa mga investors o mamunan sa Pilipinas.
5: Ang concern natin is this can be again pushing our inflation higher kasi karamihan ng mga energy natin, karamihan ng mga kain natin sa imported. Kung meron tayong mga tourist na pupunta dito, ang average ng gastos nila bawat isang turista, it's about $1,000. Kung biro mo ibang bansa, ang daming-daming turista eh. Kung makakuha tayo ng additional na isang million na turista, $1 billion na yon.
4: Ang payag ni George Barcelona, na chairman sa Emeritus sa Philippine Chamber and Industry. Samtang sa foreign exchange rate, ang usaka US dollar, mahal na kayo.
29: Oh.
4: 62 pesos 20 centavos inuko. Sa atong Canadian dollar 44 pesos 90 centavos Hong Kong dollar 7 pesos 83 centavos Australian dollar 44 pesos og 57 centavos ang Taiwan dollar 1 peso og 26 centavos Kuranwon 4 centavos ang euro 72 pesos og 31 centavos.
29: Samtang tungod sa nagpadayong gubat dito sa tunga-tungang silakan, ang kasatangang presyo karon sa Dubai crude oil ay nasa $76.65 per barrel, kilimisakog 0.46% kung itandi sa daanang presyong nasa $76.28 per barrel. O karon sa itong Magnum Entertainment. Ipaambit sa singer nga si Jose Marichan ang Santa Claus ng Pilipinas ang istorya luyo sa iyong mga popular nga mga Christmas songs. Matod ni Chan nga wala siya nagsugod sa mga Christmas songs o kasagaran mga love songs ang iyang mga ginakanta. Ginugang paniini nga gitanyagan siya sa Saga Record Company nga mohimo Christmas songs tungod sa sikat niya nga mga awit.
6: But I came back in 86. Then we had that, you know, beautiful girl.
29: Yes.
6: Please be careful with my heart. And so the recording company said, Joe, you know, your songs are very popular. Do you have a Christmas song? So I said, I know. Can you make a Christmas song? So overnight, prayed to the Holy Spirit. I said, please bless me and inspire me to write a Christmas song. Because music is my love. So I will not be happy unless I write songs and sing them to people.
29: Ang pamayag sa singer nga gitawag usab nga Santa Claus.
4: Santa.
29: Nga si Marichan.
4: Oh, iya di ko na ba?
29: Oh.
4: Bata pa yung tigtanaw, no? Paminaon. Tanaw ni mo siya, gabako na siya.
29: Ay, di ba? Di ba?
4: Oh, pero tanaw mo, ipakanta ni mo siya.
29: Oo, oh, di wala, wala mausap siya.
4: Wala yun, wala mapuslan pag ipag-ayo. Oh, mapuslan pag yun.
29: 81 yung edad mo ng Joel.
4: Pila?
29: 81.
4: 81 na rin na?
29: Oh, pero pakantahon ni mo siya, mukanta, manjapon siya. Huy. Mayo pag-yapon niya yung tingo.
4: Grabe, no?
29: 81 yung edad.
4: 81 years old siya.
29: Oo. Oh, oh. Oh.
4: Ipaminahan mo yung tingog niya. Although, matanong pa magsyan eh.
29: Oh, pero karon magram Joel, upakantahon ng Japon siya sa kanang usually, kanang sa mga event, bitaw, parang opening kay pagkabot yun sa mga, inaro mga bulan, pagsugod sa bare months, parang naghana dyan mo, dito manggawas siya magram Joel, mayo pag Japon siya paminahon mo kanta magram Joel. Bisag 81 na iyang
4: itan. Mula ang awit ko no, mo'y kalipay na kinabuhi niya.
29: Oo.
4: Oh. Oo. Oh. Nagay mga tao na maglumailin nga, o wala na, murag patay sila.
29: Oo.
4: Diba? Muros politiko ba? Ang politiko, balag, grabe na kayong sakit. Basta na yung politika, murag mabuhi sila.
29: Oo.
4: Pero wala yung politika, luya, pero malugar. Kung wala yung politika, isang masakiton.
29: Mabuhi lang dugo.
4: Di ka sila mag-ilagay pakita nga o sila yung sakit.
29: Oo.
4: Kaya mo may kalipay nila. Sinanagya po lang si Jose Marichan. Grabe, no? O, ganos na Magnum Sports. Ikaw pa ba ni football star o team captain sa Argentina? Nga si Lionel Messi, sayang nga pagtiro sa retiro sa international football. Pinagay sa Instagram post sa gingon sa 8 time Ballon d'Or winner. Nga si Ka sakit kaniya. Amaw ni na para sa abda niya maliabot agin ang panahon. Abang gingon nini nga gihatag niya ang tanan. Di lamang sa katapusan ng mga katuwigan o mapasigarbon siya sa tanang kalampusan. Irugang pa sa 39 anyos nga football star. Nga mabiyan na sa mga dunay malinaw nga o gaduna yung malinang una-una o karbo nga giubanan sayang nga timid sa mga higayon kanya ito kabahin lamang sa iyang damgo. Isa na nga si Messi ang team captain sa Argentina diyang naangkon ang kabinato niya itong 2022 o nakaabot pa sa final sa 2026. Sikat ka ingin siya.
29: Oo.
4: Diba? So, sabay ka ba na sikat nga?
29: Si... Ronaldo? Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
4: Oo. Oh, kaya si Messi.
29: Silang duha ang... Marag,
4: grabe gini kailado, sikat kini sa football.
29: Oo.
4: Oh, kini siya.
29: Oo.
4: Mga eksyon nyo nabate itong complete retail sa ato Magnum, Noon Time and News sa Lagarodlao na karong ang Martes, September 1, 2025, sa karong sa itong headline review. Sa ato Magnum Lokal, Mirkan Eksyon, nagpasalamat sa malampuson o malinaon kapag salog sa kapistahan sa Nakbayan sa Magnum National Climate Change, gayong inundan sa magbasa sa ubang bayan sa nasud. Sa ato Magnum International Rescuers, may gamit na og eksplosibo aron makuha ang mga nalukong sa tunnel o sa flash flood sa Nepal. Sa atong Magnum Business Presyo sa mga palalito sa Pilipinas, posibleng musaka tungkol sa maghuyang sa peso batok sa dolyar. Sa atong Magnum Entertainment, Jose Marichan may pambit sa istorya luyo sa iyang sikat ng mga Christmas songs. Sa sports, football star Lionel Messi inunso sa iyang hingpit ng pagretiro sa international football. Mga eksyon, timan lang sa kagawasong katiling ba ang katawan ng labing kamhanan? Managlayang mga atong barugano kum sa katawan ng matuman. Hagdurug mga kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
29: Ug Magnum Aileen Akurin.
4: Aba sa mga newsletters, Ching Itirina, Nader Elgado Christy, itinin lamang sa balitaog serbisyo,
29: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Itinin lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
4: Oras, alas 12:47.
8: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert. DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract na bugana sa guarantee na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
10: Diyan na mag-asok.
11: Ang imong sugar sa una, pila man?
10: 300.
11: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
10: Magduha pa kasi man.
11: Yung sa man yung pag-inom?
10: Muntag o happy eh.
11: Kailan naman sugar ni mo ron?
10: 126 na lang.
9: DTX 500.
12: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
20: Mga ka-DTX! And of course, mga ka-D3 Bio! Usa ka mahimsugon og mabungahon nga adlaw. Sa gyapon ninyo magkauman ay dogan sa lima analo sa inyong kinaham og mga paborito nga sibya. Notice ninyo kanunay mga nanay, mga tatay, basta naatay hypertension, kaning tulo lang, kaning ito nga HMB. HMB, H stand for hina, na ay biglang hina. Kalit nga paghinay sa bisan asa nga parte sa lawas, especially ang tiil og ang kabut. Murong mag hinay na ning akong may kusog, bantayan na. Biglang hina. Ang tiil, murag naluya, murag bugat na, murag way kusog. Bantayan na niha sa mga may hypertension. Ikadua is kanang M, manhid, way kusog, unya gapaminhod. Mani kong bukton nga, may kusog, unya gapaminhod. Mani. I-notice ninyo na, basin ka na mga initial signs for having a stroke. Ikatulo is kanang B, bulul. Manotice na mo nga, murag lahi naman ning akong inistoryahan. Murag dili naman isa normal, murag masalapit nang ako ang pag-istorya. Mura man o ganang maglisod na kuglitok pronounce, bulol. Biglang hina, manhid o bulol, inotis na. Kay basin padulong na siya sa pagka-stroke. Binagyod kay init kaayo ang panahon.
9: TTX 500!
22: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
23: Ricardo Alvidera.
22: Ilang taon na po kayo?
23: 75.
22: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
23: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko ng allergy sa tibala. Ito, 7 years na ito nga nagkato ko dito sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito, sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14. Tapos ito, gintagaan ko kasi yung bulong 15 days ito.
22: Oo.
23: Ay, nakumpay ko man, tapos ang pagkaon na ba nga, imo ginbutang ito, hindi ba na iwasan ko na. Wala ganit mga 1 year, guru. Na so doon babakod na ako na. So, ay na ko yun na kurba ibra. Kasi doon doon pwede ako na kurbaan.
22: So, ano malasabi mo sa pag-inom na DTX, D3 Biomite
23: C? Sige, ginero. Diya, kada weekly, yan kabakalwi ko diya. Kaya nang 10 nga D3 Bio, 10 nga Mite C, 10 nga DTX, one week na yan.
22: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
23: Though, 5 ba?
22: Okay,
23: 5.5.
9: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
20: Grabe, kulang sa tubig, unhealthy lifestyle, kulang sa tulog, pulaw, bisyo. Pag naani na to, may edad na ta, stress ta, kulang ta sa nutrisyon, pwede kini nga mabot sa kinabuhi na to. Iting paita ma stroke. Ay kalimutan DTX 500 og Mighty C, usa sa mga sulbad nga ato ang mapugngan ang dalian nga pagka stroke. Mapugngan na to nga dali tang magka-problema sa tong hypertension. DTX 500 og Mighty C.
24: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Sa Wednesday, wala tay konsulta kaya ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday wala tayong konsulta, pero pwede gihapon mo muna sa clinic magbalit sa tuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
25: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Baling Asag Terminal.
9: DTX 500.
26: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells gamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Geritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ma'am, si ODDI. 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala'y sukli.
12: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
13: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
4: Oras alas 12:58.
8: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
4: Igala ba tayo sa ito para kumanda rin sa itong tulungan ng Magnum to Magnum in Action.
14: Magnum in Action.
4: Diyo, bigit sa aros, bigit na mo tayo butato, iskuta, no? Ugmadala itong iskuta ni Kinabi na Magala, kinibang ipikto na sa El Nino. Mula kinausahin, maglingot-lingot na Magala kay kung magmonitor ka sa balita, may gala dito sa kauluhan.
14: Magnum in Action.
4: Ang problema, may gala nila ito baha. Wala na ulan. Yan na pa'y kaming may gala ng mga bagyo. Ganay doon ay napanikinig bagyo may gala nga si Pilandok. Buna pag ilang bagyo kay upat man yung mga iksuon ka mga bagyo.
14: Magnum in Action.
4: O upat man yung may gala kay doon ay kaming sa karong bulana, duang atos tulo. Unya ang iya may galang igo, may galang din ang nasangpit ng bagyo rito kaya po sa kauluhan. Sumaw na may galang para nato.
14: Magnum in Action.
4: While kita din ay ganto sa kainit, sa ilang lugar may galang ito sa kaluhan, baha may galang unya problema gikay sila kaya naiusa ka lugar. Na mga lugar dito nga entero lungsod, gibahaan may galang. Pero kanamang ko mga lugar ang anong dali kay bahaan sa mga taga dito, malo naman ta, kanang lugar ang mga eksoon, walay bukid, may gala, patag kayo. Ay, kanang Bulacan, dito ka Starlac, Pampanga, Pangasinan, Sos La Union, kana may gala. Grabe, ganito lang ka makita sa dito may gala sa Pengos Baguio na ka. Dito na kakitag bukid o kanang Mount Arayat nga dito, gitibaw lang mga igsoon.
14: Magnum in action!
4: Pero the rest na, diya makita ni mo, grabe kika may gala kapatag kayo. Mauna nga, kung doon ay mga pagbundak sa ulan, mga igsoon, dili yun balik kayo may gala ang mubaha, pero karon nalabihan pa kayo ang baha may gala sa nasangpit nga lugar.
14: Magnum in action!
4: Dili na para sa Mindanao may gala nga sa Mindanao, halos may gala bukid-bukid. Ang atong makita din eh, grabing bukid. Dito sa Luzon, may gala. Dito ka na may gala sa, dito ka na makita may gala sa Kinibang Baguio, may gala. Oga bukid mga igsoon. Diba? So, pero halos dito sa Luzon area, patag may gala. Dito mo na nga, kung tanawin mo, luoy yung kayo. Ang lasangpin may gala nga lugar karong panahon na.
14: Magnum!
4: Dali pa naman o. Napay mas grabe pantagkusog yung ulan ng mabot. So, dili makapahulay ang grabe nga damyos, dili makapahulay ang katawan nito o ang mga sakit, may gala, mutunga, dengue, leptospirosis, tungod may gala sa stagnant ng tubig karon

0: Pisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras ala una uno.
2: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulog.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo ug palya. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo sab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: lamang inyong mabati, Binairan. Ang mga hunahunang opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
1: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
2: Mayong hapon sa tanan, labinigid sa katawan din sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, sa Laluigan, sa Misamis Oriental. O ganyan po kita magkikuban kaninyo mga igsoon hangtod sa alaona imedya kita sa kahaponon. O pitsa uno karon na kauban na bensa sa September, bulan na yun sa ber, dili ni siya redor sa ber ni siya, September. Kunya kagahapon sab da successful sab ang gipaygayon usab sa atong LMP president sa Misamis Oriental chapter nga si Mayor J. Bago sa iyang soma kon state of the municipality address de sa may lungsod sa Opol. So congratulations Mayor J. Bago og sa tanan nga sakop dia sa konsyo sa lungsod sa Opol. Og maayong hapon nimo kapartner Ben sa atong pagpanag-uban karon adlaw nga Martes kay ma'am gahapon Monday. So karon adlaw Martes pizza uno. Maayong hapon nimo.
3: Maayong hapon kanimo dia partner Nilo. Ano yan nasab kita sa atong inadlaw nga programa dinhi sa Magnum Radio 99.9 og apilo sab sa Magnum Radio Live.
2: Og atong timbayaon sab ang mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, mayong hapon ni Muda, Mayor Rolando Clarix Oy, ug sa tanan sakop sa City Council.
3: Congratulations sa atong local government sa Cagayan de Oro sa malampuson nga pagsaulog sa Higalaay Festival. Bibo kayo.
2: Bibo.
3: Bibo gyud.
2: Grabe nya adya sa may boulevard, grabe nga tao ambot asa ba to gikan unya ay noon na maayo kayo ang security measures nga giimplement usab ni Mayor Rolando Clarix so, kauban usab ang kaugpungan sa 4th Infantry Division so, sa atong kapulisan
3: sa atong Cagayan de Oro City Police Office. Apil na ang Police Regional Office 10 sa Camp Alagar.
2: Oh kay at least malinawon ang pagsaulog sa kapistahan ni Senyor San Agustin ug sa Higalaay Festival nga ubay-ubay ang mga activities nga gipaygay.
3: Naisgutan mo ang Fort ID nga nagtabang sa kahusay ug kalinaw dito sa Senado. Ang testigo army gikan sa Armed Forces of the Philippines si Colonel Manaros Buransing. Kulbahinam sa biyang ayang testimonya.
2: Yeah, pero ang I think siya Kauban Benz nakatestify na nakaniadto sa lower house.
3: I think so. Oh. Ang testimonya karon ang gipresentar sa prosecution nga ebidensya. May tungod na sab sa paggamit sa confidential fund sa Office of
2: the Vice President. Dili,
3: Department of Education.
2: Education
3: sa panahon nga kalihim o secretary si Vice President Sara Duterte. 112.5 billion ang kantidad sa confidential fund sa Department of Education.
2: Nakaingon ka o kulbahin na kauban Vance, gumikan usab lagi kayo sa iyang mga testimony, mga expose niya nga ang Office of the Vice President nangayo og bakto og certification sa Armed Forces of the Philippines, armadong kusog sa itong nasod, nga to justify nga nagpahigayon ang Office of the Vice President og mga kalihukan, which is wala na
3: itabot. Nagpadayo ang kalihukan, gitawag ito og Youth Leadership Seminar, YLS og IEC, Information, Education and Communications Campaign. Sa atong na-monitor, ang testimonya ni Colonel Buransing, ipangutana na siya sa abogado sa prosecution, si Atty. Robles, nga pila man ang nadawat nga pundo sa First Division, Tabak Division sa Armed Forces of the Philippines, Army, para sa katong mga YSL o IEC, gikan sa DepEd, ang pangutana duha, gikan sa Confidential Fund or generally pundugikan sa DepEd. Ang tubag ni Colonel Buransing, wala.
2: Wala lagi.
3: Zero.
2: Mo man ang tingala nga. Diya nangayo din ang office of the vice president. Kay ang vice of the president during the time is a DepEd secretary. So nangayo siya certifications. Nya maglisod og hatag og certifications ang armadong kusog sa atong nasod. Kumikan kay wala magyud na hitabo. Wala magyud gihatag.
3: Na ay YSL, YLS, Youth Leadership Seminar. Pero ang giingon ni Ken Liburansing, kanya-kanya ang gasto. Bali ang participants gikan sa army ang nagasto. Ang katong mga youth participants ang nagasto ang ilang mga respective local government units.
2: So maulagi na nga makaingon gud siya, wala may gihatag sa amo, wala man.
3: Kay ako na hinungduman ni ini, ang issue ni ini is ilang gi liquidate, ilang gi report nga nagasto sila sa YSL. YLS, YSL ko man na bag kining Youth Leadership Seminar o IEC, may tukog kini sa anti-insurgency o uban pa, gigasto na ilang confidential fund. Kaya murag na flag mag-epo kini sa COA o niya sa ilang tubag para matubag nila nga. Nigasto mi, nahitabo ng mga daning mga seminars. Niya, nigasto mi sa confidential fund. Pero ang iyong sa IEP, wala man may nahatagan niya. Ang katong mga participants, mga LGU man, katong mga youth participants, ang LGU man ang naghatag niya. Katong mga government agencies nga nag-participate, kanya-kanya ang ilang gasto.
2: So makita nato nga dunay ghost funds nga may Kuya Nap. Pero ang pangutana, asa nakapaingon? Kay ang akong pagsabot ini kauban Vince, gi-required sa COA ang report sa Office of the Vice President, sa Vice President, as DepEd Secretary, kabayan sa maong pundo.
3: Kay ilang mang gireport ka, nag-conduct sila ni ini nga mga activities.
2: So,
3: ang giingon nila nga, among gihatag dito sa nag-organize, kaya nag-organize ni ini ang Army man.
2: Army.
3: Okay, part man silang anti-insurgency drive, i-train ang mga kabataan. Mayo kayo nga programa kay i-train leadership anak para dili mahilayo sa pag-rebuilding.
2: Kaya nindot na nga programa good kay sa akong pagsabot nga kana nga part nga training leadership. Pwede ka din ana mag-apply for as reservist sa So nindot kayo pero ang pangutana ini nganong gisakyan sa ni Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary na wala man siya wala gani unaware ang military nga duna ba di pundo ni ana nga gigahin nakurat sila nganong pangayuan man mag certifications nga mo nang na ang amount which is naapil na inuun sila nga wala gyud sila makadawat bisag piso
3: ang pag pangayo og certification nga nakahatag sila dawlims.
2: Mga igsuon, dili man nato gusto gud hinangal nga usa ka gobyerno. Momani ang atong katuyuan biya nga aron makita nato nga ang pundo buhi sa katawan is properly disbursed sa mga intention, sa mga purposes. Momana di man ta mo sugot ni ana nga binuangan lang nakapaingon lang sa asa nga bulsa. Wala ta mo ingon nga nakapaingon sa bulsa sa Vice President but by virtue of her command responsibility as DepEd Secretary during the time, she has full responsibility and answerable of that funds.
3: Kung wala nakapaingon sa Armed Forces of the Philippines, kay murag na pa isa ka official sa Armed Forces nga mo corroborate sa testimony ni Colonel Buransing, ang pangutana, asa nakapaingon ang confidential fund sa OBP? Nga gikaingon nga ilang giklaim nga gigahin para sa Youth Leadership Seminar and IEC. Asa nakapaingon?
2: Dako nga pangutana nga nanginanglan sa usa ka tubag sa responsable nga head of office. Nakinsa may head of office ang vice president. That's why part na siya sa mga ebidensya o mga testimonies sa mga witnesses.
3: Una gina, dagan na baga kasuko sa itong mga komentaryo partner ni Lo kay palagi pataka kung tao akong tayo mga buot. Pero ang kuna ko is, dili ba dahil pwede mangutana?
2: De, ang kanang ingon gani sila nga pataka, na ami beses sa among gi-discuss. Di mi mag-discuss din kung ami beses. Ang among beses, mabi ani ang atong gipasabot na kauban Benz nga. Ang programa ang Baruga Mindanao, nahimo ni siya, nahimugso ni, aron lang yun sa pagpalapad sa enable nga coverage sa impeachment trial nga masayod ang tibuok katawan sa atong nasud apil tong naa sa mga kinasuukang bayan nga barangay kay usa sa atong gilauman nga labi na ini nga very popular ning Magnum Radio 99.9 na FM dinhi ta nag program tungod kay very popular ning radio stations aron mo masayod ang katawhan mo ang purpose kay wala man migisgutan dinhi nga sa amo lang katang isip no ang among gibasian among beses ang ongoing impeachment trial kay dili tanan tao nga naa sa kabukiran nga nagmonitor sa impeachment proceedings.
3: Inani ang isyu kini karon sa kining kang Colonel Buransing sa may tungod sa confidential fund sa DepEd daghan pa siya pero mo kini ani tumaw karon. Naay gi-claim ang OBP nga nagastos sila og activities ginamit ang confidential fund. Sama na sa activities nga kining gitawag Youth Leadership Seminar.
2: Seminar.
3: Nga ang primary sponsor ang Armed Forces of the Philippines, ang Army.
2: Ang Army.
3: Na nag-claim sila nga nagastos sila dito. So, nangayo sila og certification sa Army nga to certify nga naay kwarta nga
2: na-receive nila, na-assess sila.
3: Nahatag, nagasto dito sa maong activity. Ang tubag sa Army, wala man bisag kuliro nahatag sa amo. Kay kami man ang nagastos. Naman sila kagulingon nga budget para itong activity. Unya, ang mga government agencies nga nag-appeal, ilang kagulingon po nga budget gamit.
2: Sa LGU.
3: Unya, ang mga participants, ang importante din rin, mga participants, katong mga estudyante, mga youth, mga kabatanunan nga nag-appeal sa leadership seminar, ang nagasto ang LGU. Now, makapangutahan na ta, kung dunay claim nga gigasto nga kwarta para dito, niya walay nakadawat, asa man di ay nagpaingon ang kwarta. Na siguro mismo si Vice President Sara Duterte, iyang tinuon o asa nagpaingon ang kwarta. Kaya nagasto ba o insakto? Ako, siguro, mutuo ko nga, unless there is proof ka nagpaingon sa bulsa ni Vice President, wala sa iya. Pero as head of office, angay niya siguraduhon nga ma-safeguard ang pagkasto sa kwarta o na nawaldas makini na sa'yo pagkasto, kinakalan na yung makapanubag. Na og dili niya ipapanubag iyang sakop, eventually, as head of office, command responsibility, siya ang manubag nini. Mao ka na nga gisgutan kini sa impeachment trial. Mangutana lang kita. Sa'yo ba na yung pagpangutana?
2: Mbis kay pinaagi sa pangutana, diyan nato may bawaan ang kamatuuran. Then, ang ako ini kauban Vince nga ang pundo kay instructed man si Jena Acosta og nga ihatag kang Colonel La Chica sa ato pa ang kwarta na kang Colonel La Chica na moingon tigita kang Colonel La Chica na Colonel La Chica wala man nakapaingon dito ibalik iuli ang kwarta sa gobyerno iuli
3: ana kay muna sa OBP karon kay si Komento Farda ang special disbursing officer niya. Kwanda masakiton. We wish her good health nga makarecover para makatistigo usab. So karon mulagi na ang pangutana karon dia. Asa ang korta? Asa ang confidential fund nga paingon?
2: Mao na tubagon man gyud na siya kay buhis biya yung tao na sa katawahan.
3: Dili man sa siguro mamakak ang mga sundalo.
2: No.
3: Okay, Vice Presidente biya na niya, huwag nakatag o kwarta gito, anong ilamang i-deny para sa gasto? Magpasalamat, magalingon ta sila kay na duwangan ang pundo para sa ilang activities. Huwag na ba kasalay pundo dito, magamit nila sa lain nila nga security activities o intelligence baka. Pero ano yung silang gawaan, may kadawat. Pero giklaim na, nga, doon na yung gigasto para dito.
2: Naagyod kay... Ang pangunta na lagi naman kay gigasto para dito. Naasan nakapaingon kay wala man nakadawat ang Armed Forces of the Philippines. So, kung si Colonel La Chica ang nakadawat after sa pagpasukli nila ni Farda or whoever nga mga special disbursing officer, kung sila chika na, kung nila chika, asa ang kwarta? Iuli, kaya wala man magkadawat ang armed forces.
3: Dili na niya kang kanil at chika, kay UBP man si kanil at chika, dipid man eh.
2: Oh,
3: sa dipid niya.
2: Oh, oh. So, kini kauban Vince, na input nga, narative usab, nga si Congressman Paulo Pulong Duterte, nag-ingon, nga, nganong sila lang kuno sa ila nakatutok ang investigations related sa corruptions. Ang pangutana, nganong wala kuno dapat i-appeal ang mga Marcos mo na insulti. Live to kay nagpagawa siya og presscon, nagpagayon siya og presscon, pero ang pangutana nako, kung naa mo'y nakita nga ebidensya batok sa kang PBBM, go ahead.
3: Oh,
2: kay
3: pagawas.
2: Ipagawas kay nga naman
3: atong tabangan sa Barong Mindanao.
2: Sige, hatag ko ng uga ebidensya. Kaya dilipot ka na murumuro lang witnesses, mga testimonies. Kinanglan na ang kompleto ebidensya kay mag-fact check ng pudmiana. Tsaka tinuod nga naman. Kung na ay nakita ng ebidensya nga dunay gihimo sab nga kabalbalan ang presidente sa itong nasod, di sab na nato pwede nga pasagdan. Pailan sab na impeachment case diya sa Kongreso. Kongresista ka man, Congressman Pulong Duterte, na makagather kag ebidensya dito, ayaw diya sa social media, ayaw diya sa mga radio stations, so asang kinsa nga vlogger ka na diya, ng mga trolls, ng farm, ayaw, kaya nga naman, klaro ka ayong dunay malintentions kabayan sa pagpagawa sa maong mga narratives. Kaya wala may resibo. Kung be responsible enough as a congressman, kinahanglan pagawas kag pamahayag na i-resibo.
3: Muga ning lagi kay mutong gingon ako kagapon Partner Nilo nga kini atong kampanya batok corruption requires commitment sa kabatoran ug kaduha kakugi. Kakugi.
2: Dili lang pangitaon ang ebidensya.
3: Dili lang sige, yo kay mahinungdan man ako sa una nalipay kay ang katawhan nga nakadungog nga mismo ang presidente si Presidente Rodrigo Roa Duterte nag-ingon nga ang problema din ha sa DPWH na may mga ghost project din ha.
2: Oh.
3: Now, lipayat ako kay kanang expose sa korupsyon. Apan, gigamit ba niya ang gahom sa presidente para maibisiga ka to o na'y mapapanubag? Puro sa man istorya.
2: Oh.
3: Karon si PBBM, pag sunod niya, akong i-clarify niya, dili kita supporter ni PBBM kay dito man ako nangampan niya sa akong igagaw katong last election.
2: Si Lene.
3: Oh. Yeah, Lene. Bisan pag dili mi parinti, mangampan niya gigapon ko sa iya kay dili man ko kining supporter sa mga Marcos o sa mga Duterte. Subukan na siya nga, pero siya in fairness, nagpadayon ang katong mga ghost project na nagsugod sa previous administration after 3 years, ingon siya nga, uy, di na ni pwede magpadayon. Gani ang ingon sa akong mga sources, iya mag yung nakasabaan ang iyang iagaw o si Saldico. Gani ang undangan na ninyo kay dili na mahayo. Sumuto yung istorya sa Suna. Na dito rin nagsugod, the can of worms was opened. Nanggawa sa dekaroon, pero ilang gabalihon ang istorya. Na ugna ay ebidensya, ipagawas. Dito nato dalon sa Kongreso kay katong mga kaso po nagigipile ng impeachment sa Kongreso, nakita naman po nga dili kuan, dili substantial. Pero ganing adunay mga kongresista, sama ni Kongresista Laila de Lima sa mamamayang liberal, nibutar nga ipadayon ka ng impeachment.
2: Para masusi kung naabay substance ang maong gifile nga impeachment.
3: Pero ang mga ebidensya na sama itong gipresentar ni Gutesa, nga mas kabalo pa si Senator Marcolita unsay sulod sa affidavit o katong mga 18 kuno ka mga former bodyguard ni Saldico.
2: Marins.
3: Okay na gyapon lagi, pero giimbestigar na bitaw sila sa NBI nga ang proseso is tagsa-tagsaon pag imbestiga. Kaya ang affidavit is personal knowledge. Gusto mo kasi lang abogado nga silang tanan duwano nung imbestigar, kapiki, mausap kayo. Imposible man siguro nga sa sulod sa pila kabulan, isa katuig, 18 sila kabuk, tanang panahon, nag-uban sila o niya parihang ilang knowledge. Kailangan lang mag-iapon na sa verification Kaya dili man po basta-basta lagi mag-gather ka sa ebidensya na ibura pong i-take hook line and sinker ang istorya. So kinahanglan na siya og corroboration, kinahanglan nga ang istorya ba sa katong bodyguard 1 o ang bodyguard 2.
2: Kinahanglan na sequence.
3: Sequence kay... Lain na ba ito lang press conference kay sila ang testigo pero lang abogado mo nag-giwayawa.
2: Oo. Dapat ang mga 18 marines may musulti. Kabayan silang affidavit kasi sila may dunay knowledge dyan kay si, para man sa ilang ang ilang man ang testimony ilang statements. Anyway, din isa taka-uban Vince nga. Naasab karon nga panggawas nga pag duna ganiya now, dunay mga grabe bugat nga gipagawas ang witness karon nga si Buransing.
3: Kinil Buransing.
2: Mugawas sa sabdayo ni sa narrative sa ilang mga trolls nga maghimo din sila mga creative nga mga survey. I don't know kung asa sila nag-survey. Ila-ila ra. Paglihis sa isgutanan sa impeachment. Kay nagtuo sila na ang sagarang katawan nagunit og cellphones. So, paggawa sila survey, ang akong lantaw nga they are creating bandwagon effect
3: scenario para for bandwagon
2: for bandwagon para malihis or ma-establish nga still in spite with the impeachment trial against the vice president still ang popularity daw ni Vice President Sara Duterte sa kagyapon og wala matandog true sa ilang ipakita nga mga fake survey. Ngayon ko fake survey ano man sila raman nga mga trolls ang nag-post sa mga fake survey. Kabalo man ta sa mga surveying firm nga mga ignunta lugar nga established na kaayo susama sa SWS, Pulse Asia, kining Social Weather Station, Pulse Asia ug Ibon o kaning Okta. Gani questionably pagyapon ni siya ang Pulse Asia kay owned by DDS si I think kalimutan ko. Gibasa na ko ang proprietorship sa Pulse Asia, ang founder. Usa ka DDS supporters. So, kung nga, dili gapon reliable. Basta maling gani ka, nga usa ka surveying firm sa certain groups or politicians, dili yung credible ang result.
3: Mayo man ang survey. Pero kana siya snapshots and di magina siya admissible sa korte. So kana na siya kining katoy giuni mo nga pwede siya magamit sa propaganda,
2: propaganda. To
3: create bandwagon effect.
2: Mind pero, conditioning.
3: Oh, mind conditioning. Pero mo lagi kana bisan pa 100% ang nagbutar sa usa ka opisyal. Kunuhay tibuok tanan butante ni butar sa ila. Dili ka na siya lisensya batok sa accountability o pagpanubag. Kay dunay limits na yung checks and balance atong sistemang demokratikanhon. Now, ang ebidensya gyud gihapon ang atong ipaistorya. Kana for example karon asa man kay wala man wala may nakadawat sa kwarta nga allegedly gasto rito sa youth leadership seminar sa AFP. Asa man kinsa man ang nagunit sa kwarta, nganong wala nakapaingon sa supposed nga expenditure. And kuno kita sa corruption, pero nganong man atong makikisunan, labi na diri sa Mindanao, ang uban would look the other way. Mingon sila nga, basta wala, basta insakto, basta dili sayo. Pero bisag atubang na ukuan ba, atubang na o klaro nga ebidensya, murang yapon. Ana na bagin ka daot ang atong katilingban kay sa atong kasaysayan ba? Kasaysayan sa civilization. Ni agi kita gito og dark ages. Katong dark ages ang mga pagtuon ni mato niabot sa kagitngit ang kalibutan when the people started questioning. Katong nawala ang iyang pagka-inquisitive. Now, kita, mugya po kini, kita, diri sa Mindanao, kita sa itong nasod Pilipinas. If the people starts to follow blindly their leaders, our leaders, starts to stop questioning their acts, payon gaya po sa pagkaulaot ang atong nasod. O nanabay mga indicator na paingon gid sa pagkaalaot atong nasod. Busa kita while pwede pa, we start asking the questions. Wala ta nagpatuo nga matubag nato tanan ang question, but we believe by asking the right question makabot nato ang kamatuoran ug kita makahimo sa desisyon nga insakto para sa atong katilingban, para sa atong pamilya, para sa atong mga kagalingon.
2: Hey, ang ako magun ini kauban Vince nga ang katawhan unta maminaw lang jud unta. Kay kung dili ta maminaw sa mga pangitabo diya karon sa Senado sa impeachment trial, di ta mosunod. Mabudol na sabta. Kay kada bitong giingon nga nabudol ta sa ikausa ka higayon, di na ta magpabudol sa ikaduha ka higayon. Kay kanunay lang ta ay budol sa mga lider, sa mga politiko nga daotan og intensyon kung makalingkod na sa gahom. Na wag yun tayo kaugmaon, apil ang atong mga anak, mga sumusunod nga henerasyon, wala yun kaugmaon. Ingun ani lang yun tayo kanunay, sige lang tayo pangita sa justisya, sige tayo pangita sa accountability, transparency nga panggobyerno. Kay sige man lang sa taga kabudol, ano bang gakailad ta? Sa, kung ato lang unta ning tamdan, kining pulong ni the late former President Abraham Lincoln nga, you can fool some people some of the time, you cannot fool all the people all the time. Kung malimbungan mo ang pipila ka mga katawhan sa pipila ka higayon, dili ni mo malimbungan ang tanan katawhan sa tanan higayon. So, mga igsuon, maninaw lang ta. We are not accusing the Vice President that she already committed the crime. But ang makatubag regyut ini tanan, kabahin ining allegation bato kaniya, kay naapamani sa impeachment trial, impeachment proceedings, siya regyut. Kung mupresentar siya sa inyong kaugalingon, and she will answer all that. Kay siya man responsable. Di biya na ito mabasta-basta. Abugada biya siya. Nga lugar wa siya kabalo. Giunsa paggamit o giunsa ni Kerni Latsika, ni Lamparda, ang kwarta. Nga gitagaan niya authority katungot sa pag-disburse. I don't think so. Busa, kuman responsibility pag-igapo ni paingon ang ongoing diya ng impeachment trial. Siya pag-igapo ang makatubag. Kay naanakaroon ng gawas ng mga witnesses ng mga military. Na grabe ka na nga mga testimony nga sila kadawat. Grabe ka na. So, karon hopefully nga dili ta malihis, mututok ta ini, di ta malihis ining mga gapanggawas dayon sa social media nga mga atong gakakita narrative sa mga DDS. Kay diha ta malimbungan.
3: Di ako sa pagpangilad, partner nila, the first one is on you, the next one is on me. Ang kanakuan ba, o sa inilaray, o ba kung nailad primero ni mo, imong sala. Pero kung inad ba kung imo sunod, ako na lang sala.
2: Ay nagpailad.
3: Now, di tawa katugot yan. Kita gasalig nga kung ang katawhan mahatagan lang sa insaktong impormasyon, makahimo sa insaktong baruganan, o makahimo sa insaktong desisyon. O kining desisyon na ba nato is dilibi ni siya personal lang. Atong mga desisyon, eventually, adunay epekto nga ito sa itong isikatao, adunay epekto dito sa itong katilingban.
2: Sa itong nasod.
3: O sa itong nasod. Nga, mga tali ta, ngano nga, inani-inani man ta karun. Ngano nga, bahaan man ta. Ngano na ay flood control project, pero baha magyapon. Tungo di ay kay substandard.
2: Abini mo,
3: ghost project.
2: O abini mo pero, Kauban Vince, ang pagawas nga narrative karun, sa gaingon ganako nga DDS, nga grupo kay bisan ang kanang flooding karon sa Central Luzon, ang presidente may gapasangin lang. Pastilan, try ko nga tank deeper. Palauman ko na itong atong panguna-una. Nganong ang presidente man atong pasangin lang? Di ba na pwede nga mususita kung kinsay kontraktor, kinsay na asagikan ang pundo, ano sa nga panahon ni nga dunay project niya nga flood control na naimong ghost, ano sa gigawas ang kwarta. Try ko nung ngayon na natakay. Remember ha, during the things, kanang mga project, kanang mga flood control projects, iya na sa panahon sa Administrasyong Duterte. Wala pa'y posisyon si now Presidenta Bumbong Marcos. Pagkaluhay ba sa kasi Presidente nga wala sa posisyon kani Adto, sige pa sa inlan.
3: Na o mag-blame, wala problema. Pero naba mo ebidensya, kung wala, sayop na siya.
2: Oh.
3: Kristiyano magkakita nga nasod, nabiya sa Ten Commandments, thou shall not bear false witness.
2: Mm.
3: So di kita magpataka o accused. Pero na ebidensya, ipagawas.
2: Pagawas.
3: Pero makuta na sabta, kaya ang sabiya sa nakoy mga igala sa nas Manila karon, ang isa sa nakita nga grabe ginakapagrabe sa baha, naka-worsen ba? Garbage, basura.
2: No.
3: Now we're not saying ang basura girason, there are other reasons. Pero basin sa baya na appeal sab kita ang katauhan, aduna sa tulubagon, di na sa mga baha, kay ang garbage nga wala gitarong paglabay, eventually gets back to us.
2: Naabya ng panultiyon nga, basura mo, obligasyon mo. So, tulubagon mo. So, wala tayong oras sa kauban bench. Yata ko sa nimo ang panahon alang sa atong sa mga katawan.
3: Daging salamat sa inyong oras. Sa katapusan, mayroon akong kinahanglan kita magpadayon o pangutana sa mga question na adunay kalabot ang lungsod, adunay kalabot ang taxpayers' money. Because when people stop questioning, paingon kita diha sa kaalaot, paingon kita sa kangit-ngit. O sa katapusan, akong balikon, gibalik-balik na kini sa kadaghanan na sa ka-truth. Ang gitawag, the truth shall set us free. The truth shall set us free.
2: Ang kamatuuran kuno, mo'y maghatag na tug kagawasan. Mga igsoon, wag kinaigong oras, kini si Nelo Aburguena, kaoban ako si Binsero, si Rona Elyorin, alang sa atong programang Barug Mindanao, o salamat sa tanan nga nag-view sa atong programa sa social media o sa 99.9 FM Magnum Radio. Again, mayong hapon, dagang salamat kaninyong tanan.
1: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay lambot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
4: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubok sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.

Shout out, shout out. Let's make today a good day. Smile, stretch, breathe, inhale, exhale. Para tuloy ang lingaw o chill. Mga Magna friends, no, di lang kita nga mo survive ani mga nahibilin nga mga adlaw karong tuig 2026, but let's make this days count. Kay before you know it, October na. Pagkahuma, November na dayon. December na, unya kalit lang dayon, mag-Christmas. So if I were you, kung ikaw naka-reflect karong hapuna, tell yourself, I still have time. Napay oras. I still have purpose. Naapay rason nga ikaw mabuhi. And I still have a reason to keep going. So padayon lang, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sidio and Misor. Asa man mo karong hapon, manasa balay, sa office, sa school, nagbiyahe, or mga busy sa negosyo or somewhere na kinahanglan yun ni mong extra energy today, is shout out na na. Unang adlaw sa bulan September, Magnum, mga Magnum friends. Out. Before ta magpadayon sa itong mga shout out, nalang ko'y gamay nga challenge para ninyo karong hapon. And it goes a little something like this. So, basin natay mga gusto nga buhian, likayan, or dili na angay dalhon gikan sa mga previous months. Karon, let's make it lingaw-lingaw, dalanagyod na pahungaw sa inyong gibati karon. Let's complete this sentence, mga Magnum friends. Nasayod ko ha, nga mga smart, bright, at mga Magnum friends diri sa Magnum shoutout. So, walay rason nga dili mo maka-shoutout today. Sige, ani lang gudo? September, ayaw ko, blank. Nayuban siguro, ayaw ko magpalabi o gasto kay dili ko gusto nga majiro sa Pasko. Kurang ala lang good mga Magnum friends na pa. Ayaw ko mag-expect nga mahimong kami kay Permi may magka-eye contact sa office. Ito, listen biya, git ka ayaw mag-assume Magnum friends, no? So, ingana lang, wait for the right timing mga Magnum friends. Padayon lang inyong eye contact pero dili lang mag-assume. Napa, siguro, basin sa inyo karon makaingon o September na no? Ayaw ko mag-fall sa voice niya. Kay basin, nice ragi na siya tingon. Diba? Basin makarelate mo. Shout out na dayon. September, ayaw ko magbalik sa ex. Na, dili na yun i-comeback. Kay nga no, repeat episode naman po. So, narasay mo kung ganahan ka nga magbalik sa imong ex or kung dili. Pero dili na, uy, big ex na gina mga Magnum friends. So, sige, kamudihan mga Magnum friends. September 1 na yun, no? Officially, nagsugod na sa Burmans para ninyo unsay usa ka butang nga inyong ayaw na ipadayon karong September. Shout out para ma-wash out ang mga butang nga pwede na ninyong buhian sugod karong adlawa. In the meantime, shout out sa atong kauban diri sa Magnum Radio 99.9 Magnum Eileen nga nag-celebrate sa iyang birthday karon.

enjoy and stay blessed, beautiful, inside and out. Kung sa tanan po nga nag-celebrate ka ron sa ilang adlaw na tawhan, enjoy lang. Dinhi sa programa, Magnum Shoutout. Moving forward, we have more variety of love songs. Ang inyong mga shoutouts niya atong ipabati, no? Sa mga tigpaminaw po nato diri sa Magnum Radio 99.9. So that's why, mga Magnum friends, sit back, relax, para tuloy ang chill on a Tuesday afternoon, September 1st, 2026. We'll be back with more. Magnum.

0: Balance and Commentaries and Public Affairs sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio. Member KBP
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 2:01 sa kahapunon. May balita karong orasa. Nanginaot si CDRMD Head Andy Kabagat nga unta. Wala ang wa sukad makasakay sa Maray sa Mayor's Carnival, may mahatagan sa kahiguyunan sa gitanya nga libreng rides sa pamilya ni Mayor Rando Clark Suy. Mato ni Habagat nga sa milabay nga mga gitanya nga libreng sakay sa Mayor's Carnival, adunay mga na-confiscar nga mga gipaputo copy nga mga ticket o ingon man adunay gipang baligya.
3: Naangyad itong confiscate itong ni Agip na ilan yung i-photocopy ang mga ticket na uban ibaligya. Pagyod, atong angyo nga kanin, dili man ni for sale, no, gilibri man ni Mayor Clarex sa tanan, kay kagayanon. No. We hope na mahatak po na ito sa ganahan yung ma-enjoy sa mga rice na sa Meliros Carnival. Salik itong wala pagyod ka sulay, wala pagyod ka experience. No? So, ingana, bayad-bayad lang ko ta. And then, na naman tayo gi-assign din ang atong Community Affairs Office pinanguluhan ni Sir Cyril Lanide.
2: Ang pamahayag ni CDRMD Head Anik Habagat, samtang gikonfirmar ni Colonel Manaros Ransing II nga walay nadawat ang Philippine Army nga confidential file gikan sa DepEd bisan asang ahensya sa gobyerno alang sa Youth Leadership Summit o Information Education Campaign ni atong dos Tuig 2023, kinihuman gi-question ni Private Prosecutor Attorney Reynaldo Robles kung adunay nagamit ng confidential fund gikan kang Vice President Sara Duterte ato sa ika-20 nga impeachment trial, impeachment bato kang Vice President Sara Duterte.
4: Gaano po kalaki ang funding by way of confidential funds na ipinrovide ng DepEd para sa YLS at IEC activities nyo noong 2023?
5: There was no funding released to the 1st Infantry Division from DepEd, sir, and, of any source, sir.
4: How about funding by way of confidential funds provided by the offices identified with the respondent Vice President Sara Duterte, particularly the OVP, Office of the Vice President, or the Vice President Security and Protection Group, or VPSPG? Were there funding provided from those offices for your YLS and IEC activities in 2023?
5: For 2023, sir, there were no funds from other any government agency released to the 1st Infantry Tabak Division, sir.
4: I was asking you about confidential funds. Now, let me ask you about funds in general, confidential or otherwise. How much funding was provided or downloaded to your unit by the DepEd for your conduct of the YLS and IEC activities in 2023?
5: As I earlier said, sir, no funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information Education Communication Campaign, sir.
2: Ang pamahayag nila Private Prosecutor Reynaldo Robles o Colonel Manaros Buransing II. O karon sa tong Magnum News Hunter, orientation sa YAKAP Expanded Maternal Benefit Package gipahigayon sa City Hospital Lumbia. Sa balitaog serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
6: Palapusong gipahigayon na ang orientation na kalabot sa pagpalapad sa kaibalo sa YAKAP Expanded Maternal Benefit Package sa City Hospital, partikular sa Tablon area. Itong siyudad na inuman sa kolaborasyon sa City Health Insurance Office sa City Health Office sa lokal na kagamhanan sa tuwang siyudad na din itubong sa mga kalihukan nga mapalaong ang kahimalo sa mga doktor, nurses, midwife o uban pang administrative personnel kabahin sa mga benepisyo nga makuha ubos sa maong programa labi na ang qualifications sa proseso sa pag-enroll mga dokumentong gikinhanglan o ang pagpahagi sa pag-access sa mga serbisyo ubusap sa tapanayo na nga pagpaningkamot sa lokal na kagamhanan pagpanguna ni City Mayor Orlando Clark Suy nga mapalambo ang o mapalambo o ang accessible o di kalidad ka serbisyo sa panglawas alang sa katawhan nga makahatag og

0: coordinated outpatient center maternal health care para sa mga katauhan. Balita gikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19, medyo kapatulan sa balitaong serbisyo, Magradio.
1: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum News Alert.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.
7: Magnum shout out.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Rundong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: It's 2:16 on Magnum Radio.
3: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Dugay ka na magdag-antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
11: Masamig ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
11: Nga sa masami,
5: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
11: Masaligan.
5: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal mga butika.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
15: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
14: Mga aligot-got.
16: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
14: Oh, feeling in love ka ba karon?
17: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mo.
14: I-shout out na na. Magnum shout out.
3: Magnum shout out.

0: That song was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Kini ang Magnum shoutout, uban ni Magnum Apple Pie, ang inyong kaumanok kasabay, pag na!
2: Balik kita mga Magnum friends. I hope you all had a very wonderful start. What a beautiful start yun karong bulan sa September mga Magnum friends. First day sa Vermont, fresh month, fresh energy and fresh good vibes. Shout out sa ato mga mabtikon o mga gwapa dihang mga Magnum friends ha, sa mga Jewel Mark Hogan. Happy Vermont na! Ninyong tanan diha. Labi na yun sila ni Rose, ni Mary Grace, Daisy, uban ang ilaha mga managers. Hello sa inyong tanan din ha. Salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw sa Magnum Radio 99.9. And of course, shout out po nato si Sir Enteng. Sir Enteng, belated happy birthday ha sa imo din ha. I know, naminaw ka na sa imong sakyanan. Drive safe. Pasensya na yun kay medyo na busy ta itong simana, no? Last week or last month. Pero bago pa man yun, nahitabo ang adlaw nga fiesta, no? O usa ka malampuson po nga selebrasyon sa Higala Eye Festival 2026. So, wala yun na nagkita, sir, pero wala po ka na mo nalimutan. Okay? So, happy birthday, Sir Enteng. And I believe na usara ka adlaw ang birthday, pero ang 365 days sa usa ka tuig, pwede na to i-shout out na og sugod karon, Sir Enteng. So, again, happy birthday. More blessings, good health, happiness, and more business for this couple of months, Sir Enteng. Okay? Sige, bawal ang maghilom karon. Shout out na September 1, first day sa bagong buwan. So, let's make Mark some noise. By the way, comment po ninyo yung mga ngalan, location, o kung gusto mo nga ipa-shout out, ipaabot lang din sa Magnum Live sa atong Facebook page. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban, kasabay o kapaak on a Tuesday afternoon. So, sige, ready na? Complete the sentence. First day of Vermont, unsa ang ayaw mo bitbitin this new month, new day, on the first day of Vermont.

Uy, ka very good, kaaya ni Magnum Fred. At least, naka-move on ka na. Not scroll backward, diba? Pag move on na gani ka, Magnum Fred, nanagyod na yung someone waiting for you. Uh-huh. Ito, muna siya ang itawag nila o manifestation daw, Magnum Fred. So, all the best. More shout-out, September, ayaw ko. Mahimong, marupok. Sana marupok di ay, no? Kana siguro bitawon sa kahumok, nga kanang humok sa tissue. Ah, so kinanglan nga ang atong pagbati, kinanglan na yun, Magnum Friend, nga still na ta. Kanang putawa. Bitawoy. Moving on, matod pa, Magnum Apple, ayaw ko maglagot. Correct. Kaya nga naman, lamahal ba ang blood pressure, Magnum Friend? So ay, lagot-lagot. Take it easy, smile, bisag, daghang mga negatrons sa imong palibot. More shout out September, ayaw ko magtipid. Kaayo. Ha? Huh? Finally, at least na honest na itong Magnum Friend nga dili siya magtipid. So siguro gusto gini siya nga iwaldas ang iyang kwarta. Honest confession, ma-realize sa ginihapon ni mo Magnum Friend nga dili po kaayo magtipid. Pero at least worth it ang imuhang mga galastuson for this month and onwards. Okay, more shout out September, Magnum Apple, ayaw ko mag-inorte. Finally. O, sa mga makarelate din ha, mag-inorte nga wala sa lugar. So that is what you call self-awareness. Uh-huh. Okay, let's move on. September, ayaw ko magpakaaron ingnon. Tinood yun na, Magnum Friend, no? Kinanglan, just be real, be who you are. So namagi ka na mga normal lang to be real in front of others of who you are. So just take your time and just be real and true to yourself. September, ayaw ko magpakabana sa mga bashers. Correct na yun ang gingon, Magnum Friend, nga dead ba sa mga bashers, di ba? Kaya nga naman, free entertainment rana sila. September, ayaw ko magbisyo og chismis. Hala, ang mga marites. Gusto na og personal growth. Pero unsa ganitong chismis na moro man day gihapon, bitaw. At least, nga mga Magno Friends, natay mga ginagmaing realizations for the good start karong unang adlaw sa bag-ong bulan ug sa sinugdanan sa romance. So there you have it, mga Magnum Friends, what a beautiful way to start the month. September 1 na, bagong buwan, bagong energy, bagong chance to do better. And today, wala na to talik di ang atong hagit to start the best of the Burr months. September, ayaw ko. Ha? So inyong nabati ha, ang mga ayaw nga gipahungaw sa atong mga Magnum Friends. Siguro, uban diha nga gahilom-hilom lang, relate much kaayo. Ug ang uban po, relate less. Pero ang importante, nawala gamay ang inyong mga stresses today. Mga Magnum Friends, dili tanan butang kinahanglan yun nato dalhon sa atong kinabuhi every day. Some things are really meant to be released and not repeated. And some people po are not meant to be forgiven, not followed, no? Some problema nato are not meant to be prayed about but not overthought. So as we begin this new month, pwede ba siguro ni mo pangutan o ni mong kaugalingon, Magnum Friend, today, wherever you are, kung unsay kinahanglan gyud ni mo buhian para mas gaan o ikaw makapadayon sa imong dalan. Sige, dini na lang takuto mga Magnum Friends, but before that, niya na ang atong word of the day on 1st of September 2026. It is called priority. Meaning, ani Magnum Friends, something a deserving kaayo sa imong attention una. Anyway, mga Magnum Friends, as we kick off this beautiful start of the Burr months, hinaot nga ang kalinaw, maugyod ang atong i-priority. Taliwala sa mga kagubot, no? Nga ato makita sa social media o sa tibuok kalibutan karon. Dili man nato kontrolado ang tanan nga mahitabo, no? Ang mga nakita nato, nadungog nato sa itong mga palibot. Pero pwede gid nato pilion kung unsa ang atong mga reactions. So this September, mga Magnum Friends, atong pilion. Peace over pressure, gratitude over complaints, and progress over perfection. That's it for today, mga Magnum Friends. Hinaot, nag-enjoy mo for a quick one wherever you are today. Dini lamang takuto, mga Magnum Friends, ha? Kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Unya gabi ang atong date na sa Dayaw Kalimti, ha? Ayaw pangin dyan. Kaya na ako dili unya alas 9 para sa atong Magnum Songs of the Heart. Dini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo, Magnum Friends, nga taliwala sa atong mga pagsulay. Kitang tanan, lahutay. Kay ang Diyos, mayo kay

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba lang ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikang
3: epic
2: tipo.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gilo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilori Pulso. So, Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ugsa lausi nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay at Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto Ogbugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og GTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
9: Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
13: Ay, wala ko'y sisilyo.
12: Ay, wala ko'y sukli.
14: Wala'y sukli.
15: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
16: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
17: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
19: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
20: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
21: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Mister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 2:53 na sa Kapuno. That was from Backstreet Boys. May gala, Shape of My Heart. Para sa mga Magnum friends atong kapaminaw ko rin sa Magnum Radio. May hapon sa iyong tanan. Welcome sa atong programa mga Magnum friends, ang Magnum Music Jam. Kao ba nasabi niyo mga Magnum friends? Siyempre si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban tamay gala hangtod sa alas 4 sa kapunon mga Magnum friends. Siyempre, alam naman natin, di ba? Unsay adlaw karon may gala, unsay date? September 1 karon mga Magnum friends. Oh, September 1 na may gala. 114 days na lang. Pasko na!

0: Una may gala ha, 114 days na lang. Ato na yung sa ulog may gala. O manang ganyan na Paskong Magdum na tayo, di ba? Now at pang kanap itong atong ampo mga Magdum friends. Wala na yung away-away, di ba? Ito mag-away-away ang tamay gala sa pag-abot sa Pasko mga Magdum friends. Kay ang pinaka-importante may gala kay natawa itong Ginoo may gala sa adlaw sa Pasko. So muna siya mga Magdum friends ang atong gipangandoy. So once again, 114 days na lang. Pasko na good mga Magdum friends.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Alright, dirita may gala sa atong talagsaong pangutana. Karong hapuna mga Magdum friends. Ang atong talagsaong pangutana may gala ha, paminaw mo diha mga Magdum friends nato, mga shoke. Mga shoke. Ang atong talagsaong pangutana may gala kung feel nimo nga murag wa kay chance. Atoy balik mga Magdum friends ha. Kung makita nimo or ma-feel nimo Magdum friend nga wala kay chance. Dapat ba ka manahid sa iya ha, nga di na ka magpadayon sa imong pagpangulitawo? Ato'y balik may gala. Kung ma-feel ni mo Magdum friend nga murag wa kay chance. O wa kay chance may gala. Dapat ba ka nga manahid sa iya ha, nga di na ka magpadayon sa imong pagpangulitawo? Dapat ba o dili na dapat? Alright, muna itong talagsaong pangutana mga Magdum friends. Atong ibalik ka para mag-gini nyo mag-G. Alright. Kung ma-feel ni mo nga murag wala kay chance, dapat pa ba kang mananghid sa iya ha? Nga di na ka magpadayon pa sa imong pagpangulitawo? Dapat ba o dili dapat? Oh. Sa imong paminaw Magdum friend, dapat ba ba ka mananghid? Nga, di na ako magpadayon sa akong pagpanguyab ni mo. Ayun ang taong dating. Oh. Pero wala pa siya nag-ingon Magdum friend nga wala kay chance. Imura bitaw ang kaka-feel bitaw nga murag maramag lahi man siguro yung ganahan. Ana bitaw lang, ana bitaw, pero wala pa siya nag-ingon Magdum friend nga wala siya ganahay sa imo. Something nana. Oh, ana bitaw. Kung ikaw akong pangutan ng Magdum friend, dapat pa ba kang mananghid sa iya ha? Nga di na ka mupadayon pa sa imong pagpangulitao sa imong nagustuhan. Ilabi na kung ikaw ra bitaw kana bitaw makafeel. Ikaw ra nakafeel bitaw nga murag di man so siya ganahan nako. Anak bitaw. Unsa may dapat anak Magdum friend? Dapat bang mananghid? O pwede rang di mananghid. Anak siya mga Magdum friends. Alright, tawag mo may gala sa atong number mga Magdum friends ha. Ang atong linya may gala open na. Open na may gala ang atong linya nga pwede yung tawagan. 0995-322-6237. Atong ibalik 0995-322-6237 mga Magdum friends. Ato ibalik pang pangutana para makuha ninyo mga Magdum friends. Kung ma-feel ni mo nga wala kay chance, kung ma-feel lang ni mo, ikaw may naka-feel. Dapat pa ba kang mananghid sa iya ha? Nga di na ka mupadayon pa sa imong pagpangulitaw kaniya. Dapat bang mananghid o pwede hindi na mananghid? Alright. Mukha na itong talagsaong pangutana mga Magdum friends. Sa mga mutubag, tawag na. Or kung medyo maulaw ka mo tawag Magdum friend, pwede ka mo text sa number lang gyapon nga akong giingon may gala ha. 0995-322-6237 mga Magdum friends. Actually, ato ning ano, mura bitaw nag na imong sitwasyon kani adto ni ano bitaw ni Ryan Bang og si Yang Constantino mga Magdum friends. Okay, kani adto man gud mga Magdum friends, murag nakabalo naman siguro mo sa storya ni, di ba? Murag kaka-feel ni Ryan Bang, murag kanabitang, murag bitaw, murag langgod. Sa iya, reptang una-una ang feel niya, murag gulay chance. Wala daw siya chance kay Yang Constantino. Ano, bitaw? Oo, mo nang murag, nawala lang siya kalit may galaw. Ano siya nagpadayon ng pangulitaw kay Yang? Kaya katong sa panahon nga pangulitaw pa siya kay Yang, magsigil siyang hatag o kape.

0: ana bitaw. Pero wala pa di ay may gala. Na medyo nahadlok yun daw si ano, nahadlok lang yun si Ryan Bang may gala. Nga mo padayon kay ma-feel man niya nga murag wala siya chance. Pero sa ilang pag sa pagkabot sa panahon nag share man niya naminyo naman si Yang. Kakiligon lagi daw si Yang kaniadto. Daw, muna tong talagsaon pamunta na mga Mike Dun friends ha. Bubalik ta may gana sa atong programa oras alas 3:02 na.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:04 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Nagpahimangno ang kokpo sa tanang musakay sa free ride sa Mayor's Carnival sa Lemkitkay Complex. Karong gabi, ngalikayan ang pagsuot sa mahalon ng mga alahas. Ingon man, ang pagdalag madagong kantidad sa salapi. Mato ni kokpo spokesperson Police Major Emilita Simon, nga pinagin ini, malikayan nga mabiktima sa daotang elemento, palibot sa nisgotang lugar.
5: Wala gid tay nakuha nga report. Okay. Mao na ang atong mapasalamaton, but lagi dili man pud nato yun ma-anticipate ang tanang panahon. Busa mao gid ni ang atong gi-suggest nga expect na ba nato ang daghang katawhan. So i-apil gihapon to nato yun kanunay ang atong pahinumdum nga likayan nato og magsuot og mga mahalon nga mga alahas og katong magdala og mga dagko nga kantidad labi na kay expect nato nga daghang katawhan. Anyway, free ride man siguro baon lang tagamay kung magpalita para sa atong refreshment, but dili gid ina na daghan, but mao lagi na magbinantayon gyud ta kay dili bi nato matagsa-tagsa gyud ang lookout sa tanan. But rest assured nga gistrategize na ni Coco as lesson learned sa day one sa kaning free rides nga daghan gyud ang tao nga naangap.
4: Ang pamahayag ni Kokpo spokesperson Police Major Emilita Simon, samtang mabot sa 30 mil pesos matag Youth Leadership Summit kon YLS ang gigasto sa Philippine Army. Kini human gi-question ni Senator Judge Ma'am Aquino ang gasto sa kalihukan apan gibutyag ni AFP Colonel Manaros Warancing II nga moala sa 500 milyones pesos ang hiniusang gasto sa Army sa 8 ka YLS sa tuig 2023. Gidugang pa sa opisyal nga miabag usab ang LGU sa pagtulo sa mga sanina pagkaon alang sa mga partisipante, samtang ang venue o speakership ang in charge mao ang DepEd.
6: I have the records in my cell phone, sir, but I think for the Army it's around 30,000 per activity.
7: Pesos?
6: Yes, sir.
7: So, hindi ho lalampas ng 500,000 pesos yung ginastos
6: no,
7: sa YLS?
6: No, sir. It's more for coordinations. Karamihan po, sir, is representation, ang account code niya, sir.
7: Okay. But yung ibang ahensya, ano po yung kanilang counterpart? So, may pakain ba ito? Meron bang logistics na minibigay dun sa mga bata? Transportation allowance?

0: Your Honor, for the local government units, for the participants, yung youth po, they provide the meals, they provide the t-shirts, parang uniform nila during that time, with and some funds for team building, the activities, sir.
1: Hindi nyo na po alam kung magkano yung ginastos dyan?
0: Hindi po, sir.
1: Okay. So, ang pinakamalaking gastos would be the LGU. Tama po ba yan?
0: Yes, sir.
1: Okay. And then kayo po, coordination lang, so hindi lalampas ng 50 mil. Yung DepEd po, ano yung kanilang gastos po dyan? Apart from the confidential funds na pinag-uusapan po natin.
0: Hindi po ako...
2: Ang pamahayag nila EFB Colonel Manaros Buransing II o Senator Judge Bam Aquino. Ugron sa tong Magnus Hunter, NYC Cagayan de Oro, nagdasig sa kabatanunan alang sa NCA. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum News Hunter!
2: Ato nga so taon na karon no pala binasaba kay mahin ang dano no sab ang nisgutan nga sektor ang National Youth Cagayan de Oro alang usaba sa mga barunganan katungod sa mga biktima labi na sa kining isyu sa bullying mga higala. So no adunay mga pamaagi karon ang ato ang sektor sa mga kabatanunan aron usab nga malikayan na ang isyu o labi na ang kini usab dilemma sa tumong mga kabataan kaliman na karon no adunay mga pamaagi ang ato ang mga tungha alang usab nga mawala kini nga mao nga gikabalakan sa mga tinun-an. Magnum Jane
4: gidasig sa NYC Cagayan de Oro mga kabatanunan nga barugan o gapanalitan ang katungod sa mga biktima sa bullying aron nga masiguro ang luwas ug respetadong palibot alang sa tanan. Gipasiugda sa NYC Cagayan de Oro kamahinungdanon sa pagpakita og suporta sa mga kabatanunan nga nakasinati og bullying o pag-report sa mga insidente gadto sa kinikanan pagtutudlo utok mga awtoridad gihawag usab mga batanon nga dili mahimong saksi lamang kun dili mahimong kabahin solusyon pinaagi sa pagpakita og respeto pagta abang sa biktima o pagsupak sa bisan unsang forma sa bullying. Gidugang pa sa NYC Cagayan de Oro, pinaagi sa panag-iusa o aktibong partisipasyon sa kabatanunan basa maprotektahan ang ilang mga katungod o matukod ang usang kaluhas ng komunidad alang sa tanhan. Samtang ito pong lakbitan karon magdumaching na doon ay panagang... Kablong, hindi din sa maya. Lastly, ginbag dumaching no, di na usa ka trailer truck ang Libanga Spear Island kini pong isutan po nga area o gihon nga kini nag-isuta po no sa pagka iha po nga pagkabangga po sa usa ka private na vehicle nga nag-kanimitaw nga duman sila uksubay magdumaching at kinabangga naman siya. Dito po dapat ulong po ng uban po nga party po siyang lawas po sa usa ka private na vehicle o kalikid at isuta sa pagka-damage hindi po mga sakiran hinoon. Why ang ayan kabalakan na dunay sakay at tulong kapasahero ha kini private vehicle mga pamilya matingali po din magdumatching no kay na may babae na pinula ka na po bata pero ino no may angayin kabalakan sa ilaha po nga sitwasyon kasi dunay hinay no nga pag aginit po sa ilaha mga sakyanan sa ilaha po nga area katanggitan kabugo patulong pa sa itong bayan sa syudad tungkol po lagi sa nabukog po diyan no nga trailer niya hinoon po karon na dunay na may mga RTA po na yung mampod nga ito po personahe kitan po sa police station 6 kwarto kuna kumaan mo opo yung himo no sa pag pagtabang ano sa pagmanda kasi traffic pero so far kung nasutan lugar ang dagat traffic ko kaning tuloy-tuloy naman dito sa magdumching pero kasi mga nakasubay sa ilang linya mo ko ya maka kailangan pa nila no mo tabik para mo patulong pa sa lain kun nga linya kay kun dito mo sa linya po nila di pa sila magibo karon magdumching na paghapon sila kan sa dalan pero ino ano why ang ayan kabulakan may lain po ang mga involved ni ini nga nagresulta po sa pagkasanda ni kan sa maya barangay Tablon kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa Bita Oxen Pusho Magdurajo.
2: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Mga higana bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingentrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
5: Let's listen to the music, relax and have fun.
3: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

Okay, happy birthday sa atong news department manager may gala, si Magnum Aileen Acurin. Happy birthday to you. Hindi na ito kalimtan may gala, kayo nakakaon na patagpansit. O, nakakaon tagpansit gaya na may gala. Munang hindi na ito kalimtan nga itong i-shout out og happy birthday si Magnum Aileen Acurin. Ang gitawag na siya nga ang babaeng kadamitong gakaon og glutathione kay puti. Puti on. Puti ang skin may gala. Alright, batanon gapon mga Magnum friends. Still young gapon. Oh, 22 years old daw siya may gala. 22 times ano. Basta. Actually, nakabalo naman mo sa edad kay yan naman ang giingon ganina mga Magnum friends. Ang importante, naka-countag pansit may gala. Happy birthday! Ang atong wish lang, syempre, sa imong birthday. More birthdays to come. Para more pansit to eat. Og, ano lang, good health kanunay Magnum friend. Sa atong Magnum friend nga sa Magnum Aileen Acurin. Happy, happy birthday! Alright, muna siya. Huwag sa tanang nagsawalog silang adlaw na tawon karong adlaw. Happy birthday!

0: Warong patsyada may gala, mag-birthday nga na'y balon, magdala kang balon. Ayos kayo, no? Una siya mga Mike Dun friends. So, sa tanang nag-birthday again, happy birthday sa tanan. Gikan sa inyong number one FM station ng Mike Dun Radio, mga Mike Dun friends, right? Ang ato nga talang sa mga pangunta na may gala, karong nga po na... mga Magdun friends, sa wala pa nakakuha sa itong talagsamang pangunta na may gala, kung ma-feel ni mo nga murag wala kay chance, o kung ma-feel ni mo nga Magdun friend nga wala kay chance, dapat tabakang mananghid sa iya ha, nga di na ka mupadayon sa imong pagpangulitaw niya. O kanayang, ikaw rin bitaw kaka-feel bitaw nga, murag wala mo chance ani o. Okay. Una ito nga talagang sa mga pangunta ng mga Magdun friends, ha? Kung ma-feel ni mong wala kay chance, dapat ba o dili na ka dapat pang manangid nga di na ka mupadayon sa imong pagpangulitaw? Muna siya may galang ang itong pangunta na karon, ha? Natay mga text messages na rin may galang basahon. Atong mga Magdun friends, gikan kini sa may puntod, matod niya Magdun friend, yes, need niya nga mananghid pa. Aron dili matingala ang girl, nga nawala siyag kalit. Ay, okay. Salamat kaayo ha. Kailangan daw mananghid Magdun friend para ano, di matingala ang babae nga nawala lang kalit ang nangulitawo. Alright, napailain diri may gala, for me Magdun Gilbert. If naa siya'y respeto sa babae, mananghid yun siya'y tarong. Nga, di na siya mangulitaw pa. Uy, sige, salamat kayo. Ikan ka na kay Benedict, mga Magdun friends. Line pa dere, if ma-feel niya nga wala siya chance, I think better gapon nga istoryahan niya ang babae before siya di na mupadayon sa pagpangulitawo. Alright, sige. Salamat kayo, Magdun friends, sa imong tubag. Napadari, di na kailangan, Magdun Gilbert, kay unsa pa may rason para mananghid pa. Para lang siguro punggan. Basin di siya punggan, masakitan siya samot. Sige, salamat kayo. Gikan kay, ano niya, kay Lito. Diya sa may kamamanan. Napadari, maayong hapon Magdun Gilbert, akong tubaga na mananghid gyapon bisan pa man nga wala siya chance, kay iagi na lang respeto sa babae. Oh, lagi na. Sige, salamat kayo. Gikan kay Joey of Makabalan. Salamat kay Magdun friends sa imong tubag. Magdun Gilbert, dili na mananghid, kay unsa pa may rason para mananghid, mag-bye-bye na lang dayon. Okay, salamat kayo ha. Napadari may gala. Good afternoon Magdun Gilbert, mananghid gyapon. Moray ang giingon. Sige, salamat kay Magdun friend. Napadari, shout out Magdun Gilbert sa tanang mga taga Kogon Market, Aminaw Karons Magnum. Happy tang Pasko, Magdun Gilbert. Happy tagyod. 114 days na lang. Paskong Magdun na dayon, di ba? Paspas kayong adlaw, di ba? Anong padari may hapon, Magdun Gilbert? Mananghid gapon. Para di matingala ang girl. Alright, sige ha. Alam ko yung sa mga Magdun friends, nung anong na ay makauna-una po siguro ang uban nga, di na lang ko mananghid kay... Unsa may purpose, unsa may rason para mananghid ko? Para lang punggan lugar? Ana lugar ang dating para basin di punggan ko sa kada bitaw sa babae? Ana lugar? Depende no, wala ka balo. Atay caller, hello?
1: Hello, Magdun Gilbert, guapo!
0: Hoy, simba ko! Ikaw, Danny, kumusta naman ka?
1: May gani, guapo na guapo, may gani ka na guapo.
0: Ay, happy Tuesday ni mo. Happy tang Pasko, Inday.
1: Sama, nagtubag ko.
0: Mutubag ka? Sige be. Isip usa ka senior citizen, unsay matubag ni mo. Dapat pa ba mananghid nga Di na siya mupadayon og pagpangulitawong makita bitaw niya, ma-feel niya nga murag white chance.
1: Wala no needs na din na ko. Di na ko mananghid. Goodbye Philippines.
0: Anong di man mananghid?
1: Di ko din na basta makita na ko nga nanayalain na na din ako mangamong ano ba rin dagan pala inoy tapos si Magnum Gilbert
0: agoy damay apilon ko ana gid lugar ana gid lugar no so
1: ano ko mangamong
0: kay na pa ko
1: kay na pa Magnum Gilbert ko
0: pandamay na. Lagi na munang imo ang ano, munang imong point. Nganong mananggit pa man, di ba?
1: Di na. Ano mo day?
0: Lagi ba ana?
1: Guwapa pa masay ko, guwapa.
0: Agoy, kulba gan.
1: Dagan pa may ibo.
0: Lagi na. Sige, sige. Na daw may matingala ang babae nga nganong nawala man kalit ni oh, ni nawala man ng ulitaw, nawala man kalit. Okay ra lugar ng matingala ang babae.
1: Ambut lang isa at bahala di ko.
0: Unsa na?
1: Digi ko mga mo.
0: Sige. Salamat kayo, Inday.
1: Okay, salamat Magnum Gilbert Guapo.
0: Yehey! Sige lang, gigupin niyo mong guwapo ba? Matinuod gani na. Ganahan ko. Sige, salamat, Inday. Ano, aman si Inday. Sige. Okay. Lady M, may hapon.
2: Mayong hapon, Magnum Gilbert, Mr. Talagsaon.
0: Sige, ikaw Lady M, unsa may tubag nimo? Dapat ba bang nang mananghid nga di na siya mo padayon og pagpangulitawong ma-feel niya nga wala mo rag white chance?
2: Kung magkwanhan na siguro parehas mo katong manahita mo kay Ryan Bang. Yeah, nagkwan lang man yun siya. Advanced thinking lang yun siya. Nag-overthink siya. Nag-una-una siya sa yung una-una na basig, wala na siya chance, ani, wala na siya chance sa babae. Wala ko niya, mag-effort yun siya, o tarong mag-prangkahan siya, prangkahan niyang babae, kung nagyod ba siya chance o wala. Siyempre, ang babae naman na tumakaybaw, makuha niyang tambag sa babae, kung na siya chance o wala. Siya siya mag-una-una o mag-overthink kayo.
0: So, ayang buhaton, mananghid, istoryahan ng babae.
2: Istoryahan niya na lang, tatwaran niya sa babae, kung niya, una, para ma-confirm gud niya kung naasay chance o wala. Kung wala, malangit na lang siya sa babae. So, dadagang pa naman po babae nila na pwede niyang panguyaban.
0: Ana na lang lugar.
2: Kung yun naman na ang babae na, sorry, pero wa kay chance. Eh, pamanggit ko ba't sa imo? As in, friends na gud ng duha, higala na, muwing naman yung anang babae.
0: Daw, so, kanang ano lang, sa sitwasyon lagi ni, ano, pananglitan ni Ryan Bang, wala man siya, wala pa man siya nag wa pa man nag-ingon si Yeng wa siya kagusto. Si Ryan Bang rang nakauna-una nga di mo padayon kay murag kaka-feel niya nga
2: murag
0: white chance ana. Pero
2: murag
0: unsa man?
2: Kanang murag na pa na to siya ay torpe na kayo kung to si Ryan Bang wala siya ikon baka isog. Kalit na lang siya ni Atras. Wala niya gi-confirm kung naasa chance kay Yeng or wala.
0: Pero kung ikaw si Yeng, nikalit nagkawala si Ryan Bang, unsa may mauna-unaan nimo?
2: Siyempre, pangitaon na ko siya, pangutanon na kung ano kalit siya nawala.
0: Nganong pangitaon man nimo, di man nimo siya love?
2: Ako siyang istoryahon, lagi gano'n siya kalit nawala. Na akong kung anong gid kun onsay, inungdan. Kung makaingon siya na, ako'y feeling pala nimo, dito na niya istoryahon kun panggit ako ng tuganan ng git sa babae kung na siya feeling o wala.
0: Pero kung ikaw mangita ka niya, so meaning na po kay feelings?
2: Alam mo ba na na, pwede po gihapon na ay feeling, pero gusto din makonfirm po siguro sa babae na kung sa manir, inong isa nagpakita na ng mga atag kagkape, atag kagulap, kung sa man, na kay gusto sa ako, na kay gusto din mo mangulad na ko, nana ba, at least makabalo po ng babae.
0: Dili lugar ng
2: pagkos sa babae, tagaan lang siya kape, tagaan siya mula kay tungkol sa magkaila sila.
0: Sayop lugar ng ghosting siya, nga wala na nagpakita.
2: O, sayop, preso po siyang gibuhat.
0: Sayop lugar.
2: Wala, dapat niya yin ato si Yeng. Malay na itong. Kaya ako nakausemam ko na sa ilang history kit. Kaya murag siyang naman po'y paglantaw.
0: Pero, grabe. Grabe ka.
2: Si Ryan,
0: updated
2: ka,
0: ha? Lagi na. May tao. Okay. Updated
2: ka. Updated ka sa showbiz, no?
0: Lagi na. Mura po kag, pwede kang pang Magnum Showbiz Delights Day.
2: Why not?
0: Why not coconut? Sige, shout out na.
2: Before ko ma-shout out, ako lang hindi i-greet si Ma'am Eileen Acolina. Happy, happy, happy birthday. Wish ko sa imo, have a happy, healthy fun, healthy good life, and a long life.
0: Salamat daw, salamat.
2: More cakes to blow, more cakes and more candles to blow.
0: Salamat daw, salamat.
2: More cake to cut, to cut.
0: More cake to slice.
2: More cake to slice and more candles to scrunch
0: To blow, blow. blow. Anak siya. Sige, salamat daw, salamat.
2: Happy birthday po sa anak sa akong kumari kahapon na si Gwyneth Sirenia na nag-16th birthday kahapon.
0: Alright, so...
2: And then, shout-out ako sa talang mga loyal group of friends ako, sa talang mga Magnum Natics. Hi, Mate Selena, Ma'am Delama, thank you, hi. Kumusta lang ka nila? Amping always.
0: Okay.
2: Ayaw pagpakapoy. Pahuway po talagsa. Then mo yung isang tawag na. And ayun, more special din sa akong the one na nagkapakapaw, nakatato sa akong dugaan. Miss you, Shawe.
0: Okay.
2: Thank you tayo mo. Magnong kiwera sa tang co-pilot sa tang stop nila sa Magnum Radio.
0: Alright.
2: Sa balita o service yun. Magnum Radio.
0: All right, salamat Lady M.
2: Thank you.
0: All right, sige, bye-bye. Updated mo din as Lady M sa mga showbiz ba? Na actually dugay naman to na storya may gala tong kay Heng o kay Ryan Bang. Na nabalik lang gud siya mga Magnum friends kay naamang gud two-day, two-night concert si ano si Yang Constantino may gala sa Araneta. Medyo ano na ayaw po yun iduol mo good si Yang samtang nagkanta nabito na samtang nagkanta siya giduol niya si Ryan Bang. Hello caller,
3: may hapon Magnum Gilbert.
0: Alright, Dan Ray, ikaw kung ikaw akong pangutanon, dapat pa bang manangin? Pananglitan lang na feel lang niya pero wa siya kabalo kung walay chance na feel lang bitaw niya morag wala sa kong chance ani. Dapat ba bang manangid nga di na siya magpadayon ng pagpangulitaw?
3: Dili na.
0: Dili na manangid?
3: Oo.
0: Nga naman?
3: Hey, nakil naman mo nga walay chance ni no, manangid pa man. Ano lang lugar kuan ng pugan-pugan.
0: Feel raman niya, but wala pa na-confirm. Kaya wala pa man siya, wala pa man nag-iun ng babae nga wala siya kagusto.
3: Dili magod kay kung ikaw lang lalaki na nguyab niya, wala ka sugta niya, ipaabot ka lang sa wala, ay mangita na laglain.
0: Pero wala pa man, wala pa man to siya nang ulitawag yan, na wala pa siya nag-express sa feelings. Iyan lang gipanguyaban pa, uyaban. Date anak bitaw. Gila-ila-ila na, pero wala pa yun nag-ingon ng babae nga, wala kay chance. So, anak bitaw, wala pa nag-ingon nga wala yung chance. Inana nga sitwasyon, so may ano na,
3: dili mo kay di ba ana sila kay ang babae kay mas kuan og feelings kanang mas makuan nila nga na sila yung sense nga nakagusto sa ilang tao. O nya karon nga nagpakita ka og motibo nga nakagusto ka sa inya, di ba liwala ka lang. Pag wala na lang
0: may pa so di na gid dili na gid manangid
3: dili na kay
0: di na
3: karon ra pungan.
0: Then so nanaras babae lugar kung pangitaon niya ang lalaki o dili ana lugar.
3: Depende ra kito niya kung iya pangitaon kay nya nag iya na dayong pangitaon niya nanaday pila
0: in ko gata. Okay so may ano na lang ang buhato niya, di na lang manangid.
3: O di na lang manangid kay. Wala mga pay ko anana.
0: Lagi
3: na. Padulungan. Manangid ka niya. Wala, pag panangit ni mo, giignan ka lang din niya, padayon sa mong panaw.
0: Mas masakitan, panuon ka, no?
3: Oo, mas masakitan ka pa. Kaya, at least, kagilakaw ka niya, kuya ka pangitaon, di, kain ka, kilikon ka nga, di, iya, kung di kong pangitaon.
0: Ana lang, oo.
3: kasi masakitan ka nga pagpanang hindi mo ginagrag padayon sa mong panaw na
0: wala. Ah, again, mas mas double ang impact na noon ng sakit sa sakit.
3: Double kill na noon.
0: Double dead. Bitaw. Salamat kay Dan Ray.
3: Salamat
0: magdang Gilbert. Alright, salamat. Mga tatong magdang friend nga si Dan Ray, mga magdang friends. Anyways, dari sa tamay gana sa atong lang segment, mga magdang friends, ha? Go, go, go na para sa ano ang latest.
4: Uy, mga marites, unsa nasab ka ha? Ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Pusa paminaw na.
5: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
4: Sa ano ang latest?
6: Boom na boom, marites, marites, di mapakali. Pag walang chika parang may
0: alright, may hapon sa tanan mga Magdum friends. Live na ta sa Magdum Live. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ang atong chikan may gala sa ano ang latest. Aba, patsada ning ano may gala. Mabutang gyapong love story mga Magdum friends, ha? Kay mato dari mga Magdum friends. Ha? Nag-trending ni karong panahon na may gala, ha? Mura daw ni siyag eksena sa pelikula mga Magdum friends. Padayon ang kasal, walay makapugong, walay makababag. Oh. Gikasal may gala sila Mr. and Mrs. Chico sa parokya ni San Juan Bautista sa Gunoy, Bulacan. Bisan pa man sa taas nga baha. Oh, bisan pa man sa taas nga baha, nga misulod mismo sa sulod sa simbahan. Girekomendar ka ni may gala sa nangulo sa simbahan nga i-reschedule na lang ang ilang kasal tungod sa kahimtang apan, tungod sa pipila kay, sa ilang mga rason may gala o personal nga rason, nakahukom ang magtiayon nga ipadayon gihapon ng ilang kasal imbes nga i-reschedule pa. Gipa-adjust gani sa bride ang iyang wedding gown o gipamubo kini aron dili mahimong sagabal sa iyang gitawag nga water aisle. Tungod kay walay kuryente o dili magamit ang sound system, portable speaker na lamang ang gigamit sa simbahan. Bisan lisod ang paglihok tungod sa baha nga miabot na sa hawak may gala sulod sa simbahan, wala gyapon mapunggi amang nga nag-andam sa kasal nga imuong espesyal ang og matahom ang pagkasal may gala. Gipaningkamutan gyapon nilang mahanay ang dekorasyon bisan pa sa kalisod sa sitwasyon. Tinuod nga eksena daw nga mura daw sa pelikula mga Magdum friends. Usa ka istorya sa gugma nga wala nagpadala sa mga babag og pagsulay. Kay alang sa duwa mga Magdum friends, kay alang sa duwa kakasing-kasing nga nagkahigugma ay may gala, sulungon gud ang baha, atubangon man ang atubangon gud may gala ang kalisod, basta matuman lamang ang saad nga gihimo sa usag-usa. Ug sa atubangan sa altar ilang gipamatud-an nga walay baha, walay kalisod ug walay babag nga makapugong sa gugma. Sa katapusan may gala malampuso nilang na tabok may gala ang kasal. Bisan pa man sa baha mga Magdum friends, aron mahimo na silang opisyal nga Mr. and Mrs. Chico mga higala. Kung inyo makita sa atong Magdum Live mga Magdum friends, oh, taas kayong tubig may gala. Oh, nasa hawak dapit mga Magdum friends ang tubig baha sa sulod sa simbahan, pero gipadayon gyapon nila may gala. Oh, tungod sa ilang mga personal nga rason, nagingon man ang taga-simbahan nga pwede nang reschedule nila ilang kasal, pero wag yun napunggan mga Magdum friends. So, mas mapunggan pa daw ang baha kaysa sa gugma. Munang na dayon yun ang kasal may gala, bisan pa man nga baha mga Magdum friends. Tsada kayo diba? Mura kag nasa swimming pool. Inanagin ang tinuon nga gugma may gala, tinuon nga gugma mga Magdum friends. Bahala na ng mga baha diha, unsa mang galing may tabo. Basta tuloy-tuloy ang kasal. Mabuhay ang bagong kasal ni Mr. and Mrs. Chico mga Magdum friends. Alright, muna itong nga chika, karong nga po na may gana sa anong latest. Siyempre, ugma na sa mag-uban-uban ta sa mga oras may gana sa Magnum Live o sa inyong radio site, Magnum Radio 99.9. Shoutout sa tanang naglantaw sa atong Magnum Live. Maying hapon sa tanan mga Magnum friends. Salamat na kay Dirama, kay Merlin Taliktik, kay Mona Lisa Lipang, kisa pa si Maria Isabel, kisa pa ilain may gala at mga Magnum friends niya nga naglantaw karon maayong hapon sa tanan. And ugma mag-uban-uban gapon ta mga Magdon friends samang takna og samang segment may gala ang ano ang latest. Gani si Mr. Talagsaon Magdon Gilbert para sa ano ang

0: Yo.
1: Oras may gala, alas 3:45 na.
2: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
7: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo! Mighty C! Na may superpowers, na lakas potential, at matalinaw! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! Taas pa ang iyong blood sugar? At doon na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500! At doon na kini anti-diabetic properties? Sama sa Charantine, nagkapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, at polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
8: Mabalik sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.

0: matabo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapigan na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas ninja, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarangang kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
9: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market City, Agoran, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
12: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
13: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
14: Pabalit sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Ma'am, si ODDI. 168 pesos and 12 centavos.
21: Ay, wala ko'y sisilyo.
20: Ay, wala ko'y sukli.
22: Wala yung sukli.
23: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
24: Secure with GCash Login Safe.
23: Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
24: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
7: Music from the 80s,
25: Dutch, Bites,
7: 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
0: Music Jam.

0: This song is brought to you by Corest, Alagang Panatag with Corest Adult Diapers.
1: Mr. Talagsaon,
2: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
3: Oras may gala, alas 3:56 sa mga Magnum Friends. So ay maing hapon kay Hector, salamat sa pagpaminaw diha. Okay, apila si Sara Manuel, si Jonex, maing hapon. Dagan salamat sa pagpaminaw kanunay sa kaning programa matag hapon mga Magnum Friends. Salamat sa iyong tanan na mga suki. Mga suki. Sa ato mga Magnum Friends, may ano diyan, sa may Carmen. Ilabi na daw si Ma'am Nakayama Miho. May hapon ni mo diyan, Madam. Nakarelate ka sa talagsang pautana ba? Nakarelate siguro siya. Kada bitang na inangulitaon niya, o niya, nikalit lagkawala. Sa ano na lang yun ang mga Magnum Friends. Anyways, alas 3:57, panahon na para mag-goodbye. Musunod na si Magnum Angie Alzado para sa programang Magnum Reports, mga Magnum Friends. And ugma mag-uban-uban gapunta sa mga oras, sa mga sibihan. Pwede ni lamang siyempre sa Magnum Radio. Okay, so padayon lang sa pagpaminaw para at least updated mo sa mga nakunang mga balita, impormasyon ng dagan pang uban. Paminaw lang sa inyong mga radio. Magnum Radio 99.9. Sa website, pwede sa Maygala sa www.magnum999.com o siyempre sa Facebook, Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban. Kini na lamang si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
1: Mga Magnum Friends, 114 days na lang, Paskong Magnum.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una o ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una o ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio at tangi.
2: Bugas
0: ug katul-katul
3: i DTX 500 na.
0: DTX 500
3: aduna kini antimicrobial properties
0: nga makatabang sa pagkuha
3: ug pag-ayo sa bugas-bugas
0: ug katul-katul.
3: DTX 500
4: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Cafes, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
6: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes, kundiin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
12: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
11: Ha? Ngano man?
12: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog da kung akantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
11: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank account.

0: accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Time Check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit!
1: Oras alas 4:08.
0: Time Check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang.
2: Magnum Radio, News and Public Affairs. Pata sa pagsirbisyo sa katawhan. Topic sa kamatuuran, kaangayan o kagawasan. Magnum Reports. Inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyong usab ng mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:09 sa hapon. Mga igala, kumusta? May hapon ka natong tanan. Welcome sa itong tulumunan ng mga programang Magnum Reports. Siningalawa adlaw karon mga higala na nata sa pizza 1 sa bulan sa September 2022 sa adlaw nga Martes. May hapon sa itong mga kaigsunan karon nga nagmonitor sa itong tulumunan ng Magnum Reports. Kini si Magnum Angel Sado, inyuhang makauban. Gikan karon hangtod ta sa lasay sa kagabihon. Sa tuwang duha ka oras nga programa, inyuhang yapong masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahimo, no? O nangahipos sa itong mga kaiuban. Nga sila si Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan, Magnum Hunter 24, Jane Luna, Magnum Hunter 23, Kia Abelinosa. Maying hapon ka ninyong tanan, maying hapon sa itong mga kaisulan nga nanumuyo din sa 80 ka mga barangay sa Cagayan de Oro. May pagpaminaw po sa itong mga kaisulan din sa Larawigan, sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may probinsyas Bukidnon, Lanao del Norte o Dihausab sa Camiquen. Oras, alas 4, just na sa itong duha ka oras ng programa mga higala. Inyong higapon pong masayran sa itong pagpanag-uban ang mga update po sa mga nagunang ahansya din sa ito sa Dakman, sa Cagayan de Oro po, no, din sa ito sa Rion, labi na sa mga press conference po nga hatag ang pagtaga ni Magnum 119 Mentor Kabagtulan o update po sa pinakaunang adlaw sa second round sa iyahang pagtanyag ni City Mayor Orlando Clarix uy sa libreng sakay o free rides sa mga adventure pod nga rides din sa Mary Rose Carnival. Oras alas 4:11 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports din ita mga higala. At wow, nang ihatag kaninyo ang mga uluhan sa tuang mga balita, lokal, national, international o atang-atangi. Ang ato din pong paghahatag ka rin nyo sa itong sitwasyon din sa palibot. Lakas panahon dagan sa trapiko. Kanaka-standby po na itong mga kauban alam sa paghulagway o gadiha po sa buhatan sa pag-asa. Pero sa dipa din sa ata sa itong mga dagkong uluhan sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Sa itong mga dagkong uluhan sa balitang lokal, din itong mga igala, kaya gingong suspect, mga suspect no sa nahitabo nga pagpanunggab sa usa ka police officer din sa may Barangay Carmen ng atong siyudad na ngayog pasaylo o gang hangyo. Naunta sila no hatagag gagawasan. Samtang lain pang uluhan sa tung balitang lokal. Kapilisan sa Police Station 4 Carmen, gipalawman ang investigasyon sa nahitabo nga pagpanunggab sa usa ka police. No? Usa ka police ang nadunggaban sa gipahigayon nga intelligence drive das may Barangay Carmen ng atong dakbayan. Okay, narabay kaning mga suspect nga kasamtangang nakaros ko sa diya na sa tong otoridad. Samtang din sa tamang ikala sa dugang panatong uluhan sa tuang balitang lokal. Din sa tamang ikala kay mihatag ron og klarifikasyon ang tuang mga kapulisan sa Police Station 3 Yagura nga nahulog o wala gihulog ang usa ka alias alon ng senior citizen nga nasamdan sa maong pangitabo din sa Santo Niño barangay Lapasan ning atong syudad. Nauna ni ini migawas mong gudang report nga gihulog, so intentional lugar ang ihapong pagkatagak dito sa kanipong tuloka anda ng panibalay din sa may Santo Niño barangay Lapasan ning atong syudad. Kaya doon ay mihimo matod ba sa pag hulog kaniya gikan sa maupong balay ngayang gibisitahan. Pero matod sa itong otoridad, iharatong kaugaling yung lihok. Nahulog ang nahisit ang senior citizen gikan no, dito sa may roof deck. Paingon po da dito sa Osaka Multica. Balahos po dayon po da sa yuta nga bahin. Di na po da sa tugkaran na po kung aha siya mihimo sa pagbisita sa kapinoyanan sa Santo Niño, Barangay Lapasan. Samtang tulog ka mga individual sa amdaan, humadgipang dunggab sa Barangay Tablon. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal dinhi sa Dakay Gibutyag nga giyong rugby boy nga snatcher nga nanumbag sa usa ka pasahero sa jeep nasuta sa atong otoridad sa Police Station 1 Divisoria nga usa ka minorti edad. Lain pa na itong uluhan sa tuang balitang nga lokal din sa Dakay. Mayor Orlando Carrixoy, gitakdang makigtagbo po sa mga operators o drivers sa niini po ng mga taxi. Nunot lagi nining daghang reklamo, batok sa operasyon sa green GSM taxi din sa tuang syudad. Samtang Mayor Orlando Carrixoy, nagpadayag-usab siyang pagpasalamat sa malampuson o malinawong pagsaulog sa kapistahan sa Dakbayan. City Information Office miingon nga nasa 6,000 ka mga tickets ang ilahang giapod karon sa mga barangay dinhi sa tong syudad alang sa pagpahigayon niining libre na pod nga rides dinhi sa Mary Rose Carnival sugod karong adlaw. CDRMD head ni Kabagat, may siguro pod nga dunay nakaandam ng mga medical personnel alang sa free rides ng gitanyag ni Mayor Orlando Carrixoy ug siyang pamilya diha sa Mary Rose Carnival. Samtang JR Borja General Hospital o City Health Office naka-standby aron masiguro ang kaluwasan sa mga mutambong sa maong free rides. Kok po, may ingon po dog, may hatag po dog klarifikasyon nga walay hold-up nga nahitabo sa insidente kagabi itali sa usaka pulis sa Isalina ning syudad. Samtang giingon sa dugang pa natong uluhan mga higalas itong balitang lokal. Ingong mga Maranao dinas may kugon public market nagapadayag usab sa ilaha pong mga paghangyo ngadto kang City Mayor Orlando Carrixoy. Sila na no mangunay nga mahimo sa pag disiplina o maghimo no sa pagdumala sa kahapsay sa mga vendors pod nga Maranao nga gahigulo dinas may kugon public market. Oras alas 4:16 dinita sa dugang natong uluhan sa tuang mga balita sa balitatang national kay giingon na karon pod sa Climate Change Commission nga usa sa hinungdan sa lapad nga pagbaha sa pipila ka bahin sa nasod ang problema sa climate change. Office of the Civil Defense Con OCD giagat ang publiko nga limitahan ang mga kalihukan sa gawas humay maobserbahan ang haze sa wang bahin sa nasod. Samtang Senate Impeachment Court, the presiding officer, Jesus Cordero, may klaro ang bihatag o klarifikasyon sa mga may katag online na nagsulob sa earpiece ang hostile witness nga si Lemuel Ortonio dihang may testigo sa may labaing si Mana. Attorney Joy, kun Attorney Jose Roy III, defense lawyer sa Corona impeachment, mibutyag nga problema sa depensa o dili sa prosecution ang pagpresentar kang kani VPSPG Chief Colonel Raymond Lacheca. No, kay sa giingon nga klarong napaingon ini ang confidential funds sa OVP. So ngayon hatagan sa pagtagad ng liquidation report nga gipakita sa korte kung asa managsama gid nga kantidad ang anaa din sa confidential funds nga nabutang og mahatagan puno og katinawan kung asa kini nagamit. Oras alas 4:18. Lain pa natong ulungan sa tuang nga balitang national din hita mangigala kay giingon karon ni defense spokesperson nga si Attorney Michael Poa. May hawa sa siya pagka spokesperson ni Vice President Sara Duterte tungod lagi kay magsilbi man pud kini nga witness pod. Samtang Senate Bill nga nagatinguha sa pag-aresto o pagkumpiska, no? O pagpaunang sa mga gahom sa ombudsman ang giduso pod karon sa Senado. So kani mga gala, no, tinguha ni ini, no, ang usa ka balaod noon nga hataga ng ombudsman or kanida siya ang maong balaod noon naghatag, no, sa Office of the Ombudsman sa iyang gahom nga aron nga mohimo no sa pag-arrest, detain o pag-execute sa search and seizure aron nga mapaligon pa ang abilidad sa maong ahensya sa ilahang pag-investigate o pag-prosecute sa mga corruption cases nga na-file din ha sa Senado. So kini nga balaod noon gisugyot ni Senator Panfilo Ping Lacson ihaning gifile mga higala diin na gikinhanglan, no, nga maamendahan lagi daw ang Republic Act number 6770 sa section 15 sa atong Ombudsman Act of 1989 kay para maka-establish og Ombudsman Marshal Service. Ang nahisgotang balaod mga higala, no, mag-authorize ni siya sa anti-graft body nga muhimo din po sa pag-serve og mga arrest warrant, mag-hold sa mga suspect nga naalugan sa custody o execute gyud ang kaning pagtuman sa balaod sa giingong pagpahigayon sa mga search or seizure sa mga property ni ato pong mga individual nga giakusahan nga nalambigit sa corruption. Oras alas 4:20 na sa hapon, di sa takay giingon po da karon nga Presidente Bongbong Marcos Jr. nanguna sa oath-taking sa 91 ka mga bagong na-promote nga PCG Flag Officers. Samtang Antipulo Bishop mihimo karon sa pagpanawagan sa mga Pinoy nga mahimo gyud nga susihon maayo ang ilahang mga lideres ilabi na panahon sa eleksyon sa di pa mahimo sa pagbutar kanila tungod lagi ni mga makita gyud nga dayag nga epekto sa sayop ka pagpilig mga leader nga nagresulta puno sa mga pagbaha, no, makita yun yung mga pagbaha sa ato pa rin pong komunidad. Di daw ta mohimo sa pagbutar na pagbalik sa mga kandidato nga pakyas sa pag-deliver sa ilahang mga saad. Pakyas no nga makahatag og katumanan sila mga gipang saad sa nilabang election. Di examine gyud nato, no, ubos sa tumorg natay examination lugar po da sa ilaha. Sila ang track records, no? Dapat careful ta sa pag-examine po dyan. Nakailagi, kung kinsa nato mga giboto, mawan po na yung mahitabo po sa ito ano, kung unsa po na ilang i-deliver, magdepende yun na kay, for example, libuto taga corrupt, so ang mahitabo sa ito, ano, kita'y mag-suffer. Kita'y gihapon ang masumbalikan sa ito po din po mga desisyon kung kinsa itong mga gipang butaran panahon sa eleksyon. Oras alas 4:21 na sa hapon din sa denta kay giingon po mga higala sa ito pong dugang balitang national na si Army Colonel Manaros Boransing II nga ang certification nga issue sa education na undersecretary nga si Michael Poa wa matod pa nagpasabot nga maka-attest sa paggamit sa confidential funds sa 2023 sa Department of Education. No, ika-binding na karon nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So diha man yung gipangutana po siya, no, sa kaning ni Senator Judge Risa Honteveros, may kalambigitan lagi ning certification nga mag silbi lugar nga proof sa DepEd nga ilhag yun pong nasubay pa no ang pag-disburse sa confidential fund. Pero matod pa ni Army Colonel Manaros Boransing II nga siya nga, no ma'am, ang certification kay para lang sa DepEd o sa ubang stakeholders participation sa Youth Leadership Summit o katong Information, Education, Communication Campaign. Nagipangutana na po siya balik ni Hontiveros. Pagpangutana din po ni Hontiveros nung kaning na ba siya personal knowledge kung giunsa sa DepEd ang paggamit sa iyahang regular or confidential fund para sa Philippine Army activities. Ni siya nga, oh, naa siya. Pero, ayaw, kaning siya, wala do ko na siya. Nagtando sa inyo nga, yes, your honor, I do not have any personal knowledge. Mo rin to, murag i-confirm na hindi po na niya, no, niya ito mga panahon ha, kung unsa yun ang iyahang...
2: Magnum Reports!
1: Maruganan. Unsa yun po'y nahitabo nga. Katong certification, ito nagpamatuod nga na serve yun ang purpose sa kaning sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte din na po sa DepEd. Huwag siya kabalo. Siya kabalo. Kung dito sa kaning Philippine Army activities na gamit ba yun po ang regular or confidential funds sa DepEd at ito sa ilahap pong pagpaningkamot. Nga ma-deter ang mga possible ang mga hulga sa seguridad. Oras alas 4:24 din sa Denta kay giingon pud karon mga higala sa dugang natong balita nga national nga mga hospital sa Manila nakaalerto sa posibleng pagdagan sa mga pasyente tungod sa toxic haze. Samtang din sa mga higala ka leptospirosis cases sa Pilipinas, paspas kay Misaka, matod sa DOH, na nasa 5,835. Grupo nanawagan na nga ipaunang ang planong PAC Silica Hub sa Tarlac. Samtang yung haze nga gikan sa Indonesia, posibleng na niabot na din sa NCR, Calabrazon o Memaropa sigon sa DNR, EMB.
2: Magnum Reports.
1: Aras alas 4:24 sa tumadag kong uluhan sa ta. Sa tuang balita nga international kay gibutyag po din mga gala, nga ni Paal, nagahimo karon sa pag-abot na sa mga remote areas na itong naapektuhan sa flash flood tungod kay ilang mga rescuer padayon nga mihimo no, sa pagsibog bisan pa man sa karisgo sa ilahang sitwasyon. Og ang kuryente, anam-anam na matod pang nibalik ang restoration ini. Samtang South Korea na ang padala sa ilang 44-member disaster relief team ngadto sa Nepal alang sa pagtabang, no? Nga maluwas ang angayan pang maluwas o ma-retrieve, ma-recover ang makita ng mga tao na nahimong casualty ni ini pong flash flood. Samtang dinisita sa tuang lain pa ang uluhan sa tuang balitang international kagingon na strike sa airport workers sa Kenya nagresulta sa kanselasyon sa mga biyahe. Iran, mihimo karon sa pagbahad sa mga nasud nga nagpagamit sa Amerika sila posible no nga maglusad gyapon pud og pagpangatake ngadto kanila. Mato lagi sa Iranian military nga di daw sila magduha-duha nga manimalos sa bisan kinsang nasod nga mohimo no sa pag kaning sa magkuan lugar mag sige na lang tando no sa Amerika nga magpagamit og sa Amerika aron sila pud moatake batok sa Iran. So mato pila nga mobalos gid sila no kay ilahang gipan ilahang yung ipaniguro nga anda mga ilahang air defense o ilahang mga drones kung pananglitan man mahimo pod no sa pagpahimulos ang Amerika ngadto sa bang nasud nga gamiton lugar pod da sila nga mahimo sa pagpangatake ngadto sa Iran. So ang Iran nagahimo na pod da sila sa ilahang pong pag-andam sa ilahang Iranian Revolutionary Guard Corps nga giingong andam pod og preparado na nga maglusad og mga bugat ng mga pagpangatake ngadto sa mga musulong pod nga mga nasod sa ilaha. Oras alas 4:27, giingon usab mga igala din sa tungdugang balita nga na international kay US President Donald Trump nagbahad gihapon, no, nagbahad pud siya batok sa Iran. Matod ni US President Donald Trump nga tanan, no, nga mga Iranian missiles nga ipalupad paingon sa Jordan, ilahan ang naharang. Gawas na lang, doon na pagyapon sila po yung mga nadawatan nga hulga po gikan sa Iran. Mahinundan nga ni Balos po da si US President Donald Trump og pagpambahad. Kaya di daw kuno sila, no? Di daw kuno sila mahadlok sa Iran kung pananglitan man. Buhimo, Gyoda, kini.
2: Magnum Reports.
1: Sa pagpangataki po silang nasod. Moni ang pinakaunang natala nung pagminayloay o pagpangataki o kanipo din pong pagpangbahal sa Amerika o Iran uman ang nilabayng mga simana. Moni ang pinakauna, no? Karon balik na sad sila. So wala pag yung mga kasabutan nga napirmahan mang gud. So Moni, karon balik na sad sa uno, no? Nga mag-negotiate pero wala pa may hitabong negotiation kay sige man hinun po dog pagpanghadlok. Oras alas 4:28, din na dainta. Makisusi ta sa itong kauban. Kay kaganiha, init. Yung kay makaluya ang kainit. No? Kung gawas ka sa kaning dinakasadalan, magbaklay ka, di igid pwede. Nga wakay pandong sa mga pwede pong kaugalingon. O kung panalitan man, no, na inayak na yung kaog, baklay din ha sa gawas, sa inyong panimalay kaganiha, kaganiha mga buntag, hangtod udto, or maski karong hapon, no, kaning nahinayak na lugar ka, wag yung kay choice pwede mga igala, no. Kung dili na lang ang pagkuha na lang kunot na lang yun na si mong agtang o si mong mata kay silaw kaayo, no, mag-agwanta na lang yun kag-ahat. Dahil yun, pag-abot na yun, sure yun kung makainom yun magdaghang tubig. Kaya makauhag yun, maka-drain. Lagi ang sobrang nga kainit nga ito pong na-experience din sa tuwa sa syudad. Kaya lagi ang heat index na nagpadayon gihapon. Makisayon tubi, kaya itong kauban naka-standby man karon si Magnum Hunter 24 Jane Luna. O sa itong mga kaisunan, no, daghan na bang mga sakit-sakit karon po nga maanggun po na to. Basta kaning init ang panahon. No, matgun-matgun mo. Kaya lagi ang kainit sa panahon, nagyun na i-epekto po sa tuwa pong panlawas. Pero unasa na to si Magdum Jane, be? Ato nga siren sa iyaha, sa iyaha pong pag-monitor sa tuwa pong sitwasyon sa panahon o sa dagang strapiko. Yes, Magdum Jane!
3: Laos na gapo ng dagang strapiko, din iyo mismo, sumaya si Emrecto, Magdum Andrew, no? Pero gikan ta rin, so sumaya may esting bahin sa nga syudad, gikan sumaya Porto, padalong po din sa sentro, Magdum Andrew, so far, way, ang ngayon kabalakan nun doon na lamay Dosya ganyan sa may tablo na to ang naagian ka ganina sa ka-trailer truck o sa ka-private vehicle. Pero so far, kay suta ng gamit sa trafiko, laos-laos, nag-iapon, huwag nga po siya nakapektar kay in Center Island, kung siya nakabangga ang magdumaan siya. So, nakatungan siya. Kalahos pa gyapo no ang mga gigikan sa bugo padulong sa sentrong bahin sa nga syudad. Nalay ang usahay nga mahinay ang pag-agino tugot ko lagi kay mga dagko man. Mga sakiran nga gabiyahe magdumaan siya pero makalahutay gihapon sa nanood dili gitang tungdugay gud nga mastak sila. Ilaha po nga posisyon, ninapos na iskutan po nga highway. So, ito ko iskutan po, nga tuwa nga panahon karon pero tigyan pong inita magdamahan siya. Kaya po yung chance ano, nga makalabad sa ulo, iskutan po nga kainit sa panahon, labi na katungkad doon yung mga gibati itan. So, usap po nino, trigger po, dahil iskutan po nga kainit sa panahon. Nanutan niya niya, ito pangyamang no kanila, maglapit may payong tubig. Hanggang po na aron po nga malikayan nga may dehydrate. Road Hunter, kinis si Magdum 124, Jane Luna, Subitaw, Sir Busho, Magdubrajo.
1: Salamat Magdum 124, Jane Luna. Oras, alas 4:31 sa hapon. Karong tuntun, mga higala, mabalik tayo malamang sa pipila ka mga painumdum o masahiran na dahil na to. Mga balitang nga hipos, sila ni Magdum Hunter 19, Mentro, kabagtulan ng Magdum 124, Jane Luna. Karong taon-taon, o katangatangi, kaya basin po doon at mahinabi po ng buwatan sa pag-asa alang sa mga update sa itong sitwasyon sa itong panahon din sa Cagayan de Oro. Oras, alas 4:31 na sa hapon.
4: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis ug ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin ug Euro Group, kasaligan sa grip, performance, durability ug safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin ug Euro Group tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch, no worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop ug Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories ug premium tires.
0: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
17: Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo!
18: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
19: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
20: Ma'am, si ODDI. 168 pesos and 12 centavos.
21: Ay, wala ko'y sisilyo.
20: Ay, wala ko'y sukli.
22: Wala'y sukli.
23: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
24: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
25: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
26: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
0: Oras alas 4:38.
26: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
27: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.

0: Balik ta mga higala sa itong pagparag-uban sa itong duluman ng Magnum Report sa oras alas 4.38 na. Dinita sa itong pagparag-uban sa itong duluman ng Magnum Report sa mga higala at itong tagagpagtagad. Ang atuwa po rin po ng mga balita.
1: Magnum Reports!
0: Ngayon pabati ka ninyo. Unang sa nato mga higala, si Magnum Hunter 19 ng Cho Kabagtulan. Ah, Magnum James at Denta, kay giingong dunay tuluman ka mga tao nga nangasamdan. Kay gipang dunggab daw kini. Di as may barangay tablo ni atong syudad. Eh, sa Gunsun ba? Unahon na to si Magnum Hunter 24. Makisayod tas detalya. Magnum Jane, unsay na ito po?
2: Tulong ka mga lalaki ang nasamdan na magamay sinuhuman na nagsitabo ang usaka kagubot din ha mismo sa Mayapuro ka uno ragdada sa compound na barangay tablo ng atong syudad pasado alas 9 imedya sa gabi kagahapong adlaw gigabunsya ka matuman siya migawas investigasyon na nagsugod ang insidente tungkol sa dugay ng panagbangi sa pamilyang distress bahin sa personal o ga pinansyal ga mga problema nining niskutan po ga pamilya gigabot siya ga nag-aaway matod pa ang niskutan po ga mga sakop sa pamilya nga nagarisulta sa pagkasamdan ni Neljon Ray Ulaloy Bacondes 32 anyos o ga giingon nga nasamdan kini siyang wala nga bahin siyang kamot samtang niabot po no ang usa ka silingan para lugar nga muaparta kay membro man siya sa BIPAT din na sa tablon mag Banshee, kining si Ranilo Tanhay, 48 anyos niya. Usa man po siya sa nadunggaban mag-imanshi no, gingon, nga din ha siyang tiyan gabahin kini siya, nadunggaban gamit ang improvised kutsilyo nga gikuha matutpanin ni suspechado gikan sa kusina. Samtang samdan usab si Herbie M. Destreza, 42 anyos, nakaangkot kayo sumat siyang likod, dapit sa tuo nga bahin siyang ilok. Gikabun siya ang naiskutan nga nalambigit ini nga suspechado mao si Santiago M. Destreza nga misulay pagitugikas mag Banji sa diha nga naitabong insidente apa na tugot po lagi kay nakataho man po daan na tawang BIPAT nga usa man po sa nasamda noon magdumaanji gingon nga nagpahigayon kilayon ng hot pursuit operation ng kapulisan sa police station na Dan Kuman aron usab no nga dali kini nga madakpan gingon nga nasubay ang naisgutan po nga nga suspechado dito sa Maya Zone 1 Kugban na siya nakita ang magdumanji kaya lagi nagtago-tago masad siya na samtang ang kini ang mga gipangdunggab nagkatag-katag magdumanji na igitala dito sa CUMC na apoy gitala po sa NMMC pero hinon layo na sa kuyaw nga kahimtang no ang iskutan po nga mga individual lagi klaro usab niini po nga may kring pamilya nga tungod po sa problema sa pinansyal unya kini bitong dugay na kanila nga pag dumot-dumot magamanshi mao matutay rason sa ila po nga panaglalis pero wala matutay sila ya intention nga mangdamay lang tao kay kani si Mr. Ranilo Tanhay kaya silingan na ba niya ni aparta lang magamanshi na tungod sa lagi kaya dunggaba naman ni Santiago si Neljon Ray Ulaloy Bacondes kaya kinidayo po nga si Herbie Destreza na dugga pa naman po di siyang appeal mag-imanji mo to nga ni-action na no ang BIPAT pero sa diha nga nag-aparta siya mag-imanji appeal naman noon siya sa gidunggag niini po nga naisgutan po nga akusado kaning suspechado gali kaning isgutan nga suspechado isulayan na to ni siya o gato ganin na sa police station tan kung man mag-imanji no apan gisaka na dahil ni siya mag-imanji tugod kay gilayon matutak ni siya nga basa ka ano ka kaso tugod po lagi kaya doble yun no triple ang iya hapong nasamda ni inipong naisgutan po nga insidente. So magdumaan siya no, sa dihang nagidala kining naisgutan ng suspechado sa police station at ang kuman, wala nagit po siya may himo no sa pag-asupak no sa tupong otoridad. Ilabi na nga siya po mismo no, nasayod po siya hapong naghimo po din sa lahod nga nang dunggag kini. So, tulo ka mga individual, tugod lang po no, sa ilaha lugar nga personal po ka panaga lalis ya gali. Kini po sa Santiago matusa, may init matusa ang iha po nga ulo nga mag-resulta yun po no, sa ilaha po nga panaga lalis. Pero tini, padayon mag-iha po ng investigasyon po sa nga kapulisan, araw nga matusa si po si Dali sa insidente o magdumaan siya no, gi-investigaran po ng mga involved ni init, bisan naman ang mga biktima, araw nga masiguro yun magdumaan siya no, nga mudili yun no. Sa upo ang ilaha po nga gihimo upo nga investigasyon. So, subliron magdumaan siya no, nga kining nisipot ng insidente, nag-resulta yun sa pagkasamdan sa mga lalaki kung magkini sila gipantunggag din ha mismo sa Maya Raveda sa compound, barangay tablo ng atong syudad. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 24 Jingle sa kita obserbusyo magbradyo.
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4:43 dinita sa detalyes balita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan kay giingon mga suspek sa pagpanunggab sa usa ka police officer gipa ubos pud no sa medical examination kay lagi matud pa pud nila sila man pud nasamdan o sila man pud nabunog kay naghimo man gyud pud no sa kining ang komisyon dili ra man pud maingon ta nga one sided kay kun man each party daw kuno do naman po yagihimo nga kaning physical nga action sa kaning lugar sa side sa police o kani pong sa side sa mga civilian. So kaning nakita po nga insidente matud palagi sa kaning inahan og apuhan ini po nga mao po nga mga nabilanggo karon nga sila gipangkulata daw gipangkulata sa side po din po da dinhi po da sa atong kapulisan sila man po kay gihilabtan man po ini po mao mga civilian gani man usa no sa mga kaning police nila sa CMF si ang nadala sa hospital human nadong gaban. Atong sa iron detalye sa nahisgitan nga balita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan gikan sa lokasyon. Alang sa dugang detalye. Samtang tangatangi sad kaya lagi no sa kaganiha hinabi naman to ni Magnum Manny Agustero ang nahisutan usab nga inahan o apuhan adto pong duha mga higala nga mga naaresto. So sa iya pong version no namugos magid pud to si Ma'am Sherry nga gi wa to no wala gid unta toy mahitabo nga pagpanunggab or kani po nga pag dinapatay kung ang katungatong mga kapulisan mihimo no sa plaster nga pagserve baka sa warrant kung panalitan aduna may panginahanglan inana dayon ni diretso man daw good ug sulod. So ingon pa niya mo sa ombudsman magpatabang di siya din sa alagar aron nga makuha mga pangalan ug ma-file gyud og kaso ang nahisgitan po mga pulis nga mihimo no sa kalit-kalit nga pagsulod sa ilang property o ganiyon pag-armas. Oras alas 4:45 na sa hapon. Samtang tangatay po mga higala karon taon-taon. Kaya doon na po tayo Magnum Operation Tabang. Doon na tayo igsono nga gikan sa may probinsya sa Bukid noon. Nga nang inahanglan po din siya o gani pong pamplete pauli po sa ilahang lugar. Tangatay, ito po nang i-cater po no si Zanki Siro na taga Sugarland, Valencia City, Bukid noon.
1: Magnum Reports.
0: Ito sa Siron, ang detalye kalabot nini pong balita no update din sa mga PlayStation 4 Carmen. Tato pa din po nga mga kapulisan din na sabay lahapon na hipos po nga duga nga impormasyon. Nini pong nahitabo lagi nga katong dunay na dunggaban nga pulis. Doon na po inaaresto nga duha ka mga individual nga gialigahan nga na gihimo po nun sa pagpandapat sa itong otoridad. Sa CMFC din ha sa may kaning barangay Carmen ni ato siyad no kile din ha sa may Isalina Bridge magnumensyo ta magnumensyo sa di pa mahigala din sa dayenta sa dugang mga balita. Dita sa sato apo din pong duga mga balita ato lang sang lakbitan mga igala ng mga balitang national sa ato pong pagpadayon sa tung tulumon ng Magnum Reports. Dita kay giingon nga Defense Counsel nga si Attorney Michael Poa no nag-step out na siya sa ihang role karon isip spokesperson ni Vice President Sara Duterte no ilabi na sa defense team kay ang impeachment trial ang good karon ni Vice President Sara Duterte appeal si Attorney Michael Poa nga witness. So siya appeal man siya sa witness. So proper lang pud no nga i-considera nga konsa dili sa siya magsilbi nga spokesperson kay lagi siya man pud mga igala ipresenta puhon na din sa impeachment court. Isa lang man pud ni siya. So, apila na no kanang common etiquette ug proper decorum dictates nga mo konsa siya step aside sa siya yun. Isip pa kabahin sa defense team. So ang House Prosecution Panel kay gi-expect po nila nga ipatawag lagi si Attorney Michael Poa isip witness para ugmang adlawa. So ugmang adlawa maglingkod siya mga igala. So, katupadin po ang iyahang deputy spokesperson, no? Si kanang Gular, mo din ito'y mapuli sa iyaha. So, siya lang sa ang maghatag po o mga statement kalabot po dan ini si Justin Nicole Gular. Samtang, giingon po.

0: Samtang may gala no, kaning giklaro pod ni Attorney Gular. Nga, di man ako no strategy po no sa defense team nga magsilbi lugar nga murag boring or theatrical ang impeachment trial. So, pangunta na po dyan no sa kaning lugar komento nini pong public sentiment nunot na gina yung desisyon nga di na i-cross examine si Army Colonel Manaros Buran Singh II. So, ingat pa siya nga wala mo na ako ng mga issue po na kalabot usab ni Ana. Oras alas 4:49. Dinis at ani Magnum Hunter 23 Kia Belenosa kay PSA gitinguhang mapalambo ang civil registration sa tanang mga katawan dinis sa Northern Mindanao. Atong paminawan ang detalye kalabot tini ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa.
1: Gipalambo sa Philippine Statistics Authority kung PSA Region Tanag Northern Mindanao Association of Civil Registrars Incorporated kung NMACR. Ang pagpalambo sa civil registration ng vital statistics sa Northern Mindanao. Kabay nini ang paghisgot sa mga bagong pamaagi sa pagdumala sa datos ug paghatag og serbisyo publiko, lakip ang Barangay Civil Registration System kon BCRS ug ECRVS aron sa padali og mapayo ang pagdokumento sa importanteng panghitabo sa kinabuhi sa matag Pilipino. Gihatagan usab og pagtagad ang mga balaod ug pulisya may kalabutan sa birth registration, lakip ang pagpanalipod sa mga foundling ug pagsakto sa mga problema sa birth records. May tambong sa kalihukan ng mga civil registrar, punong barangay, barangay sekretary ng mga partner agencies, aron mapalikod ang koordinasyon sa pagdumala sa civil registration ng vital statistics sa rehiyon, gipasiugda sa PSA Region 10, nga pinagi sa hustog inklusibong civil registration, masiguro nga ang matag Pilipino, may hapagdunay hustong record nga magamit sa pag-access sa nagkalain-laing serbisyo sa gobyerno. Balitagikan sa PSA Region 10. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 4:51.
2: Magnum Reports.
0: Kini sa tabalikan sa nato Magnum Metro. Magnum Metro, saya pong detalye mga igala ni ini pong mga nadakpan lagi po kagabi nunot ini pong nahitabong pagpanunggab sa usa ka pulis. Atong paminawon na sa iya pong report.

0: Magnumencho. Yes, Magnumencho. Go ahead.
1: Nasa bang mga Angie, no? Hantod ka ron, nangatuan nga ginahulat nga mga statement gikan mismo sa kapulisan. Medyo kanina gani kapulikit pataong ka ng pangog interview. At nga nakakwansat ka, no? Pero sa to nga nasuta, nga ang kini nga mga suspitsado nga duha ka buka. Sige kamuntiag nga nakatunggap gato sa urado na'y kalabuntan sa pagpantunggap gato sa usang ka police officer. Nga operative sa CMFC nga kabutiyag ka kanuna na sa ospital pero na naman siya karon sa ospital conscious man sad ug na although lima ka buksamat ang naangkon niya sa likod ug atubangan ug mabilin pa siyang gi-monitor karon labi na sa kinang atuang mga doktor ug lakit to sa ang pagpahigayon sa mas lalong investigasyon karon sa kapulisan. Gilbad nga na doon na pa'y ginasuta nga mga posibleng mga angulo labi na kung doon na pa'y kalabutan nini ang paggamit sa mga illegal nga droga kanang doon na pa'y kabutiyag involved lugar ang mga suspitsado kalabot sa pag-hit-hit o kanang bandpang mga ginadili nga mga kining substance nga sa masarangbi uban pa. So, sa karon, pabilin pa ang giimbestigahan sa kapulisan ang nasangpit ng insidente in pasisab sa kining milahang initial nga investigation. Ano na yung gigandak nga kining monitoring ang CMFC o ang nasangpit ng biktimang pulis nga si Police Captain Marlon Tulang daw ang nasangpit lugar nga kauban ini nga nagandak sa baong monitoring uga observation or surveillance diha sa nasangpit nga area labi na sa Isalina Bridge is parang kay Carmen nga tong syudad kung asa gituuhan nga dunay daghan daw umay-umay ka mga kining mga suspitsado ang labi na mga minor di edad gagamit sa illegal nga droga so moto nga sa ilahang nga pagkandak uga yung operation dito na dayon nga naka-isolate lugar ang nasangpit nga biktima yun din iduulan sa mga grupo sa mga batalon kung sa dihang pagduul sa grupo sa mga batalon himo na dayon sa pagpangadunggap kung hatod nga naatulsab nga doon na po'y mga kauban ang biktima kung nakapugusab aning video kagubot nga dalaunta sa aning grupo sa mga batalon moto inundan nga nakatagandagan. Dito na tayo nakapanulong sa Isalina Bridge na diya sa nasangpit nga lugar kung asa na nandito ang pagpanglayo leading usa ka biktimang pulis ngadto sa usa ka inahan nga og lakip na sa kining mga anak o nga member of pamilya ni ini na may resulta gidin taon sa kagubot na sa lahang nga panimalay mikan nga doon ay kining paglayo tali aning duha ka kining pulis o ang inahan dayon i-respect o mi-respect lang dayon ang kining duha ka mga suspitsado moto nga nakuha sila ka ng kutsili o kining ice pick patod ilahang git tapangan o tunggap ang sangpit ka pulis so moto nga sa maong insidente na agrabyado ang kining sangpit nga biktima dito nakakon o gubaybay ng mga samad o gitabang dayon sa kining mga kauban lumba na ikparagan ang sampit nga mga suspitsado dito sila tuyok anang nga naay panulong sa ilaya dito na rin sila nadakpan tungod kay gialihan sila sa kining kawan nining biktima no rason sa maong pagka dakop nining duha dito na dayon nga pabalog sa pwesuhan karon nga mga panahon pero sa tuwing nga nasuta nga dunay medical examination paigayon karon alang sa tuwang nga mga suspitsado nga aron masuta putsabot sa ilahang mga ilahang mga kabilinggan o kinilahang mga kasinatian o tinuod pa yun nga nagkamit sila sa illegal nga droga karon dito rin masuta kung unsa ang ilahang gigamit o lakit na ang ilahang pagkalulong sa nagkalalain ng mga bisyo so moto nga napay kipagayon nga examination gato sa mga suspitsado sa ospital no karon nga mga panahon na ug ay aradayo na pasaka kaso sa kabutiyag nga frustrated murder ang pasakang kaso patok pa dili nga mga suspek dili nga mga takna. So sa maong insidente ang kining ang nasangpit lugar nga kining usas mga suspek nga naresto na posibleng nga na-identified nga po pa kining na point out kining gikan sa mga witness ug mga suspek sa mga nasangpit nga na nadakpan sa tungod sa kining pagka ila sa mga witnesses nga na mga area nga duol rapor silingan aning nasangpit nga mga suspetsado ug gigamot kag nila nga gagamit lagi daw sa illegal nga druga ang nasangpit nga mga lalaki. Ginagani ang katong isa sa mga nakatunggap, ani isa lang sa nakatunggap dili tong nakahimo gyud sa daghan mga samat no na mga suspetsado katong isa katong 29 anyos nga kwan pa al tama pa daw anak nga mga higayon na. So moto nga na siguro doon na gyoy kanang paglayog uga pagkahimo sa pagkapandunggap ang nasampit nga suspitado nga to sa biktima tungod sa iyang pagkatama kinibasi sa paghinabi sa mga witness lugar nga ana sa nasampit ka lugar. Yari sa itong paghinabi sa igsoon mismo sa nasampit nga mga suspitado is aminado sila nga gagamit sa ginadili nga droga ang nasangpit ka mga suspek ka. O ano na ni sila mga kanhina nga pinriso na kagawas kapi lugar sa kining pre-bargaining sumunan nga karon so, subli silang nasikop o pailalon sa examination o dito na dayon masunta kung unsang nga kaso po o kung nabay sa kasong ipanugang nga ipasangat-sangat to kanila kung kini mapamatunan na gagamit sila sa illegal nga droga at sa karon frustrated murder pa ang posible nga tabangong kaso na ning mga suspitsado nga humana mihimo sa maong pagpandunggap sa usa ka pulisa personnel gikan sa botan sa CMFC. Dayon na napabilin pa man nga nasa ospital ug conscious pa man sila conscious man siya karon nga record under recovery lang no ang nasangpit nga biktima ug under observation pagyapon sa nasangpit nga ospital karon nga mga panahon. So muna to ang update report gikan sa police station for Carmen inubanan sa kining suko naampot ang suko dito kagabi nga nagkandak lugar sa bawag investigasyon diin ang nakuha lugar sa bawag crime scene ang mga patak-patak sa mga dugo dayon nakipasad ang issued firearms nga pinagiyahan ni biktima no? So, ni corporal to lang nga na-recover dito sa atop-atop na usa ka kininkanik 9mm pistol nga doon na pagyoy bala, no? Doon na pagyoy magazine which is may nalang nga wala pa nakapabuto ang nasangpit na biktima anang higayon na atol sa kagubot lugar nga gitabangan na siya kulata og nakahimo pa siya og kapagpangiktabang yun man naka-rest back masad ang kaubal ng mga polis din upat manig ka mga polis personnel ang ni-respondi diya sa nasangpit nga area. Ang kauban sa diya nga mo'y naglibot dito sa likod nundan sa pagkasikot pining suspitsado atol sa maong manhunt operation nila diya nga diya nga nilang na obserbahan nga doon na di ay gahimo sa nasangpit ng mga ginadili nga paggamit sa illegal nga droga. At samtang sa karon, pabilin paghihapon nga nagmonitor ang kapulisan. Ikaw ba ang CMFC diya sa ilahang kining operation sa observation and monitoring diya sa nasangpit nga area sa gidudahan nga dili lang lima, dili lang unom, kundili ubay-ubay ang mga nagagamit sa ginadili ng droga kaya sa nasampit nga lugar. So muna ito ang initial nga report gikan sa Police Station 4 Carmen na uga sa botan sa CMFC dinig mga panahon na. So magdaman ito 19 medyo kapagtulan sa Palitaog sa PCO Magbibadyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Oras, alas 5:01 na sa hapon sa tunga pagpadaya sa tunga programang Magnum Report sa dinidenta mga higala sa dugang pang mga balita nga nahipos nung kauban.
2: Magnum Reports!
0: Dinita kay DILG Cagayan de Oro gipahinumduman ng mga opisyal sa gobyerno sa pagbawal lagi sa pagdawat no og mga gasa o pabor kalabot silang trabaho. Ani si Magnum Hunter 23 naka-standby Magnum, Kia Villanosa.
2: Gipayom duman sa Department of the Interior and Local Government kundi LG Cagindi Oro ang tanang opisyal og empleyado nini nga hugot nga gidili ang pagpangayo o pagdawat og gasa pabor kwarta guban pang benepisyo nga may kalabutan silang opisyal nga katungdanan. Ang payamang nagipagawa suman makadawat ang DILG og mga report kanto na ipipila ka personahe nga giingon nagamit silang posisyon. Aron mga iyo o kwarta o mga gasa gikan sa pribadong individual, national government agencies o local government units. Gipa si ugda sa DILG nga ang serbisyo publiko o sa ka-public trust basta kinahanglan nga magpabiling sentro ang integridad, accountability ug professionalismo. Ubos sa Republic Act 6713 ang paglapas niini, mahimong maresulta sa pagkatangtang sa serbisyo samtang ang mga responsable mahimong usab nga mapriso hangtod 5 ka tuig ug mamultahan og hangtod 5,000 pesos. Gipahinumduman usab sa DILG nga ubos sa Republic Act 3019 o anti-graft

0: Tapos sa LGBTQ, man kini giingon nga nag-post matod pa sa social media ug mga kaduda-duda usab no nga mga post sama ni ini po nga pagapanagil nga tapos siya nga silingan nga gagamit matod pa in og baligyan ini po nga gituo nga droga. Sabot siya nga ang naiskutan nga reklamante na ilas pangalan nga si Cherilyn Gumunan Kagadas. 30 anyos, o kini mulupyo sa Zone 6 Mahayag, Barangay Agusan ni nga itong syudad. Samtang naiskutan nga giyaklamo, mao si Godfrey Kagadas sa Manalo. Gikabot siya nga ang naiskutan po nga member sa LGBTQ. Mahimo matod pa sa pag-post o mga picture sa niinilugar nga inahan ni Cherilyn sa Facebook. Diin kini nanangil matod pa nga kapamaligya o ito nga droga ang inahan ni Cherilyn o galino. Gimension matod pa ang inahan ni ini sa mga Facebook live o ginabroadcasted to nga mao matod pa ya kapalusot ili po nga gituwa nga droga dina sa may barangay Agusan. Tugod na po diin yung magdamaan si nagudaot matod pa ang reputasyon ni ili pong isgutan po nga inahan ni Cherilyn. Labi na nga kini sila related raman po di sila po diin magdamaan si no o gali po lagi sa ilang personal nga paragabangi nagresulta yun din no sa pagasinumbungay na yun nga to sa kapulsan ni Sairan. Isgutan nga member sa LGBTQ bayubay na ang mga nagreklamo ni tugod po siya po nga ginahimo matod pa pagpanangil ini po nga doon na matod pa yung mga kapamalika giligal nga droga nga iha po nga kaila kini nagdiskuta gido sa bayubay po yung mga blotter nga nakita po din na sa may police station 6 sa Puerto o gausan na nino ang iha po lugar nga pariente nga si Cherilyn ang mahimo na sa pagreklamo tungod kay lakip kini siya sa ginapasinglan po nini pong naisgutan po nga si Godfrey tungod po din refer na no ito sa barangay Lupo na naisgutan nga insidente. Aron dito po di sila po daw mag-uusay magdamaan siya no. Masato lang duha ka mga panig o kung panangitan. Dili sila kini sila ma-settle magdamaan siya. Ingon nga doon na matudpaya tukma. Silot po do ko na kinilugar nga kaso nga pagatubangon ng naisgutan po nga membro sa LGBTQ. Sa Magdum Reports, kini si Magdum 124 Gino na sabita o servisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna, oras sa 5:05 karon tuod mga igala mo balik ta alang sa dugang mga balita og atoa pa din pong hinabion unya totoo si Sir Zenki Sirot alang po noon ini pong iha pong pagparawagan sa kahanginan tungod lagi kay siya pod mga igala nang hinanglan pod nga makauli dito sa ila sa May Valencia City Bukidnon. Oras sa 5:05 na sa hapon.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: sa mga ugat sa lawas sa DTX 500. Kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Let's go!
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy
4: breathable panty liner for every wear confidence.
5: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes,

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik ka mga higala sa itong pagparangkubaan sa itong programong Magnum Reports. Oras sa 5:11 na. Balikan nato sa Magnum Hunter 19 Metro kapagtulan sa ihapong mga balita.
1: Magnum Reports.
2: Kagingon nga, unom ka mga rugby boys, gipang rescue sa Police Station 1, Divisoria. At ang atay po mga higala, kagigitiyag nga National Anti-Poverty Commission may pahigan po ng multi-sectoral dialogue uban sa DSWD. Pero no, sa tani, kaning mga nangarescue nga giingong nalambigit lagi sa pagsingot-singot po din ng rugby. At si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Kaya kapag niya nga unong ka mga minorita at ang gipang rescue sa mga kapulisan ng inumanan sa CSWD. Ng o kagahapon nga adlaw or kaga onimiyagi adlaw sa usa ka clearing operation or rescue operation sa kapulisan na kalabot sa mga gapang hit o gapang himo sa paggamit o ginigal nga droga sama sa rugby. Din kini man nga silang operation nga gipaygayon sa tiyan sa Isalina Bridge ini sa tuang part o area mismo sa Divisoria ang kung asa dito sila gipagayon o ka operation dito kini nga malapuson gana na rescue ang nasangpit ng mga minoridad kansang dunay 14 anyos 15 anyos 16 anyos ug samtang aduna puy lain ang mga minoridad ang nakadagan sila panalong dito sa kining Carmen nga area tong rason nga gigukod nila panalong dito sa Carmen so ang nasangpit nga operation dunay joint ang palaga operation ini kadto sa kapulisan sa Station 4 Carmen dan nga malapuson sab nga rescue dito pinaagi sa tabang sa Carmen ng mga kapulisan o ang pagkasigop or ang pagka-rescue ni ining nasangpit ng mga minoridad. So, tungkunom ka mga minoridad na nakakaroon na sa kustudiya sa Police Station 1 Divisoria, nargukinin na dito nga mapa-turnover sa CSWD alang sa mga pagpang mga assessment o medical attention, ikinahanglanon nga alang na sa mga minoridad nga mapatabangan sila nga dili na sila magamit subli sa nasangpit ng mga solvent o yunan ng mga kanang rugby o putong sa nasangpit ng operation adunay o programa nga gipatuman ang botan sa City Social sa kining CSWD o ang lokal na kagamhanan sa itong syudad labi na ang mga kaparanggayan na nakikoordinate nga sa pag-rescue sa mga minoridad ng mga gagamit sa mga dili o sa mga illegal ng mga truga susama ni ini. Potong yun dan nga sa itong pag-inabi lugar sa kapulisan sa Station 1 Divisoria nga basig adunay connection ni ini ang nahitabo dito sa Barangay Carmen kung asa sa kapulis officer sa CMFC o baka operatives sa CMFC ang nagitunggap din noon atol sa ilahang gihimo nga monitoring but sa ilahang pag-check lugar dunay assessment nga dili o walay connection but ang mga minoridad nga ilahang nga rescue nakaila sa mga suspitsado sa anak ng mga kining na itabo lokal dito sa Carmen. So, kini siyempre, kini sila, managsilingan naman po sa mga minoridad, magdomanji. So, doon naging mga acquaintance lugar nila, nga kasagara. Posible nga doon ay nga nagparag-uban ani nila. So, doon ay common nila nga ginabuhat sa manunodan. Nga ang kapulisan sa Station 1 na di lang undang sa paggapang rescue, kundi pagpahigayon pa sab sila subli ugma o rider sunod kasimana na sangpit nga operation aron sa tumong nga hingpit na malimpyuhan ang ato nga mga minoridad gikan sa mga dili ginadili nga mga droga ora nga mga kining volatile substance na makadaot lugar sa panglawas niini sumutong nga arupot nga magiyahan pa sab sila sa ilang pagkahuyang nga matabangan nga di na magamit sa nasangpit nga kining rugby kundili mahimo na sa mga la makaayo or developmental lugar ng mga kalihukan sama sa sports o gayonan music o kabisan unsa ng mga butang lugar nga makahatag o kalambuan labi na sa ilahang panginabuhi. So mura nga dunay pag-abag sa lokal na kagamhanan nungan nga sila ang mo recommend nga to sa mga government agencies na mapailalom sila sa mga training, mga session ikan sa mga butang sa TESDA, DTI ingon man sa tuang mga LGU o mga government agencies din sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Sumunod so, nga na ipos nga report gikan sa Police Station 1 Divisoria. Kini si Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan sa palitaw sa servisyo Magnum Radio.
1: Magnum Reports.
2: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Din sa denta ni Magnum Hunter 24 Jain Luna ka mga empleyado nga di magpa-drug test. So empleyado nga dili magpa-drug test ang gireklamo atong paminawtong kauban. Si Magnum Hunter 24 naka standby alang sa detalye pud niini po nga maong nga balita. Ano mahadlok man pud no magpa-drug test. Pagpa-drug test mo kung panalitan wa gyud pud may gitaguan. Kung mabalaka mo magduduha pud inyo mga employer pud niya na. Kung nga nung di mo ka magpa-drug test, di ka confidence mong kagalingon. Posible na lang bigit guro ka sa illegal ng kalihukan. So, gituyo mo po ng mga drug testing no, para masiguro po nga walay mga kaning mga empleyado na involved sa mga yun anang bisyo. Kaya na ay possibility, makahimo na sila krimen. Mga himong negatibong impluensya po da, din na po sa inyong hapong trabahoan. Atong sayron, Magnum Hunter 24, Jane Luna.
4: Gireklamo karon sila nga management at sa kalalaki nga 37 anyos kuman ginimilimod ko na wala ni subot po magdumaan siya no nga magpa-drug test. Nga usaw sa mga requirements karon sa mga kumpanya ako panangita niya ikaw mag gira po magtrabaho magdumaan siya mo ang ganyang usaw sa mga nagunang requirements. Apan, kini siya magdumaan siya na so po matod pa kaya nga nag ipa-drug test pa siya nga daghan na matod sa requirements. Nga iya hapang nga gipang hapag o galing usawot po din nagduda ang management. Nga no, nga masuko siya magpa-drug test kay gali. Kita po mismo sa Magnum Radio, mag-imagine, no? Doon naman nga po tayo drug testing po din, ha? Na diin, no, nga dapat gagawa, sumiti po tayo ng mga empleyado sa pag-laro, nga kita, negatibo ta, niini nga paggamit lugar, niini po nga droga. O gali, no, tungkol po lugar sa gihimo po niya aksyon, niini mismo tayo sa lalaki, nga gihangi alam po ka na to, nga din na to pangalan, mag-imagine, tungkol po lagi, kaya base nun niya po lugar. Lahi ang iya po nga una-una sa gihimo po nga pagpa-blutter po sila po nga management pero di ka po siya magdaman siya noong isa ka semana na matod pa di ka nusab sa pag-agad kaniya nga magpa-drug test talagi kay dapat sa usan niya siya no, sa mga requirements nga iya pong ihatag pero na naman siya mga SSS na siya mga fillets kung pwede na ganyan siya kasagara magdaman siya gawas si ini po nga drug test. Dili, good dia. Ihatag po do, kung dili po dia tugtan, nga mahita po po doon siya nga magpa-drug test siya rason, nga nabalaka ang management, kaya base rin dalang bigit, hindi siya sagito ang droga, o nga, dili lang itong magsaba, usap po din na sila pang ikabalakan, nga makasunod po sila nga kumpanya. Tugod na po din yung magdumaan siya, no, ang isunod po niya insidente, refer to silang management, alam po na desisyonan, hindi siya makapadayon ba, siya po po na baho, ilabi na nga usap, dako, o seryoso po di magdumaan siya, no, nga requirements po ang drug test, tugod po lagi, araw masiguro po, no, nga walang makasunod po sa mga kumpanya na gagamit ni ini po nga droga para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa bitaw, Sir Pusho, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Oras sa 5:18, din sa tamang higala, panawagan no, sa itong Magnum Public Service o sa ka-plastic envelope ang nahabilin sa tigya samtang sa Kayog Motorola paingon sa City Hall. Ang sulod sa orange o may handle nga plastic envelope, mao ang resibo sa pag-claim sa lot title sa Registry of Deeds o balang self-adjudication documents. Gihangyo ang nakakita sa pag-uli ni Ines sa tag-iya nga si Ma'am Josdada Labial. Pwede mo nga makakontakt siyang numero nga 0927-127-5728 or pwede usab ninyo nga ihatod din sa Magnum Radio. Ang nanawagan si Ma'am Josdada Labial. So balikon ako mga igalo no, kung panalitan ka mo ang nakahipos ni Ines. Nagsakay si Ma'am Josdada Labial o Motorella paingon sa City Hall ang iyang nabilin nga gamit mo kining ori range nga envelope nga dunay handle plastic ni siya nga envelope nga naay mga resibo sa pagclaim sa lot title sa Registry of Deeds o ba ng self adjudication documents. So basin pwede ninyo nga mahatod din sa Magnum Radio or pwede ba kapod ninyo pod mga higala no nga i-contact siya if ever kamong nagunita niini sa ang numero 0927-127-5728. Oras sa alas 5:19 din sa denta mga higala sa ato po rin pong Magnum operation na tabang ato po rin po ni hatagang pagtagad ang ato pong iso po no nga manawagan na din sa kahanginan pero sa diba plaster sa nato tong kauban po na to po din pong kay Mana de Sobos. Oras alas 5:20
1: Magnum Reports
2: dinis sa tamay gala o. Gipanawagan po ang ginikanan o kaparintihan sa usa ka batang babae nga banabana na pwede roon sa size nga to sa 7 anyos nga na-rescue niya itong Nobyembre 12, 2025 din sa Maykugon Public Market. Kung panalitan, no, kamo kailan ini kay kini siya wa man siya kauban nakita kining bata sa usa ka concerned citizen og gidala sa police station 2 apan sa pag-interview niini nga maong bata dili kini makuhaan og saktong impormasyon sama sa pangalan asa nagpuyo ug kinsa iyang mga ginikanan tungod sa problema nga dili kini kaayo kabalo mo storya mo basa ug mo sulat kung kinsa man katong nakaila sa gipanawagan na nga ginikanan o kaparentihan sa kliyente sa mambuatan, palihog sa pag-addo sa opisina sa CSWD sa Mother Teresa Oro Care Center for Children, Oro Care Village sa Maitom, Upper Puerto ning atong syudad o i-contact si Ms. Tricia Ann Paguya sa ka registered social worker nga naapo no sa Center Social Worker o pwede siyang i-contact sa numero nga 09553-091-324. O magpa-abot po sila no sa inyo hapon din pong response po ni ini. So pananglitan kamo naamoy bata nga babae nga nabilin sa Kugon na public market ni atong November 12, 2025. Kana mga igalang November 12 na murag ulan-ulan ra ba nga time, murag nato na bagyo nga time. No, so panalitan kamo nakabilin mog bata nya inyong gipangita wa pa nyo ikita na sa ato pa din pong facility din sa CSWD sa Mother Teresa Oro Care Center for Children Oro Care Village sa Maitom Upper Puerto ning atong syudad. So i-contact ang number sa taga CSWD ilang numero 09553-091-324 nga inyo pa din pong mahinabi din hapon si Ms. Tricia Ann Paguya no ang ato pa din pong kaning registered social worker. Oras alas 5:22. Dinita dayon sa tung Magnum Operation Taba. Dita mahigala, no? Ay basin na pwede raman siguro po nino ba mapakita. Ambot kung maklaro ninyo din sa ato pong Magnum Live ang picture sa bata. No, kani siya mo ni siya nga bata ano na katong na missing siya or katong nabilin siya din sa may Kugon na public market naka color blue yang sinina nya naka bangs pud ni siya no nga nahisgutan pud nga batan-on so naka makita niyo sa tong Magnum Live. So panalitan kamo ang ginikanan or mga kaning kaila ni ini, kaparentihan palihog no i-claim. Oras alas 5:23 dinita sa tung Magnum Operation Tabang kay naa din karoy manawagan pud mga higala nga si ma, si Zenki Asirot. Sir Zenki, maayong hapon. Yes sir, maayong hapon diya sa imo sir. Mga plaster sa nato gamay si Sir Zenki Sirot pod no para sa tong Magnum Operation na Tabang.
5: Operation Tabang. Magnum Operation Tabang.
2: Oras alas 5:23 na sa hapon sa tong pagpanag-uban sa tong tulumanong Magnum Report sa naa din hino si Zenki Dre Sirot. Kini siya mga higala giingong na biktima. Oy, nakawatan ni kini siya din sa may Agura Barangay Lapasan ning atong Dakbayan. Mahinungdan nga na siya karon din eh. Sa Magnum Radio kay damasin po no nga matawangan po da sa tuwa pong pangkaigsunan nga naminaw pod karon dina sa inyo ano kamo mga naminaw basi makatabang mo sa iya hapong nga sitwasyon nga para pod nga makauli pod da siya sa iya hapong nga pinoyanan. Oras alas 5:24 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. Dinita mga igala sa ito ang pagpadayon.
5: Magnum Reports!

0: sang balikan. Sir Zanki, may hapon.
1: May hapon, ma'am.
0: Okay. Sir, kusga lang tingin, sir. Sir, unsay nahitabo sa imo nga naabot gi ka dinhi sa Magnum Radio?
1: Niadto ko buluwa, ma'am, ba tapos nang apply ko og trabaho bitaw na. Then budgeting ra man kayo ang akong kwarta na. So nagbaklay ko padulong Marcos Bridge. Then pag-abot din ako gagura, ma'am, murag gikapoy gigug ayo. Nakapahulay ko sa multicab. Pagka kadlawon siguro to akong bag murag gigisi gid siya. Pagmata din og buntag nawala na akong cellphone, ang akong wallet, ID og mumaong 300 ka pina kwarta.
0: No, yun. Kani siya, sir, imuhang plano, muuli na ginunta diretso.
1: Oo, oh, ma'am.
0: Dayon na naipahuway lang sa ka, temporarily.
1: Oo.
0: Oh, so, ang kaning imuha din pong kaning pag pahuway po dito po da, sir, taas-taas, gidi ay.
1: Yes, ma'am.
0: Nataon-taoran nga, na, hinano ka.
1: Mga yun, takong kwan, ma'am ba? Tabang na makauli-uwi ako bukid nun.
0: Mm-mm. Katong pagkatulog ni mo, sir, ba, nahinanok yun ka di ay ato?
1: Yes, ma'am. Kinatingala ko, kumbag, ako mag-ipatong sa kong ulo. Okay. Tingala ko, nana siya sa kong uluhan, gid na mas taas pa sa kong ipatungan.
0: Mm-mm. Sige, sir. Kaning karon, wama na to na-identify po nung kung kinsang kawatan. So, ang imuhang kinanglan, pliti. Pila may pliti pa uli dito, sir?
1: Pabamators daw, ma'am, kay 285.
0: Ah?
1: 285 pesos, Roman, ma'am.
0: Ah, sige. So, kung karang 285, makaulit naging ka dito sa inyong balay, anak.
1: Oo, ma'am.
0: Sige, sir. Sir, try na ito manawagan. Istoryaha ito ang mga katawan nga naminaw karon.
1: Mga katawan, dali sa kagayan. Basin makatabang sa ako na makaulit. Kuguan, bukid nun, Balensya. Ginaot na ako sa inyong kasing-kasing.
0: Okay, sige, sir. Wala tulati lang karon tonton, sir, ha? Kay basin makatigom din ta, mahatag din nato po din na sa imo. Pero makabiyahe ka pa uli po sa imo po nga pamilya. Oras, alas 5:26 sa hapon.
2: Magnum Reports.
0: Dinita may gala, balik tani Magnum 119 Metro Kabagtulan kay Gibutyag ng National Anti-Poverty Commission na may pahigayon og multi-sectoral dialogue uban sa buhatan sa DSWD. Kay lagi ang kapubriho, no? Dapat naagid po yung kaning ato po din pong action kalabot ni ini. Kaya dili pwede nga magpadayon rata nga naagid ta nag-ilaid tas kalisod. Dinita may gala, makisayod tas tong kauban na ka-standby si Magnum 119 na Metro Kabagtulan. Itong siren, masulbad ba? Madato na ba? Hindi man madato mo arang-arang ba nga itong sitwasyon? No, kanang di na punta maproblema ang magutman ba ta? Makatrabaho ba po? Kaya para makasustainer punta sa ito pong mga panginahanglan. Andi si Magnum 119, Mencho Kabagtulan.
3: Gipay kayo na karon sa botan sa National Anti-Poverty Commission na inubanan siyempre sa botan sa DSWD na po ang DepEd. Tapos ang DICT, DILG, uga panpang mga training government agencies. Nga kansa nga may partner, isip partners sa nasangpit nga kalihukan. Inilun sa tumong sa ilahang kaning gigabutyag nga multi-sectoral dialogue on basic sector empowerment. Inilun kini, doon na po ilahang tema nga from knowledge to empowerment, strengthening basic sector capacities. Sa on literacy and child protection sa isip lugar nga pathway sa empowerment ug ang poverty reduction. O lugar nga ilahang nga ginasgutan sa karon ang usa ang pagprotektar sa mga kabatanunan. Gabi na nga dunay mga kasusat ng mga batanon nga napukusog pagpanarbaho tungod sa kapobrehon. Doon na po'y mga kining siyempre mga ginikanan nga naagyod lugar sa kining sitwasyon nga kapit sa patalim tungod sa wala sila choice kundi ilaragyod po nga magamit ang ilang mga anak para sa pagpa kining pagpatrabaho. Nakip na sa dini ang mga sitwasyon nga kasatara nga doon ay mga kakulangon sa edukasyon tungod kay siyempre kapatrabaho ang kining mga ginikanan o hook appeal ng anak mismo maangin sa nasampit ng trabaho nga mahimo nga dili na din sila makatuon sa ilahang mga klase. So doon ay mga intervention sa magipahigpatuman sa buwatan sa kining kining National Anti-Poverty Commission inabagad sa ito ang mga government agencies. Siyempre atong mabati ang kining president sa National Anti-Poverty Commission nga si Peregrino Cayadong sa NAPSI uban si Kylie Sabiliano, then siyempre si Dr. Ricardo Dragon ang sa Chief Supervisor sa DepEd Region 10, dayo napon si Sen Pamela Balas sa DSWD ug si Michelle Espedido sa DIFG ug si Engineer Eugene Rapusala sa kining DICT Region 10. So ato sa paminawon si Miss Pamela o Sen Pamela Burat Palais gikan sa botan sa CSWD.
4: Especially sa ato mga frontliners. So yearly magkandak po rest and recreation R&R, especially during disaster. So need yun nga ma-debrief. Then naabot tayo semestral na during the conduct of program review and evaluation, so gina-encourage yun siya na i-incorporate ang kanang mga pag-adto sa mga local forest areas kung outside activity para ma-debrief ang ato ang mga implementers. And also health and wellness. Ang health and wellness section, sila ang nakatutog, naka-assign sa nag-look into sa ato ang mga workers sa DSWD para ma-implement, ma-comply, or ma-ensure na ato ang mga workers also 100% safe and sound. Also, considering that DSWD naadiha ang kanang programs from BOM to TOM, hingiingon pa. So, klaro kaayo dito ng in crisis situations na in fact, ang definition not only for those indigent, but we also kanang nagtrabaho sa hingiingon pa ang atuang assistance to individual in crisis situation. Aside na lang hatag ta sa ato ang mga target beneficiaries, naapod na siya, incorporated siya sa ato ang regional na iraw kagihatag ng ato ang director na nagibaba para to process sa assistance. Kaya din nandiyod malikayan na nagka-financial in crisis. So, kung daghan pang mga programa na naka-address sa health and wellness sa mga service providers, sa mga implementers, sa mga angels and refs sa DSWD para ma-fulfill ang expect sa ito ang government na ma-deliver ang services in timely manner.
5: Thank you very much.
3: Thank you so much. Thank you so much. Si Ms. Pamela Usin, Pamela Palais, Chief Division of Protection Services Division sa Butan sa DSWD Region 10. This Magnum Hunter 19 Mencho kabaktunan sa palitaong servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 24 kun Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. Dili sa danta ni Magnum Hunter 24 Jay Magnum Luna. Reports. Nilita kay babae nga ng bungka kuga parinda sa iyang silingan nag ato bang karunog reklamo? Atong siren ang detalye kalabot ini naglasong nga babae si Magnum Hunter 24 naka standby Magnum Jane Luna.
6: Gireklamo karon ang usa ka babae human kini nga miimo sa paglasong ug namungkag sa mga paninda siya nga silingan din sa may Naga Barangay Puerto ning atong siyudad. Gikabutya nga naiskutan nga babae na ila sa pangalan nga si Alice ug giingon nga nakigaway matud pa kini siya nga silingan ug adto na naglasong tungod po sa ilang mga personal nga panagapangi nga nagaresulta po do sa pagbungkag niya sa mga paninda nga mga utan nun nga na naka-plaster sa gawas gabahin magdumaan. Tungod po sa akurat po din po nga babae lugar nga nagareklamo Yun siya, pasagang magdumaan, G.O. na pasagda na lang yun niya nung hamabong kagangihapong mga paninda sa mga lugar sa mga kalamunggay, ng mga nangahulog, tugod po lagi kay Kalit Matod pa. Nasuko po ang naiskutan po niya si Alice, kaya naam sa lagi, suryahan nga personal magdumaan, G.O. Kunya, wasa na nagkasinabot, nga naglisutan naman yun noon po, no, sa pagsyagit-syagit, nini po nga si Alice, o nga naghimo na noon sa pagapang bira sa mga gamit, sa mga lugar sa mga utan o ga sa mga lamisa o ga usa po di ini po lugar nga ilahang bangko po magdumanji. Kaya nagresulta ginos kabalakan ni ini po nga babae. Rason nga nisulod siya gilayon po sa ilahang tindahan. Di kaning mga utan niya naraman sa gawas magdumanji no gibutang sa lamisa. Po ya bangko po sa kilit. O gadad to magdumanji matagpagi. Nagpa mo na ganyan isulutan po ng babae. Tugod po lagi kay basin niya magbalik-balik kunya ni si Alice. Sa pag-alasong ito gawa sa tindahan nila binang huwag din nasulbad ang ilaha po nga panag-alalis. Dito nga niini, anis-kutan po di ay sirete, gina-refiner ito po sa barangay Lupo, narunusab no, dito po sila mahusay magdumaan siya kung kinilaha bang gilalisan po magdumaan siya no, nga masulbad po. Ilabi na nga, gamay na akong tangabutang matutang ilaha po personal nga panag-bikil at panag-disutan naman din noon no, sa pagkadamyos sa mga paninda niini pong nasulutan nga babae para sa Magdum Reports. Kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa bitaw, Sir Busho, Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 5.35 na sa hapon. Sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magdum Reports, balik ta ni Magdum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Kagi yun na dunay usa kalalaki nagreklamo human gitiunan o pusil sa nagpatuong pulis. Detalya itong siren na itong kauban nakastandby na si Magdum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Ika po siya, nagreklamo karon sa kapulisana ang kining usa ka 37 anyos nga nagkapayo sa barangay Ipunan di katong syudad. Ang usa sa biktima sa giingon nga usa sa mga grupo sa kapora grupo sa mga nagpatuong pulis na misulod sa iyahang palay aron na sa pagkandak o kining pagpandako pa sa gikabutyag nga nalampigit sa illegal nga droga. O kini ang usa sa gikakurat na ining usa ka biktima sa diyang dunay pulis ng sulod sa iyahang panimalay mo iyahang gikatingadan na wala man siya gigamit or wala man siya nagnahimo or wala po siya nalampigit sa nasampit nga kalihukan nga man nga walay mga nakumpiska gikan sa mga pulis or sa gikan sa operation sa kapulisan mismo sa iyang panimalay nga mga gigabutyag ng mga kinadili nga mga illegal nga mga item suminundan nga gikasuko ng taon kining usa ka biktima nga nadisturbo ang iyang katulog yang atul sa iyang pagkahinanok na nagkalit na kamata na dito na rin kinigitiunan pa sa pistula sa usaka nagpailang pulis kung muto nga iyang gikakurat nga doon naghihalukhog ang iyang palay doon giagyagyan sa nasangpit at kakropot ito nga sa niyana ng mga panahon na ilalaylayan yung kining nakikoordinar sa police station 7 Bulwa kalabot sa maong pag-assess kung unsa gyud o pag-verify labi na kung sa katinood kung kini sila nga mga tinood nga pulis baka ba si nagtarong ingnon nga mga kapulisan tumutong yung dan napabilin pa ang pag-verify ini nga kaso labi na nga doon na pa'y pinahimo nga pagkakandak o kini nga verification process sa mga kapulisan karon tali sa nasangpit usaba nga insidente at sa doon ay mga na ni kabutiag lugar nga kining mga kapulisan naka syempre wala man sila naka uniform ingon man gadto na sila mga pusil so muna nga usa ni ini ang mition nga to kaniya muto nga napalaka gitawon kini sa pita nga biktima na so far sa mga insidente wala oy nahitabo nga pagpandako pagikan siya ingon man sa iyang members pamilya lakip pa ni ini ang kining pagka kuha o pag-confiscate lugar sa mga bantang posibleng makuha sa mga item. Basta nahalukog lang yun o nabulabog ang iyahang katulog lakit na nining iyahang balay na gubot tulto sa nasangpit nga operasyon sa gituuhan nga pulis. So, samtang napaygayon pa ang verification process, ano na po'y coordination pa ang napaygayon karon ang kapulisan labi na ito ang lokal na kagamahan at sa ito sila sa Kikendiro para sa nasangpit lugar ng insidente. Posible ba nga adunay mga panagsabot o settlement kalabot sa nasapit ka insidente. Ito na ipos nga report gikan sa Police Station 7 Bulwa, kinisimang Tumanto 19 at Metso Kapaktulan sa Palitaw Servisyo, Magbabadyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Karon ta daw mga higala tang tangi kasi Magnum Hunter 24 Giant Luna paghatag usab og report ni inipong nahitabo karon mga higala nga pagdagsa nas katawhan dinha sa Mary Rose Carnival sa malimkit kay area nuno sa Free Rides kang gitanyag ni Mayor Clarix uyog sa iyang pamilya. Oras sa 5:40 na sa hapon.
7: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
8: Ay, wala ko'y sisilyo.
7: Ay, wala ko'y sukli.
9: Wala yung sukli.
10: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
13: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
3: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
9: Ay, wala ko'y sisilyo!
8: Ay, wala ko'y sukli!
10: Walay sukli!
11: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
12: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
13: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
15: Balik tama higala sa itong pagpanag-uban sa tulungan ng Magnum Reports. Balikan sa nato si Magnum Hunter 19 kay Giyong aduna po duha ka mga babae ang naglayog tungod lamang sa cellphone. Then pastan ba na dahil na to? Magnum Hunter 24 Jane Luna kay aduna po din po kaning pagdagsa na sa mga kabataan-unan po noon ano yung mga nag-enjoy karoon sa free rides din sa Mary Rose Carnival. Naka sa nato Magnum Hunter 19? Yes, Magnum Hunter, niini po mga babae ang naglayog. Atong siren mga higala ang detalye ni ini
14: Magnum Reports.
15: Sa lokasyon ni Magnum Hunter 19 mentsyo kabagtulan. Ano mga naglayog nga babae Magnum mentsyo ano layugan man gyud ang cellphone. Sa man ni nakawat or na gusto pong lantawon. Yes Magnum mentsyo.
16: Sa gi kabuti aga dunay duha ka mga babae nga naglayog ninon. Tungod kini sa issue sa cellphone. Kabuti aga ang usa ka biktima nga mao ang nagapuyo sabya sa kining Barangay Carmen ug 42 anyos ang paydaron dito kini nagreklamo batok pa sa usa ka hingko na paydaron nga babae sad dia taga Bunbun nga atol sa ilaha nga panaglayog dito kini nga na dunay kini nga pangakusar sa nasangpit nga suspitado gadto sa biktima nga siya ang kini nga mikuha sa cellphone. Tungod sa cellphone, nining nawala. Dito na din sila nga nagkalalis. O kanto daga miabot sa punto nga nagka-pisikalan ang duha. Tulad sa pagdilaparway, o kanto daga nagpira sa buhok. Ato, pansa maong nga insidente, nga nahimo pang napungan na maong kagubot ya, sa mga area sa barangay sa Carmen Market, no? Public market din sa nasang pitlukar nga kagubot nga napugnan pa sa mga barangitanod manuan di dolman nga sa kanyang police station tunay mga police lugar nga nakarespondi para sa nasang pitlukar nga kanang insidente ang hinundan siya ang hinundan isagi pasanginlan kining usa ka baba kining nasangpit lugar nga suspitado nga siya ang nikuha sa cellphone tumutong nasuko siya at dito na dayon nga iyahang gilayog ang biktima sumutong istorya sa duha ka mga babae nga nakahimo sa pagpasakitay sa ilahang kaugalingon nga na punog itaw na ilang dagway bira sa ilahang buhok nakaingan kahimo sa buhok ka ng gamay nga mga samad lukaw silang ulo tungod sa pagbira sa buhok nakita ang pagkapanglaparo anto ganapog nga na nasampit ang mga babae tungod lamang sa cellphone nga ikabutyaga nga mo ilahang gikahantinid ka ladis nga may resulta sa kagubot samtang ang kaso nga may lalong sa lupon sa barangay Carmen nga itong sidad alang sa settlement iban nga pagsulbad kung si Kinsagyot ang nagkuha sa cellphone sa biktima sa cellphone mismo yes, sa usa sa babae nga involved sa kagubot. Muna itong kanahipos ang report gikan sa police station for Carmen Kinismagdum Hunter 19 mensyo kapagtulad sa palitaw servisyo Magnum Radio.
15: Salamat Magnum Hunter 19 mensyo kapagtulad. Balikan sa nato may gala itong Magnum Operation Tabang sa DI at isang balikan si Sir Zenki Sirot para po no sa ito apong gilusan lagi ng Magnum Operation Tabang.
10: Operation Tabang. Magnum Operation Tabang.
15: Para sa Yamplite. Sir Zenki, may hapon subli diha sa imo ha?
17: Yes, ma'am.
15: Okay. Sir Zenki, sa ito po din pong kaning pagpanawagan, doon na tayo mga na tigong po din eh. Para sa imuha pamplite. Sir Zenki, na ay 500 pesos nga gihatag ato mga regular benefactors para sa imuha. Unsa imong mensahe para sa ila, sir?
17: Ay, salamat gyud kay ma'am, gi makauli na ko ani sa bukid nun. Thank you gayo.
15: Okay. So, kining 500 pesos no, mapasalamaton ta sa ato pong mga regular benefactors nga naghatag po nini pong nahisgutan nga tabang para makapauli na biyahe pa uli no si Sir Zenki Sirot sa May Valencia City Bukidnon. Pasalamatan nila na Madam Anonymous of Anonymous Engineer of Cagayan de Oro, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamuman aning atong siyudad. Oras sa 5:49 ito nga pagpadayon dinita ni Magnum Hunter 24 Jaina Luna kay Free Ride si Mayor Orlando Clarex Uy na enjoy na karon mga batanon, maginsagad gahimo no sa pag-avail po dan ini po da nga free rides atong paminawon si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
18: Naig sa karoon din sa Mary Rosa Carnival din sa may alamkit kay magbabahay din na sagad yun no ang ato nga paobserbaran karoon din mga batanon ang mihimo sa pagdalik ato ka pag-enjoy ni ini pong dosa kay mga rides kaya din may mga extreme ni ini ato ni minor mo ni mga ano na yung mga ginikanan, dala nila yung ilhapong mga anak. Pero kasagara yun no, niini nga mga extreme, ang nagasakay yun magdumanji kay purus yun no, mga patanon. Ganit itong mga hilig, bitagin kayo nga magasagit-sagit. Kaya gusto bitagin sila nga malingaw yun no, masulit po ng ilhapong free ride. Mao po yung kasagara po nga nasulay po na karoon magdumanji no. So balikan eh, ibahin na sila no, tama na last 11 sa gabi magdumanji. Wala ni sila isagun-sagol o ipagaduman. Na may by schedule po no nga pagpasulod sa ila kaya ang una po nga mga barangay nga gipasulod diri magdumaan si karon lang ni siya sa September 1 lang ni siya magdumaan si no kaya ang 5 to 7 p.m. karon lugar nagsugod mao ang Bugos, Puerto, Agusan, Taplon, Ukugman katong mga lagyo magdumaan si no sila ang nakasulod una karon dinimis ko po ito sa Merosa Carnival. So, sa muna alas 7, padulong alas 9, mao ang Makabalan, Puntod, Consolacion, Indahag, o Nazareth. Sangtang sa katapusan, 9 p.m. to 11 p.m, mao ang Gusa, Lapasan, Makasundig, o Kamamanan. So, bali magdumaan siya, no, kininisputan po ng mga barangay, nakaschedule na sila, nga mao maghimo lugar no, sa pag-enjoy, hindi pong nisputan po ng free ride. Dinhi po no mismo sa Merosa Carnival. Pero tani ini wala may mga dagong insidente po no mga namatikdan baka nato nga mga kinilugar mga napuyapan usama na naman naman siya dali wala mo na sa extreme nini po nga pipila po ka mga rides dini po no nga kitanya po sa Merosa Carnival. O tana ta diri sa oban pa nga mga individual magdumaan siya kanibitang mga nakadalikyat din he kaya para po no sa pag-enjoy nini lugar nga free rides. sana ta. Hey, ma'am, sa magdong radyo di ay ma'am, asa ka nga barangay, ma'am? Okay lang, ma'am, ikaw lang, ma'am, wala may video.
19: Ah, wala video. Barangay Kugman.
18: Barangay Kugman. Sa kanina na ka din naglinya, ma'am. Nasa gawas ikan, I mean.
19: Ah, mga 30 minutes pa.
18: Na nakatulog ka din.
19: Oh, yes, kaya wala may lang sa gawas. Diretso man.
18: Pero na, eh, kaya na nakabutang siya ticket na kuning na Kugman ka, eh, na.
19: Ah, wala mga giveaway sa mag-uni dito sa barangay nga gata ganina.
18: Diretso, ay, ano si oras eh, magdumahin oh. So, dili, ide, po, diya po, maka, yun, dito, makasingit, kung dili, mawin mo oras. Oh. Ito, may tawagan din, ma'am.
19: Akong anak, among pastora. Yan, among mga...
18: Kung sama na ninyo ang mga nasakyan na mga ride. First pa ni, gitaas mo kayong line. First pa ni. Sige, rin na ride.
19: Awal lang ito na dito. So, napamigyasin sa akong bata nga 8 years old.
18: First time ninyo makatulod din, ma'am?
19: Dutay ka, pero dutay na ito nga time kong isa.
18: Iwan kay Dole. Mamam, si pangalan ni mo, ma'am?
19: Torre.
18: Thank you kayo, ma'am. Si ma'am, Luz Pimita de la Torre, no? Ako na siyang gay. Let go, magdumansi kayo. Masakay naman siya. Niini po nga, na-iskutan po ito ganyan. Right po din, no? Basta niyang mabian niya siya tiya po mga kauban. So, gayon po nila, no? Nga, sila po mismo, gusto ko nila, no? Ma-experience po, no? Kaning mga dili, gayon nga mga extreme nga mga rides. No, yung mga extreme rides rin. Tama niyo yung roller coaster, Ferris wheel, o kanis pong top spin. Kasi kita, ito, toyo ka magdumansi. Wala ka na bitag labay-labay, no? Hadlock nga po ito magdumanji, no? Murag, ako isa dumayo ko nga tao magdumanji, no? Kasi ito, nag-ate condition, isa kasing-kasing, pero dilig ko mo try yan, no? Magdumanji. Pero nag-iugan, mga isa kaya ito, tanawan ni Tubi, kasi nga na naglinya magdumanji, ito mga isa kayo na ito, mga bata nun. Dili po sa UFO, na nag-apo yung mga nag-linya, dili magdumanji, no? Magkita ito nga magdum-live po din, ha? Ang kinilugar nga sitwasyon na po din po dahil sa area. Wala pa din kayo yung mga naka-linya rito magdumansi dito sa UFO. Mangunta nabi kung ba ang ilaha po nga mga giandam po karoon, no? Sa mga kaisog po. So, maayo nga hapon sa Batong Radyo. Ayaw dagan. Dili na pula kagog tao nga mukha lang ako. Maayo nga hapon diyan. Nang muna inyo ang unang ride, eh, try. Ako rin si Magdum Jane.
20: Oh, muna yung pinaka-unang ride.
18: Ready na lugar mo aning UFO. Fox lang.
20: Ready. Aray ko po.
18: Tama ko yun.
21: First time na nila or kanaga na sila.
18: First time ninyo. Sige na, magbalik-balik na yung fiesta.
20: First time. Depende.
18: Ay, now siya. Kauban ko ito, na wala ka dili kauban.
20: Wala na, kami na lang yung kauban.
18: Ay, kami na lang yung kauban. Ay, so, na dili lahi yung kauban. Karoon kay, bakit ko siya mga friends. UFO, unsa may ang inyong sakyan na yun, pagkawan.
20: Kaya
18: na, siguro mo. Ang yellow. Wala, ilang mo gusto. Bulag-bulag mo.
20: Dragon.
18: Biking. Unsa man ang yellow, Uga?
20: Akrin mo na, uli.
22: Ay, akrin mo, no?
20: Patong dragon.
22: Kaya na, biking.
18: Kung sa manbiyahan ninyo ni siya, Vikings mo siya, dito siya sa yellow.
20: Bala na siya kay Tulag Mintolo, samo kayo.
18: So, di magdabahin, di mo sila magkasinabot din eh. Sila ang tatulo, magkauban.
20: Take friends.
18: Lahi mo ko, di mong gita sa una good, no?
20: Kami na lang yung gila yung kauban. Di wala naman to.
18: Saka ang tuwad mo?
20: Bulag-bulag mo. Ako, kakamalan. Ito, mamalan.
18: Ano
20: yung mga bata nun? Ikaw. Tagindag. Siya, tal mo yung mama. Hindi pa minaw. Ako taga-balo lang ko. Siya, tal mo mama. Mama, problema na ko.
18: Sorry, mga bata nun. Hindi ka na mag-a-chay. Lingaw, huwag yung kasi. Kita huwag yung lahang na-tripan dito po. Salamat tayo, no? Enjoy mo sa inyo ang free ride. Okay, huwag na bahan siya, no? So, gali, no? Sarinisgutan po ng mga bata nun karon. Iwanag ito sa paglinya sa mga extreme rides nila, no? Nga ilaha po nga buot yun nila nga matulayan na po din sa area. Ito sa Bion, no? Dari, dusi ka mga rides dari magdumaan siya, no? So, dilig yun. Kinilugar nga mabutang nga mabitin sila. Tugod po lagi sa kadaghan po sa rides. Kaya ilaha po nga pwede po ka sakyan. Dali lang magdumaan siya. Itong kalaroon sila, no? Kung doon na sila yung mga sakit sa kasing-kasing or kanyang mga batanun magdumaan siya nga kinibitaw nga dili pa kaya.
0: baka sugakod sa mga extreme rides. So, ato pa himanglo kanila. No, ito mga buros, dapat yung makabalo mo kung buros pa mo dili. Kaya na, hadlo kayo po ng uban ng mga rides din eh. Masinun niya po doon kinilugar nga mapatulong naman noon po sa disgrasya. Nila, tanihin yung magdamansyon na itong klaroon. Nga, unya na po tayo. Na na po yung lain po nga ba sa ubang mga barangay. Ang pwede na nung makasulod po din po doon sa area karon. Ito nga, user, ito nga, BSB, ito ka po isa, nakaibudo niya po sa gawas ka bahay. Nagi po yung mga tao sa gawas magdumansin, no? Katipit ang musulo doon niya, alas 7, patulong alas 7. O, nakulat na sila daan magdumansin, no? Kaya di mo good malood.
21: Oh, di mo marag masabto na ito, Magnum Jane, marag 2 hours lang nila ma-enjoy, no? Katong per, for example, lapasan karon, so 2 hours lang enjoy din ang mga rides. After then, sibata din sila kay lain na po nga batch.
0: Pagdamaan siya, no? Tag 2 hours lang yun nila ma-enjoy. Pero sa kanang 2 hours pagdamaan siya, dili naman po da kini lugar nga makastay o bugay. Kaya na may uban mang gun nga. Dili yun nila masakyan ang uban. Mm. Ginibitaw nga, limitado lang po ang ilang po di sakyan. Kaya depende po sila po nga kondisyon or depende po silang trip. So,
21: okay, ba si mahadlog? Dili na masakay kay mahadlog pagkakita. Ang okay, extreme na sad kayo.
0: Oo, na. Extreme diri magdumaan siya, no? Nakatry ta din eh, kanang roller coaster na ay duwa ka linya diri nga panahog magdumaan siya. Nga, diligid siya pwede sa na yung mga sakit sa kasing-kasing. May nalang gano kay paborito pa ta ni Lord. Kaya ka, sugakot gapon ta balik po do sa akin yung lugar nga atubagad gabayin. Pero, hati siya magdumaan siya, no? Kaya pag naugid magdumaan siya, bicho lalumgid siya ang kinilugar ni iskutan po nga extreme ride po magdumaan siya, no? May na lang po, no? Kaya wala man po yung mga naisakit sa mga kasikasing nga gasulay. Pero ato nga klaruhon po, no? Nini po nga user team magdumaan siya nga sila po mismo. Imo po, no? Sa pag monitor din, kasi sila man una po, no? Nga muraskyo po magdumaan siya ko pananglitan nga doon na po yung mga magpakita bang. Kaya naman nilang command center paghapon din sa kilid mismo din sa may entrance para po nung no, accessible kayo o ga-diretso po nung no, sila po baka respond. Itong BSP po, kung ano na po yung mga kakulian po nung no, may tabo, sila po mismo po nung no, ang gilayon po nga mo respond. Itong kapulisan para sa pag-maintainer po sa kasi kalina po din sa area, daga pa bili ng ilaha pong presensya din po na mismo sulod nga bahay. Dagan tagya po ang tao sa gawas magdumaan siya, no? Pero di man siya ingon nga gubot kay katag-katag man sila nga nag-hulat. Niya. Kinilugar nga na po specific linya po no, ilaha po nga ginasunod po magdamaan siya. Pero kali no, hapit lang po magala 7, so muna kulat-kulatan lang po nila para diretso po sila makasulod. So gado naman po ya kining oras nga nakatatak po doon sa ilaha pong mga tiket. So dili din makapahimo po no, nga kini sila makagminaro. Bito ang magdamaan siya, makasulod sila sa alas 5 po nga oras, bisag alas 7 pa dapat sila masulod. Tugod po lagi kaya gina-check man po no, ang ga-check ani sa tubangan kaya ang user team magdamaan siya no, para po nga masiguro yun nga walay makasulod po nga lain po nga barangay. Tugod po nagigibahin ni sila para dili po gubot lang taon. Ang kinilugar nga plastada po da din is air. Nanutan ni ini, wala mga dakong insidente magdaman siya no half sa inisgutan po nga pagabukas. Hindi po nga pang free rides po ni City Mayor de Carixoy. Kinilugar nga merero sa carnival mismo din po da sa atong area. Ito mga dumi tali tungkol kayo niya magdaman siya na mag-update na po da kalabot po da ni Nigikan din sa lamkit kay area. Kini si Magdum Hunter 24. Jane Luna sa bitaw, Sirbosyo, Magdubradyo.
21: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 5:59 sa itong mga kaisunan ko nga nagmonitor sa itong tuluman ng Magnum Report. Sa takatangin kayo masunod na po ang balitang Magnum Kauban. Si Magnum Ching and Tirina Enriquez o Magnum Joel Acubo alang sa dugang mga balita mga higala undya totoo sa balitang lokal, national, international sports entertainment business sa balitang impossible. Dayon si Magnum Hunter 20 kung Magnum Hunter 19 mensyo ka magtulan maghatag po ng update kaninyo sa mga balita po di hapon may kalamigitan po noon ini nga tuwa po nga sitwasyon din po da sa palibot o kung mga kaning apil na po na kamang update mga po sila sa Magnum Jane. Dayon ihapon yun pong programa nga maghatag ka na to no, dugang ka sa yuran. Kaya knowledge is power. O gumaga musika ngayon pong ipabati sa inyo. Din mga tag-oras, doon nagyapon tayo mga Magnum News Alert. So inyo pagyapon pong masayran ang mga latest updates sa mga panghitabo din sa Tos Dakwen. O sa nasud mga igalak ang mga balitang inyo po din pong masayran. Dili lamang lokal, apan lakip na mga balitang national. Oras, alas 6:00 na sa itong pagpanaguban sa itong programang Magnum Report.
1: Magnum Report!
21: Sumbi, no, sa itong mga kaisunan din ha, mga nakatutok ka karon na panawagan sa mga nakahipos na inipong orange nga may handle nga plastic envelope nga doon ay sulod yung mga resibo nga palihog no sa tag-turnover din sa Magnum Radio or baka i-turnover sa tagiya nga si Ma'am Diosdada Labial kay ang sulod nito pong nahisitan nga plastic envelope nga color orange mao ang resibo sa pagclaim sa lot title sa Registry of Deeds o ba ng self-adjudication documents. So kung panalitan inyo kining nakitaan, inyo kining gihipusan, i-turn over din sa Magnum Radio or baka po mga igala sa tagiya mismo nga si Ma'am Diosdada Labial. Oras, alas 5, kung alas 6, sa 1 na. Tato nga pagpadayon sa tungtuluman ng Magnum Reports, mga higala, manimbaya sa atas, ito makaisunan nga nakatutukaroon. May hapon diya kaninyo. May hapon, no? Sa ito din po makaisunan nga nagpaminaw sa ito apong programa. May hapon din na sa inyo, mga higala. Ilabi na, dato po nga nakatutukaroon din sa ito sa Dakpan sa Cagayan de Oro. Salamat din na po sa inyo sa mga taga-barangay lapasan ning atong syudahan. May hapon na sa din na naman sa may barangay gusa. O gamay pagpaminaw po kang Sir Jasper din na Peña Laban. Din na po no, nagtutupo daw kuno sila din sa may barangay kay bugo ning atong syudad. Shout out din na kang Tomas Kamumot, kang Kerwin Cortez, kang Donis Istoso, Glenn Shoteron, Junel Borres. Shout out asab din na ni Gilbert Luang, Jusel Buhayan, Jun Kainoy. May pagpaminaw po nila ni Jenny Sison nga nakaroon sa labeling department sa DMPI sa barangay bugo ning atong Dakbayan. May pagpaminaw asab din ha ni Teodoro Maglupay Kabigan Jr. Matod pa niya, hangyo na kuno siya ng unta na di nabaligyaan ka ng mga minors mo. Bitaw, di na unta nabaligyaan ng mga minors. O ga, Volcasil o rugby kay mo ni makadaos lang utok bawol ba kay na sa ilahan no niya bata pa kayo na expose din po sila din ha do yon nga to pa ko ng mga PNP no PNP check yun ng mga ilalom sa tulay like din sa kaning tulay sa Carmen din sa may kaning Isalina no kay lagi mga naghimo po din mga lungga po mga igala sa ato pa rin pong mga batanon po no nga nalambigit na sa mga nagkadaiyang krimen or mga salaod dayon na may pagpamina din na kang Bebot Clara kay hasta la vista dayon ka Ophelia Pacoma, shout out din na no, kamama Ophelia Pacoma na karon Ophelia sa

0: Sports ug uban pa, palitan Magnum ug karon ania ang inyong Magnum newscasters.
1: Alas 6:09, kala kumusta mga kabayan, karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum lokal, mga taong magpaimulos sa free ride sa Mini Rose sa Carnival ang gitanyag sa mayor sa Rakbayan. Hinahinay lang midag sa karon sa Limkit Kay Complex sa atong Magnum National Malacanang. Miklarong awa may tabo ang pagrana ni Presidente Marcos kauban sa First Lady Aranita Marcos atol sa pagbundak sa ulan o pagbasa kaluhan sa atong Magnum International pag-lusad strike sa mga empleyado sa tugpahanan sa Kenya. Nagresulta sa kanselasyon sa biyahe sa atong Magnum Beses niya. May klaro nga dili sila basta-basta lamang maghatag pundo alang sa tukurong irigasyon sa mga umahan sa nasud. Sa atong Magnum Entertainment Movie po, ipaambit ang iyang kasinatian is the first time, ma'am. Sa atong Magnum Sports sa US Open Tournament, Director Erica Butoraka, may pasabot kung anong sa Louis Armstrong. Isero may pigayon ang unang dula sa ni Pinay, tennis star Alex Iyala.
0: Balitang Magnum.
1: Mga eksyon, kumusta may gabi karong adlaw na karong Martes, September 1, 2025. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingintirina Enriquez.
1: O karong salita sa Magnum Lokal, inainanang bidagsa karong mga taong magpaimulo sa free rides. Nga kitanyag sa pamilya ni Mayor Orlando Clark Soy sa Dili Mumino sa CIS Mill. Kamang tao karong gabi yun na, gawas ini, anausap ang presensya sa kabulisan o mga personay sa CDRMD o ba ng ilang mga emergency vehicle e handa mo responde kung adunay pagilanglan. At usang luwato may galang reports ng kaban, Magnum Jean Lunda dila sa Limkika area. Magnum Jean, kumusta na karon?
3: Pabilin gahapon nga nag-enjoy karon no, mga bata noon sa pag-asakay dili po nga free rides dili sa Meron sa Carnival. Gali ang uban magduma showel nga atong mga ipasulod nga alas 7 padulong alas 9 nagkatang naging sila daan dahil po sa gawas magduma showel no, alam po siguro gid nila ang ilang spot na makalahutay gid sila makasulod po sila no. Gali sila po mismo na wala pa lang sa nakasulod kipay mangduan na sila kung adun na sila yung mga sakit sa kasing-kasing adun na sila yung mga kabilinggan no. So dili sila magpasaya sa pag-asakay nini pong mga extreme rides susama nini po roller coaster, mga Ferris wheel, UFO, mga top spin, tungod palagi kay delikado kinino alang kanila kay usap po dino sa rason. Malikayan po doon tanong, doon ay ma-responde po nga mga disgrasya. O gali po sila po mismo no, klaro alang kanila po, nisputan po ng instruction. O gali ito po nga namatikdan, mga batan o nalagay ko sigara po na nga naapo din. Doon ay mga nanay, pero dili sila musakay no, ang ilaha mga apo, ang gasakay, gito doon mga jowal, mga minor de edad, ilaha lamang giubanan. Gagalino ko pero man po din ya doon natin mga kapulisa BSP at pang ambulance po din inaagi hapon sa area magdumadyo wala na sa pagsiguro na waagay mga dagko po ng mga insidente o gilayon po nga makaresponde po na mga first responder kung panangitan nga adunay pahingalan ng tini ay mga dagko nga mga insidente mga gitapang tabang baka ano so far karon mag enjoy lang gito ang muniskutan po nga mga batanon sa pagpahimulos ni po nga free rides no ang itanya po sa amin ni City Mayor Lado Carix Suegigan din sa Merosa Carnival kini si Magdumadyo 24.
1: Jane Luna, sabita og serbisyo, madugradyo. Alright, salamat tinabahan na Miguel Pusong Magnum Jane Luna, direkta Miguel Adia sa atong karnabal sa Limkit Kay, Cagayan de Oro. Duga mga balita ng lokal. Duga mga balita ng lokal. Ibutag ni Mayor Lundo Clarex Hoy nga plano niyang makikitagbo pag sa mga Vietnamese nga nagdumala sa Green Taxi o sa mga local taxi operators sa Rakbayan. Mato ba ni Oy nga iyang ipasabot sa mga Vietnamese nga dili siya gusto mapiktuhan ang panginambinuan sa mga local taxi drivers o operators. Gawa sila dili usab siya gusto mabot ang panahon nga magkagubot ang mga taxi driver sa Rakbayan.
4: Nga miabot ang bisita nato ng mga Vietnamese tungod ni anang Green GM Taxi. Akong gitagaag kahigayonan sila nga makigtagbo kog balik uban sa mga taxi operators. Kay akong gipaabot sa atong mga igsuong Vietnamese nga dili ko gusto nga maapektuhan diretso ang panginabuhian sa atong mga taxi operators kung dili mo makigtagbo sa atong mga taxi operators. Kay dili malikayan nga aduna sila'y mga taxi nga wala pa naimpas tingali sa financing unya maapektuhan ang ilang panginabuhian busa makigtagbo kun nilagbalik uban sa mga taxi operators o sa mga Vietnamese aron mapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp pangita at paagi aron mabatunan ang maayong relasyon sa usa-usa. Muna
1: ang payag ni City Mayor Orlando Carexoy.
2: Gipasabot ni Acting Director Maria Cristina Gorgonia Saligomba sa Civil Service Commission Field Office Misamis Oriental ang pagtatar sa mga matag transaksyon nga patas o walay shortcut. Matod ni Saligomba nga walay bili ang maayong intensyon kung ang trabaho malangan o dili maayo ang pagkahimo. Gidugang pa ni Saligomba nga ang sayop mao'y hinungdan sa pagkalangan o kinahanglan ang paghimo sa inisyatibo aron tarungon ang proseso alang sa paspas o epektibong serbisyo nga madawat sa publiko.
5: It is treating every transaction fairly without shortcuts, special favors or preferences. When every desk, every hallway, and every office in this capital operates with quiet honesty, we build an unshakable wall against skepticism. Pinatibay na galing. Competence is a moral duty. Good intentions mean nothing if our work is delayed or poorly executed. Ang mga ayong intensyon, dili ego kung kunhin, hinay ang atong lihok. Efficiency is an act of respect in our own small ways. It is double-checking our work. Mistakes don't cause delay. It is taking the initiative to clean up a confusing process. Operations run smoother so the public gets faster, better results.
2: Ang pamahayag ni Acting Director Maria Cristina Gorgonia Saligomba sa Civil Service Commission Field Office sa Misamis Oriental.
1: Alasay sa 15 na samtang suportado ni Kagendor Secretary sa Congressman Rufus Rodriguez ang parliamentary courtesy o manifestasyon nga dili na susiyon pagayo ang budget proposal sa Office of the President alang sa sunod tuig. Matuman ni Rodriguez ang ayang suportahan si Presidente Marcos Jr. tungod sa iyang mga palisiya ilabi na sa aspeto sa foreign policy. Inugapan ni Rodriguez nga sa hustong direksyon ang pagdumala sa Presidente aron mapanalipdan ang teritoryo sa Pilipinas.
6: Our president deserves support and admiration, and we have to laud him first. He is the president who is doing the right track in foreign policy. The president who made sure that not an inch of our territory, which is national territory, Article 1, the first important statement and the provision in our constitution is national territory. And our president, Mr. Chairman, Madam Chair, made sure that we have the right pivot to like-minded countries like the United States, Japan, the European Union, Australia, New Zealand, and others, because this is a matter of international law. And President Marcos indeed is trying to protect our West Philippine Sea.
1: Ang payag ni Kagendero Secretary sa Congressman Rufus Rodriguez. Alasay, 17 karon sa atong Magnum Road Hunter.
0: Magnum Road Hunter!
1: Pinata si Magnum Bicho kumagtulan niya sa Simbrick Tosminya. Magnum Bicho, kumusta niya?
7: Sa Magnum Joel na kasinatita o kanang light o moderate traffic lamang din sa Menya Street, Siyempre, sa highway ng atong syudad. Bala nga baybay ko mga sakiran at makita karoon nga galinya. Apa makaginot paghihapon at hindi mga tagna. Nagigan sa Pugon Public Market to agin nga dalan, mas minya hantod sa extension. Now, doon ay pagkalangan, siyempre, pat mabutang. Moderate lamang kini nga nasapit ka trapiko but lakit na siya sa tuwang CM Recto Highway nga Vice Versa going to Gusa o going to kining kauswagan nga area. O muna nga tuwang naobserbahan karong mga panahon na superwa patama kasi natin o pagunan-unan o pagtaliksik din sa tuwang area sa to makita karoon sa kaunangan na doon ay gabo mga gabon-gabon diliingon nga na kahit nga makakos o pagunan-unan. Muna ito nga pag-ulagway sa itong area gikan South Media Street na siyempre ko highway na ito sila at kini sa Magnum Hunter 19 medyo kapagtulan sa Politaog Servisyo Magnum Radio.
1: Maraming salamat din naman ito may kanas Magnum medyo kapagtulan alasay sa 18 na sa itong Magnum National. Igaro karoon pa Palace Press Office Attorney Claire Castro nga wa may tabo ang pagharana ni Presidente Marcos Jr. Kaoban si First Lady Liza Aranita Marcos atol sa pag bundak sa kusugalan o pagbaha sa pipila ka bahay sa Central Luzon o Metro Manila. Matuman ni Castro nga uman ang trabaho. Uman ang trabaho sa presidente nagpalayan ang pagmonitor sa sitwasyon sa panahon o kahimtang sa mga apektadong lugar.
8: Naganap po ang pagharana ng Pangulo kay First Lady. Hindi po ito yung kasagsagan nung malakas na ulan. Hindi po ito kasagsagan ng pagbaha. Yan po kasi ang nangyaring mensahe na nagpakalat nito, na alam natin na detractor. Alam nating obstructionist. So kumalat, at ang dumating na mensahe sa iba nating mga kababayan ay nang harana ang Pangulo kay First Lady nung gabing malakas ang ulan at nung gabing bumabaha ng todo-todo dito sa Central Luzon at sa Metro Manila. Hindi po iyan ang katotohanan. At the time na nagkaroon ng pagharana ang Pangulo, gabi po iyan. Gabi, matapos pong magtrabaho ang Pangulo. Pero kahit po siya inangharana nung gabi na yon, patuloy pa rin po naman ang kanyang pagmamonitor kung ano ang maaaring maging lagay ng panahon. Pero at that time, wala pong masamang panahon. Yun po ang dapat nating linawin. At kasi kaya sinasabi ni Ivy na marami ang nagbibigay ng kanilang mga sentimiento dahil yun po ang pinalabas ng iba. Nang harana ang Pangulo, nagawa pang kumanta sa kanyang asawa habang umuulan ng malakas. Yan po ay walang katotohanan.
1: Ang Santa Gago Sab sa Palasyo ng Adili, mabaso ang mga publiko tungod kay Sukway ang istorya sa nagahatod ng ato kanila.
8: So, doon po sa mga nagkaroon ng kanilang disappointment, walang, what you call that? Insensitive. Tignan po, hindi po natin sila masisisi kasi kung yun ang dumating na kanilang, dumating sa kanilang naratibo. So, naiintindihan po namin kayo kasi iba po yung kwentong na ipalabas. Pero, sana makita rin po natin na sa buong linggo hanggang kahapon, kahit walang pasok at holiday, ang Pangulo po ay tutok. Hindi po nagpapabaya ang Pangulo para maibigay lahat ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naapektuhan.
1: Ang payag ng Palace Press Office Attorney Claire Castro.
2: Nagto si Manila 6th District Congressman Bini Abanteng, importante nga testigo si Philippine Army Colonel Manaros Uransing Batok sa pahayag sa pipila ka mga Senator Jazz nga dili competent witness. Mato ni Abanteng nga dili matubag ni Uransing kung giunsa ang paggasto sa DepEd ang confidential fund na tungod kay AFP magtutok nini.
9: Well, of course, tama po yung sinabi ni Kong Joel na it is upon the discretion of the senator judges kung competent po o hindi. Kung nakita po nilang hindi competent yan, we actually subscribe to what they feel and to what they say. No? Ang sa akin lamang, palagay ko, yung sinasabi po kasi ni Colonel Buransing na wala siyang personal knowledge sapagkat hindi naman siya, una, intelligence officer. Pangalawa, wala siyang pakialam sa DepEd. Oo, ang pakialam niya, yung ginagawa ng armed forces.
2: Ang pamahayag ni Manila 6th District Congressman Bini Abante.
1: Alas 6:23 sa samtang i-question ni Senator Judge Pablo Lacson ang pagka-incompetent na witness ni AFP Colonel Manaros Buransing. Mato pa ni Lacson nga limitado ang kapasidad ni Buransing nga mutubag sa mga pangutana kalabot sa mga aktividad. Michael Lamigitan sa paggamit sa confidential funds.
10: Being the Assistant Chief of Staff or CMO of the 1st Infantry Tabak Division, you're not in a position to know kung meron talagang na-release na confidential or intelligence funds from DepEd or any civilian agency for that matter sa 1st Infantry Division.
11: Yes, sir. But during the hearing of the 2024, October 17, 2024, we check if any, usually if there are funds transferred, it's agency to agency, sir. And there were no records.
10: No. That brings me to my next question. Kung meron mang na-release na fund, hindi sa iyo ma-release, but through the Assistant Chief of Staff for Intelligence.
11: Yes, sir.
10: Or even directly to the Commanding General of the 1st Infantry Division.
11: I'm not an expert.
10: Kaya nga, you wouldn't know.
11: Yes, sir.
10: That's my question.
11: Yes, sir.
10: So, as far as I'm concerned, I don't think you're a competent witness here, aside or save for the certification that you issued.
11: Yes, sir.
10: Ito mong certification, sarili mong wordings ito? Ikaw mismo yung nag-craft?
11: Yes, sir.
10: Kasi ang napansin ko lang ditong relevant, yung nag-certify ka do sa which resulted in zero reported CTG, which
11: yes,
10: is
11: sir.
10: A statement of fact, di ba? Wala
11: yes,
10: nangyari.
11: Sir. Yes, sir.
10: Alam mo ba na nag-certify ka na gagamitin liquidating instrument ito para sa confidential fund?
11: No, sir.
10: You're not aware?
11: No, Your Honor.
10: Yeah. Thank you, Mr. Presiding Officer.
11: 98. Yes, sir.
10: So,
1: ang ipayagan ni Senator Judge sa Falvino Lacson o AFP Colonel Manaro sa Baron Singh II. Alas 6:20, size now karon sa itong Magnum Health Alert.
12: Magnum Health Alert!
1: Ibo tayo ni Dr. Jose Miguel Medrano sa ka neurologist nga ang pipilaka sintomas o ginungdan sa epilepsy. Matod pa ni Medrano nga sa mga kabataan, kasagaran inungdan ini ang genetic o familial kung familial factors o mga kondisyon na mahimong mamana o makuha gikan sa pamilya. Samtang ang mga young adults posible usab nga infeksyon sa mga meningitis ingon man ang severe trauma sa ulo.
13: Ang pinaka-common dahilan, lalo sa mga kabataan, yung mga, may mga genetic or familial causes. Mm-hmm. Pero habang tayo ay tumatanda sa mga adults po, usually ang mga cause ay nag-iiba. Sa mga younger adults, usually pwedeng infection kapag tayo nagkaroon ng history ng meningitis or history ng severe head trauma. Tapos habang tumatanda, pwedeng dahil nagkaroon tayo ng stroke. Pagka nag-heal po yung stroke natin, may peklat po sa ating utak, pwede po yun maging seizure focus or center ng ating seizure. So, iba't iba po yung mga dahilan. Depende po sa edad ng pasyente. Yung pinaka-common sa lahat actually ay pasyente na na-diagnose with epilepsy tapos na-miss po nila yung kanilang medication. Yun po yung pinaka-common na seizure trigger na nakikita
1: nila. Ang payaga ni neurologist Dr. Jose Miguel Medrano. Okay, so Magnum International sa Kenya, Libuan ka mga pasayro. Ang nalangan, ang biyahe sa unang sa ilang atukpanan sa Kenya Humana sa ikadong adlaw sa Ghostless Strike sa mga biyaro sa Pantalan o sa mga nga lugar. Ang nasangpit ng Liyok Protesta sa Jomo Kenyatta International Airport ang gipanguluhan ni Kenyan Aviation Workers Union tungod sa pag-wapag sinabdanay sa Collective Bargaining Agreement o kakulangon sa kooperasyon gika sa mga otoridad o sa airlines company. Tungkol sa sitwasyon, pipila ka mga tugpanan o airlines ang nakasilang ilang biyay panulong sa naginang bayan sa nasud.
2: Sa Iran, nagbahad ang Iran sa mga nasud sa riyon nga dili magpa-impluensya sa Estados Unidos aron maglusad sa pag-atake. Matod sa Iranian military nga dili sila magduha-duha sa pagbalos sa mga nasud nga naglusad sa pag-atake sa Amerika. Gingo ang ayan nga konsiderahon nga dunay hugot nga koordinasyon ang mga sundalo sa Iran o ang Iranian Revolutionary Guard Corps nga pwedeng maglusad sa bug-at nga pag-atake. Una niini, nababagan sa air defense sa IRGC ang MQ-9 drone sa Estados Unidos sa siklakang bahin sa Strait of Hormuz. Hisairan nga tulo ang patay sa nahitabong pagpangatake sa Estados Unidos sa Larak Island sa Iran.
1: Alas ay sa 27 na karoon sa itong Magnum Business Claro karoon sa National Irrigation Administration Kondeya. Nga dili sila basta-basta lamang maghatag pundo alang sa tukurong irigasyon sa mga mahal sa nasud. Kinapayag sa ahinja tool sa budget hearing sa kamara alang sa sunod tuwig. Matumali ni Administrator Engineer E.D. Gullien, nga doon na sila yung mga basihan kung kinsa ang ngayang magahinan o pundo alang sa proyektong irigasyon gikan sa ilang botan.
14: Kami naman po ay matindi po ang aming kriteriya ngayon. Ano po? Bago namin punduhan ang isang project, kailangan sumunod siya doon sa aming kriteriya. Ano ho? Right project, right price, right quality. Sa right project po, ang kriteriya namin dyan, tao, lupa, tubig. May request ba ang mga tao? Dahil baka lagyan mo ng patubig, wala naman magsasaka. At ang niya po kasi, very unique yung aming paggawa ng pundo, project. Dahil after po ng project, kailangan namin i-turn over sa ating mga farmers yung nagawang proyekto para naman sa operation and maintenance. Ganun po yung sa niya. So, kailangan may tao. At tubig, meron bang source ng tubig? At of course, pangatlo, yung lupa nga. Ano, ilang hectares ba ito? Feasible ba ito na gawin doon sa gagastusin? So, madali po nating sabihin na tapos na sana po ito. Pero we should put our money where our mouth is.
1: Ang payag ni Administrator Engineer E.D. Gullien. Sa atong forces weight, ang usakayo sa dollar ng valor sa 60 pesos 20 centavos, Canadian dollar, 44 pesos 50 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos, o 83 centavos, Australian dollar, 44 pesos 57 centavos, Taiwan dollar, 1 peso 56 centavos, Korean won, 4 centavos en euro, 70 pesos 31 centavos.
2: Og karon sa itong Magnum Entertainment. Ipaambit ni actress Louie Fu ang iyang kasinatian isip first time mom. Matod ni Louie, hands-on siya sa pag-atiman si iyang anak din wala siya ni kuha og night nurse. Tungod kay gusto niyang personal nga masinatian ang tibuok kasinatian pagka inahan. Gidugang pa sa actress nga naanad siya sa pagbilar tungod kay sa iyang kasinatian kanhinyang tipping schedule.
15: First few months was literally, I was completely hands-on. No offense, and it's kanya-kanya naman tayo. But sabi ko, I want to go through it completely. I didn't get a night nurse. I didn't get any of that. I want to fully experience it and wish I got a night nurse. But I was just, it was literally 3 hours kasi yun eh. Parang routine siya na. You have to wake up, feed, burp, change diapers, put her to sleep, and then back again 3 hours. Ganun yung cycle nung pinagdaanan ko na. So patulog ka pa lang after doing it, patulog ka pa lang back to again. So talagang no sleep. But buti na lang sanay ako because of taping, you know? I know.
2: Ang pamahayag sa Chris na si Louie Fu.
1: Alas 6:30 na nagkaroon sa itong Magnum Sports. Give us about the US Open Tournament Director Eric Butarac. Kung anong sa Louis Armstrong Stadium, ipagayon ang unang dula ni Pinay Tennis na Alex Yala. Matuba ni Butarac, tungod kay nagtuo silang kini ang perfectong lugar aron magsugod sa iyang dula si Yala. Inugang pa din nga lakip siya sa naginaminam nga makitang rula ang Pinay Tennis sa sensation at tubangan sa mga Pinoy fans nga siguradong espesyal alang sa tanan.
16: To have her in the mixed, we saw some of the crowd turn up there. What she did in Stars of the Open, you know, we changed the format of Stars of the Open during Fan Week to highlight the 8 kind of young stars, and having her play against Iva Jovic. I don't know if you guys caught any of that match, but it was amazing. Electric in there, just unbelievable. And you guys, I'm sure, have gotten to meet her plenty, she's like, it's just a better person than she is tennis player, right? And she's so friendly to everyone behind the scenes. She wants to meet people, she wants to engage, she wants to do everything. I hope she doesn't lose that. I mean, because it is so special. We scheduled her first match on Louis Armstrong Stadium. That was, we knew it had to be on a major stadium. Yeah. We thought that's a great place to start, but I've already kind of monitored some of the secondary pricing and that session is blowing up. You know, it's just, it's amazing to see. I can't wait to have her out there, you know, late at night and see all the, you know, Filipino crowd behind her. It's going to be really special.
1: Ang payag ni US Open Tournament Director Eric Butarac. Mga eksyon nyo nabate itong kompleto detalye sa itong balitang Magnum Malakarong Lawad Lakarong Martes, September 1, 2025, so karas itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, mga taong magpahimulo sa free ride sa Mary Rose Carnival, nga gitanyag sa pamilya ni Mayor Orlando Clark Soy, kinainan ang binagsa sa Olympic Center sa itong Magnum National Malacanang. May klarong awa, may tabo ang pagkarana ni Presidente Marcos, kauban sa First Lady Marcos, Arneta, Liza Arneta Marcos, atul sa pagbundak sa ulan o pagbasa kaluhan sa itong Magnum International paglusa sa strike sa mga empleyado sa tukbanan sa Kenya na nagresulta sa kanselasyon sa biyahe sa itong Magnum Business niya. May klarong adili sila basta-basta lamang maghatag pundo alang sa tukurong irigasyon sa mga amuhan sa nasud sa itong Magnum Entertainment. Louie Fu, ipambit ang iyang kasalitian sa first time mom o sa itong Magnum Sports. US Open Tournament Director Eric Butarac, may pasabot kung anong si sa Louis Armstrong Stadium ipigayo ng unang dula ni Pinay Tennis Star Alex Yala. Mga aksyon, timala sa kagawas o katilingpan ng katawan ng labing gamhanan. Malaglayang mga itong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hagdurugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingindrina Enriquez.
1: Awas sa mga newsletters, Sandy Delgado, Chris Neri, News Manager, Irina Curin. Dini lamang sa Balita o Servisyo,
2: Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Balitang Magnum Hagdurugma. Dini lamang sa Balita o Servisyo,

0: ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mapalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mentor.
3: Ay, mayong gabi ka din tanan mga Magnum friends. Ito din ang nakatsunin ka sa itong programa. Good evening, good evening, good evening sa tanan mga higala. Nasa mga nakaroon sila mga panimalay. Sa mga nakaroon sa ilahang mga gipang stambayan. Sa mga na sa ilahang gipang laagan kay mga laagan mang dagko. O gani ka puyo silang balay. Sa mga kaigsunan ni da natudya nga mga matud pa nila daw po kanang pulang sampota na. Oh, grabe sad kay na. Alas mga higala natudya nga bisan asa karon. Labi na kwan. Kanang nisulod na gyud mga kaigsunan ang beer. Ha? Nisulod ang beer. Imbis kay nagli-li pa man to si Marichan. While ga kon ko ano ka kadya kon kaon paguman ng lili magkalit siyo si Marichan yung gibadlong nga isa pagkwan isa yung gibadlong ni mo si Jose Marichan kay muli ili naman niya pagkata karon kay ko ano man eh sugod naman yun ananuktok na yun si Jose Marichan imo na yung gipasulod sa imong balay alaka wala na gipasulod na sa balay si Jose Marichan. Na makita nato may gala sa mga post mga kaigsunan tuana ng hukad na ng hukad na kanon. Wala yun ng hukad na kanon si Jose Marichan karon sa social media. Ambot ba yun yung mga social media may daghan may kaigong na, mahuna-hunaan napoy ng parachute kuno abin ako nahulog nahulog kuno kay ng parachute gikan sa aeroplano pag zoom ni mo si Jose Marichan man ito. Si Jose Marichan man dito. Saan naman yung social media eh? Pinaka-artistic ni kayong mga mag-present bitaw sa mga realidad karon. Oh, social media. Kay grabing kabuang dang kayo. Nga naisa pod nga nasa Facebook nga kanang kwan. Bisan sa TikTok. Nakunoy ka nang sig ka nang ano kanang nanguhaog ka nang ano ba nanguhag halas so panguhag halas aktibo kay sila muhag halas gibira nila pagbira nila kay Tiilman Tiil pagtanaw nila kay Siusi Maritsan. Siusi Maritsan man day mutong nagkanta day paghuman agoy Ginoo. Ambot ti gining social media gining taon mga kabuang man ta. Napoy nagkuan napatoy kining nga nag sakay jeep. Sakay jeep. Pagkaman hon ay nagtunol og kanang nagtunol og ka parang sito kani. Ma-play ka ng pamilite. Driver syempre driver.
4: Sa musika.
3: Syempre driver pa na.
4: Serbisyo.
3: Syempre driver kuan man na kanang kaya nga driver, ano man na, ka nang nakatalikod. Na hinahinay doon niya, o tanaw doon niya. Pag tanaw po daw ko na, guys ko, ana. So, ana, to ana, nag-play na. O, nang ito nga. Bunga ni si Jose Marichan. Bunga ni Jose Marichan eh. Ala, sige. Beer na yun. So, mo na yun ni mga kaigsunan ang hinahinay atong mabati ang mga kanta na mga Christmas song. Kay diri na dayon magsugod. Sa karon ka mga panahon, mo na ni nagsugod, nagkuha na mga bata ng aruling. No, nangaruling na mga bata. Bisan pag aniwa pa nag-September, nangaruling na ang uban. Nangayo, lagpiso, singko, ana. Kanta-kanta dayon. No? Ana, sugod na dayon ni karon mga kaigsunan. Happy-happy na po dayon. Laing event na sa ating mga worldwide nga event, mga higala nga ito ang witnessan. Mga bilar na sa taning kalakihan. Alas sa tanan, mga higala nga naminaw karon. Good evening ka ninyong tanan. O beer naman good. Dari na good magsukod mga kaigsunan ang tanan nga pagpanago sa mga ninong. O diri na sad magsugod ang paghinahinay o pagpamutos sa inyohang mga gift. Nahinay papamutos kung maputos pa ninyo ang gift. O kundi madalag putos mga kaigsunan, silupin. Kundi madalag silupin, na ikubag na diri, pwede ra. O sa mga kaigsunan na to din ha, kundi madala o ka ng putos manggaling kay dakok istanan, labi nagsakyanan. Ah, putasi, putasi o ka ng karton. Sa mga higalang kanang nalipay, nalingaw karon kay siyempre naglaglaag sa ilang mga ipanglagan, manaman sila nagsilibrang lugas kapistahan. Nang uban, kitopas ka ng kwano sa topas sa kanang rides daw kuno dito sa Limkitkay, di sa kanang Merero's Carnival. Nangalipong pa sila karon yung mga taknaa. Halos, sige. Sa itong panag-uban, mga kiksunan, siyempre yun ito at ang Magnum tagna-tagna question ng Magnum Knowledge is Power. O sa mga Magnum friends na ito din ang minaw karon may gala. Tangatangin may gala itong Magnum hit si Kata sa matang karon kunya. O siyempre sa itong panag-uban, kinilingi hapon ng banggiitan na buhipa sa panahon ng homo sa pin Magnum Men. So kabaktulan.
1: Magnum hit si
3: Kata. Sa itong panag-uban karon may gala nining taknaa. Tura sa lasay, 55.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music.
5: News and Music.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ay, balintan sa itong programa karong Magnum Hit Sika sa itong panag-uban may gala karong gabi o na sa itong pag-uban-uban.
0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: And syempre, drita sa itong tagna-tagna question, kinsa ba kayo makatagna may gala karong sa itong kwan?
3: Tangutana.

0: 917-169-1199. Sa itubag sa itong pangutana, jutay na si kumpari, makusog musaka sa lobby. Ala, sige daw. Sumanda ko ng mga kaisunan na tubag rin eh. Sa ito ang tag na question.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Unsay tubag. Ala, sige, subli tawag sa 0917-169-1199. 0917-169-1199. Sige daw, tanaw na to mga kiksunan ng atuang kwansa, no? Sabay atuang pangutana. Ayun, sabay atuang tubag, anis atuang pangutana. Sa mga magnum friends nga nakaroon silang sakyanan, good evening. Mga biyahe nga di malikayan nga basig nga dunay panghitabo, simba ko lang da wala lang tay kuan. Wala lang gyud tay mga ano, simba ko. La sige sa to nga panaguban. Sa manday kuno ni mga igala nga tuang atong tubag sa tong pangutana mga igala bi, tanaw na to kung kinsa makatubag direta sa tuang kung nabay mo tubag sab, kung gusto mo answer naa sa FB page Magnum Live, comment lang mo diya gusto mo. Oh, di aram mo sir, mabasa na to mga kiksunan ang inyuhang kining message. Hello Magnum, patabang mi po para sa si Palco po. Naay emergency diri sa kalaanan po, naay transformer ga short circuit. Unta maasikaso nila po, daghang salamat. Okay. Oh, mga taga si Palco, nakunoy short circuit daw transformer. Basin siguro ni buton eh. Na nakuno diya sa kalaanan. Unta maasikaso daw. Ala, sige, itong mga gwapo na to ng mga taga si Palco. Okay? Ngayong gabi, Magnum Mencho, always ko naglantaw ni mo sa Magnum Live. Si Merlin Taliktik. Ngayong pagpaminaw ni mo diya, Merlin, na sa imong mga partner, sa imong kauban, sa tanan, nga naakaroon sa ilahang mga panimalay, naglingkod-lingkod na lang. So, unsa ba kuno'y tawag, unsa ba'y tubag, ani sa tuang pangutana, mga kaiksunan? Sa tuang pangutana, itong balikon, jutay ra si kumpari, makusog musaka sa lubi. Unsa man daw kuno, mga igala, ang atuang tubag.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Larga. Mayong papaminaw sa tanan diya nga mga nasa ilahang kusina. Nagkaon. Mga pinalangga sa kusina. May ana. So nangaon mo diya, mayong papangaon ninyong tanan. Kung sa tanan diya nga nasa ilang mga balay, kung sa baday niyo ang gibuhat diya karon. Sa tanan, mga naglaglaag sa Boulevard, jogging, sa Gaston Park, laag diha sa mga park, o sa uban pang mga laaganan din sa atong siyudad sa Cagayan de Oro. Up. Unsa man daw kuno may galang atuang tubag sa pangutana. Sige! Share, like, and follow sa tuang Magnum Live. Sa mga higala nga nakaroon diya sa social media, nakaung-ung, mahiligon kayo sa mga panghitabo sa social media. May gabiin ninyo diya. Naon ninyo diya si Magnum Mencho Kabaktula. Murag liminho ba? Naminghoy. Minghoy ang dating mga kaigsunan. Nasa tuwa nga panaguban karon. On sa itubag sa nung pangutana, may galang larga bula. Kulat na kinsay mo itubag sa nung pangutana, basta kayo maka 100 pesos load na ka. Tubag sa nung pangutana kung ka makatubag.

0: kami ka na tawag lamang 0917-169-1199.
1: Pinto na mo'y huna-huna inyong tupagon. Tag na question.
0: Unsa ito ba? Jutay na daw si kumpari. Jutay si kumpare. Mahilig musaka, kusuki musaka o lubi. Ako nakasaka kong lubi, mga kaiksunan. At least, nilapas po ba ako mga naasa mga tulo kaandana sa balay. No, nakasaka kong lubi. Once and for all. Once and for all po din noon. Kay isa rin po din noon.
1: Uy, huna-huna.
0: Inyo. Wala ko niya na ni Kuan Balik pa. Saka na lang kong lubi, gagmay na rin kayo.
1: Na question.
0: Ang gagmay kayo. Kuan man, lisod man sa kaon ng lubi. Labinag ka ng bago pa ni mo sa kuan. Kuliki magkakuan eh. Nitaw ka ng tumbanan. So, dadala ka na mo sundang. Masanggot. Nita ka ng tumbanan ni mo. Kalisod ba yun ay? Mananggiti. Matod palisod kayong kinabuhi sa mananggiti. Kay sakang lobi, delikado ba na? Labi na o ka ng mautan kang kusog. Tigulang na, usakay sa lobi. Napagsaka ni mo, ana, usahay, pagkabot yung sunahan, may lalagay ka ng makapahuli, makasakan ka. Diretso, kay kinahanglan pa makamanggunit sa kanang mga palwa. O, kinahanglan pa makamanggunit sa mga kuanda, mga lukay-lukay. Ay kundili, tagak ka. Pulikip pagkapanggunit. Pag nakasaka ka, hantid, mamakasandig din ka dito sa taas. Pero problema lang, kuan, atit ko nang gusto ka na, kanang buyog. Basta kay padidit giga. Diba? Sa mga kagsunan nato din na. O, lagyo ka man, bisan naka sa kuan, naka sa Luzon, Visayas, Mindanao. Naman tayo ay FB page. Pwede din mo na din rin makakuan nato mga kagsunan. Ano tayo tanawa lang din yun. Antusa lang ni kining dagway, kamaasing ni dagway ni Magmumencho. Para ba tayo pamalbas na kuno matod pa nila? Kay kuan daw kuno. Manyakis daw kuno tanaon. Kunay balbas. Tinodo na. Manyakis daw. Ay nako. Alaon sa bakay tubag sa tong pangutana. Si Bali Violeta. Good PM sir. Good PM po di Violeta Almohalas Uhagan. Ug sa mga Magnum friends na to din ha, nga naminaw karon sa lagyo nga dapit. Good evening. Mga maestra, mga estudyante. Oh, mga kanang security guard. Asa man ka karon? Basin siguro kanang ikaw tiga janitor lang. Sa manda ko na nay mga ipangbuhat diyan. Ay, saan mo pamiya itaon ay? Antusa sa ninyo ni Dagway ni Magnumencho dire. Miya man no. Oh, sa mga higala na to din ha. Unsa daw tubag sa tong pangutana daw? Jutay lang si kumpare. Kusog musaka og lubi. Ano unsa man daw kuno ni mga kigsunan nga kusog man kaysa musaka og lubi? Jutay na kuno si kumpare. Ay. Sa tuwang ang mga Magnum friends sa mga kaigsunan diyan ng Mina, wala sige. Wala tulad na magigalakin sa'yo makatubag. And congratulations sa biyay kang Vicky. Ka nakatubag sa siya, no? Pa sa sigig tuba, sigig answer. Nabot ang isa katuig, sig answer. Aya pa nakatubag. Napay ka ng kuan. Size, medyo murag ka ng alanganin. Apiyo ba na pikihon kayong tinubagan? Ah, good. Sige. tiki kuno na. Tiki na. Dili, dili tiki. So, unsa man daw ni? Dili ni sa tiki. Toko. Hindi tiki, dili, toko. Oh. Tabili. Ay, naku. So, wala, gisunod na ni mutanan. Gikan sa tiki, toko, tabili. Gisunod ani, bayawak. Gisunod sa bayawak. Oh, kanang... Kanang... Ah, tiki, toko, baya, tabili. Bayawak. Sa ba na? Sa ba na eh? Buaya. Mga mamaurag dagway ba, no? Komodo dragon day. Komodo dragon. Ala, sige! Ano sa daw? Larga bula? Gihulog na nato ang bula? Nagligid-ligid sa sa ubos? Nangita na o kaparkingan? Tanaw na to kung asa mo makapadulong? Kung matumbok ba ninyo dia ang color pula? Kamu ang makadaog. Kung inyong matumbok dia ang kining color itom, inyo na karon ang panahon. Kung inyong mahit baka ang puti, imo na sab karon. Pero sa pula sa puti, tanggal ang mali, wala gihapon, basta kay hindi ha nagin na nga to ang kanang dula. Saon tamang yun nga ang dula, mapildi, nagyoy, madaog. Mugin ang dula mga kaigsunan. Na ay pildi na ay daog. Usahay sa atong kinabuhi, mapildi man ta. Pagsunod sa kinabuhi nato, napuntay daog. Napuntay gidaog-daog. Napoy murag daog. Na pildi ka po. Murag naman. Napoy murag pildi. Napoy pildi-pildi. Nagin po'y pirting pildi agad. Grabe nagig kayo ba? Lapinig, sir. Dili lapinig. Dili lapinig. Unsa man daw ni? Ala, sige daw, bitanaw na to mga kaiksunan. Unsa daw tubag sa itong pangutana.

0: Hello kang Rizalina Toyor Garcia. Salamat sa pagpaminaw. Antusa na lang yun nga ito ang tingog at ang dagway. Do di man tagwapo pero mura po tag silimin ho. Ano? Na to sa lang gini nga na ipagkakalikuan na niya. Koreano, Koreano man daw ta. Na po kay Koreano, na po ipagka-Chinese, na po ipagka-Japanese na. Mura, taking ko yan eh. Tanan nga mga naminaw! Good evening, good evening, good evening, good evening! Tubag sa tong pangutana, unsa man daw?
1: Una-una,
0: ino. Ala, sige. Mananggiti, kusog mo saka, kahit mukuhag tuba. Dili. Dili. Di man jutay. Jutay man. Jutay ra si kumpare. Kusog mo saka og lubi. Dalalalalalalalala. Contact na diya. Tawag na yun 0917-169-1199. Kung gusto mo makadaog mga kaisunan, tubag-tawag mga higala. Kung matukma, matukna, matagna ninyo, congratulations! Pero og dili mga higala, congratulations gihapon. Bahala na. Basta kay dipindi na dayon sa imong tubag.
1: Tagna.
0: Mo consider gihapon ta kung lahi imong tubag pero murag narapod sa dool lang pod. Narapod to dahil sa hagang haan. Medyo murag okay ra gihapon madala-dala ra. Madala-dala ra. Talo to. Nagikan sa tiki. Talo to. Naunusa ba gila ini? Nagkalanlain gila yung kuan ba? Nagkalanlain gila yung ano ba? Mga tinawagan. Pare-pareho rabi anaw ka ng dagway, no? Pare-pareho rabi na. Murag ka ng ka-related lang kayo nga dagway. Ang tiki, ang tuko, ang talo to. Ang tabili. Mga mamaoro rin dagwaya, no? Pero lalahi silang pangalan. Dili, pwede nga. Kanatanan, tabili na tanan, tabili. Ba? Dili, pwede nga na, no? So, tanan, may tag-iro. Na may iro nga askal. Na ay iro nga bulldog. Na puy iro nga labrador. Na ay chihuahua. Na ay gagmayon, pandak. Na puy dagko kayo. German. Napoy kanang tag-as mo kay tiil. Iiro gyapon. Dili pwede nga askal na tanan, askal na tanan, para way lales, askal. Di ba pare, pama, dami ka daghan ni kitawang.
1: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tupat.
0: Number 0917-169-1199. Oh. Napoy hambubukag. I'm sorry, I can dili ko kakwan. I cannot you know na. I cannot. It's because wala pa ko kitaan na
1: kwan. Inyong tubagon.
0: Nakadungog ko pero di ko kabaloon sana siya.
1: Tagna.
0: Hambubukag. Sana day, sana mamura nag siya og kanang subidagway na. Pasensya gid ta. Na pareha sa lapinig. Nay lapinig, nay tamaing, nay buyog, nay tambubuan. Nay putyukan. Nay cute. Kadaghan ba yung kaya na hindi pwede. Hindi pwede. Ah, buyog na tanan. Tanan, mga nagamay nga na. Buyog na tanan. Buyog number one, buyog number two. Oh, daghan ba yung kinatuog ka ng... Ay, nako. Bisan sa isda. Grabe kadaghan isda. May tamban. Malasugi bangus. Ba isda sa bato. Napa isda sa tinapa. Napa isda sa sabaw. Daghan kayo, no? Ngano ka na nga... Usara man, kwan raman po, kanang mamaoro, related raman po sa lagdagway. Related rapod ba ya sila dagway? Na ingon ko ang rapod, lalay, color lang. Ana. Color, dag, ana, size, ana. Hindi pwede usara na katawag, ana. pag-ingog ka ng dagang klase sa kanang iro, di pwede mo lang, askal na tanan, askal! Para sa yun, rakay ba? Sa mukhang daw sa inyo, dagang-dagang kayo sa mga term, eh. Mura na og tabili, mulupad na, mulupad! Hambubukag. Mulupad ay nadiay. Itong na ay murag ka ng ano. Murag na ay panit nga murag mahimong parachute ba? Hello, may gabi eh! Oh, may gabi eh! Ano? Oh, nihinay na akong... Nihinay na akong microphone.
2: Akong kwan, akong ancestor kay Solom or Lamigas.
0: Ha?
2: Solom or Lamigas.
0: Imong final answer?
2: Yes, sir.
0: Ano na kaingong ka?
2: Gamay man si kumpare. Inya ko sumusta o lubi. So, gamay man. So, Lamigas.
0: Lamigas. Final answer na yun?
2: Oh, yes, sir.
0: Dabing mali. Kita. Imon to bag nga Lamigas or Solom. Is.
2: Dinaog. Kadao ko te.
0: Hala. Hala dinaog. Hala. Oy. Hala ka.
2: Kadao ko plug mong te.
0: Hala. Hala te. Alati, ganun ko te. Bitaw eh. Congratulations! Nakadaog ko karoon sa tuwang takna-takna question.
2: Hey, thank you, sir.
0: I like i-drop unya nga kwan kay napay instruction ang mong kwan, ha? Para makuhanin mo yung maklaim ni mo yung ano, pahalipay.
2: Ala, yes, thank napay, you, sir.
0: Napay shout-out niya, shout-out.
2: Ah, si shout out ko sa akong mga parente dito sa La Barria o dire din sa silingan namo dito sa Bilirnes Tugo sa mga silingan namo na Minaw. Mora, sir.
0: Okay, imong pangalan is
2: Jefferson, sir.
0: Taga asa kay Jefferson?
2: Bilirnes Tugo sa, sir.
0: Bilirnes Tugo sa. Okay, sige. So congratulations, Jefferson sa Bilya Ernesto Gusa. Salamat
2: thank
0: kayo,
2: you, sir.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye, sir.
0: Okay,
2: bye-bye.
0: Sige.
1: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Congratulations kan Jefferson. Billy Ernesto Kusani nga tong syudad. Sayang, naulahi ko. Lamigas gapon ako, answer. Ay, sayang ni Cobra King. Sorry kay first come first serve mangunta. Nakatubag po dahil gani si Kwan, oh. Si Knight Tobit, oh. Tobit. Lamigas ug Solom. Okay, so ala. Ano man tay Kwan ani? Standby lang po dayon sa tong pagbalik migala kalingawan ug uban pa nato mga kaigsoonan diha nga naminaw. Sa tuwa nga programa Magnum Hit si Katok sa itong Magnum Tagna-Tagna Question sa itong Magnum Knowledge is Power sa itong panag-uwan karoon kami na alas 7.25 na.
3: Time Check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
4: Kabir ni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4545. 4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
6: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumar o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C, aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, balik tayo mga kaigsunan para sa tuwang programa karon gabi una. Good evening kaninyong tanan mga kaigsunan nga naminaw karon sa tuwang programa. Mayong papaminaw diha sa mga nasa ilahang mga kuan, gipang laagan karon. Katong naga kuan pa naglaglaag. Katong mga nasa ilahang mga balay. Sa tuwang mga kaigsunan nato din na mga naka-tune in karon sa tuwang programa ha.
0: Magnum Hit Sika.
2: Siyempre sa tuwang pragoban. Mayong gabi iday sa tuwang sa ano mga kaigsunan nato nga kuan mga nakaroon sa ano. Tum din yung mga gipantubang nga ide. Sir Idol, shout out lang ko sa mga kubra nga taga-buko, taga-bugo. Idol, shout out lang ko sa mga taga-kubra, mga kubra sa taga-bugo. Sa bugo daw. Dagan day kubra dias bugo. Magnum Jujak tunod dito sa Lumbia, dagan daw kuno kayo. So mga kaigsunan na to din na nga naminaw. Magnum Mencho sa okay, lahi mong tubag. Lahi mong tubag, okay. Sayang na ulahi ako. Sayang uli. Okay. Sa mga kaigsunan na to din nga naminaw karon halang sige. Sa pang pagpanayon mga kaigsunan sa itong Magnum Hit, sikat-sikat na music. Muna yung problema sa vlog yaning. Wataka kwan kay kana laging imis kay mag prepare to atan ito sa dalan kay nag road hunter. Hala sige. Good evening kaninyo tanan dira mga Magnum friends. Sa mga kaigsunan nato din ang alaminaw karon may gala ha. Sa tuwang hay kang Antinida. Si Antinida nga nagapaminaw kanunay. Bisan tuod niya medyo murang di na kaayo makakita. Makadungog-dungog lang. Kwan lang gihapon, minaw sa Magnum Radio. Si Antigaga san ng mga kaparentihan. Sa mga higala na to din ha, nga kwan, nangaon. May pagpangaon kaninyo dia. Asa man mo nangaon karon? Dia mo sa kwan, dia mo sa Gaston Park. Asa man mo ron? I'm sure na kining Gaston Park siguro na nanay mga kanang kwan dia. Nanay mga dinagko ng mga pagkaon dia. So, shout out na to nandiri kinsa yung mga shout out. Sige, shout out na to at isulod. Sige, shout out na to. Hello, may gabi.
3: Mayong gabi. Ang hanang
2: kanyang. May gabi. Ang ato ang Donya.
3: Donya
2: la bandera.
3: Si Donya.
2: Sige. Kumusta?
3: Okay ba?
2: Sige, shout out.
3: Nihabot ang heat index na 41 ay grabe kainit
2: ganit na. Okay, grabe kainit yun ba?
3: Gusto na ako magbabad na lang sa bathtub, di na muhawa.
2: Wow, sana all na yung bathtub.
3: In my dreams na lang, sana all man the bathtub.
2: Bathtub na, balder man tayo na itong bathtub dali.
3: Pag-imagine na lang na bathtub itong palanggana o timba.
2: Kana o, tumba. Kung higit badala, sa baril na lang yun ka.
3: Maakyod, nasa Japon.
2: Para makakuan yun, mga tibok lawas yun.
3: Dito lang ibutang sa ilalong sa punan sa mangga.
2: Ay, tada kayo. Landong kayo sa lalong. Basta di lang makatulog. Kaya kung makatulog, lumos ka.
3: Sorry po.
2: Sige.
3: I-regret lang nakangin yung kauban nila. Ang kauban ninyo nila na si Ma'am Aileen Acorina. Very happy birthday.
2: Oh, happy birthday.
3: Have a very, very long life and healthy life para ni mo. And ayun, many cakes to slice and many tender to blow.
2: Ay, sana all tender blow.
3: Happy birthday, Ma'am Aileen.
2: Oh, happy birthday.
3: Please ko, unta makapag-meet ta kay. Patik makaanak ko niya.
2: Mora.
3: Alam mo nila, greet na lang ko. Dayon, shout out na lang ko kay Ma'am Derama. Nagpaabot na ba to, Ma'am Derama, Ate Selina, Ate Hyderon. indaywayan natin. Vicky Kabaktulan, congratulations. Dayon. Ang akong may one and on. Maria Isabel Casilag, may high best BFF and Cherry Kaelia di sa may Kugman. Hindi di sa may Dugo. At inday sa may Balolang. And then last is, akong may one and only na nagkapakapas akong dugan ang nakatato. Wala na ilain.
2: Sarap lang.
3: Mr. Shower. Thank you sa imo magtunggay ba sa imong co-pilot na nitaw.
2: Magnumensyon eh. Magnumensyon eh.
3: Lagi magnumensyon lumingon ang sagayan di oro.
2: Thank you salamat.
3: So much. Magtunggay sa imong co-pilot. Co-pilot yan ng mga guwapo, dila. Thank you so much.
2: Okay.
3: Kabalita ang servisyo, Magnum Radio.
2: Thank you.
3: Thank
2: salamat.
3: You. Bye.
2: Sa mga Magnum friends, ito rin na nga naminaw. Karoon na lang sige yun. Sabay nyo hanga kwan. Enjoy nyo. Shout out. Magnum shout out na lang artani. Oh, Magnum shout out. Sa mga kaigsunan natin dyan. Daghan kayo ang kwan, no? Daghan kayo ang na murabag ka nang na amaze sa nahitabo bitaw diya sa ano. Diyan to sa Nepal. Na daw to'y usa kabalay nga wala gina kuno na naguba. Grabe sa kayo bo. Grabe milagro daw kuno no. Na shout out be, hello.
4: Hello, good evening Magnum Mincho.
2: Good evening, si Sambil na Sunday.
4: Isabel
2: sanding.
4: Or Elizabeth.
2: Elizabeth. Sige.
4: Naanad ba ko sa imo nga ikaw ray mo. Juan, mo tawag sa akong Elizabeth.
2: Sa Elizabeth din ide. Elizabeth. Elizabeth
4: yes.
2: pag mag
4: yes, speaking.
2: Pag mag-away mo sa imo hang partner sa tawag niya sa imo.
4: Kangaroo.
2: Kangaroo? Magkambak ko galing ka. Kangaro?
4: Oo. Nalabi dumduman nga. Mayroon sa kangaro.
2: Grabe. Kangaro lo eh ka. Magkambak.
4: Nalabi pa dumduman nga. Mayroon na siya kangaro.
2: Agay. Dabi ikaw. Sabi ibalos ni mo. Sabi ibalos po ni mo.
4: Magnumincho.
2: Unsa man po itubag nimo siya, itawag nimo siya kung sukok ay ka.
4: Eh, wala man. Gang naman ko sa iya ha.
2: Gang.
4: Masukok ko o gang. Ginyan.
2: Balag maski na unsa. Gang.
4: Oo. Di ba mo kung palaway palangga, gikay na po na siya. Bisa na siya yaw-yawan palangga, gikay na po na siya. Di ba mo kung palaway.
2: Sana.
4: Ako man ko itamuyok, God, magnumincho. Ako ako pa'y bata, ako pa'y tamuyok. Nga na ba?
2: Ikaw pa'y murag bata, lugar? Oo. Napamuyok, lugar?
4: 15 years old, among gaka. Ako'y mamuyok sa senior.
2: Yan gano'n, ikaw, hindi ka senior.
4: Wala, oy, dili pa, oy. Nangawad lang, gaya kong edad ka para makasal ko sa una.
2: Hala!
4: MB 16 pa akong edad, gihimog 18. Hala! Para makasal ba?
2: 15
4: years old bago nakasal sa una. Nya siya kay 30 na yung edad.
2: May gani kay
4: kanang wala ko na register sa kong papa. Ako kay nagpa-register adto.
2: Na. Grabe gid.
4: Na dalit registration ba?
2: May gani wa ka gipriso karon. May gani wa ka gipriso.
4: Wala, oy, wala pa sa unang panahon. Mga napato sa light of 1990s. Okay. Nag-legend man akong papa. Wala ko niya na pa-kuan, register.
2: Okay.
4: Muta na nagpalit registration ko. Gihin mo na kung 18. Hindi 16 pa ko. Gihin mo na kung 18. Maniguro ko ba? Pakasal gid ko, eh.
2: Lock. Okay. 16. Dili pa ba? Di ba ang 18, dili pa pwede?
4: 18 kay pwede man. Makasal
2: pwede na.
4: Pwede
2: na di ay? Kay 19, magunto ilang.
4: 18 ang babae.
2: Ang babae? Depende siguro sa kuan. Sa dapit ang ano, magpakasal. Sige, unsa man imong shout out di ay, Elizabeth?
4: Oh, yes. God, kuan. Nindi kay paminaw ni akong tinuloy ang ngalan ng Elizabeth.
2: Maria, ala biya na para
4: Maria Isabel, biya unta ko sa on air. Nahak man nga akong FB mo nang gibalik na ko sa akong pagkadalaga ng ngalan.
2: Oh, ana bigin na. Palangga, ana bi ako murag gang. Gang gang.
4: Hello gang. Gang. I love you.
2: Mabisuko na kay kasanan gang so dumbag, dunggabon ti kakaron gang.
4: Ala, ala ka mo masuko kay murag ilongga nga. Suko na biya kayo ko. Lagi, oh. Uha, bantay ka lang. Oh,
2: suko na kayo ko gang. Ugma, ano, di kakaginhawa
4: na. Suko na kayo ko gang. Nganong inanak ka gang, ha? Ano ba? Emotional, muhilak pa.
2: Lagi, oh. Gang, pagkaon na gang. Gang, pagkaon na gang, ha?
4: Oo, inanak mo ko karong panihapon. Sige siya, yaw-yaw ba? Sa puto, di ka suko, no?
2: Suko na mo kayo ka.
4: Oo, dili ko masuko nga. Sige, masuko, umana ko. Gang, pagkaon na diya o, naistod on, naikanon. Naday kape da yun, gang.
2: Wah, sana ulit kayo.
4: Sana naday siling pan, gang. Kamunay, ako ngibuhat karong gabi isa iya magnum mincho. Kay, mag-shout out mo kay. Naday ko ituyo kay. Mag-shout out day ko dress gawas. Naday siya kay. Nagkaon day siya. Nanihapon day siya. Tanaw siya sa TV. May na yung kagkaon sa
2: gang. So, bisag suko na kay kastanan gang. Naimong pagkaon gang, o pagkaon. O, dami di pahat na pagkaon. Dami kay, nagbula-bula mababa. Sorry. Okay na gang, akong ibutang hilo gang.
4: Hinay lang kaon gang.
2: Hinay lang kaon gang. Suko naman kay ko gang, ibutangan akong hilo.
4: Hoy, sige, no. Sabami. Sabami.
2: Sige, shout out ni mo, Elizabeth.
4: Oh, yes. Shout out day ko ni Lady M. Ni Hideron, get well soon ninyo diha. Labi na gyud ang inyong solid listener sa FB, si Ma'am D. Rama. Kumusta, Ma'am D? And get well soon. And then happy birthday to sa inyong news director, si Ma'am Miss Beautiful Girl, Aileen Akurain. Kanang more blessings to come, more candles to blue, and more cake to slice. Of happy always, Ma'am Aileen Akurain, beautiful girl sa Magnum Radio. And then, tana na lang ninyo diha, Magnum Mincho. Kanang God bless. Og salamat day sa inyo diyan. Bultan kayo nga technician kay kanang bisag na human nagpangutana iyag yung nga tawaton akong tawag and then next time na lang mag short story telling ko true story akong love story sa akong ex nga technician sa AM station pa sa una. Nga 3 years ko nga one sided sa iya karon naka-move on na ko. Next time na lang ta mag-istorya about sa akong ex.
2: Lagi kay atong usabon atong basi mahimo ning Magnum Heart Emotion.
4: Next time na lang kanang Magnum Mincho dahil na apay mga tawag ni Magnum Apulpay or ni Magnum Gilbert akong short life story sa about sa akong affair sa ex na kong radio technician o sa AM station pa to sila sa una Magnum Mincho.
2: Grabe.
4: Salamat dahil kaayo Magnum Mincho sa pag-respeto dawat sa akong tawag sa inyo diyan sa Magnum Radio.
2: Ano biya ko gang?
4: Oo.
2: Sige na gang. Palangga ba yung tika
4: gang? Ay, tawag din ko. Ako din pinalangga nga gang. Akong darling. Kaya nga, isa ragyod nga. Nangurot-kurot nga, kumot-kumot yun sa kundughan pa, mangumot-kumot pa dyan na.
2: Gikumot na gina yun?
4: Oo, nangurot-kurot, kumot. Lahi sa dughan, lahi gibutong sa kasing-kasing dyan nga, naglangoy-langoy sa kong heart, di ay magnuminsyo ha. Special day, shout out day ni Kuan, ni Kuan King Francis Alan Tiliaford.
2: Nara.
4: Si Roy Labunos eh. Good evening dia. O kaninyo tanan na lang dia sa Magnum Station o sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Elizabeth.
4: Salamat.
2: Bye-bye. Ayun, live na yung so mga Magnum friends sa tadi alam inaw. Alas utso naman eh para sa itong Magnum News Alert. Nga na itong parang-uban may gala. Pasensya kayo sa ito ang ano. Okay? Sa ito ang parang-uban na ito ang kumakabal sa Magnum Mincho to oras alas 8 in punto na.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Magnum News Alert.
7: Oras, alas 8:00 sa kagabion. May kalang balita karong orasa. Gidasig ni ACTEN Coordinator Roland Cruz ang mga tinunana sa pangabatasanon ang pagabuhat o personal journal. Mato ni Cruz nga pinaagi niini, mapadayag ang ilang emosyon o ingon man frustration, depression nga kasinatian. Gawas niini, adunay datos sa magtutudlo para sa pagmonitor sa kahimtang sa mga tinunan. Samtang panahon na usa baron sa pag-hire sa dugang psychometrician, psychologist, guidance counselor para matabangan ang mental health issues sa mga estudyante.
8: I would suggest siguro nga it's a high time nga atong tunan, tudluan ang atong mga bata no nga magbuhat nga imuon nilang habit ang kaning pagsulat no sa kanang mga personal journal no. Unang-una sa personal journal no sa bata. Iyahang ma-express ang iyahang emotions, iyahang feelings, iyahang frustrations, disappointments. And the other way, ang teacher na asya'y data nga ma-monitor ang behavior or status sa bata. So duha ang effect din eh, kung atong gina-encourage, ginatudluan ang bata nga magbuhat no, iyahang ihapit niya ang pagbuhat no sa kanang personal journal, monitor ang kahimtang sa bata mentally ug emotionally. Maunang kami sa ACTA teachers, kanunay gyud nga nagapanawagan sa government nga i-fast track na kining mga hiring no sa atong mga psychometrician, psychologist o guidance counselor para nga makatabang siya diha sa kanabang mental health issues sa mga bata tungod kay hinanali man siya nga issue.
7: Ang pamahayag ni ACTEN Coordinator Roland Cruz. Samtang temporaryo si Attorney Justin Incol Gular nga muhulip isip Defense Deputy Spokesperson ni Vice President Sara Duterte tungod kay gitakdang i-presentar sa prosecution team si Attorney Michael Poa isip witness sa impeachment trial ug mga adlawa. Mato ni Gular nga ilang girespeto ang impeachment court sa pagpresentar kang Attorney Poa isip testigo, hinungdan nga dili una kini nga magsilbing spokesperson sa defense team ni Vice President Duterte.
9: As you all know, Attorney Poa is currently on deck or posible po kasing ipepresenta siya. Let me correct myself. I think the prosecution confirmed that they will be presenting Attorney Michael Poa tomorrow, right? Everyone heard that. And I think for the defense team naman po, I think it's just proper that considering that Attorney Michael Poa ay isasalang po sa impeachment court, common etiquette and proper decorum dictates that we respect the impeachment court. And he might, he needs to, at the moment, step aside from serving as the defense team spokesperson. Kaya po, ako bilang deputy lang muna, ma'am. Dahil nakasalang po nga siya, he will be possibly the witness out of respect of the impeachment proceedings and to ensure the integrity of the proceedings. We saw it fit that Attorney Michael Poa himself saw it fit that hindi muna siya magsasalita for the defense team. That's the only reason.
7: Ang pamahayag ni Attorney Justin Gular, Defense Deputy Spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Og karon sa tuang Magnum News Hunter, gibutyag laing ikaduhang batch sa

0: binipisyo po doon na ini pong isigutan po nga free ride. Galing na ito po nga na matikdan mga patanon gihapon ang mahimo no sa pag real nini po nga free ride magdumaching. Wala tayo na matikdan gihapon no ng mga pangid ang ilang mga pangidaron kimi jo taas na gid kay no ug ato po nga na matikdan kining nisgutan po nga free ride wa po kay na observeran po nga mga minor di edad no gawas na po nini po ang ilang po mga edad na po no sa mga 18 pataas na gid kasagara magdumaching no sa nasubliwod ang mga barangay nga nakasulod ang aron makabalan puntod konsolasyon indag Nazareth unya Maybe padalong alas 11 gusa lapasan makasindig kumamanan mo siyang katapusan po no nga kinilugar mga barangay nga mo ay makasulod niya alas 9 taman alas 11 tungod alas 11 lang taman magdumaraching no nga makasulod po da din eh or taman ang nisigutan po nga free ride tungod palagi kaya wa nagi tugutan no nga taman alas 12 yun untok ang pagpasulod o pasakay inilugar nisgutan po nga mga buot wag enjoy nini po nga free ride di City Mayor on Ducalix Uy din mismo sa Carnival gikan dyan sa lokasyon din sa Maya Limkit Kai kini si Magdumahari 24 Jane Luna sa Bita og Serbusyo Magdubradyo
1: Salamat Magdumahari 24 Jane Luna o karon sa tong Magnum Panawagan o sa ka plastic envelope nga nabili na sa tag-iya samtang sakay sa Motorella paingon sa City Hall ang sulod sa orange nga may handle nga plastic envelope mao kini ang resibo sa pag-claim sa lata title sa Registry of Deeds uban ang self adjudication document gihangyo ang nakakita sa pag-uli niini sa tag-iya nga si Dios Dada Labial pwedeng mo contact sa 0927-127-5728 atong balikod ang numero 0927-127-5728 o pwede nga ihatod sa CBN sa Magnum Radio ang nanawagan si Dios Dada Labial. Mga higala bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: din karon sa tuang programa. Good evening kaninyo di amigala. Resulta sa tuang panaguban para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Ginagmailan niya tuang Knowledge is Power, amigala, para sa tuang karon sa tuang adlaw. Okay? Standby!
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Kamalo ba mo nga sa karon nga adlaw, September 1. Mausad ni ang panghitabo nga nakahatag og dako kaayo nga kagubot sa tibuok nga kalibutan. Ngano man? Ngano? Kay kabalo ba mo nga mao ni ang time nga milusob ang Germany, Nazi Germany sa Poland. Yan. Sa September 1. Mao ning time nga ang Nazi Germany mihimo sa pagpangatake ngadto sa Poland. Ug tungod ni ana mga kaigsoonan, kabalo ba mo unsay nisunod ana? Mao na ang pagsunod or pagsugod or pagulbo sa dakong gubat sa tibuok kalibutan kon Second World War. Da. Kay kini nga mga panahon nga dihang ang Nazi Germany o grupo sa mga Nazi military ang Germany milusob ug miatake ngadto sa Poland. Ug sa dihang ilang giatake ang Poland, ni Koskine nahimo na hinoon nga ni gubot og maayo tungod sa mga effect nga gibuhat sa Germany. Kabalo ba mo nga anang mga higayuna? Grabe ang gikabutyag nga civil war. Daghan keng civil war nga nahitabo. Okay? So mao na nga mga tungod lang ani kining pagpangatake sa German ngadto sa Poland, mao ni ang hinungdan nga miulbo ang World War II.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Na. Ang origin of Second World War. 1935 hangtod sa 45. Pwede kining matrace back sa dihang kini ang harsh nga peace settlement unta sa First World War ni atong 1914. Tungod sa mga daghan na kay economic crisis, mga panghitabo nga medyo muraga di nagid kaayo madala, kapubrihon, kagutom, tanan. Tungod lagi sa dala sa gubat. Tungod kay ang gubat, walay dalang kaayohan. Giunhan man din aning buhat nasod sa Germany. Tungod kay ang plano mangud kuno sa Germany, ilahang ang kunon o patas-on o paluagon pa ang ilahang teritory. Monang hinungdan nga ilahang hinay-hinayon o lusob o invade ang ilahang mga neighbor nga mga nasod. So ang mga neighbor nga mga nasod sama lugar sa Italy, Japan, and labi na sa Europe, which is kini ang tumong sa Germany nga ilahang masakop. Na. Ug tungod ni ana, aduna dayoy pagpangatake ngadto sa Poland tungod kay mo kini ang nasangpit nga border nga gustong sakupon sa Germany aron nga mailaha ang Poland. ilang giatake ang nasangpit nga nasod. Naitabo September 1, 1939. Ba? So, kung imong tan-awon, unsa di ay ang rason nga nung niresulta man pagka World War II? Nga naman nga naiabot na may noon anang ang tibok kalibutan man nagubat nga nilusob raman ang Germany sa Poland. Unsa di ay ang koneksyon? Unya, standby para sa atong dugang mga impormasyon. Kay sa mga panahon manggod ani gawas sa daghan ang mga allies ng mga nag-allied nga mga nasod. Nag-allied pod ang mga komunist. Nag-allied sad ang mga dagko nga mga nasod. So tungod lagi kay gustong paluagon sa Germany ilahang territory, territorial expansion. Dito na dahil mga kiksunan, ilahang kinahanglan nilang lusubon ang Poland nga stapad o nara sa ilahang ano dool. So mo nang nahitabo mga kiksunan. Pero dili lang kana. Kabalo ba mo nga naapayla, napay murag ni connect na lang. No, ni connect na lang ang nasangpit nga mga rason. Pero usa ang kining pagpangatake sa Germany ngadto sa Poland, manuusa na sa gikabot yag nga ni Ulbo na hinoon ang World War II. Pero lain nga mga causes ang kining treaty sa Versailles. Nga mga Harsh Treaty sa Versailles. So nanay mga treaty nga mga kahitabo mga kiksunan. Apil pa noon ini ang economic crisis nga nahitabo ni atong 1930s. Og ang pagsakasad sa fascism. Grabe no? Og ang paglambo sa kulto nga gitukod ni Adolf Hitler nga Nazi. Grabe ni. Og ang pag-ulbo sa Western powers. Kung tungod kina na may mga allied, mas nilambo og nidaghan og nikusog ni noon sila. Ban pa ang kani pagyud ang Nazi Soviet Pact morning usa sa mga causes nganong niulbo ang World War II. Og lakip na sab ang pagpangatake sa Japan dito sa US Naval Base sa Pearl Harbor. Usa ni sa nakapakos sa pag-ulbo na hinoon sa World War II. Na, mona nga mga rason, mga kiksunan. Pero atong isgutan ang kining invasion sa Germany ngadto sa Poland. Kay mo man ang ato ang adlaw karon may gala. Adlaw kani sa pagpangatake sa Germany ngadto sa Poland ngadtong 1939, September 1. Sunod siguro ang adlaw basig atong apilon nato ni. Kining nahitabo nga pagpangatake sa Pearl Harbor sa US Naval Base na ang Japanese sat may kay nag-uban man ni nando na may allied nga Germany, Japan ukuan. Nag-uban man ni sila mga kisunan. Kontra pa ni ini ang China ug Japan. Da. Karon murag makita nato nga nagmuraman og kanang muraman og friendship na sila. Okay. Wa tay mahimo niyan. Ayan. Ang kini pagyod nga mga treaty nga nanggawas. So dunay mga kuan lugar no. So usa na sa mga gikabot yag nga pag-ulbo sa World War II. Ayan. Kay ang Germany kaniadto na napildi medyo di ba siya napildi pero na neutralize sila ba sa First World War na mo nang dunay pagka-establish sa harsh nga term aron nga masiguro ang kining ang kining gubat nga dili kayo nga anak ka kuan lugar gasto. Adunay mga treaty nga gipangibahan. Okay. So mana siya mangigala. Yan na to tas-on pa kay basig mo taas pantang. So sa atong pagbalik mga igala, para sa dugang nato nga mga informasyon kalabot niini. Sa atong Magnum Knowledge is Power kauban si Magnum Mencho kabaktula na toras alas 8:26.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoida, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical o sa imong huna-huna, kundi lakip sa imong pagkatao o sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum, hatod kanato sa Magnum Radio 99.9. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng pahinumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses. Kada adlaw, mas maayong amoy inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks, ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas, gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luag, hamugaway ug gaan o light-colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaba ng ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas, gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
2: Kaning ka init karon dili kini siya kaayo budak atong makinat sa una nga bulan mo nga lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init kay sanan kay magsige nang taog sumot. Kung pagsimot na to manggawas sa ato water apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is well of course ayaw gyud ayaw pang pa-expose do kana mga ginagib sa ini. Okay na man may mga bote ko dili ko ipadayon mas hindi gyud tubig. Mas maayo gyud nga tagulan gamay og mga asin. Muna nga ang kanaritan mga orisol or hydrated ka ng solution mas maayo. O kuan ka ng makuha sa init first gyud magdanay ng heat cramps sa secondary gyud na sa inyong ko paggawas mas singot nga uban sa singot manggod is ang mga salt sa ating lawas. So sunod na ng mga heat exhaustion ang padayon ng gitna. Mas grabe pa inong singot. Then siguro sakit sa ulo and then kapoy mong pagmalipong kung sa kung heat exhaustion na ka kaya mong kapoy na yung kaayo pabugnang gitna no? And then fluids hindi mong ka o fluids na nang medyo mawala. Business no? Kaya ng tungod na ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay, sintomas is to, balik sige na siya sa hospital kay emergency, gina siya, that's a medical emergency.
1: Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum hit, sikat, Magnum hit, sikat, hit, sikat.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Lock it in.
0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
2: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sika on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Oye, balik na sa ito ang programa karon Magnum Heat. Si Kat sa ito parang uban may gala karon na gabi. Una atong pabalikon mga kaigsunan ang atong topic.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Okay. Ato mag-isgutan mga kaigsunan. Ang kining usa sa mga pinakadako nga panghitabo sa tibuok kalibutan. The World War II. Siyempre, involved ini ang halos sa nga tanan nga mga nasod ug involved sad ang mga dagko nga mga nasod. Okay? Niadtong 1935 sama sa gibutyag na nato kaganina nga usa lang ha kay daghan man kayo nga mga causes. Usa lang sa gikabutyag nga moy pagulbo sa kalayo naman no. Yes, sa kainiton sa kalayo sa gubat nga nahitabo. Morabag kalayo sa pakiggubat. Nga ni ulbo ang World War II. Which is grabe nga panghitabo mga kaigsunan nga di malimtan sa tuang mga higala. Okay. Nag-usa ni ini ang pag-atake ngadto sa Germany sa Poland. Di nakadrib nakakuan kini og naka-build up og kanang aggressive nga klase sa pag-expand. Doon na po'y grabe nga ka-crisis sa ekonomiya. Upalya nga diplomacy. Munang nahitabo mga kaigsunan. Sa pagpangatake sa Germany, ngadto sa Poland. Sa unsa man di ay pagkaunsa. Nga naman nga Poland raman ang giatake sa Germany. Niresulta man og World War II. Nga naapil na hinoon ang uban nga mga nasod. Yeah. Kay siyempre, ang tumong ni Adolf Hitler, si Adolf Hitler, nga usa leader sa Nazi Germany, siya sad ang dako-dako nga kining government leader of nasangpit lugar nga dako nga klase sa politiko sa Germany nga nagtukod og grupo nga perti ka mga gamhanan which is ang Nazi nga troops nga og lakip na niining iyang mga allied forces ni nahimong usa sa pinaka threat lugar ngadto sa lain pa nga mga nasod sa Europe. Ang gusto ni Adolf Hitler, mapadako ang makontrol niya ang Poland. Nga usa sa iyahang boundary na kung asa na iyahang gikontrahan ang Britain or ang France. Which is ang France magod kontrolado sab niya Poland kaniadto. Para mudako ang area or territory sa Germany. Iyahang sakupon, no choice ya, sakupon niya ang Poland. Kay sa ato lang nga nahitaba, sa atong mga nahibalan, nga ang Poland is an independent nga nasud. Walay naghupot ni ini. Na walay nagtalikod or nikonekta nga allied forces ni ini. Munang ihang sakopon na ang kining Poland. Daw bi karon. Kay ang nasangpit nga Poland di ay naaman di ay panagsaad ni ini ngadto sa Great Britain o sa France. Naaday panagsaad nga ang saad mo kini sa treaty nila independent si Poland, pero dapat di siya mudapig sa Germany o sa bisan asa nga lain nga mga nasod nga gamahanan. So, aron dili makakos og kuan. Dabi karon kay gilusob man sa Germany ang Poland. Naa man day treaty day nga panagsabot aning Poland ug ang Great Britain nga ilahang protektahan ang Poland basta kay independent kini ug walay muilog niini. Tabi kina namay niilog naman si Germany. Motong hinungdan nga ang Great Britain nilihok na sab sumala sa ilahang promise sa pagprotektar sa Poland whatever it is. Dito na dahil nahitabo mga kaigsuunan ang kagubot. Miriak na dayon ang Britanya ug ang Fransya nga adunay kasabutan ngadto sa Poland nga magprotektar sila sa matag usa. Kapalit niini ang independente sa Poland. Nahitabo tungod kay nagpromise man ang Britain, ilahang giprotektahan ang Britain. Ang Poland. Mo lagor day na nahitabo mga kaigsuunan nga tungod lagi sa namung sangpit nga pagpanakop. Ni ulbo na gyud hinuon ngadto sa labing dako kaayo nga gubat sa tibuok kalibutan. Nga. Okay, so ginagmay lang ni nga mga impormasyon mga higala sa tuang knowledge is power. Along sa World War One, ang World War II, usa sa mga pinaka-great nga mga panghitabo, labi na sa geopolitical history. Diin tungod sa ideology ni Hitler, nga mahimong mag-expand siya sa iyahang teritory. Motong hinundan nga iyahang giatake ang Poland or uban pa nga mga nasod. Sa maghapon sa nahitabo sa Russia o sa kaning Ukraine nga gihilabtan sa Russia ang Ukraine. Pero may na lang nga si Amerika wala kayo siya mi himo pag-react nga maprotektahan ang kining Ukraine. Tungod kay unang-una, wala man sila pa'y kasabutan o kasaaran. Dili pa man membro lugar o sakop sa kining kasa United States of America o kanang ilahang kuan lugar, Allied Forces. So, mo ano pa lugar? No? Medyo mo lugar itong istorya. Kini naay gikabutyag nga Axis ug ang Allied nga mga gikabutyag nga grupo. So mootong hinungdan nga ang mga French ug ang mga British military nga nagsuporta sa diha ngadto sa Poland dihang giatake kini. Tungod kay siyempre dunay kasabutan. So dito na dayon ni ulbo ang mga kaspa sa nagkalagyo mga nasod, mga dagko ng mga nasod sa tibuok kalibutan. Okay? So dili na tataman para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Sa tuang panag-uban makiksunan Andres sa tuang programa Dauban sa itong Magnum Hit Sikat, Magnum Tagna-Tagna Question. Kinilang yapo ng banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapiens, Magnum Mencho, Kabaktulan, Liminho ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:00 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Gibutyag ni Kokpo Spokesperson Police Major Imilita Simon, nga tanang panahon na pwedeng losad ang Opland Bacalasita o sa kakampanya Batok Kriminalidad sa Kapulisan. Matod ni Simon, nga doon ay mandato ang PNP alang sa pagpatuman ni ini.
4: Anytime magid na siya, pwede na to i-implement kay na amantay mandate ni Ana. Basta ma-observe lang gid na to ang viewer nga o katong protocol lang gid nga gi-require sa PNP. But kana anytime na to na siya kay even sa kaning mga kadagabiin na to nga mga roving sa mga areas, i-implement magid na to ang opkalsita na magi documented magid na nga conduct sa ato mga personal underground. So
3: ang pamahayag ni Kokpo Spokesperson Police Major Imilita Simon. Samtang gibutyag ni Interior Secretary Junvic Rimulya nga nagmugna sila sa quick response force aron matubag layon ang problema sa violence o kagubot nga mahitabo sa tunghaan. Matod ni Rimulya nga importante ang gun control o balaod alang sa pagbaton o armas.
5: Meron ng, yung mga private schools may security guards, so mandatory na buksan ng bag. Yung mga public schools may police presence kami sa labas ng mga eskwelahan at meron kami mga barangay tunnel na ilalagay sa loob para i-check yung mga bags nila. So as of now, ganun yan. Pero nasa plano na namin ni General Tatis na gagawa na kami ng quick reaction force in all regions, in all cities to deal with these kinds of emergencies. That is why gun control is very important. I cannot stress it enough na kailangan ayusin ang batas ukol sa pag-aari ng baril at sa paghuli ng mga illegal na baril.
3: Ang pamahayaga ni Interior Secretary Junvic Rimulya. O karon sa itong Magnum News Hunter, katapos ang batch. Alang sa free ride sa Meros Carnival Gipa. Sulod na sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Intet na nga gipasulod ang katapusan nga batch ni ini pong mga mahimong beneficiaryo sa free rides sa Meros Carnival diri mismo sa naisgutan nga area sa Lamkatkay. Kani sila magdamaching gikan sa Barangay Gusa, Lapasan, Makasandig o Barangay Kamamanan o galinotong na matikdan gihapon, purus gihapon mga batanon yung kasagara po ni ini. Kini lugar nga pipila pod ka mga individual kanina pa nagakulat no sa gawas nga bahin kay kanino untok di alas 9 gipasulod na ang iskutan nga mga individual para pagkalas 11 makagawas na gitpod sila na uga dili na gitpod sila kadugay pa po sulod nga bahin kaligi agad usap sila nga magdali no sa pagpili pod sila mga buhos sa kenpon nga rise tungod po lagi sa limitado pod nga oras nga gigahin alang kanila gani ka kanina pagkahuman pod no sa 7 to 9 na PM gipapagawa sila diretso tanan magdamaching no wala na sila gipa extend para pod no nga mahimo pong sa avail pod no gani pong mga katapusan pod nga batch nga ulay na gid pod no nakasulod tugod pod lagi kaya gibay schedule pod no ang ilaha pong barangay kalabot pod ni ini magdamaching no kini naiskutan usab nga pagpasulod sa maupod no mga individual wa man pod mga dagkong nga insidente pod monitor ang ato po nga kapulisan o galino wala ha pong pagsulod sa mga entrance ng bahay nino wala mga dagkong insidente sa Kuyapan ang natala no sa ato po nga kapulisan sa diha po lugar nga sa pagsugod gikan ini pong niskutan po nga pa free rides dini mismo sa may Merirosa Carnival gikan sa lokasyon sa may Lemketkay kini si Magdum 124 Gindula sa Bitaog Sirbusyo Magbradyo.
3: Salamat Magnum 124 Jane Luna o garon sa tong Magnum panawagan o saka plastic envelope ang nabilin sa Takiya samtang sakay sa motorira paingon sa City Hall. Ang sulod sa orange o may handle nga plastic envelope mao ang resibo sa pag-claim sa lot title sa Registry of Deeds o ban ang self-adjudication documents. Gihangyong nakakita sa pag-ulin ini sa Takiya.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10 punto sa kagabion. Magandang balita karong orasa. Gibutyag ni Samis Oriental HRMO Head Jessica Galindo nga nagaliang kalihukan ni Pahigayon sa Buhataan nagkaabag ubang departamento sa Kapitolyo. Kini nunot sa pagsaulog sa ika-126 sa Philippine Service Anniversary. Matod ni Galindo nga prioridad usaba sa ilang buhatan ang strategic approach alang sa HR development intervention alayon na sa Bangon WISOR strategic development agenda ni Governor Juliet Uy.
3: As we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary with the theme Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso Dangal at Galing para sa Bayan, the HRMO, in coordination with various departments, will be holding a month-long series of activities beginning today, September 1, 2026. In closing, in our 14 years of operations as a department, given our limitations, our HRMO has been progressively embracing to a strategic approach wherein HR development interventions are being prioritized and aligned with the Bangon strategic trust of our Honorable Governor Juliet T. Oy.
2: Ang pamahayag ni Misamis Oriental HRMO Head Jessica Galindo. Samtang hugot nga gi-monitor sa Office of Civil Defense kon OCD o Environment Management Bureau, EMD, sa Department of Environment and Natural Resources ang sitwasyon sa air quality sa pipila ka lugar sa nasud nga apektado sa haze. Kini, subay sa obserbasyon nga posibleng konektado ang haze o gikan sa forest fire sa nasud sa Indonesia nga nadala paingon dinhi sa Pilipinas, mato ni OCD Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro de Ford nga lakip sa mga apektado. Sugod kagahapong adlawa ang NCR, Calabar Zone og Mimaropa.
4: As observed, the haze is possibly associated with smoke and transboundary haze from the ongoing fires in Indonesia which may have been transported towards the Philippines by prevailing winds. So we are continuously monitoring the air quality, yung ating EMB, through its network of air quality monitoring stations to assess the extent and potential impact of the haze.
2: Ang pamahayag ni Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro de Ford. Og karon sa tong Magnum News Hunter, DILG Region 10, misiguro sa programa alang sa pagsulbad sa kapobrehon dinhi sa rehiyon. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktula.
1: Magnum News Hunter.
5: Misiguro sa ilahang mga tugang programa ni iniimbotan sa Department of Interior and Local Government ng DILG Region 10 alang sa pagsulbad sa kapobrehon naman ang pagpawala sa mga kaso sa gikabutyag ng mga poverty incident din sa tuwang rehiyon na in asamaong kini ang ginasutugiskutan ni Michelle Espedido ang Local Assistant Division Chief Department of Interior and Local Government on DILG Region 10 sa ilahang gipaygayon ng multi-sectoral dialogue on basic sector empowerment sa ilahang tema nga from knowledge to empowerment strengthening basic sector capacities ug ang child protection as pathway to empowerment and poverty reduction. Usa ini ang gilantaw sa buhatan sa DILG nga maipatuman ang pagprotehir sa mga kabataonan duga lakip na ang pagtunol o dugang ng mga serbisyo labi na sa employment o sa ekonomiya. Pinaagi sa tabang sa lokal na kagamhanan sa mga nagkariyahang kabaranggayan din sa itong rehiyon. Lakip na niini ang gingon nga paglikay o pagpawala sa ginong bicolor nga serbisyo. Sabi na, kay doon ay gikabutyag nga tungod kay kini nga politiko o dili kanahan ani nga tao no dili sila mohimo sa kini nga mga serbisyo. Ayon dana nga ginalikayan o ginabawalan ang bisan kinsa man nga mga opisyal sa usa ka barangay nga mamili o kanang ilahang pantabangan sa ilahang kini nga mga poder mikan kay dunay mga insidente nga dunay wala natabangan nga mga residente tungod kay dili botante sa nasangpit nga opisyal. At sa paminawon si Ma'am Michelle Espedido.
2: Atong sa taon karon no, kung unsa ang pamayagi ka na sa buhatan, naro na sa masuta na to kung unsa ang mga pamayagi nini.
6: Yes, ang reality mo. Nanagin siya ka kahit ako. And over the part of the circuit trying through its over

0: That's why we call it Hollow Nation approach, di ba? Kaya di man lang siya nga si Daniel Jen na, but ang lahi-lahi na department, like the DS Mobility, they have also their own monitor. Na like, kung for peace, katong yung for peace dapat ang katawa. Dapat sila lang ang validation. Kung may kag, from the mga scholarship, dapat sila lang ang monitor. Because, di siya nga, kaya lang si Daniel Diretso. That's why we encourage active good na participation with our CSOs, with other NGOs na na ay chance na mulingkod sa mga different accounts to exercise their rights to bring kung unsa ang concerns sa
1: community
0: sa ilang sector because I believe mo
2: na matoto ang atipika sa pamayag na bati ni Michelle Espinido ang local CDO Assistant Division Chief sa Botan sa DILG Region 10. Kini sa Magdum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitawag serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan. O garon sa tong Magnum panawagan, usa ka plastic envelope ang nabiliin na sa Takiya samtang sakay og motorin na paingon sa City Hall. Ang sulod sa orange og may handle nga plastic envelope mao ang resibo sa pagclaim sa lot title sa Registry of Deeds human ang self-adjudication documents. Gihangyo ang nakakita sa pag-uli nini sa Tag-iya nga si Diosada Labial. Pwede mo contact sa surname 27127-5728 o pwede sab nga ihatod sa Magnum Radio. Ang nanawagan, Diosada Labial. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating idugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11:02 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gisiguro ni CDR ang beheda ni Kabagat nga nakanunay ang mga doktor nga muhimo sa pagsusi sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen nga musakay sa free ride sa Mary Rose Lemket Kay. Mato ni Bagat, karon sa masigur ko na makita kung kini dili pwede musakay sa maong mga rides.
4: Yes, uban nato dito ato mga doctors mutanaw yun in case na makita nga medyo alanganin yun. So muna nga itong ginapacheck yun always. And okay. Kaning pong mga ride nato, ang mismong attendant sa mga ride, sila po mismo ang kadili kung tanaw nila nga di siya pwede ani nga klase nga ride.
3: Ang pamahayag ni CDRMD Head Nick Habagat, samtang nanawagan si PNP ACG Spokesperson Police Captain Walena May Arancillo nga amindahan ang SIM Card Registration Act kinihumana sa insidente sa illegal nga pagbaligya sa usa ka 26 anyos nga lalaki sa registered SIM card online. Matod ni Arancillo nga kinahanglan mas pahugtan pa ang registration sa SIM card.
5: Kita din po natin dito na registered po under sa name ng iba't ibang tao po yung SIM cards na nakuha natin. And yung iba pa pong SIM cards ay nire-request din po natin for disclosure of or warrant to disclose computer data po. Nag-apply po tayo dyan para malaman din natin kung sino-sino pa yung kung kani-kanino pa nakaregister yung mga accounts na ito. And yun nga po, nakita din natin kaya po nag-a-appeal po yung PNP ACG sa ating legislators na i-amend po yung ating batas sa kadahilan ng pag-register po natin. Medyo may kulang po doon sa ating existing na SIM registration law. So sana po ang ating inaapila po dyan ay magkaroon po tayo ng mas mahigpit na registration.
3: Ang pamahayag ni PNP ACG Spokesperson Police Captain na Walen May Arancillo. O karon sa itong Magnum News Hunter. Atong dawaton karon si Magnum Hunter 24 Jane Luna kung kamusta ang sitwasyon sa pa-free ride sa Mary Rose Lemket Kay, kung natapos na ba ang maong pa-free ride sa balita ug serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 24 Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Hinay-hinay na sa pag-pamauli ang pipila ka mga individual nga na servisyon po ni inipong free rides no, ni City Mayor Raducanex Oya ni inipong gabi una gali kini naisgutan po ng mga individual na tapos kinila ang 2 hours kinila magdumalani po no, pag-enjoy sa 12 ka mga rides po din po sa naisgutan po nga carnival o gagali nini nga panahon na doon po mga po yung mga kapadayon sa paglinya magdumalani so di pag siya ingon nga nag-close ta ang naisgutan nga carnival pero aduna na yung mga namauli tungod kay 11 ra magdi sila taman so gali karon gipatiwas na lang jud tong mga nakasulod na kaganina kay karon wala na gyud tawo pa sa gawas gagahulat kaning natuma-obserbaran karon din hi puro sa gini sila pagpamauli na po no ang naisgutan po ng mga individual kaya gali no sila po da mismo nga enjoy po sila no kana may mga uban do diri magdumalani magpamilya nga nakadalikit po din po no sa area so kani po sila magdumalani mihimo po sila no sa pag-enjoy ni lugar na naisgutan po ng mga rides gitanyag po nga to kanila sa pagkakaroon magdumalani no wala pa tayo na matikdan nga kini nga sinyales po dagitan po sa to po nga kapulisan o ga user team nga pwede na ta makapangayo po no ga datos kalab po nga pilagyod ka mga individual ang ilahap po nga narespondihan pero bahin sa CDRMD lani dahil duha ilahang narespondihan magdumalani no ang isa kay napakong unya minor injury naman po noon samtang ang kinideng isa nga hapit po siya nalipong pero hapit na po magdumalani wag yun siya nadayuran no tugod ko lagi kay namin yung stream rides nga diliha po no sa sa katawo nga usap po lugar ni nga gusto lagi mo try kay gusto mag-adventure no na

0: dalaging din nga mga nisi mo no, sa pag-a-experience. Mayong gabi, ma'am, sa mag-umradyo di ay, ma'am, no? Wala may iya-tamira. Kani nga, kamusta inyong experience sa Merero sa Carnival?
1: Okay naman. First time lahat. Kakatakot.
0: Hadlo ka. O saan mo mga na-try nga mga rides?
1: Yung, hindi ko alam yung pangalan eh, yung umiikot-ikot sa...
0: Top spin? Katong ituyok-tuyok?
1: Tapos, yung horse para sa bata.
0: Mo lang tayo ngayon hanga gitry.
1: Yun lang kasi natakot lang yung sa ulit.
0: Taga-asa man mo, ma'am?
1: Tubi, gusto. Taga-tubi.
0: Gusto. Thank you kayo, ma'am. Di pangalan na to, ma'am?
1: Romela po.
0: Thank you so much. Maying gabi. Okay. Mauli naman din sila magdama. Lanin, no? Kaya natapo na natupod sila niya. Pagkawas sa pod sila mismo po din po dahil sa area. Tanda ka dali sa bahay sa mga kapulisan mo yato ang testingan.
2: So itong balikan si Magno, ma-Hunter 24 Jane Luna, no? Labi na gid sa pa-free rides niya ni City Mayor Orlando Clarix. O, kagigabot niya. Nga mabot niya sa lima kaadlaw mga higala. Ang 1 o September 1 o 3, mga free to all na siya mga higala, no? Then ang 2, sa alang sa mga sa PWD. Ako ning ang next is ang 1, ang 4, alang sa mga PWD. Ang 5, alang po sa the senior citizen. No? Itong balik-balikan po si Magno, Hunter 24 Jane Luna. Kaya hapit na po sabi ni Karo matapos mga higala ang pa-free rides mga higala alang sa tanan. O gatosong balik-balikan ba si Hunter 24 Jane Luna? Kamusta na to? Okay, Magdum Jane.
0: Kamahalan okay. Ni, no? Natapos naman gini siya magdumahalan ni. Oo, nanggawas sa gini ng mga tao karon kay hugtalon gini lang agi patuman. Ang alas 11 rin gini siya tamon magdumahalan ni. Kinamang ko yung mga minor di edad nga nakasagul din ni. Nga narapat agi patuman nga curfew diri magdumahalan ni, no? Sa siyudad sa Grande Oro. Muna nga nabalaka sila ako paranglitan. Gani, ilang irason kay nag-pre-ride din ni. Nabi mga barangay biha nga katong ilahang schedule kay 9 to 11. So muna nabalaka po, no? Ito mga otoridad kalabuti ni kay mahimo na no ang alibay ni sulod sila makaadlaw nga nag-free ride sila bisan niya tudog wala di ay so mo na ngilang ikabalakan ang ilahap ang ipaningkamutan karon nga manikayan yun no nga kini lugar mahimo pang excuse po no sa topo nga mga minor de edad ang kalabot po da ni ini nga naisgutan po nga pa free ride na nato diribi sa topo nga CDR try po na to magduma halani no
2: sige Magdum Jane. Ito malik-balikan si Magdum Hunter 24 Jane Luna, no? Kay hingpapit to, hingpit na magpunta nga tapos mga igala. Gitiwas lang man itong nabilin nga mga nakasulod mga igala, no? Sa free rides dira sa Maya Limket kay Karma Mary Rose Carnival. Itong malik-balikan si Magdum Hunter 24 Jane Luna.
0: Tapos magdumaalanin, no? So, wala pa nakahatag yung product statement ng user team karon tagad-tagad pa itong magdumaalanin, no? Sa ilahapong kinilugar nga monitoring gihapon. Ini po nga naisgutan po nga... nga kinila pong pagbantay po din yung magdumalanis. Pagkakaroon ng good, wapag yung tatapos po no, ang ilaha pong inspeksyon. Kaya nasa lang inspeksyon na gihimo karon sa sulod gabahin magdumalanin. Hindi mo sulod tabi. Kaya ito ang sulayan niya po, no, ang ato pong user, ang ato pong kapulisan. So, karon magdumalanin. Live data sa magdumaradyo magdumalanin, no, para makita po doon sa pong mga kaigsunan ang sitwasyon karong nga panahon na diri sa area. So, kasagara din eh, mga tiwas sila. Kasi kita mga nakasakay na bitaw magdumalani. Ipatiwas sila din sila. Pila naman po ni katuyukan magdumalani. Dili man doon siya yung nga taga Dubai. Bitag yun mga human. Nayutahay kay tulo o pat katuyukan. Manada yun. So, muna nga patiwas na lang yun, no, ang gihimo po na karon sa tuwa pong otoridad. Ya, na po tayo madikdan ba din mga bata pagkit kayo magdumalani o magkita na to din yung murag nga apa ang uban sa below 10 years old. So kani sila, idiligyo din sila, labi nang sa curfew magdumalani mo na no nga pipilapod ka mga otoridad din ikaroon, gabantay yun nito kanila. Yung kung sudan po ng seguridad po sa mga bata noon, di ba nangitan nga makasibat niya, mabantay po sa gilid kanan. So, gali, no, sila po dahil mismo, nakamonitor po sila yung mga po ng mga security guard din, eh, nga nakaimbudo po dahil din sa area. Super karon magdumalan ni no kamulo pag dagay instruction po ng kapulisan ng usap ng user team dili po sa area so dili pa gyud sila ma-disturb bus ta taod ato na sila nga ma-interview plus pag karon magdumalan ni diwas na lang no ang gihimo pud karon dinhi sa area para po lugar no nga ma siguro gyud nga ma-enjoy gyud ni ini lugar mga nahabilin po ng mga barangay ang ilaha po nga benepisyo po di lugar nga free rides po na kita niya sa City Mayor Lado Clarix extension ni siya nga sa lugar niya po nga kita niya nga free rides ito nga Higala Eye Festival so tama no sa September 5 pero kato PWD so senior citizen inilugar ang katapusan gano nga manakay nini pong naisigutan sa mga free rides kita niya sa mga mayor gikan din sa mga lokasyon sa so, si Magdum Hunter Ramon Balawa.

0: Orange, yung Luna, Tumitang Silpusyo, Magbracho.
1: Dengan salamat mag-Monter 24, Jane Luna. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Good friends, I hope you're still wide awake and you're still tuned in to Magnum Songs of the Heart. Hope you feel better with the love songs you heard from the start. This is our final hour stretch and there's so much more mga Magnum friends in store right here sa Magnum Radio 99.9. Sige, let's move on na. Huwag din hinata sa atong favorite segment, Heart Tickles. Mga pakilig, nagilog, o mga moments nga makapakatawa or makapakusog sa imong heart beat karon. Kana mga simple nga mga gestures bitaw no nga grabe kaayog impact sa atong hearts or sa inyo diha nga naminaw karon. Naimo ingon siguro nga good morning love para ugma, di ba? Or basin karon nga dugay ka na kauli, dinala din ang chat sa imuha nga nikaon na ka or sa imong on the way home na ay nag-send sa imong message nga amping sa pag-uli. O kanang mga kalit-kalit lang nga chat mga Magno friends nga I miss you. Ayaw. Diba? How kilig nga mga messages. So, mauni ang moments nga gamay rag words, pero dako kayog meaning. Kay dili natutugutan mga Magno friends nga matulog ta karong gabi nga nay mga aligut-gut, mga wala pa na sulti, o mga bugat nga pagbati sa atong kasing-kasing. Sige daw mga Magno friends, itry daw nato ni pakilig sa inyo mga kasing-kasing. Karon be, open your hearts and let the tickles begin. Tickle your heart. Kilig kaayo ko ang imong favorite person. Ikaw po di ay iyang favorite person. Giti ka ko heart be. Move on slowly. Dili kinahanglan kalimtan dayon. Labi na ka itong mga naka-relate karon nga 48 years wapagid ka move on. Ang importante, kada adlaw mas gaan na ang imong heart. Giti ka ko heart be. Kung dili man ikaw ang ending, salamat gihapon Magno friend kay ikaw ang nahimong nindot na chapter sa story sa imong partner. Tickle your heart! Oh, there you go mga Magno friends, heart tickles para sa inyong mga hearts nga hinaot na kilig, na kalma ug nakaginhawa sa kalipay karong gabi una. Kay matod pa, love is sweeter with the laughter. And now, to connect with the laughter, let us have our words from the heart. Mga pulong nga makahatag o pagdasig, paglaom, ug syempre, giya sa atong mga kasing-kasing. Here now is our word from the heart for tonight. Bisan unsa pa daw kabugat ang imong adlaw karon mga Magno friends. Remember, you made it through today. And that is already something to be proud of. Anyway, my time is up now mga Magno friends. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pag-request, ug pag-share sa inyong mga feelings karong gabi. Thank you for making Magnum Songs of the Heart part of your Tuesday evening. Padayon lang sa pag-love, pag-smile, ug pag-hope mga Magnum friends ha. This has been Magnum Apple Pie saying, have a good night Magnum friends. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Kokpo Spokesperson Police Major Emilita Simon, kadunay ubay-ubay ka mga pulis ang kuna musiguro sa seguridad sa free rides nga libre ni City Mayor Orlando Clark Suy. Matod ni Simon, nga doon na usab sila mga pulis nga musoy sa lima kaadlaw nga rides sa Melrose.
3: Gid nato ang ubay-ubay nga personal nga mo secure nga visible, but dili pod nato kalimtan nga naa pod tay kining mga plain clothes nga personal labi na kaning musuroy dit naa ka ina-install sa sulod. At the same time pagid sa kaning atong yung gi push gyud sa sinsa pagsugod is katong mag-conduct yun og paniling sa area. Isa gid ni nga ma-clear nato ang area.
2: Ang pamahayag ni Kokpo Spokesperson Police Major Emilita Simon. Samtang gibutan ni Public Interest Lawyer Attorney Reyes Del Rosario nga ang buota kunay i-establish sa ika-20 nga adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte nga kung asa kini paingon dunay confidential funds ug dunay anomalya. Matod ni Del Rosario nga kinihumana sa pagtistigo kung patistitigo ni Colonel Manaros Buransing II o Colonel Maga Tanggol Panopio kalabot sa DepEd confidential funds sa pagdungog kagapong adlaw.
4: Dito sa part na to, sa day 20, ang pinag-usapan naman natin is sa confidential funds of DepEd. So, ibig sabihin nito, kahit saan magpunta si VP Sara na may confidential funds, may anomalya. So, yun yung gusto i-establish dito. Sa DepEd, dito naman sa side ng sa day 20 ng Article 1, this is very helpful. In the sense na kasi ang ginamit na justification doon sa liquidation ng DepEd sa kanilang confidential funds ay yung mga certification na binigay ng AFP. Eh, kaso sinabi naman ni AFP na, no, those certifications are not intended for those purpose. Hindi namin alam na ginawa pala ng DepEd yun.
2: Ang pamahayag ni Public Interest Lawyer Attorney Reyes Del Rosario. Og karon sa tong Magnum Night Hunter delivery rider gilayog og gilabay og bato sa kliyente sa balita og serbisyo ania si Magnum Night Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Usab ka food. Ka food panda rider ang gisulayan og layo og gilayog og gisulayan gilabay bato ngadto sa usa ka kliyente nga mao ang gikarismaya sa nasangpit nga biktima at tulo sa iyang pagtangop ngadto sa usa ka area kung asa nagatuda sa maunga papagkauna alang sa alang ang giorder sa nasangpit nga suspitsado pan pag-abot sa nasangpit nga area din usa ka unidentified or gikabutyag ga kining membro sa pamilya nga niining kliyente sa nasangpit nga kinibiktima ang may gawas sa ilang panimalay ugi pagawasan sa maong mga dautang pulong nga giingnan nga gahay ulo ang nasangpit nga rider uga mga dautan o mga dili maayo nga mga statement ang iyang gipagawas kung nga rason usab sa gikabalaka o gikahadlok dining usa ka biktima ninatulo sa maong pagtunol sa pagkaon iyang gideliver. Dito na dayon nga mihimo sa pagpambuno o bato ang nasangpit nga suspitsado. Dog sa maong insidente nga wala na or doon na ay panag ginukuray nining biktima o suspitsado. Nundan nga wala na hinoon nakahimo pa sa pagbayad o paghatag o bayad ang nasangpit ga suspeka din gilagaw o gamibiya sa nasangpit ka area nundan gamit ang lamang sa kapulisan ang maunga biktima uga sa karon pabilin pa ang investigasyon o ingin mana ang pagkuha sa mga sa posible ng mga informasyon kalabot sa ilahang kasabutan kung ingaman ang pagsolba sa problema sa nasangpit ng biktima tungod sa dunay kalabutan kini sa usa ka kasya ng ilahang gikasabutan ani may patok pa sa mga suspitsado. Samtang ang kaso pinalam karon sa Barangay Lupon sa barangay sa kining at usa sa mga barangay o sa Upper Bulwa ning atong siyudad aron na nga masulbad ang ilahang gikalalisan ug lakip na kamabayaran ang dasangpit nga biktima. Balita gikan sa Police Station 7 Bulwa kini sa Magnum Hunter 19 mencho kabaktulan sa balita ug serbisyo.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 19 mencho kabaktulan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una, uno sa kadlawon, manggala ng balita karong orasa. Gibutang ni ACT Region 10 Coordinator Roland Cruz nga ang paggamit sa mga transparent bag policy sa mga tungaan inisyatiba lama ang apan mato ni Cruz nga dili gyapon makasulbad sa violente nga panghitabo sa maong tunga sa mga tunghaan.
3: Initiative no sa matag school. Wherein pagkining transparent policy paggamit no sa mga estudyante sa mga transparent backpacks or bags. Dili man siya actually ang sulbad yun no sa kanabang school violence. Bisan o gi-allowed nato ang bata no paggamit sa transparent backpacks or bags. Remember nga the object is not the source of evil no. The object is cannot commit a crime or such act of violence. We believe that it is still the person's motives and intention to commit a such act of violence.
2: Ang pamahayag ni ACT Region 10 na CONAR Coordinator Roland Cruz, samtang nagpahinumdum ang Malacanang ang sa mga lokal nga opisyal nga may nungdanong sensitibo sa kaimtang sa mga apektado sa daotang panahon, mato ni Palas Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro, nga kinuman sa pagbatiko sa pipila ka mga opisyal nga nagsuot sa mahalon nga gamit samtang may responde sa mga nabiktima sa kalamidad.
4: Di natin alam kung ang pagsusot ng branded na yan ay mura na sa kanila. So depende. Depende sa kanila. Baka yan ay kung sa atin na ordinaryong tao ay napakamahal, baka sa kanila ay mura lang yan. Dahil yan ang kanilang nakagawian. But still, siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma at kalungkutan.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gangnan Police Regional Office kon Pro Tem Spokesperson Major Joan Navarro. Ang katawan nga tabangan sila nga magpungan ang adotang kalihukan sa rehiyon. Pinagi sa pag-report sa ilang mga mabantayang kadudahang mga tao, mato ni Navarro nga magpabiling alerto o gawaning kamot ang kapulisan alang sa kahusay o kalinaw sa rehiyon.
4: With the new leadership of Police Regional Office then, in the person of our new regional director na si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., makalaom no nga ang katawhan sa Northern Mindanao nga ang inyong kapulisan, magpabilin nga alerto, magpabilin kami nga maningkamot no aron gayod nga ang kahusay ug kalinaw sa ato ang rehiyon, magpabilin and ato ang gipangayo ang suporta ang kooperasyon sa ng katauhan din sa Northern Mindanao, padayon kita nga magtinabangay ug magkahiusa.
3: Ang pamahayag ni Police Regional Office 10 na spokesperson Major Joan Navarro, samtang giklaro ni Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tunggol nga walay na cross-examine sa ika-20 adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte, mato ni Tunggol nga kinitungod walay naguba ang prosecution sa teorya sa depensa.
5: This is just applying in a general context, not specifically for the impeachment court, no. Bilang abogado po, alam natin yan na pag ikaw ay hindi na nag-cross, either one, wala pong nasira dun sa teorya mo. Kasi po, laging yung tatandaan, ang trabaho po ng isang complainant's counsel or the prosecution's counsel is to build up the case. And while they are building up the case, the duty of the other side, the defense or the respondent, is to destroy that case. So habang tinatayo po yung bahay, sinisira naman po through the cross-examination. So kapag wala pong ginawang pagsira, then malamang po nakikita nung is a respondent o nung depensa na wala namang na-build. So, kasi walang kailangan sirain po.
3: Ang pamahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tunggol. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Kapitan President Bernie Hamaka nga maayong paggamit sa elective kuna electric vehicle kuna maayo ang magpagamit sa electric vehicle labi na sa taxi. Apan mato ni Hamaka nga mas maayo usab nga sila ang mag-operate ni ini. Ato ang konsep Kapitada President Bernie Hamaka kalabot niining electric vehicle labi na sa taxi nga gikabot yag nga mo-operate na din sa atong sa Cagayan de Oro. Atong palipapaminaon si Kapitada President Bernie Hamaka.
4: Alang nako, maayod ang electric vehicles pero gusto na mo kami mag-operate dili lang. Maugin lang mong tingwa makumay mo atong mahimuon nga kanang mediator ang atong ang chief executive na to, ang atong mayor. Sabuta na to kanang mga butanggol nga dili supasyan kay dili na to gusto na mudangat kita.
3: Ang pamahayag ni Kapitada President Bernie Hamaka samtang gidusog ni Senator President Sherwin Gatchalian ang pagmugna sa Special Senate Committee nga mututok sa mga dinalayang lakang aron tubagon ang paghinay sa economic growth o pressure sa ubang mga nasod nga makaapekto sa Pilipinas. Matod ni Gatchalian nga kinahanglan gamiton ang kasamtangang hagit isip higayon aron magpahigayon sa long-term nga solution batok niini.
5: Ang mga hamon na hinaharap natin ngayon bilang inspirasyon. Simulan na natin ang tunay na pangmatagalang pagbabago. Huwag natin pabayaan ang ating mga kababayan tiisin ang epekto ng paghina ng ating ekonomiya. Tapusin na natin ang maliit at makitid na pag-iisip na kumukulong sa pag-usbong ng potensyal ng ating bansa. Alam kong iisa ang pangarap natin para sa Pilipinas, ang magkaroon ng isang bansang maunlad at matatag at magbigay daan sa isang lipunang sagana para sa lahat, anuman ang antas ng pamumuhay.
3: Ang pamahayag ni Senator President Sherwin Gatchalian o karon sa itong Magnum Public Service. Alang sa newly elected officers atol sa baguohay lang natapos nga 2026 MOGS Alumni Association Incorporated Board of Directors kona Board of Directors mao'y napili isip president sa class 1970 si Attorney Army Jane Rua Borje, mao'y vice president sa class 1972 si Dolce Rivera Dawang, secretary mao sa class kona sa secretary mao'y napili sa class 1987 si Charina Lagwa Bahulo, treasurer, mo'y napili ang sa klasa 1975 mao si Liza Agawin Makapayan. Samtang sa auditor sa class 1969 mao'y napili si Attorney Maria Log kona Maria Gloria Abragan Tangkontango. Sa PIO mao'y napili sa klasa 1996 si Alejandro D. Suarez III. Samtang sa member mao'y napili sa class 1995 kuna sa class 1995 si Brandon Maranion. Sa class 1991 mao si Marie Chris Cortez Lazar. Samtang sa class 1998 mao si Loliveta kuna Pudalana.
6: Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Maimbuntag kanyo mga suking tigpaminaw nining maong istasyon. Kini si Father June Ribayla o sa kapare sa Society of the Divine Word or SVD po paambit ni ining hamubong pamalandong. Mga higala, usahay mas nindutan awon ang gawas kaysa sulod. Limpyo ang sapatos, tarong ang sinina, sweet sa social media, pero unsa man kaha ang kahimtang sa atong kasing-kasing. Sa Ebanghelyo, gitandi ni Jesus ang mga pariseyo sa mga lubnganan nga gipintalan o gipaputi. Nindutan aon sa gawas, pero adunay kamatayon sa sulod. Mausad na ang peligro sa atong kinabuhi. Mahimong maayo tatan-aon sa mga tao, pero layo di ay ang atong kasing-kasing sa Dios. Wala man nangayo ang Ginoo og perpekto nga tao. Ang iyang ipangita, mao ang tinuod nga kasing-kasing. Mapausanon, matinud-anon, og andam magbago. Kaysa katapusan, dili ang atong imahin ang timbangon sa Dios, kundili ang atong kasing-kasing. Busa ayaw lang panglimpyo sa imong naong o kinabuhi sa gawas. Limpyo hiusab ang imong kasing-kasing. Kaya ang tinuod nga kaanyag, gikan sa sulod.
1: A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. With contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
3: We are the church and we are young. That's why within we know it can be done.
2: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators og niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan og usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ika lang, kumusta mayong adlaw sa tanan? Welcome to my gala sa ato programa. Buntag na Pilipinas! Adlaw may gala karon nga Miyerkules na ginadali sa adlaw pizza dos na. Bulan may gala sa kinibang Setembre, tuwing 2026. Alas sa tanan po nato mga narikasike karon nalang mayong buntag sa ato tanan. Kung bati nagyapot na ni mga kapubri, wadwad na kita ni mga kapubri. Wadwad ta, kung di tamo wadwad, wag kita nada may galaw, di tamo wadwad, oy, di tamo ningkamot, di tamo buhi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa ato mula mga higalan, ito mga naman na nagkisike, karong may galaw sa malagi yung dapit, oy, buntag! Welcome tayo may galaw sa ato ng programa, mga buntag na Pilipinas, ha? Sa ato mula na nagkisike, ito mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, mga inday, mga ondo, mga tiyo, mga tiha. Good morning!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dito maglangang may kalas sa mga kubansa ng kaburawa, karabutang ang may kalabutang na Pilipinas. Abay tamang naman ang kunguluan sa itong mga balita, karabutang ang may kalabalita, tamang kalabalita, balita magkaisun, balita lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Uluan sa itong mga balita lokal, kingon mga sugit ng kuminaw, nga sospek, may kalang midungga, magkala sa pulis. Nagayo og pasaylo, magkaisun, man matod pa may kala. May gani, matod pa daw, kawa niya napatay, kung napatay, dako ko gini ang problema. Dako ko gini ang problema, kaya napatay itong pulis.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang sa kundungan mga balita, may gala balita, balitang lokal, gingon saan magkaigsoon nga panahon karong adlawa sa mga solo parents. Luman may gala nga gilusad saan magkaigsoon, ipaygayon may gala ang People's Day karon sa Tosyuran. Diya sa City Hall Quadrangle, mausad magkaigsoon ng mga beneficiaries ani karon. Ang matagaan may gala sa kagayunan mga gala, mausad magkaigsoon ng mga solo parents.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang giingon sa may kalapag paigayon, matod pa sa unang adlaw sa extended nga free rides sa amahan sa Dagbayan, Mayor Clarixoy. Diya mismo may gala sa Carnival sa Miros. Malinaon may gala kagahapong adlaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: So good hapon, paingon mga egsos noong gabi eh. So why mga kasilikan mga egsos sa bangila mismo free rides? Samtang sa tunog ang mga balita, balitang nasyonal. Giingon sa may gala nga kinibang President Marcos, gigon magasukit tigwa binaw nga tutukan pagayo may gala labi na ang problema magaigsoon ini mga pagbaha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang lima katao patay sa international sa magbusikan magaigsoon sa usa ka sakyanan nga dunay karga mga bomba dito may gala kun bomba dito may gala sa nasod sa Syria. Samtang sa mga balitang sports, pangandoy may gala ni Kay Soto nga makalupad sa NBA. Murag maton pa malabo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sir, polistikon nga, saan-saan nga, iya ko na pasundon si Kay Soto, tabangan sa NBA sa Miami, pero maton pa mag-exon sa usa ka agent sa Miami nga malabo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Magnum Center sa taos ay nagunguluan sa mga balita karon Magnum Center. Niya mag-alamaglum na rin ni Delgado, dawato sa natong mga report sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, mga President, ito mga top stories ni Buntaga karon nga pagatangan sa itong suking tigpaminaw. Dilita karon sa itong Magnum National kay pipila ka critical election preparation zero budget sa tuig 2027. Kinilabi na sa warehouse o avenue requirement nga gikinahanglan sa kumilek para sa filing sa certificates of candidacy sa mga kandidato sa national position o party list groups. Dito sa takay administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. gingong mas paligunon pa ang pagtubag sa climate change. Dito sa itong Magnum International, kaihap sa mga nangamatay tumod sa grabing pagbaha o mudslide sa Nepal o Tibet. Muabot na sa kapig usa ka libo ka mga tao. Dito sa takay Iranian President Masoud Pezeshkian na mahayag ng Iran, dilibot o gubat apan na kaugaling atakihon sa Amerika, mubalos kini magdung first hit. Dito sa itong Magnum Business, kay Malacanang, kung na Malacanang isiguro ang nga ipaubos sa regulasyon o gabalawag ang tanang proyekto sa pamuhunan sa gobyerno sa data center man o dili. Dili punta kay ang paghuyang sa peso batok dulya gingong usa ka seryosong hulga sa krisis sa ekonomiya. Dili sa tasong Magnum Sports kay Barangay Ginebra sa Miguel Conap, San Miguel Guard RJ Abarientos o Converge Twin Towers Justin Aranya o Justin Baltazar nakasulod na sa Asiada

0: Pagla palibot sa sunod. Kamusta pag palibot sa sunod? Atong palibot sa gawas karon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter Faith Velez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum Persid, laos-laos sir Mansad, ang dagan ka ng mga orasa. Atong nabantayan, nga pipila pa lamang ka mga sakyanan ang nagtukaw ka nun sa kadalanan. Samtang kung isgutan tang lakad sa panahon, so far wala man sagta na kasi natiyog pag-ulan o pagpanalitik ka ng mga orasa. Mauka na ang atong ito nga pagulagway sa dagan sa trafikog lakad sa panahon. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 122 Faith Villain sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat mga Matter Faith Villain. Dili sa tasa pag-asa, kay importante kayong pag-asa karon. Ah, liyo sa nato magalang itong pag-asa may para malili sa nato magalang kumusta mga itong panahon ha. Labi na magalang kay ang matag buntag nato nga kinibang paglakaw-lakaw sa gawas. Labi na itong mga tuyo sa gawas magalang noon. Pasalamat na karon kay wala may klase karon sa mga elementary. Ya ay mga elementary karon na magulo ilang mga sana simbrik-simbrik daw nila. Uy, pagkakuyawasan may gala. Kita man sa kakuyawan na ni mga eskwela karon simbrik-simbrik daw. Wala man sa ato kani adto nga mga panahon na ilang idol nila nga simbrik-simbrik. Diba? Karon naman ni na uso ni ilang simbrik-simbrik nila. Wala man ni kani adto sa ato mga panahon. Ay, you know ko, wala man ni simbrik-simbrik kani adto. Wala sila karon ah. Bisa na simbrik daw nila, simbrik. Uy, kuyawasan na sila simbrik ah. Bi, pag-asa ta. Pamalili ta, may gala nga itong kinibang dagan, may gala sa panahon. Standby sa mga bulyanas, mga report sa itong mga kauban sa gawas, ha? Hindi may gala sa iyo sa kabutagon. Wad-wad tag bulyanas, mga report, karong taon-taon, mga higala. Standby labang sa itong mga kauban karon, pinagin ni Magda Manter, Angel Sado, Magda Manter, Faith Villas. Sa ilang mga report, may gala rin sa iyo sa kabutagon, but pag-asa sa ta. Importante yun sa nato, may gala nga itong lokal kabutan sa pag-asa. Uy, pinaka-importante ka ay magigsoon nga ito magigalang maliili sa labi na sa matagaroon ng unya magigalang nga itong panahon. Saan ba magdabantin ang Jalasado? Kaya matunpan ako ni Usaka Gireklamo magigalas ang print na kunos mga kinawat ng motosiklo. Agoy! Pinisatas ng Magno Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
0: Justin Amaro, good morning!
3: Yes sir, mayong buntag sir, mayong buntag sa mga paminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Update sa itong i-monitor nga si Tropical Storm Pilandok basi sa itong available na tanong niya dato sa alas 3 sa buntag. Ang iyang lokasyon kina sa 1,200 km east of extreme northern Luzon. Masya'y lakas ng hangin nga moabot sa 65 km per hour o pagkuros nga moabot sa 80 km per hour. Nagapatayin siya na naglihok padulong sa east-north-eastward nga direction sa tulid nga 10 km per hour. Og as of karon, naapatay gimonitor nga si Tropical Storm Saudel gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. Katong si dati nga si Gobet, og ang iyang lokasyon as of karon kina sa 560 km west of Itbayat, Batanes. Ito lakas ang hangin nga moabot sa 65 km per hour o pagkuros ng maabot sa 80 km per hour. Nagpapatayin siya nga naglihok pa doon sa northeastward nga direction sa tulin nga 15 km per hour. O gadiri naman sa Mindanao, wala mang epekto diri sa ato ang mga tropical cyclone nga ito. O ang localized thunderstorm na nagpatayin kini nga naghahatag o epekto sa tibuok sa Mindanao. O makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom na ito sa mga panganuron nga kalangitan nga na ay chance ng mga pagulan kilatog pagpanalugdog, labi na sa hapon o sa gabi. Posibleng gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Itong hangin naman kihinay nga sa kasarangan ng bagagikan sa habagatan, nga sa habagatan kasadpang direksyon, ang katagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalog. Itong atlawan sa range ng 26 to 35 degrees Celsius. So, nga itong atlaw, musubang unyang alas 5.34 sa buntag o masalot ng alas 5.50 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 4.14 sa buntag. Mauna itong latest weather update, gikan sa buhatan sa DOST pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Salamat, Justin Navarro, pag-asa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
0: Bulera sa tas report, may galang ka ng buntaga. Ato tayo magdaman, Jake.

0: Kada usa ka gireklamo may gala sa prenda kuno sa ginawat ka motor. Nah, mauni ka ron. So taagin na ninyo may gala ng mga motorsiklo diha o sa magitag iyanay mga motorsiklo ng ipang prenda. Kay basin magigsoon ay noon o kita mo may mapriso na gini noon may gala. Beto sa ato report Magda Water 20. Stand by Magda Water Faith Biles. Una ko sa ato may gala si Magda ma... Stand by Magda Water Faith Biles. Kaya matod pa ni Magda Water Faith Biles. Siyang report ka na ako ng DLG. Matod pa magigsoon. May welcome ko na sa bagong PR10 matod pa magigsoon para sa Likon Partnership. Stand by Magda Water 22. Una ko sa ako sa Magda Water 20. Sa balita ako service na si Magda Banter Angie Alzaro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, manuma pa si Noo Osaka magtiayon ang minagob sa korpo sa kapulisan na ito sa Police Station 2 Kugo. Nuhuman matutpaki ni sila mga biktima sa Osaka tao magnuma first nga nagpaila nga nanag-iya o Osaka Yamaha Mio Aya 125 nga color blue nga motorsiklo. O kini iyahamatod pang iprenda nga ito sa nahisitan pong mga complainant. Ang kaling magtiayon magnuma first sa ilaha pong pagdahom nga tinuod daw ga siya yun mismo ang adunag ipoy kasayuran kung kinsang tagihan ni mo motorsiklo. Nining nga Osaka lalaki nga naila sa pangalan si Alice Boy ng Lupius may barangay lapasan ng atong syudad, mihimo din po sila sa pag-consider nga ila kining dawaton ang iprenda ni ini pong nga suspitsado nga si Boy. Giingon nga kining si Boy magnuma first aid, naghimo no sa pagtanyag sa 7 mil una hangto na himong 10 mil pesos ang iya pong nga pagprenda ini pong nahiisgitan nga motorsiklo nga sa iya pong nga version gipanagiyahan siyang pag-umangkon o siya lamang ang mihimo sa pag-deal ni ini. Matod di ini pong mga complainant sa ila pong nga pagdangob sa itong mga kapulisan una. Dinis may police station sa police station na Sri Agora nga doon na sila naila po online magnuma first aid nga mo matutpahin nagtanyag nga kanilagi nga motorsiklo pwede nila nga mga kaninga ila po mapahimuslan kaniyot magnuma first aid pinaagi lagi sa pagprenda ni ato pong tag iya dahil kanil din po nga si Alias Boy siya na din po ang sunod nga nakatransaksyon ini po nga magtiayon nga maupo dayon po ang mihimo sa pag ingon nga 7 mil nga to sa 10 mil pesos ang gikinanglan nga sa lapi o gailahan na din pong madawatan nini pong magtiayon ang nahisgutang motorsiklo o gagani man kompleto pag dokumento apa nawa magdugay magduma first na tautoran naman good po pila na po itong mga kaninga simana po ang nilabay silang kasabutan nga after lugar ani pong certain nga kaning gidugayon mubayad na din po kaning nahisgutang lalaki sa kwarta niya iuli na din po dahil nila ang motorsiklo kay lagi prenda man magduma first aid yun maingon nga ang katupong magtiayon sila nagipod ang hingpit nga managiya sa mga pong motorsiklo. So dihan nga ilahan na kaning gikontak di naman po mutubag kini si Alias Boy. So dihan na sila nagsugod sa pagduki-duki sa nahisgutan po nga mga papeles ni ini po nga maunga motorsiklo o dito na sayran nga ang kanina pong motorsiklo magduma first aid di dahil ni giparagiyahan na ito pong ilang katransaksyon o di po ni giparagiyahan sa iha pong nga kabanay tungod kaya ang tag-iya ni ini po nga maunga unit gibutyag nga dugay raman di ay gapangita sa maung motorsiklo ng Yamaha Mio I-125 kaya lagi gikawat kini so wala mailhan nga suspitsado gibutyag nga kini nga maunga mga kaning nalag-iya gin ani magduma first aid nagapuyo din sa may San Juan barangay lapasan ng atong nga syudad o ang kani po din pong motorsiklo magduma first aid dito ni gitransact sa pagprinda yan pong si Alias Boy sa may barangay kamamananing atong syudad. Gani ang maong nga magtiayon, naghinabi mo sila sa tuwa kong kapulisan sa police station na 3 Agora, kagahapong Adlawa. Pasabot siya sila magnuma persino nga dapat magmatnon yun po sila sa di pa nila iuli po ang maong motorsiklo. Kay kani mong magtiayon, nabalaka sila nga sila posible mapasakahan sa anti-fencing law kasi sila magnuma persino naghupot o butang nga kinawat. So sa ilang bahin, buot na lang nila nga i-turn over ang maong unit pero ang kwarta murag mga silbi quits lugar. So ilan lang kining i-turn over nga to sa tag-iya nga ilha pong na-contact via kaning sa social media. So nagpahimang na to mga otoridad sa police station 3 Agora nga dili basta-basta nga i-turn over ang maupong nga motorsiklo kung di po sila mag-abot sa usas mga police station diri sa itong syudad. Kaya lagi dili man mag-cater diri sa mga police station 3 Agora girafer ang nahisitang magtiayon diri sa mga police sa may police station 2 Kugon o gadi ni po sa may police station 2 Kugon magduma first aid susama po nung gipahimuluan po sila nga di lagigit po i-turn over ang nahisgatang unit kung dili po personal nga makita nila ang katupong nagpaila nga mag tinuod matod pa nga na nag-iya nili po nga maong nga unit o dili katong si Alias Boy kay base niya doon kung magduma first aid nga kanin si Alias Boy o kanin nagpaila po nga pag iya niini po nga Yamaha MIUI 125 nga color blue, basi nagkonsyabo ni sila o basi nagiilad lang po ang magtiayon. Manunag dito ka sila sa may PlayStation 2 kugod, nag-abot magdamaparsid o dito po no, naghimo sa pag-blutter ang duha kay susama magyud o ganahog magdamaparsid no, nga biktima, kinipong magtiayon kay nakadawat sila o ganininda po sila magdamaparsid nga kinawat. Doon ang katupong usa kalalaki nga si alias Ruben, nga nagpailang nga siya yun ang tag-iyan ini po nga maong motorosiklo kaysa iyahaman po nakapangalan yun magduma first aid, may klaro po nga siya biktima po sa pagpangawat. So silang duha na pablatoy sa kaplisa na to dinis may PlayStation 2 kugon na sukuhi sa una lang nasabutan nga dinis may PlayStation 3 agora, kaya lagi gi-refer po sila nga dito na lang sa PlayStation 2 kugon kaya ang transaction manggod sa pagprinda ni atong suspitsado nga si Alice Boy dito man sa may barangay kamamananing atong nga syudad. So ang naitabo magduma first aid, nahanaw ang kwarta nini pong magtiayon sa ilaha pong pagdawat nini pong giprinda ang motorosiklo samtang naniguro lang yun po sila no, sila pong abahin nga di po tintawan po dahil sila maapil na sa mapasakaag ka. So if ever nga masayran nga ilahang motorosiklo nga ilang gihuptan nga ilang gigamit po sa pagmaneho po magluma first aid gikan di ay sa kawat samtang doon na po yung sa ka-individual nga mihimo po magluma first aid no, sa pagdangob sa tuwa po din po mga otoridad tungod lagi kay siya po dahil himo pong biktima nini po nga mamrindahay o ga motorsiklo apan wala gidayon o ga bayad dag ibot yag nga nagulatulat gid intawon pod kining complainant pod magduma proceed nga malupyo sa mga barangay lapasan ning atong mga syudad nga mabawi magduma proceed no ang nahisit ang motorsiklo kay lagi sa ilaha pong abahin nagdahom sila nga ilang ka transaksyon kaning magtiayon gyapon pod magduma proceed no magtiayon ang nahisitan po nga mga kaning individual na dayon ng kaning magtiayon ni himo sila sa pagkaat nga ilang asyumod ang mga motorsiklo nga usa ka kaning color pula nga Honda nga kaning pong Honda dili siya na click mo na mapasid no kaning ding usa ka motorsiklo nga color pula dayon kaning parehas siya sa XRM o XRM ni magduma pasid Honda kung color puti na naipoy itom yan na din po yung kaning pula po din po ng color nga XRM. So gibutyag nga nagsaad na kininihisit ang magtiayon na ilaha po din po magmapersino nga pagabayran ang binulan ni ini po nga mga motorsiklo dito po sa kumpanyang giutangan ini po nga complainant nga si Jesse. Matod ni Jesse nga iyahan na kining nasabot po dumapersin nga ang mga unit ilaha nga kaning iprinda ang atupod sa nahisit ang magtiayon dayon kinisang magtiayon dapat ilagid po nga kaning tiwason ang mga nahabilin ng mga bulad nga pagabayran sa maupo nga motorsiklo nga iya pong inutang. So maayo ang ilang sabot magduma proceed apan ang nahitabo karon si Jesse ang padayon karon nga sige o gag pangita sa kumpanya tungod lagi kay wala na nahimo ang pagtagad sa pagbayad niini mataga bulan sa maupo motorsiklo o gagani man nang ita na ang kumpanya nga iyang giutangan tungod lagi kay di naman pud malocate ba pud magduma proceed kani pud nahisit ang mga suspitsado nga iya pong gireklamo kay giingon nga sila naman pud ang adunay kasabutan ug sila pud magduma proceed no dapat yun gisettle nilang tarong kung kinsa gyud ang naay obligasyon nga mabayad kanto sa kumpanya sa pagkakaron si Jesse igo na lamang gyud sa pag-report sa tumong mga awtoridad ug among insidente gi-refer karon sa tumong abutan din sa Kokpo aron matabangan pud da siya nga malocate ang lokasyon ini pong aduha nga iya pong gipang reklamo nga basin mabawi ang motorsiklo o gaarong po duma presidong nga di na po siya magpadayon sa pagbayad ni ini nga susama o gulay pulo sa iyang pagpaasyon tungod kay iyan naman tayong ipaasyon kay maglisod lagi siya sa pag-maintain po sa pagbayad pero karon sige po nang naobliga tungod kay siya may posible ang pasakang o kasong istapa sa kumpanya ngayong yutangan ni ini po nga mga motorsiklo nga namising din yung mga panahuna susama sa mga ihapong katransaksyon nga wala po niya ikita o di na po makontak sa ilaha po mga cellphone. Balita nga hipos gikan sa my police station 2 Kugon o sa my police station 3 Agora kini sa Magdum Hunter 20 Angie Alzado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magdum Hunter Angie Alzado to tadi Magdum Hunter Fit Bayless. Yang mga balita may gala ka na buntag abatan pa may gala. Reality 10, you will come back on PR 10. Yan ni Tari Dawato tayang report sa balita o serbisyo na si Magdum Hunter 22. Magnum Hunter Faith Villas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: We will come sa Department of Interior and Local Government 10, kundi LG 10, ang bagong regional director sa Police Regional Office 10 nga si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. Meanwhile, si Brigadier General Babagay kang DLG-10 Regional Director Bruce E. Calaw nga nagtimaan sa pagsugod sa mas mapalig-on nga koordinasyon sa duha ka opisina ubos sa bagong pagpangulo sa Pro-10. atong sa ilang pang nagtagpo, gipanggisgutan sa mga opisyal ang pagbalikon sa partnership tali sa DLG-10 o Pro-10. Sa pagpasiugda sa kalinaw o kahusay, kaluwasan sa publiko o responsive ng pagdumala sa tibuok Northern Mindanao, ang mga panagtagpo usa-usab kahigayon aron mas mapaligun ang inter-agency coordination o ang pagpadayon ng collaboration sa pagsuporta sa mga local government unit o mga komunidad padulong sa mas luwas nga ug malinawon nga resilient nga Region 10. Balita na hipos gikan sa DILG 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Pines sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Faith Pines. Gikan magala sa lokasyon na karong buntag atong oras, mga nanay, mga tatay, alas sa 4:25 na ang atong oras. Okay, matanang muna kayo buntag na kama sa buntaran. Wadwad na muna kayo buntag na ha, wadwad na muna kayo buntag na mga maninay. Ato mga maninay na to, ay ay isudyante karon no, na ay kuhan ba na ay itawag nila gano'ng kinibang simbrik-simbrik. Ah, grabe sa nang isudyante na ipay simbrik-simbrik, pero maestra di mag-simbrik, mag-seminar. Ha? Term break. Sa college, sim break. Term break, pero ang mga maestra, nag-seminar man sa eskwelahan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Una-una
0: sa mga maestra, unsa naman eh. Mga estudyante, oh, to, relax mga estudyante, oh, pero mga kuan, mga maestra, toa. Toa sa eskwelahan, gyapon. Ah, term break, dahil ilang term, ha? Term break, ha? Kung sa college, sim break, semester break. Sa ila, term break. Magkabatsada ba? Buwa man ni sa ato sa una, garo, nanay mga inong, nanay na nila. Sa iyo, Magnum Siegfried, bago pa man ka, bagong henerasyon, mga kaklase nga tao, wala na sa iyo nyo na yung ganyan to, wala. Wala ini sa inyo? Term break, na wala. Ay, nakadili sa ka-remember. Ika na sakay, siguro siya time machine, mga itong, hindi sa ka-remember sa mga past nga mga pangita mo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ato sa tamay galasa, duga mga balita sa tamay egzoon, karong buntaga. Duga mga balita sa tani ini may galang sayo sa kabod dagon. Atong oras mga nanay, mga tatay, alas 4:27. Duga mga balita sa tani ini may galang sayo sa kabod dagon. Plano karon may gala sa Commission on Elections yung Kumelek nga ablihan mga igsoon sa September 20 ngadto sa 27 karong nga bulana ang pag-file matod pa sa Certificate of Candidacy. Kung si OC para may gala sa mga kandidato sa 28 national and local election, matod pa mag-igsoon nga mas maayong sayuhon matod pa para magkumpara mag-gala sa original nga schedule mag-igsoon sa October 1, paingon sa city sa 2020. Target sa Comelec nga makaprinta kini og mga balota sa December 2027. Matod mag-igsoon ni Comelec George Erwin Garcia nga ilang gihimo plano aron masayo mag-igsoon nga magkapangandam preparar sa maong piliay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas 4:28 ato sa tani Magnum Hunter 24 Jane Luna. Matod pa ni Magnum Hunter Jane Luna sa iyang report karong buntaga. Ang CSWD nagpasiug na kunog mental health awareness samtang batan-on gidasig sa positibong panghunahuna. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Gipasiugda sa City Social Welfare and Development kun CSWD ang kamahinungdanon sa mental health awareness sa mga kabataan pinaagi sa usa ka information drive nga nagtumong sa pagpalambo silang positibong paghuna-huna ug emosyonal nga kaayuhan. Gidasig sa CSWD ang mga bata nga mahimong bukas sa pagpakita o pagpadayag sa ilang mga gibati, mga kabalaka o mga problema. Gipasiugda usab ang kamahinungdanon sa pagpangayo og tabang sa mga ginikanan, magtutudlo ubang kasaligan nga mga tawo kung adunay ilahang giatubang nga mga kalisdanan. Samtang gihatagan og gibug-aton ang pag-atiman sa mental health kinanglan sugdan sayo aron matabangan ang mga kabataan sa pagdumala silang emosyon og mga hagit sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Balita gikan sa CSWD kini si Magnum 24 Jean Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Jane Luna. Ato ta magla ni Magnum Hunter Angel Sado. Lola nga gingon kuno samda naman mahulog kuno namugos nga siya gituyo mag-Jesus pagulog sa duha ka andanang balay. Una tres andanas man to. Daga sa ingon naging kung nahulog to abig di hulog sa top or wala pa kag gituyo. Pero sulta hubog god, natapa hubog man na. Pero gabi may asas lulahan nahulog dito sa second floor pero muna gwara may tatsa. Bitik sa nato report magdabata na Angie kay matod pa na mugos may galang nga gituyo giguro magala paghulog. Check the report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Tapos nung mapasinogi po mo gusto sa usa ka lola nga siya nahulog o siya pwersado gid po magdumapasinong ang kitagak sa usa ka lalaki nga iya pong itunbok nga suspitsadon ining panghitabo kagahapong nga gawas sa may Santo Niño barangay lapas aning atong syudad kini yung malaging nga nagpagawa sa pamahayag ang ito po din po mga kapulis sa police station 3 Agora sa ito pong pagpakihinabi po sa pipila ka mga police officer sa ito pong investigasyon nga kini si alias Alona wa kini siya nahulog siyang kaugalingon po magdumapasin tungod lamang sa kahubog apa na kini matod pa aning ingon magod sa kaning lola magdumapasin nga siya nahulog siya tungod kay gituyo gid magdumapasin pero version sa itong kapulisan sa police station 3 Agora sa ila pong investigasyon nga kini siya wa kini siya gihulog nga o wa kini siya nahulog magdumapasin tungod kay dunay nagka-interes siya pong kinabuhi apan kini siya nahulog kay lagi grabe na matod pa niya nga kahubog human nga nagtagay kini dinapod sa ikatulong andana sa usa ka pinuy-anan sa Santo Niño barangay lapas sa ning atong syudad kay suway mong sa report sa itong kapulisan bisita lamang ang upat sa maong boarding house nga nag-inom mong gumikan sa tumang kahubog ni kaning Lola Aluna na kasandig kini sa kilid sa rooftop niya na outbalance o nahulog sa nakaparadang sakyanan niya gisulayan pagani kini siya nga birahon sa usas sa iyong mga kainom apan wala na napas o gamo na lamay na dungog mo ng person ang paglagubo ni ini sa ubos o dinigil siya napa nasangit pa siya sa war dahil ayha siya ni lagubugin pang dumapersin ini usa ka color yellow nga kaning minivan di na po da sa dalan doon lugit po mismo sa usa ka boarding house kung di ina gipuyan po sa iyong nga kabanay nakaangkulong sa mad sa na o sa mad sa naong sa ulo ang mong senior citizen diyan tungod kay nasakit po mong kini siya magdumapasin sa kabis kuryente ay nalahon sa nakaparadang multicab nga may resulta po sa pagkabuhak sa windshield sa sakyanan o sa iya po rin po nga pagkasamad so ganin man gidala sa may Northern Mindanao Medical Center ang mong tigulang tungod lagi sa iya po mga samad nga naangko na una nini migos ang report nga sa kasabaan gitabangan kini og ayaw sa gihulog gikan sa katulong andana sa panimalay butang gihatagan pud og katinawan sa kapolisan apan karon magduma pa sino sa mga footage board ang ato pong nahuptan diin ang kini nga mao lagi pong nga tigulang ingon siya nga gialsa gyud siya gialsa siya mahinungdan nga siya natagak kay di pa na kuno pud siya pon matagak kun duma pa sino kung iyahalang gipo nga liho kay lagi na mong gipoy na suko sa iha ato sa pamilya magduma pa sino ang usa sa mga kaning nakasaksi og kani pud din pong si Ma'am Alona mismo nga nagahimo po da sa pagsubay sa nahitabo ngadto kaniya.
5: Tulog ko yana gid lang
6: ito makabalo kung unsa ang kuan pinakalas nga natagakan ni Nanay Moni nga sakyanan na payan dugo tapos gani kataas ambot lang ang Magnum nganong ilahang gi-report sa Magnum kay gikuan kaning niliukan na to niya nga pagahulog. Nga daghan kay saksi dani nga nahitabo nga pagahulog ni Nanay gikulata pa yun siya diha nga park.
0: Na.
5: Iya ko gihulog sa
6: hamog. Gipakulog siya sa taas.
5: Nga sama dai. Ay, third floor iya kong gitagak. Gihulog ko niya. Undo ko ni nga unsa man ni panige.
6: Sige lang nay.
5: Tulog ko. Ya na gibra. Naulo ni. Iya kong gituod. Daan na gitu niya.
0: Sorry na nga dai.
6: Taas ka na nasalo siya sa wire ay din sa ningsin dali nahulog to nahulog na gani gikulata pa jud pero karon katong nagkulata to kay nanay ug nagtuklo di jud to makala di to makagawas kay napatoy lain nga kaso sa hinguog. Ato ba, ikato na sa Magnum, tinood yun itong bisita na ito sila Danny, sila upat. Pero dapat, unta, ang ilahang kahubog, unta, bagibotang unta nila sa lugar na lang yun. Kidilibin nila balay, tapos diya sila.
2: Mato po naman pa sino ang pamahaya sa mga saksi, kasi po rin po nga si Ma'am Alura mismo, nga siya no, iya pong di-action ko, giunsa yun siya po magdumapasin. Ato, alawa. Ato pong nag-i-sizer po, ato pong gisulayan po mga personal dinipot sa Balay Police Station 3 Agora sa pagpangutanahan kaya nahisutan nga gi-hold nilang lalaki. Nga mo matod pa may alasan nini pong nahisutan nga tigulang o gayang gitagak yun mga personal gikan sa roof deck paingon po din sa ubos mong depresyon. Tulo ka anda na mga gibana-bana. Hapit mag 30 feet ang gihabugon. Nini po nga maong gambalay magduma first aid. Kaya kuwan mo na siya ng boarding house. So dito po dali siya nag-inom-inom sa taas ng bahin. So gibot yan nga gituyo siya magduma first aid. No? Gituyo daw ko na siya sa pagtagak. Matod pa ni Ma'am Alona. Pero dihang nga tuyo siya ngayon po. Nag-try ito magduma first aid. Saka ni po din pong suspitsado. Kaya na may gihold ito mga kapulisan. Di man po daw ko na magpa-interview. So lagi kay may kalabigitan gini po magduma first aid. No? Sa kaning ilaha pa din pong gahatag po o garispeto kung unsa man po ikatungod po din yung mong lalaki kamarag nahindom atong na sayra mong lumang first aid nga nagpo din mga kaning may kalabigitan po gihapon sa relasyon nga medyo taas ang age gap so din lang po din lang kaning say-say pa ang kinasibukan po niya detalye pero kung balik na din yung magduma first aid no, sa katugin pong nahitabo mo lang po din lang iklaro pero kita may first aid in fairness po sa kaning ato pong kapulisan no, ang ila pong girelay sa tuwa base mo po silang investigasyon niya dagan po silang gidukiduki so mo po na ilang girelay diha nga kita po naghimo po sa pagbalita so mo itong ila pong iklaro po sa lugar ni Ma'am Alona nga siya gitagap yun
0: gitagap
2: yulog siya magduma first aid no. So sa to po nga nakuha mo man po na itong unang nakuha nga report. Pero ato na pong giklaro, di hang iabot po ang ato po rin pong mga otoridad nga naghatag po doon kaning ayag nini pong mga insidente nga siya lagi, kaning pong mga maong babay, wala ko nang gihulog, nahulog na siyang kaugalingong lihok. Pero karon gikonsedek naman po magiging first aid mo na ato na pong giklaro na pong subli. Nga silang version, maman po niyang iha pong side sa kamatuuran.
0: May lahat ang nag-version.
2: Oo, iha po itong side sa kamatuuran magiging first aid nga siya. Lagi, udili aksidente ang pagkahulog. Gituyo, Giyon, nga siya ihulog.
0: Tuyo siya.
2: Ika sa tulog kaanda na. Pero at least, okay. Person, buhi man po ang nahisitang senior citizen. O taliwa po man sa mga po nga na hitabo, no, makabaro po man siya, makabaklay po man po. Nga diba. Mga kadto na hipos ni update sa incident din sa barangay Lapas ning atong syudad kini sa 120 ang Jawsa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Daghan salamat magdaman taran na GL Sado.
1: Magnum buntag na.
0: Ihulog gid sa nanay. Sige lang. Kaya atong ato ang aning kuan matagaan og sulbad labi na sa mga suspek. Ano nga madakpan mga igala. Ano ni mga pangitabo usay nga bisita ra gid daw kuno didto. Sa nakamamam sab kaning mamam lagi mo maning unang ganahan ako di mo maglunsigpid kaya dili ka pakahilig sa mamam ah dili ka hilig sa mamam dili po di hilig og ismering hoy mo to say hilig gaani ni maglunsigpid mo nang dili na ko matansya unsa iyang hilig dili hilig mo mamam dili po hilig mo ismering hoy di po hilig og mga nightlife uli balay ko na ganiya balay trabaho rin ganiya daladalag payong mo rin ganiya tirada. Oh, wagi din na bata mo't nga no, kanina nga bataan eh. So, magkay dagon ka aning bataan eh, nga wala may hilig sa tanan. Di ba? Mahingo ignon eh mo nga kinibang ay chika, di po siya. Wagi hilig. Ano to sa kanina klase mga millennials ng mga style? Ba? Mga patirada ba? Oh, pero pag may yun nga, gusto mo na, out. Mone, outfit. Para kwan, cosplay, audi. Oo, gini yung tirada, oh. Pero mga inom-inom, wala. Wala gini siya inom-inom. Morning, ganahan ko rin nga bata kay buutan. Good boy kayo. Why hilig may gala sa mga ingunana. Diba? Ay, patsada. Tang uban mga mauli sa ilang balay, gawail kay hubog. Oo, gamaoy kay hubog, langkat ko ng pirtahan. Anggit, dugay kay abrian, langkat, oy. Hindi ka ba langkat kay hubog? Gamaoy sa gawas, kay dugay kay pasudlon. Di ba? Kaya kanyang mga hubog, kundi hindi mo ni pasudlon, alimusong kayo ni. Magkauli kayo sa inyong balay. Ah, Brigo! Adili kayo ni Abrihan, ah. Langkat magiging sunang pultahan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Maunay mga hubog, di ba? Pag-uli, kinanglan nga ang hubog. Abrihan, kaya ni mo diritso pag-uli, ana. Kaya, di ganyan ni mo Abrihan, ah. Kaya inyong kura lagi ng kawayan, basta kay langkat, eh. Ah, langkat ang kural ng kawayan, di langkat nga kay langkat sa hubog. Kuya, maring hubog ba? Joker sa niyo sa aning hubog, eh. Pag once nga niyang hubog, magani nga mo abot, mauli sa inyong balay, kinanglan nga, open the gate na yun, Geb. Di ka rin ma-open ang gate na. Impas. Ano sa tamay gala ni Magno Manter, Magno Pitbiles, kay Amo Mas, mga mag-uuma sa Kugban, patigayon o mga dalawa. Di yan, itali sa report, pinagin ni Magno Manter 22. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter Pete Vives.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Gidasig ang tanang mga maguma o mga may kahiupan sa barangay Kugman nga muapil ni ni mga libre o mapuslanong kalihukan. Amuma para sa mga maguma nga gitanyag sa City Veterinary Office, Animal Production Division o mga adlawa sa barangay Covered Court sa barangay Kugman, alas 8 sa buntag. Kini nga kalihukan gituyo aron mapaligon o maprotektahan ang panginabuhi. Sa mga kalihukan, hisgutan ang pakipulong bahin sa epekto sa El Nino. Orientation o aplikasyon sa insurance sa PCIC. Tabang sa pag-register sa RCBCA, application alang sa credential sa dagong hayop o guban pang mga servisyo sa Animal Production Division. Alang sa maong kalihukan, giawag ang tanan nga magdala og valid ID, 2x2 ID pictures, barangay certificate nga nagpamatuod nga residente sa barangay Kugman. Ug ang mga binuhing kahayupan na sa barangay Kugman. RCBCA registration number kung nakaregistered na og 60 pesos per head para sa mga nagkuha na og credential. Giawag ang tanang katawhan sa barangay Kugman nga mudalikyat og mga adlawa. Balita na hipos gikan sa City Veterinary Office kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og sertisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Faith Villas. Gikan may kalasan ni Magnum Hunter Faith Villas. Ay alas 4:40 odo na. Why klase? Why klase sa elementary karon? Sige, at least sa mga ginikanan, malipay masab ng Y klase kaya di man saan sila maghahatak ng balon. Ang mga bata, iparelax na ninyo yung mga bata na siyong balay. Ayaw mo ninyo ipalagaw-lagaw ninyo mga anak. Makawa man, ligo o suba. Langoy ito suba, okay. Tos igang ipanahon karon ay. Sa probinsya karon may gala inani Y klase, mas may pinakalami. Ah, may pinaka the best. Kay dito sa probinsya, mas inunani Y klase, o niya tiginit. Aw, ato suba, laong kay suba. Ato ka di ako, labi na di sa kibanban, agoy. Diya sa kinibang sityo kikiwali, Isos. Laong kayong tubig na, eh. Ligo sa tubig, suba, kuy. Ato na sa kilid-kilid, pamana, kuy. Saging, ginamos, isda. Sos, pagkalami sa kinabuhi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: May pinakadabes, ka kinabuhi sa probinsya karon magligo-ligo sa suba. Sugba-sugba, manggayong soon o tamban. Ah, luto magka sa kamote, luto saging, ligo-ligo suba, ah. Wala nang hahanapin pa. Pag naakas probinsya, di ba? Boy, pinagkadabis kay istanan karon nga kinabuhi di as probinsya. Ligo-ligo tag suba, ato tag suba, mga alas 8 buntag. Kay medyo bugnaw-bugnaw pa, luto sa kamote, sugbag tamban. Ligo-ligo di mismo suba nga nas ilalom sa akasya, kuy. Ginoo ko tabang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ala sa tanan nato mga higalag mga suki karon sa probinsya ha. Maayong buntag sa ato tanan diha, labi na sa lalawigan sa Bukidnon. Ay mog igdang ang Bukidnon karon di isa magpaulahi. Eh. Lami isa kay ligo-ligo kuno diha karon sa Bukidnon, labi na dolos pinya. Ah, hurot ang pinya oy. Eh. Harvest ang pinya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ay mo ninyo naglabti ng pinya kay narabay abtik raban mga gwardiya diha sa pinyahan. Pero nag-iusahin nga makaagi ka sa pinyan, maglami kiti kaon ba? Oo, pero ayaw mong kumpiyan sa ikaw ng pinya kay malato yung kwan, dila. Malato yung dila si kaon ng pinya. Duga mga balita sa ta, may gala karabutaga. Duga mga balita sa ta. Duga mga balita sa ta, may gala. Mukabat nga to sa pito ka mga tao ang kumirmadong nangangkabsan sa kinabuhi. Human may tabo magigsoon ng disgrasya kagahapong adlawa. Diya mismo sa Barangay Paglaom, dumalinaw sa Buanga del Sur. Matod pa nga gikonfirma karon sa otoridad nga nakabsan ang pito ka tao. Human magigsoon na disgrasya ng usa ka high-is man. Diya mismo sa National Highway sa Barangay Paglaom, dumalinaw sa Buanga del Sur. Matod pa sa insidente nga usa matod pa apil nini ang driver. Asa ban ang namatay og duha usab ang residente sa Dumalinaw og ang ubang wa pay identity nga pasahero sa high-is ban nga duna kini plakang NDX 4479 subay sa report gikan matud pa ang maong ban sa ipil sa Buanga Sibugay paingon sa syudad sa pagadian apan gumikan kay nawad-an matud pag control ang driver sa ban. Mibangga na lang kini may gala sa usa ka naka-parking na panel truck. Hidungnan sa grabing naangkon magigsoon nga kadaot sa mga asakyan na pil ang mga sakay. Gumikan sa kakusog matod pa sa impact. pipila ka mga sakinan usab ang maong ang gilangkuban sa pila ka sakinan apil na nini ang motorsiklo payong-payong sa usa ka panel truck nga miresulta sa ngilgig nga pagitamo sa pagkaron ginasuta pa may gala ang mga biktima human magigsoon sa pagila usab sa tagtungod human sa kakusog dagan sa bungban dito magigsoon kini mibangga samtang na ay uban usab nga naangol nga pasayro pipila usab ka bystanders gidala usab sa ospital human magigsoon na apil sa insidente. Grabe sab niyo
1: buntag na Pilipinas.
0: Grabe ni nga insidente, may galang na itabo magigsoon kay pito god kabog patay asa baga manangkong anang pito kabog patay inoon dito na itabo may gala sa National Highway sa barangay Paglaom Dumalinaw sa Buanga del Sur. Nawadaan matod pag-control kining usa ka high-ace van nga may resulta may gala sa kinibang gibangga dito sa panel. Sos, ginoon ko pa sila. Nagparking ang panel ba? Dito, gibdaro may gala. Daghan pa inaapil mga eksyon, mga motor guban pa. So, yo, grabe may gala. Pito, gigabok mga eksyon. On the spot mga eksyon. Nang matay, ipagtabunan o karton.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kuyaw kay may gala, basta inani mag-aksidente gani, hindi na tumatagan ang insidente, basta mag-drive ta. Nag-iusay mag-iigsoon nga, mag-drive ta, medyo usay katulgon. Nag-iusay mag-iigsoon, disgrasya na, wala nung control, wala nung brake, kuman pa. So, ampo kita permanente. No, sa mga ga-drive diya, labi na ito mga pamasayro ang ban. Eh, kanina bang mga ban, di kalimot, kusugid man dagan, namina or ba na sila karon? Kamo mga ban, kusug na bagin mo mapalagan mo sa paginahina, ikanpun mo diha. Ah, amping-amping yun, kontrol-kontrol yun sa manubila. Unya, likayan yun ang sigig tawag-tawag, away-away, ana inyong kanay inyong mga uyab, inyong mga asawa, ignang ayaw sa sigig tawag-tawag, kamulot ang drive. Kaya na ikaisa kay gayon, mga egsoon, nakasakay tagban, padulong mga egsoon, paulit dito sa probinsya, padulong may gala kay lagiwa, nagali masakyan ganyan to, nag-away mga gala ang asawa o ang driver. Sige, panawaga ang asawa, may galabot sa ding asawa niya, si Lusa, sabay niya ang asawa, sab.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ibatlong na itong call. Unsa man call, pamatyon man imo call. Ayaw pa, sige, tawag-tawag, sige, mamugaway ang imong asawa. Ah, pag-abot sa punta gorda, nang wagin siya mag-aguanta, nanaogin siya. Nanaog, tawagan gini ang asawa, then lalis na dito sa badkab. Grabe gini ang lalis. Unsa sa mga niya yung asawa nga kabalo siya nga drive ay yung bana, iya po kawayaon. Pagkabos punta gurna, hunong siya, isa, mangihis ako kadyot. Ah, sige, dala pangi, dala tawag, dala away. Ah, sige, pangi, alam, sige, gib. Lalis, gib, pag-ayo na mismo sa punta gurna, adab, siningkahay, gib sila. Unsa mo sa mga asawa niya nga, away, di pas agura, kamulo pang, kwan, kamulo pang kinibang, kamulo pang gawas das Agura Terminal, ah, na, lalis na. Sige, nagpanawag ang silpon. Madunggan na maginim mo ang yaw-yaw sa asawa nga, suko yung kayo. Namo na nalagi na ganun. Diba? Pag-abot na sa lapasan, tawag na sab, away na sab. Abot sa kugman, away na sab. Pag-abot dito may gala sa Taguluan, away na sab. Pag-abot dito sa asaan, punta gorda. Naog na sa banab, siya na siya nanawag, siya na siya naging away.
1: Magnum, buntag na unsa naman Pilipinas.
0: Oo, oh, diba? So, kamo kayo mag-drive. Oh, pasang nila sana si panawag niya. Ah. Papokus lang sa drive. Wala, focus. O, oh, focus. Pag-abot sa terminal, ah, sige, dito, lalis na yan. Ah. Dumog mo dito sa terminal. Basta kayo mutante nga nakauli na ang mga pasahero nga luwas. Diba? Kaya kanimong sigtawag ang love. Mawala ka spasing, mag-drive ka. Una puno ba yung kayo? Sinabaka na kayong pasahero. Allah, sige, yun na, Adam. Mauna, madisgrasya ta kay kamulong dagan, kamulong away. Yee, ginoon ko pasan. Kamu mga pasahero, ayaw gin mo pagkumpiyansa. Mag-away na kaninang driver nga isang katawag, awaya sab ninyo. Ay, ay, lugar, lugar, manawag may. So, ginoon ko pa sila, madamay ta ni. Lugar, lugar, manawag may, manawag. Ga-away na may noon mo na cellphone, naog may, naog. Manaog ta kay unsa may nigaaway na may noon ni madadamay na noon tani. So bao pa nyo buhaton badlongon nyo ng driver. Driver, sumbong takas LTFRB ha. Bejuhan ta kami, sumbong takas LTFRB na unsa mga ga-drive ka pasayro ka. Gaawaya mo mo silpon. Kinsa man imong kaaway dia. Di Diba? So, ano naon ninyo kaysa magsigig-away, sigig-away, madamay na inoon tayo noon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ginoon ko pandamay, magigayo. At sa tamagala ni Magnum Hunter Mincho kamagtulan, lupad sa tamay galabi kay matod pa ni Magnum Hunter Mincho. Standby Magnum Hunter, Angie, Magnum Hunter Pete, Billy, standby Magnum Angie kay mga smagol, gunong nga sigarilyo, nakonfiska ko los merkado sa kugon, na? Bisag asan ng gini magalang kining ato mismo ang kuan ba? Kining atong mga sigarilyo nga smagol. Pero ang sigarilyo, bisag asa halin yun eh. Sold out yung sigarilyo. Lami gini sigarilyo siguro no? Kaya pangpawala mo kung sa stress. Stress daw ka. So lahi, yung siya nga, purse. Sigarilyo purse. Siguro, yung isa ko. Stress ka, pag-try yung sigarilyo. Paman ko ma-stress. Huwag maanang ko ng stress naging ko kayo magsigarilyo ko.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Kung di po kita anas yung sigarilyo gini noon ng klase ng pagkatao, pero pagtanaw ni mong manigarilyo, kung maanang maglamik mo yung paminaw yun. Hilig-hilig yan po ni sigarilyo siguro, no? Murag matawag na itong kung hilig ni mong sigarilyo, mahilig yun ka. Ako, mo, try ko ang sigarilyo, maanang ko, lain may bagbag na eh. Apla mga kanya, pait kayo nga. Testing ang ginako kay para makasinti lang po ng sigarilyo. Testing tag isa ka stick. Tiyos, matay, di man din makaya ni. Loon, mangain, lain, maging lami.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mura nga po, inom nga po ba? O, ganang mga hard. Ay, tiyos, matestingan ni mo. Mura, tiyos, mura magmutuyok ang kalibutan eh. Magainom tag mga isa ka baso, ana, mga tunga. Mamula naman tayo, mag-ugtok-ugtok atong ulo niyo, mag-ana-ana ba? Magmutuyok ang kalibutan, sus, magmotor para bata, man, disgrasya kita ni kinang madugay. Teka na mga hard nga ilim nun, gabi kina. No, pero kada mga light lang, ay, problema na. Kada mga, kada pang mga beer-beer lang, may problema. Pero kada mga pang-ilim nun na yun, makalabad to sa ulo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Isan ba rin Magnum Hunter Faith Billis? Kibatod pa ni Magnum Hunter Faith Billis sa iyong report karong buntag ha. Matod pa niya may gala sa iyong headline ni Magnum Hunter Faith Billis. Oh, Magnum Faith Billis. Kay matod pa niya may gala ng PhilHealth Region 10 nagdemo kunoog learner's manual sa Gusa Regional Sciences School. Sige, mabuto, may galang ganito to. Yung report ni Magnum Hunter Faith Billis. Stand by sa plan ni Magnum Lani Delgado atong kauban sa Magnum News Center. Mabuto siya ganito to. Kaya bubulya na sa mga siya sa iyong report karon. Si Magnum Hunter Lani Delgado. Atong oras na nanay tatay, alas 4.52 na may galang atong oras. Labi na may galang dinisanto para kuban sa itong programang Buntag na Pilipinas sa sa Banangutana, balik-balik, mga igsoon, balag, balik-balik, basta kay dalawa tayong katubag. Wapay pinalgyod yung desisyon kung madayon o dili ang atong eleksyon. Pero na istorya-istorya nga, madayon. Napoy ba nga dili? Wapatay, kinibang wapa may desisyon. Wapay gipakinaong hukom, mga igsoon, desisyon nga i-oktaba o baka madayon ang atong eleksyon. So wala pa. So mintras karon nga wala pa yung desisyon madayon o dili kamas gyud buriya kay birmans nagud ta karon. Di ba? So September, October, November kung madayon gyud duha ka bulan na lang eleksyon. Na bay nagpa-print na daan og mga tarpaulin. No? Daghan-daghan nagpa-print og tarpaulin. Ay daghan na kay nagpa-print. Oo, daghan kay nagpa-print og tarpaulin, nagpa-print og t-shirt kay excited na lagi. Problema karon may gala kay kakakulba-kulbaan pa sila unsa magani madayon magani dili. Nana ra bay 3,000 ka t-shirt akong gipaprintahan. Akong dagway gyud ang gibutang kunya likod dagway gyapon nya nagi pangalan. Ang taong masaligan ni asa imong atubangan. Agaga!
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pag-sure ba? Pag-sure mo diha. Klaruan na inyong istorya ninyo diha. Ah, dagway diha, di sus. Ang taong masaligan ania sa imong atubangan. Agaga!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Eleksyon na ginayo! Eleksyon na, 3,000 ka-t-shirt na mag-print. Saon naman eh. Ipanglabay na nagini ka naman. Hindi kayo madayo na, impas. Na yun ang uban, mag-ready-ready na sa noong mga tarpaulin. Kaya pinaspasa yun eh. Di ba? Pinaspasa niyo yun. Kung madayo, pinaspasa niyo ba? Sabi ka, pinaspasa niyo, Bob. Caucus dito, meeting dito. Pakaon dire, pakaon dito. Handshaking dire, handshaking dito. Huro man yung style lang ni Og. Huro-huro. Diba? Huro-huro. Pero, nagkaman na ingon nga di. Nalang sa tamada yun. Kaya nakapiki naman kayo. Pero ang kumilik naman, nangandam gin pa kayo eh. Grabe lang pagandam. Preparation pa imo nga. Prepare gin sila. Diba? Prepare gin sila kay basin di ay. What if? Anong tawag? What if? Ha? What if madayon? Ah, kung madayon, gani na. Sigurado yun eh. Ay, ano mo pangatag kong 50? Tagos sa gatos na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Di ba? Nakasok sa kaparangay, tagos sa gatos. Pila kabuok, nanagan o gagawan. Buta na to kagawan, nanagan 40 kabuok. So, tagos sa gatos. Ibuta na to ang muhatag ng sa gatos, 20 kabuok. Ang 20 pod, muhatag o tag 50. Di, Sherbol, kapitan, pila kabuok idagan, napulo kabuok o 5 kabuok. Nihatag o tag 200. Sapi gyapon, no?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kwarta gyapon, di gyapon tama alkansi sa eleksyon, di ba? O, kwarta gyapon, munang itawag may gala nga kwarta gyapon. Pero kamo, pagtanaw ninyo nga, kaya man siguro na ako magkapili, oh? Kaya gina ako magkapili, bakay kung ang ila mismong panerbisyo, makita na ko, kaya man gyapon ako pagpanerbisyo, pareha sa ilang pagpanerbisyo. O, pagpapili. Wa may gibawal mga igala, wa may gibawalan magkapili, magkapili. At least makita na to yung mga abilidad nga nanerbisyo kas katawhan. Diba? Muan na sa imong balay, kadlaong dako, mamukaw, aw. Bangon, yung ka kay kagawad naman ka sa inyong barangay, di ba? Kay lahi na bagid ni ang kuan, lahi na bagid ni mga igala ang barangay kay simpre na ragod niya sa silingan, ragod ni mo imong mga katawhan. Di ba? Di ikaw, gipinakaon ang mapukaw. Di ba? Pukaw, di ka, what? What? Tabang sa what, be? What? Tabangin mi, what? Ano ba? Sa'yo pabuntang, nanay mga itabang. Di, ginanin mo ikalimot nga. Disod po di ka mabangon, kagawad, be, ka. Pag maingon nga, kap, tabangin sa ko, kap. Ano mo, tabangin ka kay imo ginang tao. Inana ba, no? Ng mga butang. So, kung madayon, mag-eleksyon. Pero kung di madayon, dito, tas 2028, magkita-kita. Uban-uban na tas 2028. Di ba? So, boingon po sila ng 2028. Kadili, pwede idungan na to ang national o local. Okay, bikil kayo. Focus ta kay presidential, rabanay, focus tas presidential. Ato lang ang i-extend ang kuan, barangay. I-extend na po.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Di ba? Kung di madayon karon ba, no? Dito sa 2028, iuman. Daubi, pagkabot sa 2028, may ngon nga, di makaya. Lisod kayo. Dito na sa 2021 ha. 16 po ta. Next year na po. Dito na sa 2029 na po. Pandamay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Tanbay magbalik ta. May galadoga mga balita. Report ni Magnum Hunter and GL Sado. Magnum Hunter, Pate Billis. May galang mabate niyo mag-exod. Magbalik tayo ilang mga report. Di magalang sa iyo sa kabuntago na. Kato wala pa ng mata. Diyamata na mo kayo buntag na. Nagari mga minsan yung ipakatag na ay mutag ni Lear's Block niya. Matot pa ni Lear's Block nga. Balik ta sa tong trabaho ani. Budagan pagka busy kagawad. O ka na, sige. Magpapili. Ay sus, yun o kuwa may gipunggan din sa Atos Pilipinas na sige magpapili. As long as maggusto ka mo servisyos katawan, aw. Sige. Diba? So, katong mga nagsakay kagabi og libre sa kuan, Miros Carnival, na balong-balong kuno sila eh. Di ka mabalong-balong anang sakay ka ng press wheel ah. Labi ng dili anad ah, masakay laban ni mong ulo tiktuyok. Na sige ah, sa mga nalingaw kagabi eh. Sige, mas maayo may galang nga nangalingaw kamo. Di ba? Lo, ito'y bayad. Sige. Sakay, mintras libre. Kaya kung ba, wala na libre na, bayad na mo. Ano ba? Sige, may buntag ni Ma'am Joy. Kaya matot pa ni Ma'am Joy, di ko na siya hilig ang mga palahubog. Gusto ko noon niya nga ng mga tao nga drink moderately. Sige, may buntag ni Ma'am Joy diya sa unahan sa Agura, naminaw ka nun. May buntag ni mo niya, Ma'am Joy, unahan sa Agura, may magaminaw ni mo diya. Unahan sa Agura. Oro ni itong listener nga naara pirminti sa layo nga pangalan, pero ang tinood, naara diya sa unahan sa Agura. Lasi tanan kuno matod pa mga gwardiya karon ha, tanan mga gwardiya, mabuhay ang mga gwardiya. Kanamay akong gusto ato mga gwardiya nga mag-abti kayo. Ha? Kawatan ay mong gwardiya na mo din nga grabe ka lagsik. Kung itsura sab, di isad patabas-tabas, di isad maulahig itsura, itsuraan sab. O na mga gwardiya nga mag-abtik. Diba? Sa'yo pas buntag, ga-duty pata, panawag na.
7: Sir!
0: Wala ba? Ano mga tiyan mga gwardiya? Abtik, perminti, dili katulog. Diba? Mata, perminti ba? Tukaw kanunay, 24 oras.
7: Hindi po natutulog ang balita. Bumamangon po, gising 24.
0: Ano? Tama, magbalik, tama, galandog ang mga balita. Mabati din sa ato, managuman sa itong kamuglaman, karong buntaga. Namina ko nung kayo si Aman Julie Ani karon. Matod pa niya nga, nagmata ko sa imo na mino, kamulo ko nung kape. DJ Neil, sa iyo po kayo nagmata, kay dagan ko nung kayo iyon ng motor. Ayan, pangayuan ng motor. O, di abitaw sa kuano, sa kugon, dagan kayo magreklamo na social media. Kay motor lagi pa ayo. O, na, awat tayo ng DJ Neil nga may kayo muayog motor. Ah, maayog kayo muayog motor. Isa na katanaw, ibalaan niya ang sakit sa motor.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Tama, magbalik tayo ng mga balita. Oras. Oras na to, alas 5:01 sa buntag.
8: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
12: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
13: Daghan ang tanan nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
14: Inom na og mitis C!
15: TJX 500.
16: Ako sa Jubilee.
17: Sobra kataas akong blood sugar.
16: 300 kapin. Gitistingan ako og inom
17: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
16: Kasunod sa isa ka bulan.
17: Normal na jud akong blood sugar.
16: 95 na lang.
15: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee
0: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o makadaot ng fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor ng heart attack o magamatay ng stroke. Mag-DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis. Chinese Oriental, famously usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, La Paz, San Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Oras alas 5.04.
19: This time check is brought to you by Caress, Alagang Panatag with Caress Adult Diapers.
14: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
20: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Balik tayo kay sa ato managuman sa ato kabura magkarabutag ha. Bunta na Pilipinas ha. Dito sa Tani Sniper na Nikumbag ay mountain bike na banggaan ko ng motor. Akuy! Ay kumpiyansa gin. Basta mountain bike. Diba? Na ay mga mountain bike lagi nga. Usay. Mapikan po ng motor. Na naapo just the plane. Ah, ma-side swipe yun. Oo, oh, ma-side swipe. Delikado kayo basta ma-side swipe. I-report. Ah, ato na wato report. Ato sniper. Sa balita og servisyo na si sniper. Randy Kumba
20: Magnum, Buntag na Pilipinas.
21: Sa mga mag-umbisig at mag-umbisig at sa ating responsibility sa mga pagkayaan sa isang menor o city taklan mag-umbisig ining mga mountain bike mag-umbisig mountain biker so patris na kabuok so nagsunod din sila dito sa Wisting Abayan sa Misamis Oriental padulong na sa taklayan sa Gendoro pagkaulit isang mountain bike ang mag-umbisig kanyang isang motorsiklo na dimaniho sa sabana o asawa ang mag-umpisid. Dao pika rin mag-umpisid kayo sa Sigi. Sa Sigi, yun nila na sika sa mountain bike. Nabanggaan kayo ng isa ka mountain bikers mag-umpisid. Nabanggaan kayo ng isa ka mountain bikers. Huwag tungkol kayo kasunod mong kining tulo. So nag-rumble. Nag-rumble yun ng isa ka mga mountain bikers mag-umpisid dyan sa National Highway sa may Sontri, Mulugan, alas ito, imidya ang takna kagabi. Nakaangkon ng kinukupat sa mga mountain bikers mag-umpisid o mga minor injury apan i-respect din sila sa mga sinsakpan sa CDRRMO o ginalagirayin din sila sa Northern Mindanao Medical Center. Sa pagkakaroon, kaliwala pa man mga minor injury ang naangkon ng kinukupat sa mga mountain bikers mag-umpisid, wala lang nato manguha ang ngalan tungod lagi kay ang investigator mag-umpisid. Wala pa man niya matala usab sa kapulisan. Pasi usab sa record sa CDRRMO na kining usab ka motorsiklo na gimaniho sa magsiayon nagdala sa ngalan na sila si Risa Kabatuan, asawa ni mag-umpisid, taga-barangay na salit, bakbayan sa Gandioro. O niya kining iyang bana mag-umpisid si John Marvin Kabatuan, taga-masalit, Japon. Muna sila ang nagsakay o motorsiklo nga nakabangga og usa ka mountain bikers o nagrumble dahil ng upat Yagis Gurbaga mag-umpisid kung nakasulati kay ning balito na bahin sa Mulugan, Sontre Yagis Gapita mag-umpisid. So, kining motorsiklo nga driver matod pa sa pag-align in unit nagsuka-suka man ang asawa mag-umpisid o nga ginawa kini sa may bakbayan sa Gandioro o wala ba pa may mong eh kung asa nga balay tambalangan tungkol kay ang advice po sa taga-hospital mag-umpisid nga i-scan ang nasangkit usag na biktima kay nabalaka sila mag-umpisid na pasin o kining asawa nakabunal ang ulo ini sa siminto o mahinundan na nagsuka-suka kining nasangkit usag na asawa mag-umpisid. Sa pagkakaroon, wala pa nato mahibaw kung unsang may medical bulletin ni ining bana o asawa nga nagsakay motor kinsa nakabangga sa usa ang tulong ang kasunod nag-rumble kini sila. Maning mga balita mag-umpisid na itong nagutlo si Candiri sa atong area sa may dakbayan sa El Salvador para sa Buntag na Pilipinas. Ini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o serbisyo Magnum Radio.
20: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Dagang salamat Sniper Randy Kumba, Tikumba. Inyo naman tiri po ni Sniper Randy Kumba, Tikumba. Lapat na magnanin Magnum Vata Angel Sano, balik at testan pa Magnum Pete Biles. Muna ka tas Magnum Vata Angel Sano, magasmangol ka sigarilyo, nagkumpisas, merkado niya sa Kugon. Agoy. Yang detalye daw ato ta report bag daw ato 20 alas 5:09 na sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter Angie Alzado.
20: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Balang puso nga na pabiskaya sa mga otoridad sa police station Tukugon ang mga smuggled ng sigarilyo din sa may kugon ng public market. Kinihalian sa gihimong operasyon sa tubang personahe gikan sa police station na Tukugon o ginugunan usap kinisapuras sa mga kaning atopong personahe din sa Sabda tungkol lagi kay butpun nila po maglumapasid nga mga siguro na nagpalayong gihapon ang kapagmintinara sa integridad. Ilabi na sa iskutaran po sa itong mga vendors po din ha o ilabi na po sa ilahapong mga produktong gipamaligya. Giigaw na sa tuwa pa rin kung kapulisan na sa police station Tukugo nga gipangluhan karoon ni Police Major Peter Lascunia Tahor nga niabota sa kaning tulok karim sa modern

0: nila. Wala naman dahil po yung mga kampanya na po balik ito po mga otoridad sa police station to kugon batok nila yung smuggled nga items. Sila po mag-proceed, mas yun na nila. Nga movie, ano lamang, inay nga dadun pa nila po mga baligya. Mayroon doon nga, kinihinga maong mga ebidensya na kumpiska sa mga otoridad nga doon ang 4,000 pesos ang value na inipong nga smuggled nga sigarilyo, giturn over, gilan po nila. Sa Bureau of Customs and BOC, Region 10, tungkol kayo dito man po din mag-proceed nga ipaagi, aga sila man po ang mag-desisyon sa unsa po nga... sa po nga mga pamaagi po dahil ang destruction po dahil ni Inipirasagan pag akumdo mo ni sa tubig magdumapresid no o baka ika nang ilahagi pong ipaper nga i-dispose it nga di na po makonsumo balik sa tao aron malikaya ng mga pagduda po dahil sa publiko magramigitan na gininining mga nakakumpiska ng mga smuggled ng mga butang sa tuwa po mga otoridad una ni ini naghimo po sa pagpamayag ang Bureau of Customs nga lagi pong higusgan ang kampanya batok ilegal nga mga sigarilyo nga nagkatag din sa tuwa po dahil sa Northern Mindanao din lamang sa pag-intercept din sa mga checkpoints apan lakip na din po sa mga tindahan nga namaligya ni ini pong mga ilegal nga sigarilyo nga wawati pa may agi sa husto po yung proseso sa tuwa po din pong nagkaring ahensya sa gobyerno like sa sasama sa Bureau of Customs sa DOH nga di man matutak ni siya po magdumapas din ang makasiguro ang mga katawan nga magamit ini nga luwas sila kung panalitan ila kining konsumuhon tungod kaya adunay taas nga risgo nga sila mas madaot ang ilaha po din pong panlawas ilahang nga baga nga sila magpadayon sa paggamit ini nga wala gyud na susi padaan sa mga eksperto sa panlawas ang ilaha pong magipang palit nga mga smuggled nga sigarilyo nga gikan pa sa gawas sa nasun. Balita na hipas, gikan sa police station na tukukon. Kini sa Magnum 120 Angel Sadus, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Angel Sadus, natin po ni Magnum Hunter Faith Biles, Medi Health Region 10, nagdemo ko ng Learner's Manual, Dias Gusa Regional Science School. Niyan, itali naman ito, natin po, pinagiri Magnum Hunter 22, sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Biles.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Nagpahigayon og demonstrasyon no, ang Cell Health Region on Region of Extent dito sa Maygusa Regional Science High School. Tumong sa maong kaliukan ang pagtudlo sa mga estudyante bahin sa mga benepisyo o serbisyo sa Cell Health aron sa iyo pa lang masabda na nila ang importansya sa health insurance. May tambong og niobserba sa classroom session ang mga opisyal sa Cell Health nga sila Maria Rodela S. Monsantos, Chief sa Field Operation Division o si Marilyn H. Evines, Head sa Public Affairs Unit, kauban ng mga kawani ni Ini. Gipabot sa PhilHealth Region 10 nga pinagi sa PhilHealth Learner's Manual, mas daghang kabatanunan ang mahimong inform o responsable ng mga membro sa PhilHealth sa umaabot. Balita na hipos, gikan sa PhilHealth Region 10, kinisi Magnum 122 Faith Billis sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Faith Villas. Gikan may galas sa lokasyon kada buta ka tungkol sa laskwa 5:14 na. Mga nanay, mga tatay, katong wala pa ng mata, hala mata na mo kay buntag na mga nanay, mga tatay. Kamas na, kamas na, kamas na, kamas na. Kamas na kay buntag na. Duga mga balita sa tayo sigutanan sa basketball. Imposible matod pang mahitabo karon. Ang pangandoy may galan ni Kai Soto nga maka sulod kini may gala sa National Basketball Association kon NBA. Matod sa Osaka Sports Analyst, human nga gisaad ni Coach Tim Cohn nga tabangan nini si Kai Soto human sa maing performance nini kontra sa Jordan sa Gilas Pilipinas. Matod may gala sa Osaka kinibang Sports Analyst nga malabo na makasuod may gala si Kai Soto sa team sa Miami Heat human gisaad mga igsoon ni Coach Tim Cohn nga iya kining tabangan. Matod pa may gala nga puno na ang team sa Miami Heat o wala na'y bakante pa nga pwesto kung asa makasulod si Kai Soto. Sayang masagayo eh. Humano sa pipila karon mga igsoon ka mga report nga posible matod pa makasulod na gyud si Kai Soto tungod sa iya mismong pag-upgrade og pagkahimo nining improvement sa iya mismong dula. Gani, wa pa may galay tubag karon ang team management sa Miami Heat. Human usaw-usab ka Filipino-American ang coach nini nga si Coach Spoelstra. Gani, ang team ni Kai Soto malaumon pagidyapon may galang nga makasulod kini sa NBA.

0: from Buntag na Pilipinas.
1: Malas mo ni Sky Soto, di malas yun. Imbis nga tabangan ni Coach Tim Con. Kaya nagkadaog lagi sila tong Jordan nga maikay performance yun. Ah, grabe kayo. So palpal yun mga egsoon ba? So palpal niya. Mauto na kapadaog. Magila ang so palpal. O si Trispod ni Kevin Kiambao niya. Nagingon lagi si Coach Tim Con. Nga na ako na si amigo nga kinibang naa sa management sa Miami Heat. So gusto niya nga tabangan si Kay Soto nga makasulod. Apa nagingon pod karon magigsoon usa ka usa magigsoon ka kinibitaong news analyst og naa pod sa sulod by gala sa Miami Heat nga di na madugangan ang team Miami kay puno na kayo. Di ba? Pila gud kabok mga players nga daghang kay sa sulod by gala sa Miami karon. Naa na ba si Giannis at ito Kompo? Di ba? Naay mga kusog na kay mga basketballista sa Miami Heat karon mga sukit ni Kabanaw. Hindi na mabasta-basta. Inoon, tanaw na ito may gala kay Soto. Sayang performance ato rasab siguro. Mamaya man siya, inspire man siya kay buntis man niyang asawa. Pero tanaw ito lang. Masya na yung nanginahalan mag-exon ang team NBA niya bisag insa nga team. Di ba? Philadelphia 76ers, mga LA Clippers, Boston Celtics, mga gusto niya. Phoenix Suns. Okay, basi gusto ninyo og 7-3. Nao, Pilipinas, 7-3. Inyo na ni. Di ba? Kay wapag yun, oh. Antod ka rin may gala, wapag yun. Gadamgo pag in town Sky Soto nga makadula sa NBA, no? Ah, sige lang, tato lang ulat-ulatan. Oo, nga makasood may gala. Ikaw manong siyempre, pilay height di mo magdumusipid. Si, pila ba? 5-6? 5-6, si mong height? 5-6? Wa man ni kabalo sa yung height di ay. 5-6. Sakto na ng 5-6. Sa taas na ng 5-6. Sakto-sakto na na. So, wapo po kayo nilang sports ba? Di po kahilig kong basketball. Wapo sports. Pickleball sab. Di po nahilig. Hangon kayo gatuan-tuan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ay, nakubuhay talaga oh. Nag-iingon may galang pagka-fait sa kinabuhi. Tawag man lang pagka-fait sa kinabuhi.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Duga magkala mga reports sa standby Magnum Matter Pitbilis kay DILG10 misalmat kuno sa 32nd National Crime Prevention Week. Standby Magnum Matter Pitbilis, standby sa ni Magnum Hunter 20. Kay matod pa may galang sa siyang report na karong buntag ha. Oo, kay matod pa mga igsoon nga na kuno'y notado kuno kayong kawatan may gala sa muton o bao-bao. Nadakpan kuno sa probinsya. Grabe na, yung mga notado, kikaya di ay mga kawatan ba? Di sa probinsya, kumangawat, tago oras kasagbutan. Balikan na pagkagabi eh. Di ba? Wala yung mga style mga awat sa probinsya kay taguan as kasagbutan ba? Kalibunan. Ah, tabuan ito, tabunas gasing. Pag-unyang gabi, kadlaw na, balik ka lasag kuha. Awa na. Di ba? Sure na. Beatos nos magdumantar ang Jake, notado ko ng kawatan sa motor o bao-bao, naaristo ko nung karoon sa probinsya. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa mga nga na nakaroon sa kustudiya sa Maya Villanueva Municipal Police Station, ang usa ka lalaki nga gihilang notado ng kawatan, dili lamang dinis ato sa dakpan sa Cagandero, palakip na dinis sa lalawigan sa Misamis sa Oriental, kinituod lagi kay ubay-ubay na ang mga nagahimo sa pagpadangat o reklamo bato kaniya magdumaproceed kay nakabalita na pagta ni ini nga dinas sa may upper puerto ni atong syudad o sa kabaw-baw ang waan niya matod pa nga giuli human niya giabangan o gagilayo na po niya magdumaproceed o gisibat o gahangtod ni mga panuna wagit po'y kasayuran ang reklamante kung asa na napaingon ang giabangan ni ini nga motor lao kanipo nga tricab gibutyag magdumaproceed nga dili lamang kini na hitabo din sa Tosdakban sa Cagandero, particular na din sa may upper puerto ni atong syudad tungod kay doon na pakili siya lain po nga ng biktima. Usasad sa mga residente po magduma first din sa may San Martin o din sa may San Martin, Villanueva, Misamis, Oriental, doon na gyapon po yung nabiktima po niya ni ini nga nakawatan gyapon niya o usaka puti po gihapon nga bao-bao. Di nang biktima gitinta na ini po mo duma first aid, nakikalayon din po sa itong mga otoridad sa pagtuo nga mabawi po nila ilaha po din po nga unit. Apan tungod lagi kay pastos man po na kini nga mihima po sa pagkalagyo kini si Ricardo Tapaling, mo inundan yung agit po nila dahil po na kumpiska o nabawi ang mga po nga unit. Dayon, usap po magduma first aid no, sa insidente po sa pagpangawat nga gihimo po ini o sa pod ka motorsiklo nga iha po din po nga gikuha po magduma first aid ini po nahis sa suspensado. So dihang iha kini nga gikuha po ng motorsiklo, may nalanggari magduma first aid kay na trace ra pod, nakuha og bawi og kini pinaagi usab na sa tuwa pa rin po mga awtoridad sa police station din sa may Tagulon Municipal Police Station magduma first aid ang usa ka motorsiklo na bawi. Pero ang kani suspensado nagpabiling gawas nun. Pero di ra day gihapon niya mo yung gihimo magduma first aid kay dinapod sa may Santa Cruz sa may Tagulon Misamis Oriental mo gihapon pod. Awat gyapon ni ang mga pong lalaki og lain pud nga motorsiklo nga Honda Smash mar kaning Smash magduma proceed color ito ug pula dayon na duda pay usa ka cellphone iya pong gikuha gikan pud no sa pamilyang apuhin. So iya pud ning gikuha magduma proceed ug mahinungdan nga daghan na gyud ang nasuko pud ini pong nagisitan nga suspensado kay gawas sa pud ini napa pud lain pud magduma proceed no tipik lang ni sa ato pong mga nakuha nga mga impormasyon sa mga nabiktima pud niya sa pagpangawat gani man usa pud ka Mr. Melendez pud magduma proceed ang naghimo po sa pagpadayag siya pong kasuko kay maog yapon po sila magduma per se na biktima yapon po nakabatan silang motorsiklo apan na natapos na ang ihapon din pong pagkagawas noon ni po nahisutan ng suspensado kay kagahapon magduma per se dinas Mabili Reva Misamis Oriental na disgrasya ang maong lalaki nagsakay yapon siya magduma per se og motorsiklo nga di po nakapangalan sa iya ha nga gituuhan po sa tumong otoridad nga kinawat yapon po da niya gani man kani po nga nahisutan ng suspensado magduma per se nga kani nga si Kapali tungod sa pagkadisgrasya, dito na nasairan nga siya dito ang taod-taod ng gipangita sa mga nabiktima magduma first aid dinis atos Tagulon Misamis Oriental sa Villanueva Misamis Oriental o dinis may barangay Puerto ni atong nga syudad nga wag gihapon matod pa nga nahimo po no nga niundang sa ihapon din po nga mga kaning gipang himo nga pagpangawat. So mo hinungdan nga wag gid intawon pud siya magduma presidyo na buhian sa tumong otoridad gihold siya. Kay naa naman pud din pud mga complainant nga miadto din pud sa tuwa pong kapolisan kay natumbok lagi. Kay kini nga si Kapaling Ricardo Tapaling na disgrasya din sa may Villanueva Misamis sa Oriental. So kung wala siya na disgrasya magduma presidyo, di pa ni siya madakpan. So sa pagkakaroon, ang tuwa pa rin po mga otoridad, welcome po nila no, kung kinsa pa gusto nga mo file o reklamo, batok nining nahisutan nga suspensado, at mga residente din sa to sa Cagayan de Oro, o din na po sa lalawigan sa Misamis Oriental, aron nga mas mahimong bugat yun ang tubangon ini pong nahisutan lalaki, nga usahay magpakaroon ingon, magduma first sino nga interesado, nga mo drive sa imo po nga, for example, din sa Dulog, yaha lugar po kang Hailuhon, nga siya, gusto siya nga mahimo po magduma first sino nga driver nimo, pero ang may tabo, iha ding isibato, iyang ibaligya, o di na po mauli, nga na po sa tag-iya ang kalipong maong unit. So sa karon na naskustudiya sa itong kapulisan sa police station na din na sa May Villanueva o naghulat sila no, sa dugang po mga reklamante nga modalikit po silang opisina aron nga mausa kini sa pag-file magduma first aid ang kaso batok nini po maong suspensado. Balita na hibas gikan sa Villanueva Municipal Police Station kini sa magduma 120 ang jalsado sa balita o serbisyo magduma radio.
1: Salamat magdumantar Angie. Ato ta ni magdumantar Fit Veles. Matod pa ni magdumantar Fit Veles. DILG 10, we salamat ko to 32nd National Crime Prevention Week. Diyan itali report pinagi ni magdumantar 22. Liliyon tamagala yung report karong buntaga. Alas 5.24. Sa balita og servisyo na si magdumantar Fit Veles.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Misalmot ang DILG Region 10 sa pag-upseta sa 32 National Crime Prevention Week sukad kagahapong adlawa. September 1 hangtod sa September 7 ning tuiga. Ang celebration karong tuiga adunay tema nga pagpalig-on sa pagmonitor sa katawhan ug hinihusang paglihok para sa mas luwas nga komunidad. Ang mga pag-obserba nagpasihugda sa importante nga papel sa gobyerno, law enforcement agencies ug mga LGU ug mga komunidad sa pagpausbong sa mga crime prevention, kalinaw ug kaluwasan sa publiko sa tibuok Marin, Mindanao. Nagpahinumdum ang DILG 10 sa tanang mga kaluwasan sa atong komunidad ug responsibilidad sa tanan. Magtinabangay kita aron sa malikayan ang krimen ug mapadayon ang kahusay ug kalinaw sa atong barangay. Balitaan na ipos, gikan sa DLJ Region 10, kini si Magnum 132 Faith Villas sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Hunter Faith Villas. Gikan may gala sa iyong location, karabutaga, api kita sa oras, mga nanay, mga papa, mga lulo, mga tiyo-tiya. Medyo api kita sa oras, sige medyo api kita yun. Basa sa kosminsahe kay magbahayo ning uban nung guha na ito, nabasa lang may minsahe. Biyato sa Tagaano Patagat, may buntag ni Rosel Dayana. Mino ko na si Rosel Diana karon. Oh, please stay with me, Diana. Gaga. Rosel Diana. May muntag niya, Pilipinas. Arnel Tabanyag, may muntag. May muntag, Magdabibi. Watching from Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Good morning. Watching from Surigao del Sur. Oy, taga Surigao. Kumustan mo, gaw. Kumusta man, gaw. Taga-asa ka, Surigao, gaw. Magnum EP, akong bana, palahubog, pero nagdugay man giapon me. Uy, mau ba? Giunsa ni mo pag-survive. Joke lang. Tao, no? At least, ba, nakita na itong ang gugma, di gina mo pili. Oh, balag palahubog ang imong bana, pero love giapon ni mo siya. Mao na ba na ang gitawag nila nga true love, Magnum Sigfried? True love na ba'y tawag na? Nga, bisan og palahubog daw kayo iyang bana, but love daw giyapon kaayo niya. Taragsa na po nangingunanin nga mga babae, oh. Muhigog maog mga palahubog.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Inyo naman ang katungod. Ang pagigugma sa inyong isig katao, imo na ng katungod. Wa na tayo labot, ana. Kay imo naman na. Gigugma man imo siya. Di man ka nagapangulata ibang bana. Di man ka kadahuli anang hubog. Lagom ka ang labas nimo. Di man ka, okay ra. Basta kay pag-uli sa balay, matulog. Okay kay na. Di ba? Mga patsada nga mga palahubog. Kalma, permanente. Pag-uli sa balay, higda, tulog, hagok. O, di ba? May problema. Di kay pag-uli sa balay, hubog pa, mag-wild pa. Ay, nada na. Wala, may patsada nga palahubog. Oh. Muuli sa balay, matulog insigida. O, di linaw kayong palibot. Di ba? Patsada, sabi ako. Good morning, Magnum EP! Matod pa, greet ko ang gwapo nga security head guard si SD Duyak. Duyak? Taga San Juan, Balingasag. Duty karon sa Kugman. O, ka na. Duty karon sa Kugman karon. Sige, sa naman nga nag-duty ka guard sa Kugman. May buntag yung tanan niya. Kumbati mo taga Kugman. May buntag sa itong amigo na ito. Juanito Covillan. May buntag. Matod pa, Wilfredo. Good morning, sir. Why klase karon? Wa man daw klase ang kuan. Mga elementary kay term break daw. Pero wata kabalo sa uban ng mga eskwelahan. Basig lahi pong ila. Mga private uban pa. Kaya ang private karon mag nag-intrams man ata. Nay uban mga igala. Depende lang sa inyong kuan. Pangutan na lang inyong estudyante. Diba kay itong mga estudyante, itong ipangpangutan ng tibuok din ni mga estudyante, nagparangat po ng uban din ni Binsay, matod pa nila nga term break daw ang tawaga di daw, sim break. Term break daw. Pero mga maestra, tuwa sa eskwilahan niya po, mura niya po sila kaklase. Diba? O, ana na siya. Sige, kung wala'y klase inyong anak, na sige, pa suguan sa inyong balay. O, ayaw, sige, palakaw-lakaw, kay init na panahon. Good morning, Perseid Nika Banyo here from Agora, La Paz Uno. Shout out. Si mabuntag niya ni Nika Banyo. Mino ko na ganun. Alay po tong Banyo Queen. Akali siya si Stephanie Tisay. Sige. Alay po tong Banyo Queen. O, kanta man to ni Andrew eh. Sige, mabuntag niya ni Stephanie Tisay. Oo nga si pangalan niya si Nika Banyo. Ah, sige, Nika Banyo, may pagkaminaw niya. Kumbati ng Japon. Sa'yo, kabuntago na may pagkaminyo yung tanan. May buntag sa day sa itong amigo na kamonitor ka ron, ha? Sa'yo sa kabuntagon. May buntag, may pagkaminyo sa itong amigo. Higala na ito niya mismo sa Barangay Bayanga. May pagkaminyo niya itong amigo. Kumbati ka punta sa'yo sa buntag, ha? May buntag sa ni Dib Galarita. Ah, diya sa El Salvador. Bayang pagkawin o da, Dib. Bati lang gid gapon. Ang mga drunken master diya, at imanagin ang mga palahubog permanente, painong pamitig tuba. Abi kita sa oras, may kasana kumas ng programa Karabuntaga Buntag na pinimanas musunod na itong mga balita sa ato nga programa Karong Buntaga. Salamat sa tanan. Magno Persid Blanca, yung kaban sa gawas ng katiriba, katawa labing gabahanan. Managlaban ang barugan ko sa katawan ng matuban. Salamat sa tanan na itong mga nanikay shikay karong buntaga sa balita o servisyo. Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Alas 5:30.
4: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Ang nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Ang DTX Papanit doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Papanit bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection ni kadaadlaw ang imo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag-DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500, mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Pimosly, usahab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
8: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Nangita

0: Nianguluhan may gala sa itong mga balita sa itong Magnum Morning News. Una may gala sa itong mga balita sa itong Magnum Lokal. Dibitin, gipahugtan ang pagpatuban sa anti-bullying sa mga tungaan. Magnum National, pipila ka critical election preparation, zero budget sa 2027. Magnum National, iyap sa mga nangamatay tungod sa grabing pagbaha o mudslide sa Nepal o Tibet. Muabot na sa kapik usa kalibog ka mga tao. Magnum Business, malagan niya, gisiguro, nga ipaubos sa regulation o balaod ang tanang proyekto sa pamunuan sa gobyerno sa data center, Magnum Entertainment, Elijah Canlas, official nang gikumpirma ang panagbulag nilang Miles Ocampo. Magnus Pors, Barangay Hinebra, San Miguel Guard, RJ Amariantos, Oganverse Twin Tower, Justin Aranya, og Justin Baltazar, nakasulod na sa ASEAN lineup sa Gilas.
1: Magnum Morning News.
0: Maigsoon, kumusta mayong buntag? Karong adlaw, adlaw karon. Adlaw may galang nga. Adlaw magigsoong Miyerkules, pitsa 2 na bulan September, tuwing 2026. Kini mga tigbalita, Magnum Persid Blanca.
2: Og Magnum Angie Alzado.
0: Og karon sa Magnum Radio, History Today.
1: Magnum Radio.
2: History Today.
0: September 2, 1914, ningadlawa na tao sa lawak Ilocos Norte si Fred Ruiz Castro, usa ka iladong hurado og kanhi Chief Justice, giisip nga amahan sa Integrated Bar of the Philippines. Siya mao ang Chief Justice sa Pilipinas gikan sa Enero 5, 1976 hangtod sa iyang kamatayon ni adtong Abril 19, 1979. Samtang ana usa ka opisyal nga biyahe ngadto sa India, usa siya sa mga tigpasiugda sa integrasyon sa Philippine Bar nga nagatag usab dalan alang sa pagtukod sa Integrated Bar of the Philippines ni adtong dekada 1970. Namatikdan siya usab ang nagpaloyo sa paghibo sa Supreme Court report sa annotated kundi mao ang daghang tinubdan sa mga desisyon sa Korte Suprema na gigamit sa mga practitioner sa balaod o mga estudyante ning panahuna.
1: Magnum Radio.
2: History Today.
0: O karon sa Magnum Lokal, gipahugtan sa Department of Education kung DepEdTan ang pagpatuban sa anti-bullying sa mga tunghaan. Mata ni Dr. Ricardo Dragon, Chief Education Supervisor sa DepEdTan, nga dili nila konsintihon ang mga insidente sa bullying hinungdan sa magdugang sa Guidance Associates. Kung Guidance Associates, gidugang pa ni Dragon, kinanglan ang mga eskwelahan adunay Learner Information Officer. Bastante usab ang mga magtutudlo o ingon man ang pasilidad aron mamonitor pag-ayo ang mga tinun-an.
3: Dili inana kadaghan but the number one tell nga naa nahita mo so si DepEd is not really happy with that. We do not tolerate bullying, that is why strengthen ang implementation sa anti-bullying. Apart from the guidance counselors na nanata kami gidugang guidance associates, ang anti-bullying din ang implementation sa eskwelahan because naay possibility nga makabuhat ang bata sa bullying, bullying incident, naay chances. So kinahanglan ang eskwelahan na i-learn information officer, sakto ang teachers na makabantay sa mga bata, sakto ang facilities na mamonitor ngayon ng mga bata. Diripot na nag-agat sa mga student leaders katong giingon ganina nga peer-to-peer na intervention. Kaya mga bata, usahay mo tuko kung ilarap kong amigo ang ingon na kayo, kadili na maayon.
0: Pamahayag gato ni Dr. Ricardo Dragon, Chief Education Supervisor sa DepEd Region 10.
2: Sublinggi pa hinumduman ni PNP Region 10 Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang mga kapulisan sa Kupo alang sa pagbatuman sa police visibility. Mato ni Kupo spokesperson sa Police Major Emilita Simon nga usa kini karakwang tabang sa pagsumpo sa kriminalidad.
4: Always magitna kay isa magitna siya sa proactive na tong anti-criminality ang mga campaign. So kanang gi-equal ang gi-reiterate ang gi-RD kung unsa ka importante labi na pod ang appearance sa public kaning sa uniform and then kada git visible yo dapat ang police kay isa kita siya sa maka isa kita siya makadeter sa crime kay usually do magigahimo og crime kung bakit ang police labi na og properly equipped yun sa visible at the same time or sabi kita na out so isa gina sa gi kuan po reiterate ni RD since po po the always karaman gitmi doon sa radio so isa gitmi sa una patanaw gitwala na doon.
2: Ang pamahayag ni Kokpo Spokesperson Police Major Emilita Simon.
0: Alas 5.41, Handicap ang Core in Christ Incorporated. Nagpasalamat sa Realization Supporta sa mga programa alang sa PWD. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter Faith Velez.
5: Bisita sa DLG-10 ang Handicap Anchor and Christ Inc. Aron nagpasalamat sa suporta sa Departamento sa mga programa alang sa mga personal with alang sa mga person with disability. Kagahapong adlawa din sa Cagayan de Oro City, nagkita ang mga official sa Handicap Anchor in Christ kang DLG-10 Regional Director Bruce E. Calaw tumong sa mga pagbisita pag-representar sa mga nahimo sa mga organisasyon o pasalamat sa suporta sa DLG-10 sa mga programa nga nagpasiugta sa empowerment o inclusion sa mga PWD. Gikumpirma usab sa DLG-10 ang ilang pagpadayon niya commitment sa pagsuporta sa mga programa nga nagpasiugda sa social inclusion, equal opportunities o aktibong partisipasyon sa mga PWD alang sa paglampo sa komunidad. Balita na hipos gikan sa DLG-10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dugang nga balitang lokal, hapsay ug malinawon ang gitanyag ka free ride sa Mary Rose Carnival sa Limkit Kay Complex sa kagahapon adlaw. Kinuman gipatuman ang tulo ka shifting sa pagpasulod sa so, katawhan alang sa maong kalingawan. Matod ni Maynard Torres, head sa Operation and Warding Division sa CDRMD nga natubag ang mga problema sa pagkontrol sa mga tao nga gustong mapahimulos sa free rides sa Mary Rose Carnival nga gitanyag sa pamilyang uy.
6: So far no ang assessment karon dako na gid kayo ang kausaban medyo hapsay na gid kayo compare sa past 2 free rides bod tong 13 ug 18. So karon ato na gyud na address ang mga problema for katong miagi labi na gyud ang atong pag control sa crowd. So far karon hapsay man noon kay ato man siyang gi shifting gibuhat na to og tulo ka shift. So naay 5 to 7, then 7 to 9, then 9 to 11 ang pinaka last. So mas mayo it karon kay hapsayo niya wala pud tay mga untoward incident nga naruspindihan. Naalay mga ginagmay pero minimal gid kayo. So naapay tay upat ka adlaw kay 5 days man ni taman pata sa Badlo.
2: Ang pamahayag ni Maynard Torres, head sa Operation and Warning Division sa CDRRMD.
0: Pre-Wi-Fi project gipatuman sa DICT sa DICT Region 10 alang sa komunidad. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
7: Gibutyag nga adunay mga gipatuman nga mga pamalaod kalamot usab sa put up og free wifi sa botan sa Department of Information Communication Technology kun DICT Region 10. Kinibatod ni Engineer Eugene Raposala III, ang Chief of the Technical Operation Division sa DICT Region 10. Ubos sa gipatuman nga free public wifi internet access program diin kini aron ga makatabang ang DICT Region 10 alang sa pagpalambo sa komunikasyon, connection gamit ang internet sa mga komunidad.
8: Program ng free public wifi na mo is free public internet access na siya na program para sa tanan. Duha man ang among connectivity, sir. Ang isa, the free public wifi and isa kay GovNet or government network. Kanang free wifi is ibuhat yun na siya para sa mga public nga magamit. Kanang itaod siya sa park, sa eskwelahan, sa public market, sa mga bus terminal. Itaod na siya diya para tanan, pwede makagamit gamit. Sa kinsa, whoever, magdala lang kag cellphone mo, connect ka, wala na siya password. So maka-connect ka, makagamit na dayon ka. So muna siya i-purpose sa free public wifi. Kaya ang wifi magod karon sir, is amali right na nasa individual ba nga. Pwede ka makagamit. Kaya dili magod na.
7: Ang pamahayag ni Engineer Eugene Raposala III, ang Chief of the Technical Operation Division sa DICT Region 10. Kini si Magnum Hunter 19. Medyo kamagtulan sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5.46 ang oras, niyata nagtinguha ang mas lig-on ng irrigation system para sa food security sa Rion. Sa balitaong serbisyo na si Magnum Hunter 34, Jane Luna.
9: Nagtinguha ang National Irrigation Administration Region 10 nga mapaligon ang mga irrigation system sa rehiyon aron masuportahan ang produksyon sa mga mag-uuma ug makatabang sa food security pinaagi sa pagpaayo o pagmaintenance sa mga irrigation facilities tumong sa NIA Region 10 nga masiguro ang hustong supply sa tubig ngadto sa mga umahan ilabi na sa mga lugar nga nagsalig sa irrigation alang sa produksyon sa humay o guban pang mga tanom. Gihatagan usab o gibug-aton ang kooperasyon tali sa NIA mga lokal nga pag-amahanan ug mga mag-uuma aron sa mas epektibo nga pagpadagan o pagpreserbar sa mga pasilidad sa irrigasyon. Gidugang pa sa NIA Region 10 ang ligon ng efficienteng irrigation system. Importante aron mapadayon ang produksyon sa pagkaon o matabangan ang mga mag-uuma sa pag-atubang sa mga hagit sa agrikultura. Pinaagi sa padayong pagpalambo sa mga proyekto sa irrigasyon. Gilauman nga mataas ang produktibidad sa mga umahan o makatabang sa pagsiguro o igo o ligon nga supply sa pagkaon dinis sa rehiyon. Balita gikan sa NIA Region 10. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
2: Giproseso sa Human Rights kon Human Resource Management Office kon HRMO ang 45 ka mga plantilla permanent appointment diin 145 ka set sa casual appointment 220 ka set sa job order contract alang sa 1227 ka mga appointees kini alang sa period sa Enero 2026 hangtod Hunyo 2026 din maton ni Ms. Amisarintang HRMO Head Jessica Galindo nga gi-update sa nila ang 44 ka mga posisyon nga description alang sa plantilla position nga dunay salary grade 1 hangtod sa salary grade 24.
10: We prepared and processed 45 plantilla permanent appointments, 145 sets of casual appointments, 220 sets of job order contracts for 1,227 appointees for the period January 2026 to June 2026. We also updated 44 position description forms, or what we call as our job descriptions, of plantilla positions with salary grades 1 to 24. We reviewed and responded 1,149 internal and external applicants.
2: Ang pamahayag ni Ms. Amisarintal HRMO Head Jessica Galindo.
0: DILG Chan midoyog sa pagsaulog sa Philippine Councilors League Week. Niyan itali pinagi ni Magnum Hunter 22 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velas.
11: Midoyog ang Department of Interior and Local Government kung DILG sa pagsaulog sa Philippine Consular League Week subay sa Proclamation Number 212 Series of 1993. Gipasigdunggan ni DILG 10 Regional Director Bruce Calau ang dakong papel sa mga kuntihan sa pagpasigda sa maayong pagdumala sa gobyerno, pagkaligon sa check and balance, pagpaayo sa pagkatudog sa mga batakang serbisyo o sa mga pagpauswag sa komunidad o mga sa tibuok nasod. Iyang gipaabot ang iyang mainiton nga pagbati o kasing-kasing nga paghatod sa tanang mga kaunsihal nga nagserbisyo karon sa mga syudad sa lungsod sa Northern Mindanao. Balita na hipos, gikan sa DLG 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Belis sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5.49, 0% cases sa mga makuhaan o pusil sa mga estudyante na tala sa DepEd. Sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter, Mincho Kabagtulan.
7: Gibutiaga nga walay nangakuhaan na uga mga pusila o mga nakumpiskahan sa nasangpit ng mga deadly weapons ng mga estudyante kundili ano na lamay mga gamay ng mga ihapa sa mga nakuhaan o bladed weapon sa pipila ka mga eskwilahan. dini sa atong rehiyon. Kini ang pamahayag ni Dr. Ricardo Dragon, ang Chief Education Supervisor sa DepEd Region 10, nga sa ilahang pabilin nga pagmonitor o pag-assess sa mga eskwelahan dini sa atong rehiyon. 0% ini ang mga makuhaan o mga pusil. Apan doon na lamay mga makumpiska nga mga kutsilyo sa pipila ka mga estudyante. Dugang niini nga dili kini para sa mga paghimo o mga karahasan sa mga eskwelahan, kundili proteksyon sa kaugalingon gikan sa mga mananap tungod kay muuli pa kini sa ilang balay agi sa mga kabukiran.
12: So far, pusil wala kay nangakuan ana, pero mga sharks na ata. Syempre na ang mga estudyante kusilyo improvise nga mga sharps nga pwede nimo gamiton na makasakit sa uban. So, but there is a confiscation process. So, kung ma-confiscate, na-i proper na turn over with the law enforcement. So, not because they are protected, but because it is the law, we have to turn it over para dili ma-dili na magdala sa law. So, we engage our barangay, especially the peace and order, and then connect with the PNP eh, para ma-manage. Okay, some students, ang ilang concern is not really nga put harm into others. But there are others na para protection nila, especially pag-uli, na ay mga parts ka itong mga bukit kaayo na nili sila safe, na ay mga animals na pwede mong attack nila, or other nga mga tao na po ay negative intentions. So, they are telling us na wala sila protection. So, that is why ilang equip nilang kabalingon. So, we tougher parang guys, because that's peace and order and security ang concern. Meaning na tayo mga lugar na nili secure, inaanglan ang tabang sa itong barangay, sa PNP, and the rest of the law enforcement or security na ito.
7: Ang pamahayag ni Dr. Ricardo Dragon, ang Chief Education Supervisor sa Botan sa DepEd Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
0: Para yung tamaygala, karon sa Magnum Operation Tabang.
1: Magnum Operation Tabang.
2: Dako ang pasalamat ni Zenki Dre Sirot nga taga Sugarland, Valencia City, Bukidnon human natawangan nga makauli sa ilang lugar human gilusa ng Magnum Operation Tabang. Nadawat ni Sirot ang 500 pesos isip financial assistance para makauli kini pamplite sa pagbiyahe niya sa probinsya sa Bukidnon.
6: Ay salamat yung ma'am kay makauli na kuhanin sa Bukidnon. Giyogi kayo.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Zenki J. Sirot, dugtong nini, amo pong pagpasalamat sa mga regular benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous o Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan. O karon sa barangay, Operation News Update. Formal nga gi-congratulate sa tibuok Barangay Carmen ang mga nahata o naghatag og dakong dungog sa pagbuhay lamang na humaya Higala Ay Festival 2026 sa pagpakayab sa nasudnong bandila. Si Ms. Trisha Abalos nga misakwit sa 4th runner-up sa Milibay 61st Miss Cagayan de Oro, laki pusab ang Barangay Carmen Street Dancers nga gi-dominar ang kompetisyon pinaagi sa pag-angkos sa Best in Costume, Best in Production Number o ang prestigyosong first place sa Dance Showdown. Tugtun ni nagpasalamat ang konseho sa Barangay Carmen sa pagpakulo ni Kapitan na Kikang Uy nga gipamatud-an sa mga partisipante ang talento o dedikasyon sa mga Carmenanon nga bulawanon ug ang sakripisyo nga aron ipasigarbo ang ilahang pangalan sa barangay.
0: Oras alas 5:53.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Nasayod ka ba ang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease, aron magabaton og ligong immune system, tumar og Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cafemex og D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Doon lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Texto tawag lamang 0985-0132 198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPs Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Mari oy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, the Oro Corporation.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go. Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
11: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Morning News.
1: Alas 5:59, dinis atas ng Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
0: Magnum Weather Alert.
1: Justin Amaro, good morning.
2: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking pagpaminaw para sa itong alakaw sa panahon ng adlaw. Ang update sa itong gimonitor nga si Tropical Storm Pidandok, basi sa itong available nga tanan nga datos sa alas 5 sa buntag, ang iyang lokasyon kay nasa 1,205 km east of extreme northern Luzon. Sa karon na siya lakas ng hangin niya maabot sa 65 km per hour, pagkuros niya maabot sa 80 km per hour. Nagapadang siya naglihok patulong sa east-northeastward nga direksyon sa tuling nga 10 km per hour. O sa gawas naman sa itong Philippine Area of Responsibility, ang update naman sa itong gimonitor nga si Tropical Storm Saudel, dati nga si Obet, basis sa itong available nga tanan nga datos kay nasa 560 km west of Isbayat, Batanay. Asya lakas ang hangin niya moabot sa 65 km per hour o pagkuros niya moabot sa 80 km per hour. Nagapadayin siya maglihok padulog sa tulong sa northeastward nga direksyon sa tuling nga 15 km per hour. Diri sa Mindanao, wala man silang epekto diri sa atog. Ang localized thunderstorm ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao. Kung mga sinati lang sa panalagsang paglagom nga sa mga panganurot ng kalangitan nga naikanto ng mga pagulan, ilat og pagpanalugdog labi na sa hapon o sa gabi. Posibleng hapon mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Katong hangin naman kay hinay nga sa kasarangan ng magagikan sa habagatan, nga sa habagatan kasadpang nga direksyon, o ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ng pagbalot. Temperatura na ito karong adlaw nagre-range ng 26-34 degrees Celsius o ang atong adlaw musubang kanina ng alas 5:33 sa buntag o masalo po niyang alas 5:50 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6:01 sa buntag. Mauni atong latest weather update, gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City, kini si Justin Navarro, daghang pa lang.
1: Sir Justin Navarro!
2: Yes, sir.
1: Oo, Sir Justin, karong adlawa, mau mag-iapon tong like kagahapon, medyo init po siya, pero nailandun-landong panalagsa ba? Mau itong gusto nila na to, Sir Justin?
2: Yes, sir. As of karon, sir, possible, sir, na maabot pa rin ta sa 41 degrees Celsius, sir.
1: Ay, init na iapon
2: kayo ito? Yes, sir. Naatay mga chance nga mga pagulan sa hapon at sa gabi, sir.
1: Kanang mga pagulan-ulan, Sir Justin, dili man permanente, di ba? Murawag sa isa kasimana, murag kaisa lang, na pagulan-ulan na, Sir Justin?
2: Yes, sir. Katong mga pagulan nato, sir, kay tungod man siya sa localized nga thunderstorm, sir. So, kung naatay mga developing clouds, para mas dako ang chance, sir, na mag-ulan diri sa atas.
1: No, pero wala, localized karon, thunderstorm karon, Sir Justin.
2: As of current, sir, naka-terminate na, sir. Wala, sir, nga mga pagulan.
1: Wala, dahil karun. Stilan ba? Na, sige, Sir Justin Navarro, sir. Salamat. Huwag may buntag, Sir Justin.
2: Salamat, sir. Mayong buntag.
1: Inabati magala, Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
0: Magnum Weather Alert!
1: Market news sa tatanaw sa natos, Magnum Hunter Fit Village Daskogon. Pila ba mga presyo para liton karon sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Fit Village.
3: Yes, magpumpersit live kita diri karon sa Kogon Public Market alang sa pagmonitor sa presyo sa atong mga palitonon. Subtan nato sa presyo sa bukas sa imported rice. Lancer, 50 pesos ang matag kilo. Alas jasmine, 54 pesos ang matag kilo. Yang chow, 54 pesos ang matag kilo. Princess Villa, 54 pesos ang matag kilo. Sinanduming, 40 pesos ang matag kilo. Yang master, 50 pesos ang matag kilo. Sweet rice, nasa 48 pesos ang matag kilo. Sa local rice usab, ang head rice, nasa 55 pesos ang matag kilo. Sa lusalo rice, nasa 49 pesos ang matag kilo. Masipag rice local, nasa 53 pesos ang matag kilo. Masipag black rice, nasa 56 pesos ang matag kilo. Sinanduming Valencia rice, nasa 55 pesos ang matag kilo. Tanawon usab na to ang presyo sa karning baboy. Ang unod na sa 320 pesos ang matag kilo. Ang tiil na sa 270 pesos ang matag kilo. O ang bukog na sa 220 pesos ang matag kilo. Sa karning baka usab na ang unod na sa 440 pesos ang matag kilo. Ang bukog na sa 320 pesos ang matag kilo. Sa kaning manok usab na sa 210 pesos ang matag kilo. Samtang hisgutan pa ang presyo sa isda, ang itong nasa 300 pesos ang matag kilo. Tilapia na sa 120 to 200 pesos ang matag kilo. Bilo-bilo na sa 180 to 200 pesos ang matag kilo. Ang mulmul na sa 280 pesos ang matag kilo. Bangsi na sa 200 pesos ang matag kilo. Danggit na sa 180 to 220 pesos ang matag kilo. Ang galunggong na sa 100 pesos ang matag kilo. Ang anduha usap na sa 200 pesos ang matag kilo. Ang salwasin na sa 280 pesos ang matag kilo. Sa mga lamas o gulay usap, ang ahos na sa 140 ang matag kilo. Bumbay na sa 70 pesos ang matag kilo. Luya na sa 60 to 70 pesos ang matag kilo. Kamatis na sa 100 pesos ang matag kilo. Ang talong na sa 80 pesos ang matag kilo. Ang ampalaya na usap sa 80 pesos ang matag kilo. Samtang ang okra na sa 100 pesos ang matag kilo. Uklang bitan to usap ang paghulagoy sa gawas nga bahin sa merkado. So far magnum versus light to moderate lang sa dagdagan sa trapiko karong mga oras.
1: Hilo lugagang gawas karon magkita nimo nga kuan kayo murag maghapsay kayo ang palibot sa gawas karon magdumpit.
3: Magnum versus hapsay raman sa dili man sa ingog traffic pero na din ang mga vendors sa gawas usab magnum versus na ni maligya.
1: So daghan ang vendors nga maligya da karon sa gawas.
3: Yes, magnum versus.
1: Sige, magdumpit.
3: Samtang isputan daw sa banglakad sa panahon, so far wala man sa tanang kasinatil pagulan o pagpanalipi ka ng mga orasa. Mao ka na ang atong pagmonitor sa presyo sa pamaliton dere sa Kugon Public Market o sa pagsubay sa atong palibot sa lakad sa panahon. Para sa Magnum Market News, kini si Magnum 122 Faith Villas sa balita o sa presyo, Magnum Radio.
1: Dagan salamat Magnum Hunter Faith Villas. Gikan may gala sa iyong lokasyon, oras, alas 6:05.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ning gawas. Mao mi padayong kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang Geritox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom, matag-adlaw o Geritox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy
12: breathable panty liner for every wear confidence.
13: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdom Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdom Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdom Express.

0: News, alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6:10 na para sa mga balita o karon sa atong Magnum National. Gibutyag ni Kawalik Chairman George Erwin Garcia nga dunay zero budget sa proposed 2027 allocation ang pipila ka importanteng preparation

0: Kasama po ang party list, ginagawa po namin sa isang malaking venue. Nung nakaraan po, natatandaan ng lahat, doon po sa tent ng Manila Hotel. Wala po kasi si COMELEC na sariling venue dahil wala po kaming building. Kami po ay nangungupahan lang sa Palacio del Gobernador. And therefore, kinakailangan po kami mag-list. Kung wala pong, siniro po kami doon eh. Tingnan niyo po, Your Honors, Mr. Chair. List of warehouse and venues, yung warehouse, zero po kami. 118 po yung aming nire-request, zero po yung binigay sa amin. Therefore, saan po kami magpapafile ng certificates of candidacy sa national? Wala pong problema sa local. Sa mga local COMELEC ang filing.
1: Pamahayag gadto ni Kon Samtang na mahayag usab si Garcia nga zero ang pondo para sa technical support nga mag silbing central hub sa pagtubag sa problemang sa automated election system sa election day.
0: Technical support. Yung pong technical support, mandatory po lahat yan. Lahat ng problema sa automated election system natin, dyan itinatawag. Yan po yung pinaka-central hub for election day technical. Dapat po sineset up yan a year before the election. Zero din po yung binigay sa amin, Your Honors. Yung training of trainers, DOST certification conferences. Wala po kami matitrain ng mga trainers. Negative din po. Zero din po ang binigay po sa amin. In fact, yung mga tao namin na pinaiikot namin sa inyong mga respective legislative districts para i-verify, tama ba talaga yung polling precinct na to? Tama ba talaga yung voting center na to? Talaga bang maayos? Hindi binabagyo? Okay ba yung whatever? Zero din po yung binigay sa amin for next year.
1: Pamahayag ganto ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
2: Nanawagan ang PNP Anti-Cybercrime Group sa mga magbabalaod nga amyandahan na ang SIM Card Registration Act kininunot sa pagsaka sa iyap sa mga tax o guban pang scam. Mato ni ECG Director Police Major General Wilson Aswata nga nagdili kundili epektibo ang implementasyon sa nasangpit nga balaod kundi inhalos na ng cybercrime gikan sa SIM card.
3: We are appealing to our legislators for please for the immediate passage of amended laws for this purpose. Kasi po talaga masasabi ko almost of the cyber cases, mga cyber crimes committed ay nagsisimula po sa SIM card. So ito po ang hirap po natin ma-monitor because marami pong pagkukulang at hindi naayon na ang ating existing laws itong SIM Card Registration Act.
2: Samtang lakip sa gisugyot ang identity authentication gamit ang national ID o kaya lang ma-activate ang SIM card kung walang pusin ang registration. Dugtong ini sa datos sa ACA, Shanana, sa 5,231 sugod sa Enero 1 hangtod Hulyo 31 ng tuiga kung diin 576 ni ini ang nalambigit sa online scams.
3: So kaya kailangan natin i-recommenda ang identity authentications kung pwede po. Isang ID lang ang gamitin, itong ating national ID. So meron po tayong national ID na merong kakibat na biometrics details. So ito na lang po ang gamitin natin. Then kailangan po natin ng activation ng SIM card only after successful registration and identity authentications. Hindi po yung pakabili, pakaregister agad, ito ay activated na. So as much as possible po, hindi po natin paintulutan ang pag-transfer ng mga registered SIM card sa ibang tao without proper documentations.
2: Ang mga pamahayag ni ACG Director of Police Major General Wilson Sweta.
1: Samtang kikwestiyon karon ni Senador George Bam Aquino sa AFP Colonel Manarus Borensing II kalabot sa iyang reaksyon sa iyong paggamit sa 15 milyon pesos sa confidential fund para sa information gathering, surveillance o seguridad sa mga aktibidad. Apa nagdumili sa paghatag sa person nga personal nga opinion si Borensing tungkol kay nagpadayon pagyapon ng paglugog sa impeachment trial ugwa pa'y pinal nga desisyon ang Commission Audit Concord.
4: Siguro po, Colonel, let me ask you po right now. More or less, alam naman ho natin yung gastos per event. Hindi yan naabot ng 1 million. Hindi yan naabot ng 500,000. At ngayon po, yung informasyon na 15 million po ang ginastos para sa purchase of information for surveillance to secure the event. Ano pong reaction niyo po right now? Now that hindi na po kayo na-

0: information overload. Pwede niyo na pong isipin, no? Meron ho ba kayong reaction dito?
1: Well, sir, as an active member of the armed forces, I do not think I should react. The impeachment court is still ongoing, sir. As the presiding officer said, the COA decision is not yet final. And I think it is not appropriate for an active member of the armed forces to give his opinion on such a political issue.
0: We'll give you leeway, Colonel, because you're serving our country.
1: Yes.
0: Pero kadalasan ho kasi, ang hinahanap ko rin, kung ano yung natural na reaksyon ng mga individual na may mga gantong paratang, na may mga gantong lumalabas na impormasyon. Kasi yung natural na reaksyon, yun yung magsasabi kung meron ba talagang tinatago o wala. Kung mas natural yung reaksyon, ibig sabihin walang tinatago. Kung hindi natural yung reaksyon, eh dun ho siguro parang may question, no? But in your case, because you're an active officer, I will not press you on that anymore. Sige po, yun lang po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank
0: maraming
2: you.
0: Salamat. Maraming
2: thank
0: salamat.
3: Pamahayag Attorney General George Bam Aquino, AFP Colonel Manarus Buransing II.
4: Gimubaan sa Civil Service Commission ng CSE ang minimum 5 ka tuig nga gikinhangan nga length of service requirement aron sa makaangkon sa Career Service Examination Preference Rating. Mato ni CSE Chairperson Marilyn Barua Yab, kabahin kini sa lakang arma solusyonan ang backlog sa mga plantilla positions sa gobyerno. Gisiguro usab ni Yab nga magpadayon nga magtrabaho ang ahensya aron mataas ang absorption capacity sa gobyerno o hingpit nga maminusan ang ihap sa mga empleyadong job order kung GO o kontrakto.
5: Para mas mapaluwag ang daanan ng JOS at COS, dati 10 years experience ang hinihingi namin sa kanila bago sila makapag-apply sa CS preferential rating. Ngayon hinati na po namin 5 years na lang. So kung matagal na siya sa government service, yung kanyang experience requirement fulfilled na rin niya. Ang problema na lang niya is yung training hours niya, training or competency hours niya, at saka yung kanyang educational qualification. But if they have educational qualifications fit for first level or second level, then they can get in the government service. Early this year, after nung matapos ang budget deliberation.
4: Ang pamahayag ni CEC Chairperson Marilyn Barua Yap.
3: Samtang gipatutukan karon ni DPWH, kon sa DPWH ang mga dili ang solusyon para maminusan ang epektos kusog sa pagbunag sa uwan ug pagbaha. Mato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro gaboto sab ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mapalapdan ang tibuok nasod ang mga flood control measure gidugang pa ang kinahanglan usab nga ipahaom ang lakang sa gobyerno ngatos mas kusog nga pag-ulan nga dala sa climate change.
6: Ang tutok po kasi ni Secretary Vince Dison at yan po ay inulat niya sa Pangulo ay yung mabilisang remedyo sa ngayon. At meron mang gagawin pa, mga long-term solutions, yan po ay pinag-uusapan. Pero sa ngayon, ang tutok po ni Secretary Vince Dison ay kung ano agad ang paraan para maibsan epekto ng malakas na ulan at ang mabilisang pagtaas ng tubig baha. So, nakita po natin, marami na rin po nagsabi, na yung mga nagawa po ng DPWH within Metro Manila, karamihan po dito ay talagang tataas ang tubig, pero mas mabilis naman din pong humupa ang tubig baha. Pero hindi lang po dapat sa Metro Manila ito naranasan. So anayos din po ng Pangulo at ng DPWH ay magawa ito sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pero sabi nga po natin, it'll take time, pero nakikita po natin ang trabaho ng DPWH at sunod-sunod po ang lahat ng pagkukumpuni ng mga naapektuhan ng mga kalsada at mga tulay.
3: Pamahayag ato ni Palace Press Officer ato ni Claire Castro.
4: Gipamugaw sa Defense Team Deputy Spokesperson Attorney Justin Nicole Gularga girespeto sa Defense Team o ni Vice President Sara Duterte ang proseso sa Senate Impeachment Court o ang desisyon ini kalabos sa sub-judice rule. Mato ni Gularga nagbinatayo ng Defense Team alang sa Rule 18 sa Impeachment Court.
7: Yes, I would assume this was mentioned by the presiding officer, and the defense team naman listens the directives, the suggestions of the impeachment court because we really respect the process. So I think this is a matter that was relayed to the client, the vice president, and I think the vice president naman, I think in one of the statements of Attorney Michael Poa, she will try her best, of course, to comply with the directive of the impeachment court. I don't want to engage in speculation po, ma'am, no. And I also cannot speak for the vice president herself kasi that's her own decision. But again, the defense team, including the vice president, respects the ruling on the sub-judice issue. And as you have seen naman po, we have been very conscious in complying with that section, that Rule 18, if I'm not mistaken, of the Senate rules.
4: Ang pahayag ni Defense Team Deputy Spokesperson Attorney Justin Nicole Gular.
3: Sa tapabilin ka rin ng unsi ka-member sa panel sa House Prosecution Team, kini ang pamahayag ni House Prosecutor ng Manila Representative Joel Chowa. Kalabot sa desisyon nga di na magduso pa sa pagluat na silang hanay. Madrid Chowa nga gitunaan sa grupo. Ang paghuli sa struktura humaan subli ibabugos sa Senate Impeachment Court ang mga limitasyon sa pagkatagpapublikong komento kalabot sa issue sa impeachment trial. Usa sa mga opsyon sa pagkun ang paghawa sa pipila ka-membro sa panel aron magsilbi lamang isip mga tigma ba o spokesperson.
2: We have decided na wala na lang munang magre-resign. Kasi nung una, isa yan sa mga laging discussion kung gano'n ang mangyayari. Kaya nga po nasabi ni Congressman Zia. Kasi yun ang talagang unang option. In fact, may mga sinasabi, may mga suggestions yung mga ibang private prosecutor at public prosecutor na may ilan na pagre-resignin para maging spokesperson. Pero after considering everything, total isang ano na lang, isang buwan na lang kung masusunod yung ating target, siguro susubukan na lang namin, no, to explain in a way na hindi tayo magta-touch sa merit. Kaya kung makikita ninyo, may isang public at may isang spokes.
3: Pamahayag gato ni House Prosecutor ng Manila, Representative Joel Chowa.
4: O karans ng Magnum Health Alert.
8: Magnum Health Alert!
4: Mas taas ang posibilidad nga maapektuhan sa haze ang pipila ka lugar sa Metro Manila nga dugay na nga dunay lang condition ng existing sa sakit sa kasing-kasing kung itandi sa normal nga tao. Matod sa pulmonologist nga si Dr. Maricar Limpin, pwede nga dili una mabati sa tao ang epekto sa daotang hangin apan posibleng makasanati sa irritation sa nagiling bahin sa lawas. Una nini naobserbaran nga posibleng konektado ang haze sa aso gikan sa mga forest fire sa Indonesia nga nadala paingon dinhi sa Pilipinas.
9: Maaring sa umpisa ng paglabas mo, hindi mo masyadong maramdaman. But in time, mararamdaman mo na yung epekto. Kasi unti-unti, itong mga pangit na particle size na kasama ng hangin na hinihinahon natin, magkukos na ho yan ng problema sa ating daga, papasok ho yan. At maaring sumama rin po doon sa sirkulasyon, ano? Which can cause irritation. Hindi lang ho sa baga, kung hindi... Kasi kasama ho yun sa ating dugo. So, mapupunta ho yan sa iba't ibang parte ng katawan natin. Kaya pwede pong maapektuhan talaga, lalong-lalo na po yung puso.
4: Ang pumahayag sa pulmonologist ng si Dr. Myrna Limpin.
3: O karon sa atong Magnum International sa Nepal, maabot na sa 1,010 ang nangamatay, samtang 3,916 ang missing. Tuod sa rabing pagbaog mudslide sa Nepal o Tibet. Subay sa report, nagbarayan karong risk operation sa mga natumbok ang isolated communities foreign kung matod sa foreign ministry sa Nepal. Gawas ng bisaka ang iham sa namatay. 11,800 katao ang malampusong na-rescue. Samtang nagpatalausap ang China o Singapore sa mga forensics expert. Dugang di ni Kitts o Freezers aron magkatabang sa mga patayng lawas nga biktima.
4: Sa Thailand, pamubuan sa Thailand sa 30 kaadlaw ang visa-free stay para sa mga turista gikan sa kapig 90 ka mga nasud o teritoryo sugod sa Setyembre 15 ni tuiga. Matod sa Department of Consular Affairs sa Thailand, nga kabahin kini sa kabag-uhan sa visa exemption o visa on arrival scheme sa nasud. Lakip sa mga nasud nga maapektuhan sa 30-day visa-free policy ang China, Estados Unidos o 27 ka nasud sa European Union. Sa kasamtangang palisiya, pwedeng magpabilin hangtod sa 60 kaadlaw sa Thailand nga walay visa ang mga residente gikan sa kapig 90 ka nasud og teritoryo. Hisayran nga ang pinakalahi datos sa Thai authorities maabot na sa 20.9 milyon isang foreign tourists nga arrival sa Thailand sukad sa Enero hangtod sa kasamtangan apan masubos kini sa 3% kung itandi sa kaparehong panahon ni adtong tuig 2025.
3: Karon sa atong magnum business, sige siguro sa malagan niya nga hugot sa pagbatuman sa regulasyon sa balaod sa tanang proyekto nga pahumanon sa gobyerno sa data center man o dili. Matari pala sa officer, attorney Claire Castro, lagip din pagtuman sa requisitos para sa kinayahan, particular na giklaro sa binini nga walay data center nga itukod sa Clark Advanced Manufacturing Park. Ngayon ba ni Castro nga walay giduso nga proposal para sa data center project sa laing lugar nga diisakop sa Clark City.
6: Kung meron po sa sinasabing ibang lugar na hindi sa New Clark City, wala pa pong proposal tungkol dito ayon po sa DTI.
3: Pabahayag ganto ni Attorney Claire Castro. Sabto sa Forex and Trade, sa kasdalag 8 karoni, 6 pesos 20 centavos, Grigion Dollar 44 pesos 20 centavos, Sugong Dollar 7 pesos, 83 centavos, Trillion Dollar 44 pesos 57 centavos, Tawang Dollar 1 peso, 96 centavos, 41 kuatos, Tapos Euros 32 pesos 31 centavos. O karon sa atong Magnum Entertainment.
4: Opisyal nga gikumpirmar ni actor Elijah Canlas ang panagbulag nila sa aktres nga si Miles Ocampo. Apan gikaro sa aktor nga walay third party sa lang ito alog amicable nga panagbulag. Talo wala pa man sa mga espekulasyon sa publiko, ilabi na nga sila parehong public figure, mas gipili nila nga mahimong pribado ang ubang detalye sa ilahang panagbulag.
10: Merong nag-akusa sa'yo na cheater ka kasi. How would you answer that?
11: It's not true. Like, Miles would know it's not true. People close to us would know that it's not true. There's no third party involved. Walang ganun talaga ever. Pero I don't wanna come off as defensive kasi. Uh-oh. Kaya like, even when press people ask, I try not to say that. Kasi I don't wanna come off as defensive. Pero yun, totoo. Nawala naman talaga. Pero syempre, I guess, yun talaga yung madalas na nangyayari, na speculation when it comes to, you know, a couple breaking up, na yung lalaki yung magkasalanan, na nagloko yung lalaki. Uh-oh. Pero sobrang mahal na mahal ko po yun, and na-experience ko na rin magunon eh. So hindi ko gagawin yun, lalo sa kanya.
4: Samtang naghatag-usap si Elijah o katinawan nga sa controversial nga video nga giyong nag-holding hand sila sa actress nga si Thea Ashley.
11: Siguro out of respect for Miles and out of respect for Thea, I guess kailangan ko sabihin na OA ng mga tao. They made a mountain out of a molehill. There was no molehill to begin with. Thea and I are just friends, and we've been friends for a while. And it wasn't just the two of us in LU, we were with our other friend. Kung papanoorin ulit yung video, hindi ko siya inawakan sa kamay. Yung headlines kasi, holding hands, tawag ko nun. Hindi ko siya inawakan sa kamay. Inurong ko lang po siya dito.
10: Ah,
11: as a sample ko ba?
10: Okay, ito yung ano.
11: Ito, inurong ko lang po siya. Kasi pipicturean ko sila. Nandito yung picture na yun sa akin. Yung nag-video nga, kung sino man yung nag-video, kita ko siya dun sa likod ng film photo ko na yun.
10: Oh.
11: But it was really like, people blew it out of proportion, and that was really unfair for me. Unfair to Thea, unfair to Miles, unfair to everybody involved, unfair to my friends who were there also. Kung panoorin nyo, magkakasama kaming magkakaibigan dun sa LU. Nag-decide akong mag-bakasyon kasi sunod-sunod po yung mga trabaho ko. Tapos sabi ko parang gusto ko mag-beach. So nag-beach ako, tapos nag-aya lang ako yung mga kaibigan na gusto sumama. So yun, sila-sila yung mga sumama. Pero magkakaibigan lang talaga kami lahat. Nakakatawa lang na ginagawang issue ng mga tao, and fake news talaga.
4: Ang mga pamahayag sa aktor nga si Elijah Canlas.
3: O karon sa Tumagno Sports, gipangadla na sa Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn ang pipila ka player para sa national team nga moduwa sa Yeche Nagoya Asian Games ding Burana. Kinibisa naman o guwa pa ang final roster nga musalmot sa torneo. Lakip sa Barangay Ginebra, San Miguel, guard si RG Abretos o Converse Fiberixers Twin Tower, Justin Arana o Justin Baltazar.
12: Justin and Balti are going on the team. RJ is also on the Asian Games team. You know, we called Justin. Justin started with us at the window, and then we moved him over to the Asian Games team. He played in the scrimmage with the Asian Games team. And then when Carl got injured, we brought him back for the window. But he's been practicing regularly with the Asian Games team. Balti and RJ have not. They'll start practice on Tuesday, and we'll go with them to Korea. We still got another week before we have to disclose that lineup, pick the 12 to go. So we've opened up a spot for Justin. We'll see if he ends up showing up. But anybody we get has to be from the long list that we made, what, 4 months ago or three or four months ago. We made a long list of, I think we had to pick 30 guys or 32. And so that anybody that goes on to that team has to be from that 32 players. So none of the Japan guys are going. None of the Korean guys are going. It's strictly going to be...
3: Pamahayag ito ni Gilas Pilipinas and Coach Tim Cohn. Iyon na bati itong Magno Bonino. Sugras itong Headline Review. Magno Lokal Dependan, gipahugtan ang pagkatuman sa anti-bullying sa mga tungaan. Magno National, bibilang critical election preparation zero budget sa 2027. Magno National, iyap sa mga nangabatay tungkol sa karaming magbaha o mudslide sa Nepal o Tibet. Mabot na sa kaping usang kalibo ka mga tao. Magno Business, Balacanang gisiguro ngayon pabuo sa regulasyon o balaod ang tanang proyekto sa pamuhunan sa gobyerno sa data center man o diri. Magno Entertainment, Elijah Canlas, opisyal nang gikumpirma ang panagbulag nila ni Miles Ocampo. Magno Sports, Barangay Hiniba San Miguel, Guard RJ Barentos, Ogan Birds, Twin Tower, Justin Arana o Justin Baltazar, nakasood sa Asian lineup sa Gilas Pilipinas. Handrog ba? Alas ng Magno Morning News, gini si Magno Persid Blanca.
4: Og Magno Man G. Alsado.
3: Sa usag ka basok ka din magkatawa labing gabahanan, naglamang barugan ako sa katawa ng matuman sa balita o servisyo. Magno Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba din hilamang sa balita o servisyo Magnum Radio.
3: Alas 6:32.
13: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakabul ng butikis sa Yunga.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Guking, garbo mipadala og labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress. Sa Yogyakarta, Indonesia, kinigisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig og suporta, Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro!
6: Life Extension Vitamin D3.
7: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
6: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
11: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dagiti gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga naka-take og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa dugkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
8: Life Extension Vitamin D3.
12: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas. lawas kung mutik taan eh.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D, og ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
6: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini-dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
14: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
13: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
14: Wise jud ka, Mari.
13: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
14: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Mga eksyon, dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poison substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon may palawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Let's go!
20: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
19: Charmy
21: breathable panty liner for every wear confidence.
22: Nangita ba

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, kalangan suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nanginahanglan ka maong materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ugado na po sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainong kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value o sa ka-power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga may hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kon mapasagdan, may hinungdan sa cirrhosis of the liver o cancer sa atay. Likaye ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
16: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
17: Pag naasiman ka, akin ka.
16: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
18: Playtime Entertainment Born for Happiness.
19: Playtime Entertainment Born for Happiness.
20: Oras, alas 6:46.
21: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
22: Magnum 45.
0: hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
20: Anong uluhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinood niya balita, batok sa Big News. Sa Magnum Local Amatik ng Gabon sa itong kabanagan, giyong resulta sa forest fire sa Indonesia, nga di angay kumpiyansahan. Pipilaka analyst may opinion o parawagan ngang subjudice rule nga gipatuman sa Senate Impeachment Court dili magpugong sa mga Pinoy nga masabtan ang panghitabo sa nagparayong impeachment trial. NGCP Mindanao may katinawan sa rason kung nganong giisa ang yellow warning sa Mindanao grid kagahapong adlaw. Sa Tumagdum National, Malacanang Mictaro, kawa mangayong special treatment ang Office of the President sa nagparayong budget deliberation sa Kamara karong panahuna. Sa Magnum International, Iranian President Masoud Pezeshkian namugos nga dili sila gusto gubat o di gusto gubat ang Iran. Sa Magnum Business, paghuyang sa peso batok sa dolyar, gingo usa ka seryosong hulga sa ekonomiya sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, Creamline Cool Smashers misakmit sa ilang ikaduhang karaugan sa nagpadayong 2026 PBL Invitational Conference.
0: Magnum 45.
20: Sa atong Magnum Opinion karon, uban sa balita opinion, sa mga pagsaway sa mga kritiko kang Presidente Marcos nga nangharana sa iyang First Lady atol sa iyang birthday, ang Presidente wala lamang magbalibali nini. Pero si Palace Press Officer Cliff Castro wa magpaulahi. Matod sa PCO Undersecretary, ngang panahon sa pagpangharana sa Presidente na itabo panahon sa gabi nga ting pahulay na sa Presidente. Ugon ang Presidente nang harana naman panahon kadto nga walay grabing mga pagulan, walay grabing baha, sabton nga walay grabing nabahaan.
1: Naganap po ang pagharana ng Pangulo kay First Lady, hindi po ito yung kasagsagan nung malakas na ulan. Hindi po ito kasagsagan ng pagbaha. Yan po kasi ang nangyaring mensahe na nagpakalat nito, na alam natin na detractor. Alam nating obstructionist. So kumalat at ang dumating na mensahe sa iba nating mga kababayan ay nangharana ang Pangulo kay First Lady nung gabing malakas ang ulan at nung gabing bumabaha ng todo-todo dito sa Central Luzon at sa Metro Manila. Hindi po iyan ang katotohanan. At the time na nagkaroon ng pagharana ang Pangulo, gabi po iyan. Gabi matapos pong magtrabaho ang Pangulo. Pero kahit po siya inangharana nung gabi na yon, patuloy pa rin po naman ang kanyang pagmamonitor kung ano ang maaaring maging lagay ng panahon. Pero at that time, wala pong masamang panahon. Yun po ang dapat nating linawin. At kasi kaya sinasabi ni Ivy na marami ang nagbibigay ng kanyang mga sentimiento dahil yun po ang pinalabas ng iba. Nang harana ang Pangulo, nagawa pang kumanta sa kanyang asawa habang umuulan ng malakas. Yan po ay walang katotohanan. So, doon po sa mga nagkaroon ng kanilang disappointment, walang, what do you call that? Insensitive. Tignan po, hindi po natin sila masisisi kasi kung yun ang dumating sa kanilang naratibo. So, naiintindihan po namin kayo kasi iba po yung kwentong na ipalabas. Pero sana makita rin po natin na sa buong linggo hanggang kahapon, kahit walang pasok at holiday, ang Pangulo po ay tutok. Hindi po nagpapabaya ang Pangulo para maibigay lahat ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naapektuhan. Kung naghara naman ang Pangulo para sa kanyang asawa at makasama ang ilang malalapit na kapag-anak, konting oras lang po ang inibinigay ng Pangulo para sa kanyang pamilya, para sa kanyang asawa, para i-celebrate ang buhay. At hindi po nagpabaya ang Pangulo sa konting oras na ito na ibinigay para sa kanyang asawa.
20: Kung kamong pangutanoon, si Presidente Marcos ang ibang batikuson sa pagpangarana sa iyong asawa nga nalag-iya sa bugos niyang paghigugma. Kung ang Presidente Bana o Commander-in-Chief sa atong Armadong Kusog, di ba ang asawa sama sa First Lady sa Panimalay, Commander-in-Chief Mansab, nga labihan ka kusog o angay niyang haranahan o kantahan bahalag daghang diliganahan. Igsoon, tingog pagpagabana, i-comment o message ang opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:54. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
1: Ug Magnum Eileen Akurin.
20: Karong adlaw adlaw Miyerkules, September 2, 2025. Una mga igsoon sa atong Magnum Red Alert.
2: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
20: Atong kauman karumbuntaga, si Pag-asa weather forecaster Justin Navarro. Justin, may buntag.
3: Yes sir, may buntag sir. So, ito nga sukin, pagtaminaw para sa atong readers for the update. Karang adawa, adon ito kagibadayan na tulog ka weather system sa sulod og sa gawa sa atong Philippine area of responsibility. Pagkakaroon ang pinigit o kaya sa karang tulo ka weather system ay ipagod din sa atong Mindanao sa atong mga localized thunderstorms o sa labi karong kadlawa. Siya natin magkakayang kini medyo mainit o igang mahim sa panahon ay chance lang sa mga patak-patak na pag-ilan at pagpagalugdog. At tungkol sa mga localized thunderstorms, labi na sa hapon o sa gabi. At doon ay kini natin sa kasarapan ng hangin, di kan sa habukatan, sa habukatan sa pang direksyon, sa tangkat o kalagatan, hapsay, nga sa kasarangan ang pagbalon. So, kasi nais parang adlawa, posibleng maabot sa 26 hapon sa 34 degrees Celsius. At ang heat index kang alawa, posibleng maabot sa 41 degrees Celsius. At ang Philippine Central Time, sir, alas 6:55 sa buntag, o gikin na sa buwan ng Trinidad Pag-asam, mulungod sa Border City, kini si EJ Suniga, dagang salamat.
20: Hindi dito Justin Navarro, si EJ.
1: EJ
20: Suniga. Yes. Oo. Murag doon na immediate, delay ko dito ha. Immediate. Change of ano. Salamat kayo, EJ Suniga, ang Pag-asa weather forecaster.
2: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
20: Sa atong pagparayon, by the way, tama, no? Oo. Nalimot ko pag gusto. Pwede na kuntok na ito pali. Na, medyo napapagdanoon ko
1: na. Napapagay na. Imuman ko dyan.
20: Layingal siya sa medyo nakugang siya pilay. Mangalan na
1: medyo. Dili ba ni ako?
20: Dili ba ni ako? Pero mawar sila matingog.
1: Oo, mawar sila matingog.
20: Lagi na.
1: Matingog. Sahi, ug ma memorize na lang yung ngalan sa ilahang mga kauban mo yung matawag niya kani sila murag mga bag-o kani sila mga bag-o ilang mga
20: bag-o pero lang ino lang mga bisa Bisaya di ba
1: mga oh, mga bahin na sa basin po Bisaya po ni Sister EJ Sunyaga
20: as oh, oh. Although sa mga kata mga Tagalog daw mga forecaster
1: gi-obligar
20: gid sila although na nag-text siya nga dito kong kananan mo itong dapit sa mulugan mo itong area. O niya, dahil yun, nagkaon ko na siya dito. Nako na siya nangaon sa kapikas. Yan, nungutahan na ba ito siya? Yan nga, ang tumago na nga, hindi namin maintindihan.
1: Pumuna siguro ito siya.
20: Tagapag-asa daw, matuba. So nagpadagat sa nasgutan ng text message. After ito, nahinabi na ito si Joe Pribaldo ito, di ba?
1: Oo.
20: Nga na yun, kung nagdagamog mga bago, no? O niya, dahil yun, kining nakamin siya ng mga Tagalog.
1: Oh, Tagalog zone.
20: Gastoson ng area. Kunya dayon, but maring ilag yung siguro nga mag-forecast sila, binisay in Gapon, magdumaili. No? Mato na nag-text dayon siya nga, dito kung kananan, na yun as pikas table ba ito? Na yun mag-story, nangutahan na ba ito siya? Pag na, na ang tubang nga hindi kami namin maintindihan kay binisaya ko no, nga pagka-istorya. Siguro na pa yung mga di pa siguro makasabot sa binisaya, pero maka-istorya na, makalitok na ba? Alam, binag-scripted, magdabailin. Pero ang tono sa lang pag-istorya, murag may kalayun as binisaya, sa mga bisaya sa malugar na ito, magdabailin nga. May magkakaya na yung mga bugimingan nga, bisaya kag dagway o. Negatibo ang impriyokan ba? May mga si Aileen, huwag ako istorya, okay na kag bisaya. Aileen, mistisa ba, no? Pero sa gamitan ng word bisaya, nga murag negatibo ito, murag, kwan ba, murag, downgrade pa na yan. Hindi man tali na magmahe sa mga bisaya na ito. Apil ako na pagkakas magmahe kay bisaya, sab ko. Niaspikas niya na, si AJ Suniaga, AJ, pasensya na doon ko yung pangutana, limot ko. Kining, may tungkol bas gabon, AJ. Pakipasabot ko noon yung magabonon ang atong kalangitan. Murag din sa atong air, dili kayo. Ba dito sa kauluhan, grabe ang gabon dito nga, he's down eh. Nga gikan sa sunog sa Indonesia. Pakipasabot ko no, kining AJ, kalabot nining haze o gabon nga itong magkamatignan sa itong kamanangan. AJ.
3: Yes, sir. Itong itlog, matunaw karon ay medyo may visibility karong adlaw and then kagahapon. Kaya itong minister sa itong haze ba, kaya itong katong mga wildfires ba sa Indonesia, sir. Ang haze, sir, mao siyang kondisyon sa atmosfera na ilang kabal sa mga pinong nga abo. So, kondisyon, sir, na himo sa hangin. And then, usually, makita mo siyang mga low visibility sa atong kalalangitan, sir.
20: Oo, okay. So, kining sa ato ni, sa local, Magnum Island, gabon kita magani or naapay laing binisa appropriate nga binisaya ani. Kaya gabon mag-umurag murag tungod sa moisture, ulan-ulan, maulan nun, nga mura o labi na gikan sa pag-ulan, nga naapay mga nabilin-bilin sa itong kawanangan. So gabon ang tawag. In fact, may ganit ang fogs, ang sunod na may nga gabon. Napamailain nga bisay sa fogs. Kasi different siya ni sa kining ordinary na itong magkakamatikdan.
3: Yes, sir. Dili sa sir tungod sa ulan ba, sir? Kay lahi man, sir, ang ulan ba? O mga kaulapan, sir, tungod sa ulan ba? Kay ang kuan, sir, ang lahi na translation ba is aso ba? Directly aso ang translation ba, sir? Or aso-aso?
20: Lagi, oh. Gikan sa sunog, aso-aso. Na kunoy, yes. Na, akong gi...
3: Yes, sir, yes, sir.
20: Nagpakita bang ko sa... na ay naging yun nga, panganod bro, panganod daw, panganod. Oo, na ako na binisaya sa haze, makuno ang aso, okay, or smoke, or panganod sa ubos, gabon, ambon sab ang tawag sa uban. So ang binisaya ko no, aso, panganod sa ubos, gabon, ambon, or kanang mist, di ba kanang mist nga marag... comes manang nagikan ng kantang misty, di ba? Or fog, actually, like sir, vapor in the air. Yes, sir.
3: Yes, sir. Actually, sir, ang mist ba is kuan lahi na siya, sir, kay tungod siya sa mga ice crystals ba, sir, mga sa yellow ba. Kining kining haze, sir, tungod kini sa mga aso-aso, sa pollution, sa mga abo, sir. So medyo lahi na, sir, ang mist, sir.
20: Basta ang klaro karong panahon na kining haze tungod din sa sunog dito sa Indonesia.
3: Yes, yes, sir. Mana. Magpadayon kining mga wildfires pa sa Indonesia, sir.
20: Unsa ni kadelikado, di man mo taga health department, unta ang health department na ito pangatanon ani, basi na ipamagi na ito, newsroom palihog magpangatanon itong taga health department. Kamong sa inyo na baluan, delikado ni, sa lawas sa tao, o giliangay nga hanggabo na ito, balabalag, wepugong-pugong, ang haze, or aso, or gabon, kining AJ?
3: For now, sir, base sa atong mga pagbada pa na o mga tanang na datos, sir, med, highest atong quality ay ang quality, sir, is moabot sa moderate nga quality, sir. So, sa mga sensitibo ka ayaw nga katawahan, labi na kay adunay asthma or mga gurang nga katawahan, is mas susceptible dili sa atong haze buster. Pero sir, para sa alang sa dugang nga impormasyon, sir, mangutan na ta sir sa DENR o sa EMB kay sila man sir mag-issue sa kuan. Air quality.
20: Tama sab. Oo. EMB, DENR, Magnum Island. Timing lang yung pag-asa mo na amo ng atong gipangutan kay ba sinasab sila ni baluan kalabutan ni. Pero ang haze bad dakog tendency nga mahugpa kay gawa sumulo pa ng tao pag ingat sa kawanangan ng Magdumere, hanggap niya siguro ang haze pero manas kawanangan no. Pero naabay panahon chance nga mahugpa mo kanaog ni payon sa ubos nga delikado sa panglabas sa tao sa ako lang pagsabot ha. Kay mao mas advice dito sa kauluan. Ayo pag pataka og hanggab niya sa haze kay inyong mga kamatikdan kay aron nga dili makaapektar sa mong panglawas. Kining AJ, naabay chansa, may panahon yes, ba nga mukha naog?
3: Yes, sir. Possibly, medyo puan, may chansa, sir, sa puan ba, very intense nga haze ba, sir, dili sa Mindanao, sir, kay usually ang first and foremost, depende siya sa atong hangin, and then most hangin, sir, kining haze, paingon siya or dole siya sa may Visayas o Luzon region, sir. Diri medyo gamayras or hinera ba ang haze diri sa ato sa Mindanao, sir.
20: Okay. AJ Obiena, I'm sorry, AJ. AJ Suniega, Obiena naman na onda. AJ Suniega, salamat kayo. Gawas ko doon na pa kayo gustong ipamot sa itong magkaigsunan. Dalang paimang, no? Tungon ka nagpadayon ang ato mismo ang kainit sa panahon karong mga panahon na o ang lamang nga magnaong magnaong masabtan ba ng word magnaong din sa kagindi ora magnaong magamping mag managana ang yang katawhan kining AJ.
3: Yes sir, para sa tanan atong mga listeners sir or mga tagpaminaw, pwede ta maglikay labi na sa grabe ka init kung adlawa o sa mga masunod na adlawa. Especially karong semana kay atong forecast medyo mainit na panahon, mag-inom dagang na tubig o if possible magsulob o mask ba kay medyo moderate ang atong haze ba. Pero sa para sa dugang mga impormasyon, magtalat sa DNR o sa EMB tungod katong sa haze.
20: Ah, okay. AJ, salamat kayo. Thank you sa mong panahon.
3: Yes, sir. Yes, ma'am. No problem. Maayong buntag sa tanan.
20: AJ, I'm sorry. AJ Suniega, ang pag-asa weather forecaster.
4: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
20: Sa atong pagparayon mga aksyon karong buntaga, pipila ka analyst, mga legal analyst sa atong bayan, may opinion o panawagan nga unta ang sub-judicial rule ngay patuban sa Senate Impeachment Court dili magpugong sa mga Pinoy nga masabtan ang pangitabo sa nagpanayang impeachment trial. Mausap na ginauntay angayang ginagamalin ba? Ang problema lang po kaya na ay mga sa prosecution abis ang ganit sa depensa may mga pamahayag ng guilty gyud si akusado. Oh. Ah, dili oi innocent si akusado. Ano no, nga mututok nas merito sa nasgutan nga kaso nga murag ma-influence sa dayon ang unas tao nga sad-an gyud ang vice presidente. Oh, wala dai sala vice presidente. Oh. Ato maglibog na noon. Ara-arang ding mga analyst magdala pero na po dito sa kauluhan naman sa tanan. Oh. Na po mga analyst dito nga klaro kayo. Klaro kayo kung nasa nga landong ba.
5: Oh.
20: Dini sa ato, di tangi mamalaka kay kung naamay mga analyst nato dini sa ato nagbayan, magdumailin nga doon ay gisandigan pero di kayo magpahalata bito na ay kagulong ng barugana, di kayo magpaklaro.
5: Oh.
20: Kay parang sila magkatag sa mga eksaktong yun nga giya. Di lang giya nga marag one-sided ba, magdumailin. Oh. O saan din mga eksoon nga lugar na naningkamot sab nga magkahatag o balancing ng mga panlantaw mo si Attorney Ed Quaresma. law professor sa Liceo University o kani IBP Miss or Chapter President. Attorney Sir May Buntag.
5: Magnum June, magnum Buntag,
20: May Buntag. May Buntag, May Buntag, sir. Kining, tama man ko, attorney, no? Nga ikaw, siguro, sa imong kahilan, manduna na kay kaugalingon nga personal nga panlantaw sa mong hisgutanan, labi na kung hisgutan itong impeachment, pero isip po sa sabka-abugado, to gusto sa bughatag, mo gusto sa bughatag o giya, pinagis mo mga panlantaw sa ato mga kaigsunan, na nikamong sabka nga makapabati sa mong balansi lugar ng mga panlantaw, opinion kalabot ani mong hisgutanan. Attorney.
5: Mag-numjon, as much as possible, asa ang ebidensya dito. Tawag niya, balansi kay
20: balansi.
5: Lison Masagayo, kay mura matag propagandista kung diri na ta speakers. Sa nato, unsay may speakers, unsay may speakers. Tawag nato, kung unsa ang maayos para kataw, para sa katawan, asa ang ebidensya kay ebidensya, hayra mag ni mag-numjon, wala may, bisag unsa ni mong ingon, ingon ni ako interpretation, pero ang asa man ang ebidensya, doon na ba, wala. Kung wala, then it's acquittal. Pero kung na, unsaon man nimo na, palut sa lugar nimo na, nga nakatingkagol diha nga 5 mil regikawat na 11 anyos ang pagkapriso. Nga kinikaroon lugar, kung 15 million palut sa lugar nimo, basag doon na. Ebidensya. Pero I'm not saying nga doon na ha, at this point in time. I'm not also saying nga wala at this point in time. Kamulo pa tang tamada lugar mang magdumjol doon na ako personally na ako'y ma-form ka opinion but I just hold it to myself in the meantime. Kay basin day una magdumjol kung muto nga Dennis Mary Grace Piatos, ako Mary Grace Piatos, nakadawat ko ini. So, namakaklugar ang prosecution na. Pero kung walay kalag ni Mary Grace Piatos, so, andilin, belat, unsa, ngit-ngit, unsa, murag klaro ba kayo ni? But anyway, mga Ikson, muma na ang version sa depensa lugar, nga na ni sila belat. Isla ningit-ngit ang dilim Kukoy Villamin, Mary Grace Catos, kung tanaw ni Murag binuang mani, pero basin ay hulatan na to, kaya mo ng due process kay, basin na inaimuto nga magnum dyan basin na adi ay
20: makain kayo binuang mani, kay bisik itong bell magnum ay uglito ko ni Murag pinakalot
5: mo bisaya ang gahin mo magnum dyan wala may ngit-ngit sa Tagalog, Murag bisaya mani Murag Kukoy Villamin, Murag bisaya mani nga mga angga.
20: Pagka-encounter na ko sa word nga katoy mo ginagbitan kining attorney nga gapanagana ko pag kanang paglito kay kun lito kong pinakana medyo bastos ba
5: Bilat kay Tagalog man kay binisaya pa ni na usay kanang mamalikas na murag mauna pero murag Bisaya man siguro yung naghimo ani
20: mo gani nga mao iniglitok na to bia murag
5: pinamalumay
20: ba? Undi era ba? Anyway, now, nakalakbit ka o base sa ebidensya, o niya na kabalakbit kang acquittal, yun na ikaw sa mong bahin to, attorney, kung ma-acquit ang Vice Presidente tungod sa politika, meaning, tungod kay mas dagan siya og number nga nag-suporta ka niya, o di gusto siya lugar, di gusto nga makumbikto. Lami bang acquittal na, paminaw ni mo? Lami bang acquittal nga tungod sa politika na acquit siya? Or kung itandi siya tungod sa mga ebidensya na acquit siya, attorney?
5: Kinigin, Mang Dong Jun, I am been saying na dili

0: dunay partisipasyon. Wala minag certificate nga dunay confidential funds nga 15 million nga gasto ining YLS sa kaseminaryo sa mga bataon nga is just worth 30,000 to 60,000. Unya gi-declare ni Spikas nga 15 million although these are the allegations lugar magdumjud. Just in case maigsoon, dunay ebidensya gyud. Wala man ta mahuman lugar. Dunay ebidensya unya gi-acquittal. Akong tanaw murag maglisod og accept ini ang katawhan Magnum John. Ako maglisod. Uh-huh. Remember Magnum John katong sa ERAP impeachment nga ilang gisuppress ang second envelope unsa ini tabo? Ang katawhan na mismo ihusgar ilang ipapapa si ERAP Strado. So iya na pod lugar. In the same manner, nga sa panahon ni Renat Corona nga do wala man niya ma-explain ang SALN, unexplained wealth, kadakor kayo imong income sa bangko o niya wala nimo ma-declare. Therefore, convicted, papa si Renato Corona. So ina na lugar ang mga Pilipino, gasubay kitag balaod. Kung doon na ba yung ebidensya, then convictor. Kung wala, acquittal. So kinikaroon, so far ba, ako pa, so far ba nga ikaw nga naminaw karon, wala ba yung ebidensya? O na diha, kaya makita, kung i-connect nimo mga dats lugar, murag naanay makonek on ta. Pero I'm saying nga, hold your horses lang sa kay wala pa man mahuman ang depensa sa pagpresenta sa ilang mga ebidensya lugar Magnum John.
1: Subalik ko sa pangutana, attorney, asay lami nga acquittal? Base sa ebidensya o base sa politika?
0: Mas gwapo yun ang acquittal base sa ebidensya Magnum John. I think I heard attorney Poa on this na interview siya nga. So we will defend the vice president. We want acquittal based on evidence. Mo na ingon niya. Wala daw siya wala salig sa politika, which I agree. Kay lisod gyud kayo Magnum John kung i-acquit nimo kung overwhelming kay ebidensya ana na 15 million nga worth 30,000, 50,000 na daghang gagutom walay ospital, tambal, walay mga eskwelahan. Tunya man day bilyones nga gina muraga usik-usikan lang. Muna ingon lang wala mi kabalo, nagulat kami bakit bigla na lang ginawang pang-liquidation yon when in fact it's only 30,000 worth activity. Yeah. There is no, based ni kahapon, Magnum John, ha? Ingon si Colonel Bonasi nga, walay reward dito. Walay ko kabalo kung doon na ba, walay reward dito. Katong kahapon, ha? And then, na-confirm na sa katong DepEd, USEC, Minpin, isa nga walay reward. Na based sa program, walay reward. So therefore, walay reward. And then sila, nagulat kami ba't ginamit doon na parang may reward na. Eh, but anyway, these are factual milyo lugar Magnum John. So, balik sa iyong pangutana, kung sagaling, just in case, i-acquit nila, mas maayog itong base sa ebidensya, dili sa politika. Mas maayog sa, in the same manner Magnum John, mas maayog siya makonvict o tungod sa ebidensya, dili sa politika. It's either way Magnum John.
1: Kung ikaw mismo ang nas bahin po sa akusado or ikaw mismo ang subject sa trial, kung panalitan na magkukunakita pelikula magbahin ba nga gina kwansya ka na bang gusto niya nga makagawas sa prisuhan nga dili pinaagi sa pardon kung dili pinaagi sa pagpagawas og mga kamatuuran nga wa gid say kasalanan dili pinagi sa pardon ana ba no. So gusto ko makunik sab nga ang kalabi ba sa ikun ikaw nga akusado, ikaw ang subject sa nasgutan nga trial, ganahan ba ka nga ikaw mismo na absolto tungod kay ang daghan kang mga supporter di sa impeachment court ana ba no. Kunit tandi sa kanabang gibase gyud sa mga ebidensya, di ba lami, di ba may garbo ta, may mubati ka garbo ba, wow, na-absolto ko tungod kay mga ebidensya, nagpakita nga wa ko sala ana ba no. Kaysa kanang na-absolto ko tungod kay daghan kong mga kauban sa supporter niya mismo sa Senate impeachment court, di ba attorney? Lami gyud sa ko pamina, lami gyud kay payo paminawon kun ma-absolto si Sara base sa mga ebidensya dili tungod sa kanabang lugar ka-influensya niya mismo sa politika diya sa Senate Impeachment Court. Pero sa imong tanong, attorney, di man kumingin nga mga bagagdagway mga politiko, pero napabay dagway ang mga politiko nga

0: mo pagkanaog sa iya mismong tinuuray gyud nga desisyon base mismo sa ebidensya, dili gyud base sa politika. Attorney, sa imong tanaw.
1: Bulag karon talagsa mayo mayo gito bangdom jo tamis kayo ang imong kadaogan kung wala ma, wala sa wala wala pinagi sa Binuang or sa Puti ba moro magadula tag baraha nga uy sa Puti man ang imo daog na based on merit kay na based on your merit so, pero kato sa pangutan mo galisod na ta na mangita karon politiko mangdom jo sa tanan na with malice towards nan lugar ha kaya ako ha ang ako magnum John is that ang mga atong mga politisan karon nanagan tungod magnegosyo sa gobyerno tinuod kana kini lugar kining confidential issue sa confidential funds including mga flood control ano nang dagan man sila kay makakwarta mi sa gobyerno so although ideally I said mas mayo ang acquittal based on evidence or conviction based on evidence pero sa pagkakaron nakakita nako kasagara mag-employ deg mga trolls mga bloggers no makita nimo sila nga uy, nagyaw-yaw naman na may naratibo nga ingon ana. Nga unsa man hadlok day mo? Ang ako hadlok day mo nga makonbikto ngano man wala day mo ebidensya, di ba? E both sides lugar. Hadlok day mo kay ngano? Mura man nagbutang mo dihag mga papit lugar da sa Senado which I think murag sad reality sa atong politika magnum John. Gone were the days of Jokno, kato sila Tanyada, sila Recto in the early 60s and 70s nga mutindog para sa kamatuuran including Ninoy Aquino and our very own Nene Pimentel during the Estrada impeachment nga nihilak siya nga I will resign as Senate President because I don't think makita pa nato nga partial pa ang Senado sa pag-suppress ining second envelope nihilak dayon si Loren Ligarda o Rene Cayetano Ligarda Cayetano nang hilak mo tungod sa pagka-honorable ni Senator Nene Pimentel. Pangulan na, asa na mo karon? Asa na mo sa kamatuoran ba or sa interes sa mga politika noon lugar magnum jun?
0: Finally, Attorney, dirita sa judicial gani, asa ni makaayo sa prosecution, sa depensa, or sa katawhang Pilipino, Attorney?
1: Kini maayo ni sa para sa katawang Pilipino kay di masad maayo pangunahan nimo especially kung partido ka mo diha lawyer ka diha unya nag-declare ka na nga guilty or not guilty lugar either way ha even the vice president herself naaya mga statement nga subject sa sub judice so tanan should be put sa sub judice but then I think it would be good for the Filipino people sa tanang katawhan magnum John kay akong tanaw ang leksyon nato dire leksyon nato para dili kita makasuan impeachment pag behave kamo mga leader kamo number one, general lang ni ha ayaw lagi mog pangawat sa gobyerno kay kana buhis kana sa katawhan mo lagi na makasuhan kung dunay mga hokus pokus mga scam diha sa gobyerno mga gison lesson learned naman ni para sa tanan nasunod mo dagan mo magbantay-bantay, lagi mo kayang katawan, gatanaw ka ninyo. Unya, doon na kita yung mga proseso sa balaod, impeachment, or kaso niya sa ombudsman, or even sa sandigan. Kay kini, ang lesson learned, kini na kwarta ni, kwarta kini sa katawan. Whoever you are, kwarta kini sa katawan. Para na ito, unta kini sa eskwilahan o hospital para sa mga katawan na nag-ilain sa kalisod magnum dyan.
0: Mga eksyonatong kahinabi, mao si Attorney Ed Quaresma, Liceo University Law Professor, o gakani IBP Miss or Chapter President. Attorney Quaresma, sir, salamat kayo.
1: Dagang salamat, Usad.
0: Sa mong pagbalik, kumansman ng oras, alas 7:21, ato sa kitang kamerabi si Attorney Robert Maestri, ang kasamtangan nga board member sa IBP Miss Amis Oriental Chapter. Panunod muna.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, steel bath, Spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-964-4524.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Mga eksondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: made right.
1: Oh, yeah.
2: BBB Bernie Busugbat CM Recto Branch is now open. Dool sa Nazareno Church, kilid sa sentryo. Follow our Facebook page, Bernie Busugbat.
3: Wow!
4: Bawat
3: bites busog.
5: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa pod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
6: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa equipo.
11: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo. Ikan sa Sipago.
1: Life Extension Vitamin D3. Dinuria
2: Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
3: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
6: Ma'am, CODDI. 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sisilyo.
6: Ay, wala ko'y sukli.
8: Wala yung sukli.
9: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
10: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
11: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Mga eksyon, dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag-adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar, ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Magnum 45.
14: Ninaspikas ninyo si Attorney Maestri. Attorney Sir, may buntag.
17: May buntag Magnum June ug sa atong tigpaminaw sa Magnum Radio.
14: Attorney, unsa kabililhon o importante ang subjudice rule nga ipatuman sa hukmanan para makabot ang tinuray gyud nga hustisya, Attorney Sir?
17: Isip practicing lawyer, no, for example, pod kaning mga ubang abogado, judges, including ang public, no, importante kayo ang sub judice rule Magnum June para magiyahan, no, ang mga katawhan kun unsa gyud ang insakto nga mga facts nga di ra dapat nato madunggan sa hukmanan, sulod sa hukmanan. Kay kung magsibag, kinsa lang ang magsigig komento ni Amy, naadi ang risgo Magnum June nga madugangan, no? Ma-exaggerate or ma-downgrade ang mga facts, no? Labi na disputed facts, kanang dili pa bitaw accepted or dili pa stipulated nga facts, wala pa na-probar. So, labi na karon sa atong panahon, no? Nga naidagan ng mga influencers, mga bloggers, nga maghimo sila sa ilang kaugalingon nga mga interpretasyon, no? Gawas sa unsay na dungog o napamatud-an dito sa hukmanan. So, nadi ang risgo sa misinformation, disinformation, or exaggeration, or pag-twist, pag-distort, no, pagbali, or pagdugang sa mga informasyon.
7: Uh-huh.
17: So, importante kaayo ang sub-judice rule nga. Dito rin ito na tumadunggan mo, nang gitawag og trial, na ipagdungog, kaya dito rin ito dapat dunggon ang mga importante kaayo nga mga informasyon or mga facts sulod sa hukmanan. Kaya naa may rules dito na ginapatuman.
7: Mm-hmm.
17: Kaya kung bisag kinsa naman na lisod kaayo no magkayagaw kita, malibog ang katawhan. No, muna yung uban labi na dili kaayo aware, wala nakasunod sa o sa kakaso, maghimo na po siya opinion nga ain, ani, di ay, ama o di ay. Pero nagkuha siya sa sayop ng informasyon, kaya kato sigurong tawhana nga naghimo po siya ang kaugalingong interpreter ng diskusyon, na po siya kaugalingong nga interes.
7: Mm-hmm. Now, applicable ba na? Kinahanglan ba yun nga stick to yun kayong ipatuma na diha mismo sa Senate Impeachment Court nga di malalis? Kung itadi na ito ni sa mga pribado, sa mga kaso, attorney, murag di, gid ang ayan po nga mahibaw as publiko kung nun sa'y dagan sa trial diha sa mga mahukmanan. But kinamagod Senate Impeachment Court nga ang interesado pag-ayo ang kinabag ang katawhan. O di manggaling tanamat, 99% siguro attorney, gusto ko mahibalo unsay dagan sa mga trial, sir.
17: Yes, ako nasabtan nga nung nag-istrikto sila, no? Kay una, ma-access man nato ang dagan sa trial, pwede man nato sa matanaw live, no?
7: Mm.
17: Ang uban pod kamo, cover man pod kamo, ana. So, pwede ang katawhan makapaminaw, makatantanaw live, makasunod sila mismo. Para sila mismo, ang naidirektamente nga idea or unsay nahitabo sa sulod, no? Or katong pwede man mga fair comment kung nahisgutan na kanin dito, na alang ibalita kini, no? Ano lang ay fair comment. Pero ang gagkatabo mag-good ani Magnum June, mga politiko ni silang tanan, atong mga prosecutors, ang atong mga judges, no? Including ang gi-trial karon ang vice president, politiko ni sila. So lain-lain na sila, naana sila yung mga propaganda machine, naana sila yung mga iya-iya nga mga tigpahumot nila, no? Na sila yung mga bloggers, influencers po nila. Na po yung mga dumadapig nila. So, sigiya na sila o pahumot o dinautay. So, muna ang nag-risgo niya, muna gi-encourage nga kung mahimo, dito na lang nato sa sundon, tanawon nato siya or paminaw nato siya sa live or sa replay baka. Available naman ni siya pag human ang trial karon nga adlaw, available man ang replay dayon ang Magnum June para lagi mawala ang risgo or maminus ang risgo sa disinformation or kanang mga fake news. Kay mubaya gid ka na ang atong kontra karon ang mga fake news. Mugani nga importante gyapon kaayo nga mamino kita sa mga mainstream media sama sa Magnum Radio, kay nasayod man kita sa inyong mga etika, no, sa inyong mga ethics ug sa inyong mga training nga makapaabot lang gid kamo sa unsay husto dito sa katawhan. Ang social media man gud Magnum June, kasagara diha gakahitabo ang mga misinformation o mga fake news. Kaya dako kayo siya nga universo, no? Bisag at any time pwede sa ma-access. Una, pwede sila maghimo o mag-twist sa mga facts, including mga unsay gigakahitabo dito. Kaya pwede rin nila ipa-enhance sa AI or mag-command sila dito sa AI, sa ChatGPT, nga inani lang gusto, i-publish din din na. So, wala nagtinungod. Pero kung itandi din mo sila itabo sa trial, dili maong.
7: Pero may panlantaw sa attorney nga, nag-ingon nga mas, basig mas mugrabe na noon kuno ang fake news diya sa social media tungod dining pagpatuman sa sub-judice role. O sa'yo mo lang ito?
17: Dili siguro, kung kita magsugod kit siguro, no, kay nanawag, kanunay magiging panawagan, no, bisa sa atong gobyerno or sa mga pribado nga sektor nga, let's be responsible users sa atong social media.
7: Oo.
17: Available man gud ang material, available ang internet,
7: oo,
17: available ang live mainstream, available ang unsa pa na diha nga mga platforms para makakuha kita ng information. So katong ga-create og mga fake news, naana sila'y tumong, no? Naagi na sila'y tumong Magnum June, dili pwede nga wala. Kaya naapo na sila'y mga following, no? Mga bloggers man ni, no? Maybe for the kana engagement, daghan sila followers, no? Kinanglan sila, dili man na sila makatulog og dili maka-create og mga content kay kinanglan man nila i-satisfy ang ilang audience, no? Kinanglan nila bahugan ang ilang audience og mga informasyon, whether sayop or dili. Kay para for the sake of content, ma-sustain nila ang ilang following or mo-increase pa kaha or ma-monetize po kini nila. Kaya naman ay bayad, no? Kanang ga-create og mga video or mga vlogs. Kaya naman sila yung mga following, no? Gina-follow man na sila ni Meta. Especially katong nag-register bitaw Magnum June. So, muna siya, that is for the, really for the content. Bisag dili mao, no? Dagan kaayo mga, kahit mo makaila, even lawyers, gahimog mga pages, mga channels.
7: Uh-oh.
17: Bisag sayop-sayop. It's because of the content. Isa man gani niya na si katong na suspenso nga si Attorney Falses. Nakabalo man siya nga naisayop sa iyang mga post. Iyan man ang giangkon sa isa ka istorya nila ni Attorney Chico Pod. But because of ang iyang rason is because of the engagement. Kaya bisan pag isa lang kapulong ang iyang ibutang sa iyang post na daghan na din kay mo likes, daghan na din kay mga reaction. And that engagement na ang kasagar araba mo sunod or mo follow. Mga blind followers man, nadilit na bitaw nila tulutin bangon. Kung dili na nila i-verify kung sakto ba nang istorya tungod kay nag-follow ko ni aning abogado, nag-follow ko ni aning influencer, mo na gospel truth na dayon ang ilang istorya. Mo na ang risgo, Magnum June.
7: Okay. Now, maayo ba ni sa dagan sa mga trial? Di ba babisgo ani ang part sa prosecution o gang sa depensa? Kay kung atong paminaw ang prosecution o depensa, justisya man, ang kamaturan man yun, ang target, ang tumong nila. Makaayo ba ni kining attorney o sa dagan sa trial makapapaspas ba ni?
17: Ang akong tanaw ana mas para makadisiplina no makatuon kita sa kanang mga rules or kining usay dagan sa trial mas motuo ko nga mas mututok na lang ta didto kay usay di man ko maminaw sad sa depensa sa ilang after sa ilang mga hearing nga istorya sila apil sa mga prosecution kar normal ila gid ang depensa ang ilang mga posisyon sa si prosecution moingon nga inani pero kun ten moingon si para gahapon moingon ang prosecution nga nabudol ni sarang FP pero kun tan-aw nimo ang mga answer sa mga sa witnesses nila si Colonel Buransing Bato si wala man din ha so sila mismo ga sugarcoat sa ilang kaugalingon nga mga gusto nang gusto madunggan sa publiko sama gyapon na sa depensa. That's why kung makatuto kita dito sa gikan gyud sa baba sa mga testigos dito na to may balaan kun naglamlama ra ditong prosecution nagingon ngano nabudol man nga wala man nagingon din ni si Colonel Buransing nga kining appeal sila sa intelligence gathering no ingon nga naman siya nga inducer pero ang ingon niya nabudol na so sila mismo ang gahimo og mga istorya no mo nang nakaviolate pud sila sa sub judice mo nang delikado nga mga komento Magnum June mo nang ako personally no I would rather encourage nga sundo na lang boring naman gid kaayo luod na magid kaayo ang impeachment Magnum June no pero sa panahon karon sa mga fake news sa mga paglinlang sa mga balita, as I think mas magyapon makatutok tayo direkta gikan sa source.
7: Mm-hmm. Mga aksyon natong kanabi, mao si Attorney Robert Maestri, ang IBP, Miss or Chapter Board Member. Attorney Sir, salamat kayo, may buntag pag-usap.
17: Daghang salamat, Magnum June, may buntag sa tanan.
7: Sa ato pagparin, mga aksyon oras, alas 7:39 na sa buntag. NGCP Mindanao, may katinawan sa rason kung nganong giisa ang yellow warning sa Mindanao grid kagahapong adlaw. Marami tamang igsuon ang NGCP Regional Corporate Communications Officer nga si Ma'am May Curiano. Ma'am, may buntag. Under kas Magnum Radio imong kauban si Magnum Jun Albino o Magnum Eileen Aquino. May buntag, ma'am. May buntag, Ma'am May. At marami mga igsuon si Ma'am May Curiano. Kumala oras, panumdum, standby. Oras, alas 7:41.
8: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ng former three-term City Councilor George Guking, may paabot sa kakuha nini ng mga serbisyo balik sa Cagayanons, pinagis mga oportunidad nga magkapaligon o magkapalambos sa patigayon, turismo, edukasyon o teknolohiya. Suportaan ta ang kalambuan. Sa ulugon ta ang pananggalaay o ipaligon ta ang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro!
1: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw nga schedule,
2: kanunay busy.
3: Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C!
4: Mapalit sa mga butika.
5: BP

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga buti.
6: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
7: Magnum 45.
8: Nenas pikas linya mga igsoon ang atong meravi karubuntaga. Ang regional NGCP Regional Corporate Communications Officer nga si Ma'am May Coriano. Ma'am May, may buntag, imong kaban si Magnum June Albino o Magnum Eileen na Corin.
9: May buntag, Magnum June o Magnum Eileen o may buntag, usap sa tanang suking tigpaminaw sa Magnum Radio.
8: May buntag, Ma'am. Ma'am, unsa ang relasyon kung nga nung giisa man ang yellow warning daw sa Mindanao Grid kagahapon adlaw?
9: Yes, Magnum June, no? Nag-issue kita o yellow alert from 1 p.m. to 8 p.m. gahapon tungod kay obnipis na ang ato ang operating margin.
8: So, ipasabot ko na ng operating margin, ma'am, kay wood margin, magpanahos lang.
9: Ang ato magong available capacity gahapon na sa mga 2,555 megawatts unya ang ato ang peak demand na asa 2,450 megawatts.
8: Okay.
9: So kanang ato ang available capacity nga 2,555 megawatts namang ginawala sa ato ang grid nga around 766.3 megawatts kay tukod na atay 20 ka plants nga nag-force outage on August 2026. Upat ka planta since July, isa ka planta since June, duha ka planta since January, o isa ka planta since 2025, o isa pod ka planta since 2024. Well, naatay unom ka power plants nga gadagan on the rated capacity. So, muto kong na-mention ganiha, Magnum June, no, nga 766.3 megawatts ang nawala sa ato ang grid. Ang factor yun nga nakakontribute nga maong nakadeklara kita gahapon o yellow alert is because of the unavailability sa mga dagko nga coal plants sa Mindanao like sa kining GN Power nga Unit 2 o ang kining mga force outages sa TSI Unit 2 atong August 29 o GN Power nga Unit 1 atong August 13. So kung may issue tag yellow alert, ga-issue taan ni tungod kay ang atong operating margin. Ganing operating margin is muna siya ang difference between sa atong available capacity o sa ato ang peak demand, no? Insufficient ng ato ang operating margin to meet the transmission grid's contingency requirement. Kitingan lang pang guna atay enough nga kaning contingency para in kaso na ay mga imbalances sa atong system na immediately maka-respond or makapuli ani.
8: Aha. Ma'am, nga doon nagipatuman toon nga forced outages toon. Unsay rason?
9: Sir, mas maayo siguro kung ang mga maong planta ang atong ang patubago kung anong naka-force outage ang ilang mga power plant. Sila man yun ang mas nakabalo, unsa ang mga rason. But usually, kung naka-force outage na siya, either na ay mga pagiging problema sa ilahang mga generating units.
8: Oh, pero before sila magpatuman ng forced outages, di ba, sa ako lang siya nung pagsabot, may communication una, tali nila o sa inyo. Nga mauro na ang amo mismo ma-supply, ma-produce, ha? Yun na, ma'am?
9: Sir, kung magkimo sila og maintenance activities nila, coordinated na siya sa NGCP. However, naamag yung mga higayon kung diin, mukalit lang yun na kawala sa system ang ilang mga generating unit tungod kay nagka-abirya po ng ilang mga makina. So, kung nagka-problema, galit na siya nga pagkawala. Dili na siya ingon nga na-communicate in advance.
8: Okay, pero kung magdungan-dungan, pila ganin ni ma'am o pato? Pila ganin ni sila nga nagpatuman ng forced outages?
9: 20 ang kanin sa August, sir. 20
8: okay, 20. Pero di na sila tingali po nga dungan-dungan. Kaya di man siguro magdungan po ng maintenance sa pag naapay madaot yun na, ma'am.
9: Dili po na, sir. Kanang sa maintenance yun nila nga shutdown, annual man na siya nga maintenance shutdown nila, no? Kana siya coordinated, yun na siya.
8: Okay.
9: Na ate abiso, ana. Pero muna dito akong naingon nga kung na ay kalit na pagka-problema, no, sa ilahang mga generating units, dili man siya something nga ato ang ma-foresee kay mo. Nagina akong naingon nga, kalit lang sila kawala. Sa atong pagka- forced outage sa TSI unit 2 atong August 29 og sa katong GN Power nga na unit 1 atong August 30. So pero nga mga ano nagka-problema ang ilang mga generating units muna nga siya nagka-force outage.
8: Now what bani connection sa kasamtang nga natong kasinati karon ang grabe nga kainit sa panahon nga basig may mga bahin sila sa operation nga apektado. Hinungdan nga medyo halos magkadungan-dungan kining 20 ka mga power generator nga sa nagpatuman sa power o sa forced outages, ma'am?
9: Dili ko makasulti magdungdun kung nabani kalabutan sa kainit sa panahon kay wala kay information
8: okay.
9: Kung unsay mga hinungdan nga nganong nagka-forced outage ang mga maong mga planta. Pero pag-abot mang good diri sa demand, no, kay kanang mayon ta og demand, kun siya ang ato ang consumption sa electricity or ang atong power usage. Taga on mang good nato og suga, taga on natong aircon, taga plug nato og mga electric appliances, kani siya nakakontribute na siya para madugangan ang ato ang demand, no. So every time nga mugamit ta, so ato man ang nakita yun na sa pagkakaroon, medyo nisaka yun o dako-dako ang ato ang demand, no? So naa sa mga 100 megawatts ang pagsaka niya. So muna siya nga pagbusaka imuhang demand o niya naubos ang imuhang supply. So munang akong gingon nga low kaayo ang iyang operating margin.
8: Doon ay nangutanan mo sa kabugado, matod pa niya. Pag human sa forced outage, dili day sila mangutana sa encourage kung unsay rason sila man ang naay kakuhan nga magpasabot ana sa mga customer. Na ba ni ma'am, nahimo ba nito kining concern so sa kabugado?
9: Actually, kanang mga power plants manggod, daan na siya lay sa amo ang mga technical personnel no naan na gina sila constant pangyud na nga kanang communication or coordination. So every time nga magka problema ka-coordinate yun na sa amo. Munang makabalo man gyud may real time pag mawala na ang isa ka generating unit. The moment na mawala na siya, mabalaan gyud na siya namo. So muna siya ang problema lang, however, is kay tungod nagsaka pud ang ato ang demand. Unya nag-ubos ang atong supply, muto nga nag-issue ta og kaning alert, yellow alert, no? Ang pasabutan ng yellow alert, sir, what, dili siya pasabot nga automatic na natay ma-experience ng mga pagkapalong or mga power outages. Pasabot lang ana nga mura ba siya og pahibalo sa katauhan. Sa pagkakaroon, ang ato ang operating margin na lang is nipis na kayo siya, ubos na kayo siya. In kaso nga naapay lain nga dako nga generating unit nga mawala online, no, or mawala sa ato ang system, posible nga mupaingon na ta sa red alert, or which is kaya kumaingon na ta red alert, nananay posible nga nanay power outages. Pero kita, isip mga konsumante, pag makabalo na galita nga aning mga orasa, alauna to 1 p.m. to 8 p.m. sir, bumanggo na usually ang ato ang peak, no, sa ato ang demand, muni ang kusog na to nga pagkonsumo sa power anang mga orasa. So unta, maghimo po tag mga energy conservation para dili kita makatabang nga mas mutaas pa ang ato ang demand anang mga panahona. So, gusto man ang atong pwede mahimo, isip mga konsumante para makatabang ta nga maka-conserve og power. So, kanang mga appliances nga wa gyud nato gamita, kung pwede ato gyud ang ibang off. Preferably i-unplug gyud na nato kay kana manggong mga pasamaan ng TV, kung naka-plug pa na siya, no, masigimo na nang gi-off sa atong remote, sige pa gyud po na siya konsumo nga og ginagmay, no, nga power. So, kung dili kailangan nga mag-on tanan aircon sa atong panimalay or sa atong opisina, pasig pwede ang uban i-off nato. Kay mo lagi to kung giingon, sir, nga bawat on nimo og appliances or gamit nimo og suga, gamit nimo electric appliances, kana siya maka-contribute na siya para mo pasaka sa ato ang demand.
8: Okay, ma'am, kagapon nag yellow alert. What about karong adlaw? Sunod adlaw.
9: Sir, wala pa ko information sa pagkakaroon, sir, kung naabatay ma-issue nga yellow alert, sir, no? Kaya wala pa ko nakakuha og information from our mga technical personnel kung naaba may ma-issue. But rest assured, sir, nga if ever man gabi nga na ay mga i-issue sa amo ang mga kani mga alert, mga declaration, immediately mag-inform gid mi sa Magnum Radio para pud kamo makapahibalo pud mo sa katauhan.
8: Oo. Do na bay taas nga panginahanglan nga i-advantage yon ang pagpahibalo nga oy mag-red alert ta sunod semana. Mag-yellow alert ta ugma yanana para makapangandamsab nga ang mga maapektuhan nga mga nagagamit sa kuryente, ma'am.
9: Dili siya pwede anang mangunta nga sa sunod semana, sir, no, kay kani man gud ang ato ang ginabasihan is kung unsay ato ang available, maglain-lain man gud ang capacity nato on a daily basis. In fact, on an hourly basis gali posible nga magvary na siya, no, kay mula gyud na magdepende na siya kung pila ang actual output nga nagikan sa mga planta at a given time. Unya kanang ato ang demand, no, magbase pod na pila ang ato ang gina-expect, no, nga peak demand based po sa ato ang mga data nga nakuha na kung pila ang ato ang demand para aning adlawa. But posible pa na siya nga, musaka pa na siya based yun kung pila yun ang atong actual nga usage. Kitang tanan nga konsumante, matutal manguna tanan, sir.
8: Uh-huh.
9: So pagpakita nato na nga, ay, misaka pag yun di ay, based dili lang sa atong expected nga mauni, unya ang ato ang available na supply, gamay rag, no. So muna siya, magdepende na siya. But if ever po, gagabi ang among issue gahapon is up to 8 p.m. But as of 7:06 p.m., gilif na nato ang atong issue nga yellow alert for Mindanao grid, kay ang naging available capacity na niya is nasa mga 2,708 megawatts, o niya ang iya ang demand is nasa mga 2,494 megawatts. So nanatay sufficient nga contingency requirement atong panahon na muna nga wala na nato gipaabot ang alas 8, 7:06 p.m. pa lang gilift na nato ang ato ang yellow alert.
8: So karon ma'am, ug mga adlaw sunod semana dita makaingon nga makasena natin asabtaan ni ani nga mga panahon dita makaingon.
9: Dili pagta makaingon gyud sir kay magdepende gyud siya no kung for example katong mga naka force outage kun anay makabalik ato sa ilaha online so posible nga makatabang siya no nga mosaka ang ato ang supply pero however lagi magdepende gyud na siya kung unsa ang actual situation sa karong adlaw kung pila gyud ang mga output or pila ka mga planta ang maging available karong adlaw kung pila pud ang ato ang demand isip mga konsumante.
8: Okay. Si Ma'am May Curiano, ang Regional Corporate Communications Officer sa NGCP. Ma'am, salamat kayo. Gawas kung doon kay gusto pang ipamot sa ito magkaigsunan.
9: Sir, balikod lang namupod no ang amo ang hangyo nga kanunay sa katauhan nga kitang tanan magtinabangay nga dili kita makasinati o mga unscheduled power interruptions paagi sa pagpahibalo kung naatay mga nakita na diha nga naanay mga sanga sa kahoy nga hapit na musagyad sa ato ang mga transmission lines kung naatay mga nabantayan nga naatay mga gapanghilabot o gapangawat sa ato ang mga transmission tower parts and kung naatay mga namatikdan nga naay mga gaplano o dili maayo diha sa ato mga transmission facilities to immediately inform yun either ang atong kapulisan, atong barangay, or through sa Magnum Radio para kani nga information mapaabot sa NGCP before pa man ay mahitabo sa tuang mga transmission facilities. Kaya kani atong transmission facilities, Magnum Radio, importante kayo nino kay muuni siya ang naglink between sa mga generators o sa ato ang mga kaning mga electric cooperatives and distribution utilities. Kung naay mahitabo sa atong transmission facilities, ang power nga nagikan sa mga planta di na makaabot ngadto sa ato ang mga nagkalain-lain nga mga distribution utilities.
8: Okay. Ma'am, salamat kayo. Thank you, ma'am, sa imong panahon.
9: Daghang salamat ug maayong buntag.
8: Ang inyo debate mga aksyon mao si Ma'am May Curiano, ang Regional Corporate Communications Officer sa NGCP. Oras, alas 7:58. Standby sa mga balik panom na muna.
5: Time Check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Nangita ba

0: Plus, Uno Plus. Dekali dag nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
9: Sobrang sulit talaga ng fresh ka